o tla ba beya ka bobedi jo bona wa iputša gore na ye kaone kaone Jennifer Rush Celine Dion The Power of Love ba re go na le maatla ka gare ga lerato ba re lerato ke lona le fenyang dilo ka moka ka nnete there is power in the word love. Celine Dion I tla go ena are the power of love ka gare ga mshate wa tsebole we thabisho yana go sha ile ngore ile ya rata 1984 ibe ile ka kgwedi ya December kgwedi ya le maema kgwedi ile ngore ka nete ke mantule re re role merwalo shiwe ya ile gore o ile a tsiya pene le pepe le le tlakala a be a fase I wala Jennifer Rush ke bolela ka mengwa re me ka ina ya go feta ema somenne ya go feta ka gare ga yona ya ratega ya ratswa le fase ka bophara ke ka mo ile ngore batho ba go sana le bo Celine Dion ba ile ba re ye ga re itlogele re a itsea le rena re a ina meletsa I namelecha Celine Dion ka gare ga mashate wa tsebole boithabiso ya ba ile gore e ba yengwe e leng gore e ya tlega kudu e ba ile ka morago ga mengwaga e le somege le ena a napile a itšea go tswa gona ka kwa go la Canada ya ba ile gore wa tseba wa itšea the Canadian lady a namelela a e swara wa tseba a namelela ka yona yona kwaša ye go tloga gona fao ya ba ile gore ke gona e napile e fetolela ka malemeng a go fapana-fapana ya ba yengwe ya dikoša tše kaone o tla gopela gore ile ya šomišwa gape filimeng ye e leng gore e be e bolela ka lerato filimi eo goba movie oo The Power of Love Back to the Future ke mo era tilo e go kurukudu ka movie wa You Lois and the News ba be ba khwetsa sefoka Academy Award ka gare ga yona go shee ka ge ile ya ratwa ya ba ka gare ga US Billboard mo le movie owe ya ba omwe o mokaone kaone wa ratega lefase ka bophara re a leboga ka gare ga mshate wa tsebole boithabiso Wells D re ke leboga Beiten ye ke sere shi yona ke nape le nna ke sepele ka yona go ba go fitlhela ka iriela ya botlhano ke di iri tse pedi ke leeto la sealemoya re sa re hashtag 66 ke yona ye ke yona 66 nomoro ye a Ganthamand Candy DeRoach gammogo le Mary Susan e reng ke le lebogeng mmogo le yena wa mathomothomo wa go phatlalatla a kwala kwatsa dira gore košaye e phatlalale e ratege e tsebege e Jennifer Rush go ba go fitlhela e tlotša ke ena Celine Dion ke ena ke go fileng yena e le gore pele ga fao di gona dikoša tse ke go fileng Eric Benet a na le Tamia ba tlile ba re spend my life I just want to spend my life with you leeto la gago le thobela FM ka nnete le jaakae a se go ba mmogo leetong bophelong ka moka ke yona e bolelang ke Eric Benet Anita Baker mosadi wa lentso la lebebe le yena o tlile a re sweet love ke dikoša tse ke go fileng ka tsona ke ra gore ke go fileng tsona e le gore ye e re thometseng ge ke tšea baitinye letsegong la Wells the man of the match ka le yona Louis le yena o feletse ka yona o re laetse ka moment like this a moment like this ke wa go keteka no mo ba re palo ye nngwe le nngwe ya go ba le tshepedi ya go ba le zero ka mafelelong go ba dinomoro tshepedi e tshwanela ke go keteka ke ka fa o ileng gore meketeko ye ge e thomile ka yona tsela yona ye re tlo subelela le yona go ba go fitlhela ka di 30 June 2026 my heart belongs to you people prizing ke ile bo le tsheng di goro tsa lenane o le go sele go sagaletse shilio le rato la go fenya dilo ka moka re lebogale le tshe chile re leng ka re ga lona
ke a dumela ibile le wena o shetse o tsewa e shetse o le mogile taba ye o shetse o ibone ibile o ile mogile gore le tjatji le lengwe ke mpho it's a gift le tjatji le lengwe ke mpho ke ka mo ile ngore re hloka go leboga re leboga nako re leboga le tjatji what's ba re be le khulufelo ya lona le tjatji le gore a gona gore e be le tjatji fela ge ile mpho a kere mpho e ngwe le ngwe motho a go fena o go fena ka go bane rata ana le le rato a gona motho a ka go fa mpho ye ile a no go fa mpho fela fela go sna le rato ka gare go sna le baka ka gare le mpho e ngwe le ngwe e tletse ka le rato ke dumela gore le go modimo go jwalo ge a shala a re fa le tjatji le lengwe le lengwe le a re biang ka gare go lona go yena ke mpho e kgolo it's a gift a humongous ibile ga se mpho fela ye e dikaneditsweng ye e dikologileng ke lerato go raya gore nna le wena re aparetswe ke lerato re no ba re sa kwešiše ebile motlhomongwe re no ba re tlhoka

0: kwara gore ka mehla gare ka mehla re no se hlokomele le ratu le re dikane ditjeng ka lona go ba le re dikologile re no se hlokomele mpho ye re fiwang yona meso emengwe le emengwe re nka re hlokomela mpho ye be re tlo ishumisha ka magethe go ba ne le yona e ghetile ga se mpho fela ye e dikane ditjeng ka rato The power of love. Kile le jang khotimo timo timo re leboga. Re leboga le tshile re leboga mphoye modimo o re fa go yona. Re leboga go no dikanetswa ke lerato la gago.
1: Nidi, bo mo thobele fe. Mo shetsa wa tsebo le bo ithabisho.
2: Re re go la motlhaka motlala boila go tshofala ya bo mangkuku baby le mo masidi wa basali mashila ga tisha ka lokopelo. Ruri ruri le gona ba ipeta sifenga ka lena go gorong ye kholo ya lolimo.
1: Tobele FM, moshato wa tsebo le go ithabisho.
3: Re bona maitapisho a lena baso. Re a bona shendesh. Hit boss. Charisma. Kuna di the host. Matalani mogatla. Mamuleji tusao. Lebogang tibeile. Le ba bangwe ba bantši. Tobele FM, moshato wa tsebo.

0: tabeng ja gagwe
1: re re gola o gole wena sebata sa radio tswelela o re fepe ka tsebo re tswelela o re fepe ka boithabiso
2: hey ke buku ya sepedi tlang le tsompa tsompa
0: Linyaga, re keteka mengwaga e masometshela tsela. Hashtag Tobel FM 66.
3: Bonang, hashtag 66 ke yona. Mama Flora re bona gola mošante o fete nna ka 72 years o bo o fitlhe go legolo re go keteke go sana le ge maloba re be re keteka National Kruger, Kruger National Park a kerialo. Ya, lefelo la boeti gona ka fa provenceng ya rena ya Limpopo le Mpumalanga. Nna le wena a re tswele pele go feleletsa megala akere re bolela ka di-Tuesday crush. Balemi le re le duma go bona kgolo ya lena e ba kae. Mola le iphihlang mola le ikutang go tloga January go fihlaga jwale wena mola modimo o motsebang go tloga January a seng ya no tshelo tsa gago a di bapatsa re shitse o tseba bokgono o tseba matla o tseba tsebo ya gago o tseba maitapisho a gago o tseba boikgafo bya gago o duma go bona kgolo ya bohuta mangare ga molimi o we 086-000-2452 Tuesday crash ta gago jona je ka mshate go seile
4: ke
3: re mme mashu di khale monna go tswa go ba kone ba di khale
4: haleluya a retwe ngwa marna go korna go tshe
3: tlhola ka nnete ke mmake koko ke sesi go ba bangwe
4: ke tseka mokete
3: ke tseka moka
4: o re kukile a re dia banna nna ra ema senna
3: iyo
4: ba ba malapa ra ga malapa o tia
3: ka nnete
4: ka tsheno re ba tsoya
3: yo
4: tse bo go buisa di khale haleluya
3: amen
4: re ke re monna se wa mosibaeng mashabela manaka
3: ya
4: monna o la o na di khomo di pudi bonkana a o ba ke ro ga re monna la ka fara yane
3: le dima go bona kgolo e mohuta mang ka gare ga papao
4: kholo ya ga ge kwa di ka tsoga go motsela dilo tsela ka tsoga ka ka re ke se ga bolate bana ba gona go phela mm nna o di ga mona re tsela motswala rena ga ga di khale di ya forum go pulang re ga re modima ga modia ka gore ka gore
3: ke
4: ke bo na mo a se mo ga mo ne na o di ya di khabitse di tiruti la na lwana re le nna go re modimo le nna ka dia jwa le ka gore ka gore
3: a ka tloshe go boya ga go ya
4: teng ba nna ka moka ba ba nang le go pulo go re ka tlhibitse ba moka bo ba nna ba mantheding ba suka meng re ka tlhibitse ba moka ra le gona bo pilisha ka go go bodile re ka tlhibitse ba moka mara re tsara lwane
3: ke ba lime batho bao ke go kwele mo go
4: ba lime batho bao haleluya
3: amen hey mama Susan gape kere ke ya kwele gore ga le sangkwa le ntshabetse empa ke tla a ke tsebe ke tla dira ka tsela yongwe gore almana kae e le fihlelele jwang a ke tsebe empa re tla bona ga mshate go sele go sele
5: opopo
3: are
5: ore ngwana mma
3: go lokile ngwana papa
5: ai go le tswela sa ai go
3: ai go le ha 666 ke ona
5: forward to the level
3: forward
5: yeah.
3: Ah, man, the navigates.
5: Wala ma.
3: Eh.
5: Ona le monna mo tsaneng ba re ke modiba mangruwane.
3: Modiba.
5: Modiba mangruwane, yes.
3: All right.
5: Muno o o rata tsotsa ba store le mmeme.
3: Mm.
5: Nawa ni ke ka mo bona lo re ni re di tsaule manu.
3: Yeah, le wena so.
5: Yes.
3: O re kitsene ke bone. E re kitsene ke bone. Yeah.
5: Ke bule di ha tswe kare ita u ke di ita ka ba.
3: Ene ke go kwile gore ke late mo rep, akere. Ga o ska na nore ke le betse ba o rata gore bo ke na le bo mma ba bangwe ba rata mo repo. Ba ka o ja ga ne mo bekeng ya ba dijo tsa bona tsa mesong ya ba dijo tsa bona tsa boshego
5: a ndi ba bela yona
3: o ba biele bo mma ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba bona the navigator tshwana pele ka yona tsela yeo me reposhiwe ye tla lifihlela ka mo mashati mama Jane mama Nance ya lifihlela me repo ye ke tsa ba gore le rata kudukudu ina le di khulego the navigator gore se sengwe se o sentse mo step o lebele di benefits tsa gona le lena ba ileng gore a le kwishishi taba ya mrepo o lebelele gore o na le dikholego tsekaka mmeleng wa gago bona hesectable fm ke yona na paradi dr kv ke go swere ka 815 ke di kana la chamashata wa tsebele bo ithabisha re le bogahle menier machete ka gare ga mashata wa tsebele bo ithabisha ye ke tlo itirang ga jongale ke tlo tsheme ga le imebedi ya mafelelo felelo ke mo ka kamora ga fao re tsene mo tabeng ya baso Basa baba lima ke uno phela o thoma a go thomege uno phela o thoma a go thomege gone le ba sa ba ileng gore ba feel ba na le tsebo ba na le botlhale ba na le khuetso empa arkitsebi gore goreng ba soba ga borena ba palla ke go thagana le go thushana le ya bona falelana goreng le palla ke go kuketjana what re a tseba gore mokete ai ona le re fela re motho na le potential ona le gore ga fihla a ka go gokaganya le batho ba ileng gore ke ba maleba ba ka go fihla gole what's ona le khuetso ona le tsebo ona le bohlale ka tshe ona le whatsapp ona le kushisho ka pela empa batho ba swa bagabo aba kuketse ke ba swa ba palang go ba ke baswa ba monafalelana ba monafalelana baswa ge go itla tabentsha go o tsha go rutana tsha go bontshana tsha go hlahlana go ba baswa ba bangwe ba leka ba bangwe a bana kgahlego ya selo all right ke re re lebelang ke pele ka a ke re ka gare ga ka kotala re jola gona mo ireng ya bone ka sere pagare ke tlo ga gona le lena le gono re tlo shutela mahlale pepenene e be sanjo ba e bile gona ka labohlano ka laba ka laba papadi e bile go gona re gopola ke re the Brazilians be ba pala le tlhopa sela sa Africa sere king it ya ba re no je tharo e ya go batla ya ipitla ga ntsha le maboto ya ipitla ga ntsha the Brazilians ya ba gona ire a re tlo fenywa rena re le di nkgwetle tsa Africa Arrofenya esego re se re mogopo Africa Cup of Nations next yeah jale tlo ya mampile o tlo tsena ka gare ga a ke re mo metsetsong masumi a mara vedi atlang gore re tlabe le sire pagare re jola irenya bone ga jale ke kgopela tsheme ga le ya mafelelo ka gare ga Tuesday crash re le bitse balimi ba rena ke re go sele ka mshate
6: Hey, I'm not sure.
7: I'm going to go to the school. A re kwa gabo ba jwala tshelete ba ibuna fela ka June
6: ene le sa kwishishi
7: o sa kwishishi ke ke wa tsama ena
6: a ira go reng mara le na
7: ke ni wa tsama le go nna ba ke tsama ba re ke tsama kwishishi ke yena ke Johannes Square kule maphumo go dira go e bongwe
6: a re na le a tseba na re jwala chelete ka gesho ga e June re a itse
7: e ka ga June a re ke ka e buna
6: ba buna batho ba o ba
7: ke ke mi ke ka bo ke ka mo sha mo la o
6: Nayo la bona yeo yona ke ganetsa go iganetsa le rena batho ba re no go ghatla ke go phela re fiwa re yamogela latse ba re tla lengwa se yona mara a wa re skeng re no ghatla ke go no phela re fiwa dilo lena a
7: re kwere mo re ke tsene se ka pane le go mo marakala gona motho pele o na le tshwane nyane a na se se ja bona jwa le ke re a go mo a go pele se se se a go no go bona ka pele di ya di tshole tsa teng se tsa go la go thusa tiberial tsa le go ke
6: le re ke mang motho we
7: pa le la go mo marakala go la motho di ya se ka le la mo marakala e
6: motho we ke a go yena gana jwa le o rile ke na le mashingwana xia ke dira tulwana lwana e ke nya ka go mmotsa gore na o nya ka kgolwe mo khutamang
8: Rene, 2026 Tobel FM.

0: sebe gore ye tsa go Chris Walker. I'll always love you. Ah, go sa ye no inona ga nna ro pele ke batho ba kae. Celine Dion ona Leona go sa ye. I'll always love you. Ke mang gape? Ish mosadi shuba tsho. As khala fetse mengwa ga e masomes shuba tlhano. Gape gape Elizabeth Yetney Whitney Houston. All right. Iona ye ina pile re fihlise go sogana la ga marakalala. Samma dumela ka re ga mosetse wa tsebele boithabish.
1: Eh
0: le gona khotso.
1: Aya di mama rona.
0: Eh le tsogile ga botse.
1: Ke o tsere rale.
0: Eh ke kwa bare ka moga marakalala le batho ba temo. A ke tse ba bolela nnete. Rebotse gore ko wena mangwe o dumedise le batheletse ka mošate ne ngwaga o polelo ke hashtag 66 ke yona re kete ka mengwage masometshelatshela ke re
1: thobela ka mošate
0: re tsebiše gore wena marakalela ba re ke wena mang o tsebega ka mang
1: ka lebitso ke Thapelo Marakalala.
0: Wa bitswa mang wa tsebega jwang motseng wa geno ka Silver Mine?
1: Ba mbitsa Thapelo Marakalala.
0: All right.
1: Motho wa temo ke
0: a le. Oh. Ke na le disantsho tsa gago fa wena Thapelo. Ke bona o le mme ke mo China.
1: Ke mo China.
0: Ke bona kua ke eng ke moba.
1: Ke moba.
0: Le ke bona le matshoba shea le a ke tsebore ke matshoba go ba ke ditlhare tsa kalafina a ke tsebe ke we motho e betelitse ke motho Ernest Marakalala ba re motho ke se kgware ka temong a re ke na le tshingwana e nyane empa a ke tsebe ke re lebeletse gore re ka ra go di basa wena Thapelo re lebeletse kgolo ya lena gore all right o thomile neng leeto la gago la temo le leng gore gana jwale o re ke nyaka go bonagala ke nyaka thuso ke nyaka thego a re kopele gore leeto la gago le tswa kae
1: gal tumile from 2014 so ta tomati le ma amo vele small garden ga mo jarateng ga mafuri
0: ka e gone mo Silver Mine
1: tumile mo Silver Mine ke sala
0: all right
1: so ta tomaga le ma yola miterigisi yola le dimeng ya tomori yo lo re tsa ha re te gauteng re tonya kana le mishomo
0: o tlogela chelete ya go mobung kwa gae
1: e ga e tlo kwa gae ta ta ke lona be se tshikimo khumana mo go
0: bo sa tsho khumana eng
1: dino ba taba ya tsanya ka ja bo so like re ke
0: ya ore o sa mabophelo nje o botlogetse kwa gae kwa wa re ke nyoka sa mabophelo ke bona re ka hotsa gauteng kgane o tlogela gauteng go gana mo Silver Mine
1: ya ke le o ditse le thato ya maleba
0: like
1: le thato ya maleba
0: ile gore wena taba ye bo itse re ka ya temo
1: a ke no la ke rata ono tumile ka ono planta nyana maplomo ke rata ono ruwa nyana la ke ke botse tsi no ba mo madini botse bo
0: oh ga botse ino a gona mo itse reng wena ka bona o no ba o bile le tlhotlheletjo ya gago le lerato la gago la go rata se jale gane jwale wa re o tumile ka morago he serapana nyana wa bona gore a wa dilotsa ga go di a direga
1: eh
0: o bontsho khwetsa thego nje o limile serapana se o se ka morago ka mafuri
1: thego a seng di khumana go se ke la tile mo go dilang teng ke na le ma committee a mo am mo ka di di la mo yona ke ba lotile ga re bona ga re ba ke le ma Gauteng ke shimisha metsi a masipala and a pattern so we ke no go pelwa re le tant tshe jang gore ke khumane metse e nore ba bona o ne ke jaka ona
0: a re go pele gore na je o di jwetse o temo ye we dira mo Gauteng province
1: e ke mo Gauteng province
0: oh na ke re o imo ga e mo silver mine
1: a ke mo Gauteng
0: ene o a lema gona mo Gauteng
1: ee
0: se tsa wa se khwetsa jwang ka re mo e kere ke lebeletse o ka re a go bonolo go hwetsa mashingwana a gore motho a ka lema a iphidisha ka ka temo
1: o ge dula last line mo dula nteng ke outer line ka morafi le South Africa ska nganyana ona le o ka ya feta ka morafi
0: wa se tse wa se shumisha ska nga se wena
1: e ke no jump and then ka khatajwa ni ka khatani tlharelo ona mo gausi
0: ya
1: le balanya
0: yo taba yo ke le rato ka nnete wena thapelo ke le rato marakalala gana joale mola o rekishang wa tsebega ka di o shetse o ile wa tsweletsa eng mohlomongwe mola o thomang o na le nako e kae o iswe re taba ye gona ka mo Gauteng
1: Gauteng ke thule from 2016
0: a wa wena ke le eto ga pona le ngwaga o e le some gape ngwaga o dira 10 full mengwaga e le some ka moka e go tlala
1: ya lo ke khona o sa ke supplier zone one ka mo go dilo mo zone one zone one ka mo ka like
0: eh
1: e ba nya ka moro
0: zone one kai
1: zone tembisa
0: zone one ya mm
1: e ba thoba nya ka moro like pataga hai
0: ya
1: ele jabang ke no ba faka di 500 rand ba ino re like ba ke ba bona re ka thoba ba go like
0: eh
1: ela ga
0: matso wa kwisha re batho ba ke batswa di ba ka batho ba ere ke ba feka tsela ye
1: e ke ne ba fela na mahala like batho ba go lenya le batho ba ino re like aba bereki go tsamaka moro ino ba so
0: sho wena le rato le u lagago zeo ke le rato seo ke duma go nokwa wena thapelo marakalala gore o shetona le mongwa ga ile sombi o le ka gare ga temo na maspala wa ekurleni gona le ka mogogo thegang o duma thego ya mohutamang re lebeletse temo ya gago ya leto la mengwa ga ile some o duma kholo ya gago e ka katologa ka lehlakoreng lefe o duma go gola jwang ka go ba go katologa jwang ka gare ga kgwebo ya gago thego ye o e lebeletseng go tswa kgorong ya temo go tswa ka gare ga mafapa go ba makala a temo o duma o go ba o lebeletse thego ya mohuta mang go tswa go bona
1: mo maspaleng wa tsa temo le
0: ka
1: le ke ke le mammo yona like e le ple ke ino re di le itse like e na di pampiro o re ka bo shusta re ke le ma motho a tare le ke le rena ke ya maspala
0: ya o she o na le di tokomane tsa maleba tsa go bontsha gore mo ke wena re le boga hle wena re ile boga taba yeo
1: ene ba ntshe ga me tse ino re a patile go se metse ga se mshang ke a maspala a patela le ha ke tmo se mshe me ta mo ya ra ke ne se tsene fele tse ke patela tsi ya ona and then maspala o ga ntshe le ga le jo tsena le di tsho bere ka le ba tampa bu tsara por ke go no
0: o di tlabakelo di a hlaelela go na le batho ba o shumang le bona o ba matlafaditseng ka moshomo
1: ke le tsima le tsini ke nna le tsini
0: awwa
1: so ke a o di ms
0: he wena ns marakalala ke le tsini la gago
1: awwa se le tsini la ga ke tsini na le tsini ke a o di ms marakalala
0: okay
1: ke motho no re la ke a buti arena la
0: ke wena le litshini la gago ha ba thong wena thapelo re le boga ga botse gana jwa le o sa shuma le lefahlala ga go fela
1: ke shuma le fahlala o tsi le next o a shuma ino bara gre ena la ke o na go itse se tsa le mbere go le ka bo di weekend wa tla mo re ba re ka le bara
0: o le ena o ka gara ga temo ye
1: e
0: a ka nete le batho le temo o boletse gore ye o ihlokang thego ke taba ya metsi o metsi a o noshetsang ka ona ke a go patelo wena wa khumulega gona a e wa khumulega ge ba o shumisha metsi a go lefelwa khwedi ka khwedi ye o itloka nthego ke ya gore o khwetse metsi
1: ke go tshwantse go khumane metsi and then ke khumane dikabakelo tsa dilo tsa o bereka
0: yeah
1: e so le di medical club because mo ga o tile ke ntse tsena le bo spinach a ba di le di yona ko ko le mpopo di sinale so mo ga o tile di affect ke ke phefo ya mo ga o tile
0: jale o hloka enye
1: nagadi
0: ne to so o di tlabakelo tsa go shireletsa di joalwa tsa gago e ke dumela gore ba theditse ba gorete mo makalate mo rena le ona rena le ba African Farmers Association rena le ba Agricultural Research Council ba gona ba kwa gore ka mo Gauteng a se le mpopo fela le Northwest le Northern Cape ba ile gore ke le Mpumalanga ba ile gore temo e mading a bone le ka mo Gauteng ba gona bo thapelo thapelo o khwetsegala kae mo dikgokaganyong tshele Awe, tshwara jwa le tshwara jwa le sa market ba re mokete kong empa tshwara jwa le ke felle tshe le thapelo. Eh thapelo bo sa bolela.
1: So di mama le re di kumane ya kae?
0: Eh ke ra di gokaganyong tsa le ya go ge ke shetse ke nya ka gore ke shetse ke tlhaba mogoshi ke re afasa khoro ya temo. Lebelang monna shiwe ka mowe o hloka thego ya lena le thuso ya lena ba go khwetsa kae? O khwetsa gala ka ema fara hlahleng le batho ba ileng gore mohlongwe masipala wa gona ka mo Gauteng ka fao o thieditse bakatla ba re a o ka nete o hloka thego ya metsi batla ba lebella gore ka nete nete le re thapelo ke molimi na
1: go go TikTok o aba ka re thapelo mara ka lala ba ka bankumane
0: all right TikTok o uno ba thapelo mara ka lala
1: ke tapela marakala
0: o le di le moshumo wa gago o gona gona fa wa bona gala
1: eh
0: and then mafarahlahleng Facebook o gape a o
1: Facebook go
0: no ba go bitsa
1: di le sa tapela di nolen marakala
0: all right thego ye we hlokang ke gore o no thegwa ka setsha ba soketse taba ya metsi le di tlabakelo tsa go shuma di a hlaelela tapelo re le boga o dira mushumo mo tse tshela pele wena o rante se o se dirang ke dumela gore ke kgolo ye o ile beletseng gore ge o khwetse dikabakelo tseo a gona gore temo ya gago e se ka gola e tlono gola ka gore re lebeletse kgolo mo kgweding ya June jale ka moswa mahlatse le mahlogonolo mushat what's up le bitavish what's up ge re karata dilo ditlono ba bolongolo Make love easy.
2: What?
0: Yeah, re ka no rata.
2: TV urileng.
0: Make love easy.
2: Okay.
0: Dimela wa ke.
2: Hey. Make love easy.
0: Eh. Hey. Make.
2: Ke Freddy Jackson.
0: Love.
2: Yeah.
0: Easy.
2: Gore re motho re thata fishala rata. Gore re thoma ntwe e botse.
0: Ene go bona gore ge re ka rata.

0: bošomele le boithabišo sealemoya sa go se senye mohlagase seo se khwetšagala go magareng a 87.6 go fihlana le 2.1 GSTV channel 815 le go audio streaming gore www.fm.co.za ke moka waipsena ka todi ya ka mo mošate wa tsebo le boithabišo ke gotla o mone waka re sa tswela pele rena ka mošate wa tsebo le boithabišo thobela fm ya rena ya gola re re happy. Ho ho ho! Happy! Wa ka mushate wa tsebole boithabiso. Bona!
1: Rutu!
0: Ya khau wa tap ngona ka. Anda ra le buga. Tola FM ya rena shi ya hola ifite mwa ga masome tsila tsila e khatlampana. Ha isa le hlomilwe mwa ga masikiti magolo tsinyane masome tsila le ka kwa tshwane mma melodi. Gopola gore tshobela FM ya ga go tloga mala le ba gore radio pandu. Heish ele ka kwa e ga shaka di khao khao. E sa ga she motwetwetwe. Bo shigole mosegare. Ya bo ya radio le bua ke mo ka shele khono. Ke tshobela FM ya gago. Re le boga wena ka gore ge bebe tsika le rato le thego ya ga o kgetla go tshotlhe. Wena wa ba motheletsi wa o botega wa kholofela sealemoya se sa gago sa go gaša ka polelo ya geno ya letswele nkabe motlhomongwe e le gale se ribegilwe ka ge le go tlagatswa la Aforika Borwa le tlabe le satlhe le bona botlhokwa bjalo ba bone botlhokwa ka ge wena o phela o sedutinokeng halala halala re leboga nna ke tlhabira malopi a phogole ke tlo ya mamphela mogaukhwa ga maredi ke na le motšheletše mogolo wa ka wa lapara Isaac Silo wa ga mašhila ke mašhila ga itšhaka le kopelo motho ke mmina tausi gata ka borofa ga bjalo ya belegerile palakata lenaneong la thuto la mahlale pepeneneng le o santse o bala rragogile beke ya go feta bjalo re a tseba gore lenaneo la mahlale pepeneneng le tsena ka labohlano bosego ka seripagare sa metsotsego tsa go ira seswai go bile le papadi ya kgwele ya maoto o ikwine tlhopha sa naga sa bafana bafana ebile ge se re tlisitša le memeelo aga ke ka fao e leng gore lenaneo la paletswe ke go ba gona ga bjalo šhele le gona e napile tabaši go na le karolwana ka mogare ga care box go thwe ke megatronic unit ka gara ga care box ya automatic nna ntlwane keng re na le yo re boletšana go le ena mabapile yona tlhogopodišano ya rena e tšatšing la lekgono o komana badula bapile ke moka ee ke tate raodisa tate raodisa re boletšana le ena a ke bone fa ya ke tate tumelo raodisa go tswa ka kwa ben moto repairs and services go lokile ka moraga ba tlhokola tsela ke mo e leng gore e napile re tlo ba re bolela ka yona taba ye a re lebale re tswela pele le kgweding ye ge tobela fm e gola re keteka le baswa ba naga ye gopola gore ba bangwe ba lobile le maphelo ba bangwe ba latlhegetswe ke hish ei watsa ke
2: re bone maitapišo a lena baso re a go bona shandash hit boss charisma hunadi the host matalani mogatla mamoletši thusago lebogang tibeila le ba bangwe ba bantši thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo
0: mirwa
3: wara
0: ore mo warix
3: shap shap wena
0: a ke stele dilo di diapele dilo di motapa di ntofontofo
3: kolo o bolela ka gotla o mona wa etse ya ditlhopi mona
0: a kere re ga ditlhopi tsela ra ditšhela ka gare ga ga lebotlolonyana ke moka ra ga lona mmotsa o go kgatlha-kgatlha nama ke moka ra kgotlha-kgotlha ke kwa gare ga lebotlolwana go ba go fitlha e dira gotla o mone ye
3: jale nagana sealemoya sa go tsefaga sa galeng teng
0: monna we kore wa kwetsisa gore thobela ke mafelelong mmiri wa mane
3: o no ba bjalo wara o no ba bjalo
0: mo lefatsheng sealemoya ke thobela fm fela le tšeo dinyakang go itia yona o a kwang botlhoko mmiro
3: aye mankwe
0: spetlele wara spetlele ke a tshepa gore o tsogile ga botse mmiro
3: awa ke tsobola ga botse wa ranka buša lena mo le kv
0: re ngwa ka le komane ka magetleng re ga tatala e bola mogotsi aka ke a tsebe gore ka go tlhokola tsela le pela le shishitse le khone re tlola ga ma gore lebe le tswe mali ge maswi a ka fela go diega
3: Square ya lo ali ka ka shiri tsona motheletse re lo tshitse tsho ka go letela go nana o la hlokwala tsela mesong ya le khono di akaretsa tsa gore commission ya madlanga e thomolushitse ka moshomo wa yona mabane motheletse mogatlo wa action sa o gatlhano le go kgethwa ga magashule gana wa mogatlo wa rice mzanzi bjalo ka modula setulo wa committee ya go shetsana le ga e ba president Cyril Ramaphosa o loketswe ke maemo a gagwe go ba a wa tona ya khoro ya temo John Steenhuisen o re meento ye di milione tse tharo pogalana tlhano ya biogenesis bako e gorogile ka monage mogatlo wa UAT o re go nkga le gotlo polao ya leloko la yona ka Mpumalanga. Tlhokopodišano ya rena mesong ya lekgono ke yona e ya gore mokgatlho wa Action SA o kgathanong le go kgethwa ka Makashule Ghana wa Rice Mzanzi bjalo ka modula setulo wa komiti ya go šetšana le ge ba Presidente Cyril Ramaphosa o loketswe ke maemo a gagwe goba aowa. Tsweletša maikutlo a gago WhatsApp line ya rena 0784591988 goba letlakale la rena la Facebook la go bitšwa SABC ditaba. Lenaneo le mothwešo ke tlhokola tsela ntshebele motho o sebela kuabo kamasa
4: mo kgweding ye ga re le bale baswa bao ba nyaka go mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tshwalago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: halala meirwa re a leboga tiragalokgowa ke yo a re tsopoletse go tšheba diswerego o naneo la tlhoka la tsela lebogile leparalaka o elwele ke moka re letile lenaneo le la tlhoka la tsela ka morago ga ditaba tša mathomo tša letšatši tsona di tlo tsena ka iri ya bohlano ge nna le waka wa ka masa wa mašego wa malala napogadi waka ke nnoši o ba bangwe ba mpakiša go yena eupša lerato la ka le yena le ka setsegolego ra le dumelela gore le hlapelwe le kgotlelwe re a le šireletša rena teng ba lerato le a re dumelele motho nna le waka seseo tlhakanisang o kofa e waka mina nawe seso tlhokonisang e kofa o ba re
5: genna
0: le wena re tla kgaganywa ke leko ka africans e e reng motlho o mongwe a tsebago africans ke betgirl wa ka mahlakong ee se tebaleng dire Raudisa, tumela Raudisa, mokgotsi yaka, go tswa ka mo Ben Motor Repairs and Services, mona o tshwara go tamisha logo wa mola nanyo la mahlale pepene neng go tshwara FM, go selega botse buti.
6: Go selega botse shu le tamisha ke nna ka khashong khuding ya baswa ke re halala.
0: Halala, tshwara FM halala. Ibile ra gola gape tshwara FM ya gola Raudisa. Ka mo Ben Motors le fence ya le mo ya sala na cake. Rinyaka cake mo. Yeah.
6: Ke
0: a kwešiša tate Raudisa a re bolele tabaše ya megatronic wena jalo ka ge o le matlho a di bona mo tšetša go lokiša dikoloi ntho e go thogo ke megatronic karolwana ye e ba go gona ka gare ga gearbox ya automatic mo sefatanageng goba mo gearbox mo ka gare ga gearbox re tlhalosetse yona gore na ke thekenoloji ya mohuta mang e šoma go dirang ka mo gare ga gearbox.
6: Gearbox megatronic ke karolwana ya gearbox eo ile ya tsebagatswa go ba ya kopanywa le go fetoša ga digere ka mo gare ga motšhining wa gearbox ere e berešang electroniki le computer le hydraulic
0: ya
6: ile ya thoma ya tsebagatswa ngwageng wa 2003 ke tsebagatswa ke sefatanaga sa Volkswagen e le go VW ka mokgwa wa selo se re se bitsang PSG e le gore ke direct 15 gearbox
0: o e ra gore karolwana ye ya megatronic a ikwetsa ka le kare ga gearbox ye nngwe le nngwe
6: ya wešenkere karolwana ya megatronic a ikwetsa ka le go gearbox ye nngwe le nngwe
0: o ikhwetsagala ka mogare ga ya DSG go ira gore ke ye e kgethilego bjalo ke gopela gore o mpotse gore gantši ke eng tseo di fela go di ama gampe goba di senya yona karolwana ye ya megatronic ka gare ga gearbox ebile mong sefatanaga a ka lemoga bjang tate Raudisa gore e gobe megatronic o gobetse goba o senyegile ebile a ka ba go a kgonagala gore e lokisege megatronic ke bolela ka tsela ye ka ge e le gore nna le motsweletse mogolo wa ka tate Isaac wa ga mašila ge re dira lenyakišišo ka megatronic e ba re ke yona e dirago gore divorpa ya ba re ke yona e dirago gore koloi e re vrpa papapa
6: nnete boišibi ke sa tla gona mo gore a ke go tlhalositse ka yona megatronic megatronic e ba gabedi re ba le re bitsang DSG re ba le re bitsang steptronic Kia DSG. Kia ona di vrpa. Ya o revicha a split second key engagement.
0: Oh ya.
6: Yes.
0: Bialo.
6: Are bo le go go question ya lena ya gore e tla e go batla kee le gore ya lokisera na. Megatronic ya rena sa mathomo sa go batla ke tshilafalo ya oil. Ke fela re bitsa contamination oil.
0: Ee.
6: Ka re sa e tshintsha ka nako ba bang ba ile bala. Ba bangwe ga ba itse le foko. Se se go bala yona megatronic ye ke fuel clutch. Fuel clutch ya rena ina le lifespan of 120,000 kilometers. If ela asore after 120 kilometers yona e tla ba ile gore e khwini e re shile e khwini over if e dile e khono tsa ma above that kilometers if ela you are advised gore we change in 120,000 kilometers for saver le go oketsa the lifespan ya megatronic sa mafelelo ke yona ile ya vrpa aggressive pricing.
0: Ke a go kwara o
6: re nna ke jika khona khone ke nna o ke tswelela khona to khona
0: a ke
6: re yona e via megatron ba re la ka tla ga khatle ga khatello mo ile ngo re megatron ba re o fetsa o ile le tshuri bitang oil overheat.
0: Oh eh ka gore rena re gahlega ge re ko koloi e re e dia mo jole tsa ona modumo wa di varpa ai a sho tsara o disa sho
6: ya
0: wa kwa na bara na ba wala e ga te wa rigs e ga te ya khani ina pile megatronic wa go bala ge e dira ka mogo
6: yo go wa go bala ge
0: e dira ka mogo e se fa guru we like go go se kele ke le ya e wa Rata wa ra. Na pile rena re thoma go letsa melodi. Ke be ke na go re tswele. Motheletse a kwishishe gore modumo la lege o re gahla o di a di vrpa. Gona le karolwana ye go balago ka mogare ga yona ke box.
6: Di tlamora go tsa bona di bose.
0: Ya, megatronic wa go bala ka gore o fetsa o fetola dikere e se se e ba nako. O re o lena pile dirang ya thoma go fisha kudu. A ile ke se ri megatronic kana e
6: megatronic ya lugisha
0: oh
6: ino ba ile re go lugisha go tloga go le o tloga o fetamela ka potleng pudu
0: ke
6: la bona wa lugisha
0: ke kwela tabe uwe gore yei o tla itsetsa we go tla itsetsa go marabe bialo we technology ya megatronic e gona if go fetola di keremo e gona jwang.
6: Megatronic issue ikopantse electronic le hydraulic go laola le go fetola dijere ka tshwanelo o ba le ka go tsamaisana le di RPM and di RPM gore speed le rev di a tsamaelana
0: ke a go
6: kwala ke mo pela SAT rev gore e ka tshintsha gear
0: yeah
6: electronically
0: yeah ya go re se re mahlale le technology ya karolwana ye botse go ke megatronic ka rake box le se pedi la metsotso go ikela go iri ya bohlano ka mochato wa tsebolo ba ithabisho ke go pela re tatera o ditsa ka ge nna lwana re ka se ikhumetse ka yona motheletsi a le gona nke le yena re ko gore o itemogetse eng ka megatronic o tseba eng ka yona le fela se swa itsila le fela pedi nne hlano pedi 0860002452 ka mochato wa tsebolo ba ithabisho ke yona tabela FM ya gago di gatlampana ka yona tsela ye a re go tswa go Tobela FM hashtag 66 kiod.
5: Re re go la motlhaga motlala moila go tshofala ya bomangkoko baby le bo masidi wa basadi mashilaga tisha ka lekopelo. Ruri ruri le gona ba ipeta sefega ka lena go gorong ye kholo ya lolimo.
7: Tobela FM.
4: moshato wa tsebo le boithabisho
0: go no ba jwalo ka moshato wa tsebo le boithabisho ga tshele pele gore go lela thobela FM halala moshate wa tsebo le boithabisho ditaba di jwalo nke ga bialo re lebelele le kgokanyo ntle yago ke a tseba nke ke bona silo mtsene tshe mogolo wa ka wa lapara Isaac silo wa ga mashila ke mashila ga tsheka le kopelo ehe go le ke arba tshe 0860002452 ka moshate wa tsoba tatera odisa a ke tsebe mothlomongwe go gore pele re tsiya motheletse show gore e gotlelele ke ge mokedi goba mong sefatanaga a ka dira eng gore mechatronic o seke wa senyega
6: ke tla no kgetha tse tharo tse ke tsebang di le botlhokwa tatsi
0: aha
6: oil changing intervals e savisa gearbox ya gago ka nako sa bobedi ke go avoida ntho re bitsang clutch overheating kudu mo go dilo tse di reng di stop and go a kere wa bona koloi tsa gonkwa le go le go stop and go go na le mphane e re felang te e bitsa start and stop ntšhinyana ya rena ge re le mo di-convoying goba mo diroboto o kry-a re beile off e fela start and stop sela se na le lebaka ke sona se sengwe se thušang gore gearbox ya gago e seke ya overheater kudu re o le mo di start and stop and go stop and go sa boraro ke weak battery battery ya gago ele e thoma go go šia e dira dilo tse re di bitsago di-ghost fold di solo late misfire ka mogare ga megatronic
0: ke
6: dinotse e leng gore go ka di latela megatronic ya gago o kgone go go tseya nako e telele o le gona o sa le gabone
0: go kwa gabotse tate raodisa wa tsoba go e tlhalosa gabotse ke mo tabeng ya megatronic lesome le metsotso e kwa megatronic bolaya
6: ke go go tsile le KG re so ke a hlakela
0: yeah man wena ka ge o le mechanic ge koloi e dira ka bogo o kwa bose ka re wa tseba re e se ga letla be e tla go lena ba Ben Motors la re lukisa mo
6: ke sakela kudu
0: o no lebela gare o no motho a ko o latlha side a o jabo a latlha side e tle mo
6: le moloditho mo wa waka wa mathomo
0: o mpa mafolofolo a gore tela pele o e gate wena 086-000-2452 ke nako gore jale re tlere go bo moruti ka ore fele kgono ka moshate wa tshebole baithabiso thobela FM dumela a re loje wa bone bone metlholo siwe metlholo go lokile tlatera o diisa ke tho rata gore nape jalo re tlere re okay go lokile a re kwelo motlhomongwe ye tlo tsena dumela thobela FM
7: sabira
0: thobela go se le ga botse rra lena megatronic shoara
7: a o re go e mane sala madira mo rasteng bega e ke khibia matala ta
0: aha
7: ga tsara u disa bang kha tsa mar bang kha ga gore ba tlile gore ruta ba rabile ba bolela gore o mme go u dira ka mogonna ke a thaba e bile ke nna o mathopa go le jamolo
0: ga o bona ke mme pa o e neile pa
7: tabe ndi fela ka kudu man
0: ka o kwa gore munwa ga shu o kuri u bolela nnete a nya ko tlo
7: lo lo solo o ne se ka pelela seng
0: le mo ga kudu buti
7: ke a le bo arla ka le tsa tobele FM man mathadi le mathonolo
0: eh
7: ke yona
0: ga e gore tsela ga e gola halala ri a le bo go lokile a re go yo tobele FM bela
8: tobele le ga
0: re bona re lena
8: ya ke ra sala ke mo pitori
0: ka tswane ya mamelo aga
8: ka tswane ke go tla mo tsi se se mo ke le nna ke driver DSG ne and then I get me to hore e gona o pika gear tse pedi and then e di allocate e gona o pika pa gear tse pedi e di allocate go ya ka speed gore e di kenye ya ka speed mara di tsere le pedi
0: aha
8: because na ka ke reili tsa burpa ke reila ha botse and then ke nalo ka re mathlo fie se ke reila and then mara sa nka mphe problem
0: go kwela o tla ya raba tate raudisa
8: eh
0: alala tango luki ikwa away wo ach bolaya tatelaodisa ke gopela gore napere mo fetole ka moraga o tiao dumela go tshabela fela
9: mawa mare
0: alala
9: lekae
0: ai nna re tshwere diforopa
9: o bolaya letsamo le setamokhetsemetlete ga ke peiso tafa sa plupele maleso e mogala yeso monna wa eso bolela nnete o bolela nnete koloye mosomi mo le nna mosomi mo ka nna o na le yona o lokisa a lokisitse kgwedi ka kgwedi re ebitsa prpa
0: ya leboga bote tatela odisa wa tsewa keng ka lebelobelobelo fetola mogala bo ka mokgwa a rego megatronic o kgona go goga dikeretse pedi pelo le bjalo o ikole potšišo ka lebelobelo
6: ee ntatere sekgala ke nnete megatronic o kgone go goga kerete pedi ke ntshola re bitsang a split second engagement o swara kerete pedi ka nako e tee but e tlo di tshwantsha go ya le ka mokgwa wa di-r p m o thoma go rata makhura goba o oketsa speed yona e kgone di tshwantsha ka yona nako eo
0: go lokile jalo motlho mongwe ke a kwisa gore ba bangwe ba kano ba le dipotsiso jalo nako a rena ke yona e gobetse go kurutate tumelo ra o di isa go tswa ka Ben Motor Repairs and Services ke gopela gore go na le ka mokgwa e le gore motheletse a ka e kopanya le wena go khwetsa tshedimoso ya tlaleletso dikgokaanyong tsa leyago le a khwetsagala dinomoro tsa lena tsa mogala le fane ka tsona
6: dinomoro tsa lena tsa mogala re fana ka tsona tate ke 076 5236 5236 4 1 6 4 1 6 over 064 over 064 056 2636
0: alala
6: nka di
0: buisele ya ka lebelo
6: 076 5236 4 1 6
0: Facebook X TikTok
6: go gara sa bara ba le yona le TikTok ga jela ra sa bara ba le tsona
0: alala
6: re sa le dikishana le tsona
0: go kula le paralaka bjalo ke na kwa gore o tie matolo wa be fa se rapele re gopela le go modimo gore Ben Motor Repairs and Services e go le go feta ka mogo khuna ba ka motatera o disa re a ke na kwa gore lo rapele re le bule kudu bule channel wa nana nola mahlale pepeleneng go thobela FM mahlatsela mahlonolo
6: ke ya re le bura o tshi halala thobela FM halala
0: alala ke na kwa la wa khuna ma rapele a re rapele
10: ba tieletse ba thobela FM ke rata go tsa sebaka se ke le dumedise go tlhomo le ka bende le gona di ne le le matla la morena wa rena Jesu Kriste di bitso la ka ke Pastor George Mabela go tswa kerekeng ya Mabilwane Tabernacle ka ntla go senya nako re sa le mo kgweding ya batho ba baswa a re baleng lentswi la modimo go Genesis chapter 3 verse 4 ere ke monoga e boditse go mosadi ya re le ka sekela kgwa lego ge e le modimo yena o tseba gore metlha ye le sejago matlho a lena a tlo boduloga la ba bjalo ka modimo la tseba botsele bobe mo re badileng gona mo batheletsi ba thobela FM ke rata ke le busetsanyana morago tshimong ya Edene bukeng ya Genesi ye e leng buka ya tlholo lentswi la modimo le re bontšha gore modimo o ile a bopa motho ka go itshwantšha a re mmopa modimo a mmea mo lefelong le ba reng ke tshimo ya Edene tshimo ya Edene e be e le lefelo la go ba bjalo ka paradise e be e le lefelo le modimo a kgonang go tlhokomela motho moo ge ntse nako e ya lentswi la modimo le re modimo a bona monna adama a bolaya ke bodutu a dutse a le tee jale ka motho o moswa a nama a rwa ena a re a bolela modimo a re a go botse ge monna a dutse a le tee e re ke modiele molekane baebele ya ka e ra moroba tsa boroko jo bogolo ke mo ka namantšha thapa šibale ke monna le mosadi tshimong ya Edene ke lelapa la o kgathiša la o ratana la o tlhomphana modimo o ile a ba fa lentswi la gae gore ba phele ka lona ge ntse ba iketile oa tswelela satane ka gore satane ena o ata satane oa tswelela motheletsi wa thobela FM oa rapela o rapele satane oa tswelela ba madimabe ke ba ba ka kopanang le satane e se ba gokagane le modimo wa bona la madimabe ke lelapa la monna le mosadi ba ugweleboa dipeterole le dikoloi tse di botse ba ugweleboa dinama ka di-fridging ba ugweleboa ge dilo di tsamaya botse mara medu ya bona e se gokagane le monyelenyalo e leng morena Jesu Kriste Satane wa tswelela motheletsi wa Travela FM. Bible ge e bolela ka Satane re ke le go. Ere wa utswa, ere wa fetisha wa bolai. Ke nnete wa ba le letsatsi la etelang tshimong ya Eden. Ge a fitlha tshimong ya Eden ntwa mathomo ya kileng idea. Kunya ka utswa lentjule le lebeng le dia gore Adama le Eva ba be mo leemong le lebotse. Satane a tseba ga botse gore ge nka ba utswetsa lentju ke mo ka batlo ba jwalo ka motho mang le ma. O ka re ka tseba motheletsi wa Thobela FF gore ntwe e kileng ya timela ko tshimong ya Eden. Ntwe modimo a beng a lla ko tshimong ya Eden a re na Adama, Adama o ko kae? E be e le ge modimo a nyaka lentju la gae. Ka gore modimo a kgotsofatse fela ke ge batho ba le ka dikerekeng. Adama le Eva ba be ba ntse ba le ka tshimong ya Eden. Adama le Eva ba be ba ntse ba le mo lefelong le modimo a beng a ba beile. Mara ba latlhegetswe ke lentju la modimo, ba timeditse lentju la modimo. Morena Jesu Kriste a lethono lo fatshe. Lentju leo le a timela motheletsi wa Thobela FM and-e ge le timetse e rwa gore wena o latlhelwa ke connection ya gago le modimo. Ge o ka dula fase wa lebelela mmamotlha dikereke kona ditlala kgona ye nngwe le ye nngwe ke kereke mara le ge o le jwalo re bona batho e le ona ba tala ka bobe re bona batho e le ona ba tala ka mereba le o ikgogomoša ka gore se se timetseng tshimong ya Eden a se kereke empa o timetse lentju la modimo ke lona le modimo a lenyakang le nakong e re leng mo go yona jale ka motho o moswa ka re a kgwedi ane ya batho ba baswa o ka re modimo a ka o gauhela wa tseba re a o nyakiwe kereke o nyakiwa lentju ke lona le le kileng la jwadiwa mathomong and-e le mafelelong modimo o tlo nyaka lona morena Jesu Kriste a o thonolofatse motheletsi wa Thobela FM amen.
11: Amen. Pastor Mabela.
12: Alala, mashilo mutlile uri litile jwalo, go dira tlhogo iri ke a bohlano ka ditapo.
11: Ka morogo fa o hlokola tselele gona ke mmirwa ke
12: bona
11: le gadi ya ditshwene le mogadi ba hanana ke ba tsama skuba. Le tlhopa sa go fellela.
12: Ya. Ya ba ditlame so ya latela.
11: Go se se le jo ipana le mutsho le tshile se tshisto ngwana.
12: Alala. Are ditabela.
11: Ke nna ka mogolo. Shalom, shalom, shalom.

0: nyana ka lebaka la pego fase ya marumo ya letšatši na seswai ya porele ga go naga yeo e nyaka go bona e boela gape go fediša dipoledišano tšeo di etilego pele ke dinaga di sona le Pakistan, Qatar le tše dingwe. Go tše dingwe dintwa tšeo di lego gare di tšwela pele, Trump o re Israel Hezbollah di dumetše go fediša ka dintwa tšeo di lego gare di tšwela pele. Presidente ya US Trump o boletše gape gore o kgopetše Benjamin Netanyahu go se tšwele pele ka lesolo leo le lego gare le tšwela pele ka motsemošate wa Beirut, gomme tonakgolo ya Iseraele ya bušetša mašole morago. Go tšwa ka fora, sesolo sa fora se tšere tanka ya oli ka tlase ga dikiletšo tša boditšhabatšhaba seo se bego se lebile nageng ya Russia. Go tšwa ka Copenhagen, moetapele wa Denmark Social Democratic Frederiksen e letšatši la maabane a dumela go tlhoma mmušo wa motlhakanela wa letsogo la nngwe le la bogareng gore a kgone go tšwela pele ka boetapele bja gagwe le ge dikgotlhano di le gare di tšwela pele le presidente ya US Donald Trump malebana le bokamoso bja Greenland. Kwano yeo ya go tlhoma kabinete e fa Frederiksen monyetla wa go tšwela pele bjale ka tonakgolo maga a mararo. Re sa lebeletše ditlhaselo tšeo di lego gare di tšwela pele, go bile le tlhaselo ye kgolo mo batho ba bahlano ba tlhokagetšego mola bontši bja batho bo gobetše ka Ukraine morago ga gore Russia e tlhasele naga yeo. Batho ba bane ba bolailwe ka Dnipro mola ba lesometshela ba gobetše, motho o tee o bolailwe gape ka Kyiv mola ba masomepedi ba gobetše nakong ya tlhaselo ka naga ya Russia mesong ya lehono. Ge re lebelela tša mogopo wa lefase, naga ya Uruguay a se a akaretša monoša dinothwadi Luis Suarez setlhopheng seo se tla bago se raloka dipapading tša mogopo wa lefase le ge e leketa pele setlhopheng sa gabo ka go noša dino tše tshela dipapading tše lesometee tša MLS setlheng se. Moraloki wa mengwaga ya masometharo senyane ga se a akaretšwa setlhopheng sa motlhatlhi sa mafelelo sa Marcelo Bielsa. Ke tšona tšeo dintlhakgolo tša lefase, ke a leboga.
1: Mogadi ra go leboga mokgatlho wa UAT wešo o re go nkga lefotha mo polaong ya molekgotla wa yona goba moleloko wa yona ka Mpumalanga.
0: United Africans Transformation UAT e tšhošitše ke polao ya modulasetulo wa UAT ka Mpumalanga, moetapele wa setšhaba sa Avalon mmasepaleng wa Steve Tshwete wa selegae wa deng ya bolesomešupa Isaac Manzini go ya ka dipego e be e se moetapele fela wa dipolotiki, e be e le molwela ditokelo tša badudi kudu ba Avalon go thoma ngwageng wa 2023 gomme re amogela leloko la UAT Doa Mighty Mabula. Ba ga Mabula Thobela.
2: Thobela maore na thobela la batheletše di dua ka kakaretšo re khani mambo.
0: Tša le tšoša ditaba tša go bolawa Isaac Manzini le ka tlhalosa gore go diregile eng?
2: Maorena re swabile nko go fetiša molomo ka tsela ye e diragetseng ka gona polaong ya Doa Manzini ka masepaleng wa Sisterete local municipality. Se se diragetseng ke gore ile ya gore ka ngwaga wa 2023 masepala wa tlosa baludi ba ko Avon wa ba thubiša dintlo tsa bona, wa ba iša tulong lefaseng le e leng gore ga gona le metsi, ga gona mahlagatse, ga gona mabone, ga gona di-toilete. Ge pula ena metsi a theoga mo thabaneng a tšhela mo dintlo tša batho, batho ba robala ba eme. Jale setšhaba sa mo sa lata Doa Manzini ka go mo tseba e le molwela ditokelo tsa batho, e be e le mokhanselara a thušitše setšhaba gao la ya tla go yena ba re wena ntate Manzini ka go le leloko la United African Transformation o hlankala setšhaba re gopela gore thuse tabeng e. UAT ka Mpumalanga ya lata masepala, ya boledišana le masepala a wa go tlhoka tsebe e theeletšang e botšiša masepala gore wae batho ba thušitšwe e seng molaong, wae ba thubišitšwe dintlo tša bona. Ke tšwa go bona, re tšwa go bona tulo e wemma go rena o tla kwa bohloko kore ga pula ena metsi a theoga ko thabeng a gogola dintlo tsa bona ba robala ba eme le masea. Re tšwa go bona tulo ewe go a bitšwa South African Human Research Human Rights Commission e pelang ka ditokelo tša batho le bona ba swabileng kong molomo.
0: A re nyake go le thiba molomo eptša re a lekwa leeto leo wa le kgathilego, leeto leo a le dirilego la go thuša badudi. Potšišo ya rena ya ba gore le re o bolailwe bjang yo tate Manzini?
2: ile a tsoga fela mo mesong tswarelo mma gorena ka gore e ga ya re swara ga botse ile ha e tlo mo mesong fela wa fihla bana ba ba lembantsha di rotswana dithunya bana ba ba mothunya dibullet tse dintsintsi go fihlela wela mo fase ba tsena ka ntlong ba tshosetsa ba ka mo gae go tloga mo kry-ele gore ba tswa ba tsena mo koloing ga go a utswiwa koloi ga go a tsewa dithoto ka mogare ga ntlo ke mo re bontšhang gore e na le pelaetso ya gore ka ba polao ya dipolotiki ka gore e be e le ka nako e leng gore go bitswa masepala gore o tle ko setšhabeng wa gana go bitswa municipal manager gore a tlo wa gana ebile go leka go engagewa go boledišwana le tona ya tša mmušo wa selegae jale ke yona tsele setlhogo ya bolaileng ka yona
0: go fitlha mo nakong ye e ka ba lena le seo le sekweletšego malebana le ba dira bosula bo dinyakišišo tša maphodisa direng
2: se se diregang gona baanong maorena ke gore re se file ba molao re se file ba molao gore ba sešale morago gore seka re dipolelo tša rena le mediro ya rena tša boa tša tlapela mmereko o mobotse o molao o dirang ka gore ba molao ke bona ba kgopetseng gore ba kgone go lebelela tabeele mo go yona jale ke se e leng gore re se tlogeletse bona re tla kwa gore dinyakišišo di tsamaya ka mokgwa mang ba fiwe sebaka seno
0: nnete le tloga le tlhalosa leeto la gago go šomeleng setšhaba ba ga mabula ge le lebeletše mogala wa lena ka monke le otimeng re kgone go tswela pele leeto leo wa le kgathilego la go lwela setšhaba mo wa tlogetsego gona le le party le ikemišeditše go dira eng
2: mo a tlogetseng gona maorena re ikemišeditše fela gore wa bona se se bentse gopelwa ke fela gore a masepala o fe batho ditirelo a masepala o tsenyetse batho metsi ba be le mabone ba be le eng ka gore ba dule fela ba ba dampile fela mo segoeng jale rona re ikemedišitše fela gone go boledišana le bona ka gore doa mantsini le ba mpumalanka be se mo ntweng ba be ba re a fela bosula bo boka mo go na le masea ka gare pula ga ena ba robala ba eme ka moka le batswadi ka moka ka mo gae jale se re leng gona re le ba UAT re tla boledišana le bona ba mpumalanka ba boledišana gape le masepala gore batho bao ba thušege ka gore ke setšhaba se se tlileng go rona ba kgopela thuso
0: ge le boledišana le balapa ba re go kile go a ba le matšhošetše a o laetša gore bophelo bja gage bo kotsing o ba le bona motlhomo ba makaditše ke seo se diragetšego ka gore motlhomongwe o be o sena matšhošetše
2: matšhošetšeo ga a ba gona bona ba no makala ge a etswa mesong ka gore ka metlha o tswa ka mesong kwa meberekong jala ka o mongwe le o mongwe gomme a kopantšhiwa gona mo gateng a thunšiwa a tlogelwa a lefase go tsena ka gare ga ngwako a go a utswiwa difounu a go a utswiwa dithoto a go a tšiwa eng jale ba lapa bona oa matšhošetše sanka ba kwelela
0: a dilebogo eupša re tloga re lebogile go hwetša tshedimošo yo go tšwa go le ena ka go bolawa ga Isaac Manzini go tšwa mmasepaleng wa selegae wa Steve Chet re lebogile re tshepa gore badiri ba dibosula bo ba tla golegwa a re tsweleng pele
1: a ga ke lesomešupa metsotso go ikela e rengela ya botshelelanana e sa latlhokola tsela ntshabela motho o sebela ko abo mothopo wa gago wa ditaba motlha mongwe re tšee maikutlo a gago ao a tsweleditšego go whatsapp line ya rena malebana le tlhokopoledišano ya rena mesong ya lekgono re lotšitše
3: kgotsong kgadi ya ditšhweni mmiro a le setlhopha ka moka sa tlhokola tsela ke tloga ke kwana le action sa ge ba ra ba thege magašile gana gore e be chairperson ya komiti ewe gomme e bontšhang kare o sekametse kudu ka go ANC and-e le gona go ara sephetho sa tlo se tšea se tlatla se favor ANC zafelegodi gamašane benaskete mošate
4: thobela ka moka setlhopha sa tlhokola tsela e le nna ke leboja ge ba kgone le go kgetha magašile kana gore bene module modulasetulo wa komiti ke na le tshaparo tatsa bašhamero ka komiti gabotse ke alan mabotsa ke le ka moka tlontshelo section bae molee ga mabotsa dithabeng kere mošate
5: Hashtag 66 years Thobela FM best day ke yona. Thobela setlhopha sa tlhokala tsela ka mošate le batheeletši ba Thobela FM re tloga re makatswa ke yona action sa e se ya kgotsofaledi modula setulo ya kgethilweo Makhašula kana rena re letlile re letsetse o bona rena sepedišo e tsamaya bjane e fela re tla re ke dipitse ra bona ka mebala ke Albert Machatane Jusen Projeke Sposeslam
6: Thobela tlhokola tsela wa le South Africa ona tatše papadi fela e fetile boraloko le ba dipolotiki ba etapele ba politiki bomale ba betshwantse ba le toronkong bozuma betshwantse ba le toronkong ramaphosa betshwantse ba le toronkong ka baka la botsotsi bane bo ba bo dira mo South Africa mara ka baka la gore ba tshware tšhelete ba laola mmušo a re nto ba tla ba dira ba mathateng re le ma South Africa. Thobela ke tefo ka mothembiso.
1: Maikutlo ke a gago ga amanefelo le batsweletse le bagaši ba lenanao la tlhoko la tsela efela. Re a leboga ka metlha o eso ga bjale metsotso ke re sometlhano go ikela e reng ela ya botshelela lenanao le salela tlhoko la tsela ntshebele motho o sebela kua bo motheletši maabane re boledišane le mokgatlho wa Economic Freedom Fighters le molekgotla phetiši wa maphelo malebana le taba ya mekgatlho ya dipolotiki yo o etelago ka mafelong a go aba ditirelo tša maphelo e le ge e lekola ditshepidišo ga bjale re nyaka go kwa maikutlo a union ya baoki ke dino sa ka go amogela mo mogaleng mongwaledi wa union ka molimpopo ke tate Jacob Molepo ba ga Molepo re a le amogela Thobela
2: re a letamiša tiragalo le batheledi ba Thobela FM
1: age molekgotla phetiši mmedi eketse mašego o re mekgatlho ya dipolotiki nke e iketetlhemola EFF e reng kane tonagolo yena a eta o manya baoki lena le eme kae ka gore ba bangwe ba baoki ba ke maloko a lena
2: re le ba mokgatlho wa baoki wa dino sa re tloga re tšhela ka mare taba ya mekgatlho ya dipolotiki go tšea matshelo a rena a polokego ba fetoša lepatelo la dipolotiki jale re dumela gore dipolotiki di tshwanetse di tswe ka maokelong ditleliniking tša gabo rena se se tlogago se re sobaetsa ke taba ya ge matšatšing a se le kgono re bona tšatši ka tšatši maokelo le dipetele tsa gorena di kitima mo mafaratlhatlheng e le ge bora dipolotiki ba ye kgobokeletsa dintlha ba uowetsa bakgethi re re matshelo a dipolotiki a nke a somphiwe gobane ka boripana go tsena ka mo ditleliniking tša gabo re na le maokelong a borena go fitlha mo gateng go na le poti e le gore e ngwadile ya go laetša gore go na le tšee di latelago tse di sa dumele le go ka mo tleliniking goba ka mo bookelong jwa borena go tshwana le ntlho tša go tshwana le dithunya le tsona ditšea ditshwantsho re di ditšago dicamera jale re bona e fetogile setlwaedi mo e le gore baetapele ba mmušo le bona bora dipolotiki ba tsena ka ditekeleng tsa borena ba tsena le matshelo a e le gore ka nnete go na le balwetsi e le ge ba tšea diswantsho ba diphatlhalatsang mo mafaratlhatlheng ga re tsi gore ka nnete ba nyaka go fitlhelelang se segolo re le mokgatlho wa baodi wa dino sa gore ka dipolotiki di tswe ka maokelong le ditleliniking tsa gabo rena gobane seo se tloga se nyenyefatsa dipetlele le maokelo a gabo rena
1: age ebile be ke sa re ke tlo botsiša gore ka gore lena le baemedi ba baoki le emela dikgatlhegelo tša bona ntle le go tšhaba o apa tate Molepo di-video tšeo le di bonago tša tonagolo ya eta omanya baoki di a lekgatlha gore ke nnete goba oa šoma goba le a sola
2: re le mokgatlho wa baoki wa dino sa re tloga re sola ka nnete gobane tsona di-video tšeo ge o ka lebelela morero wa tsona ga se go godiša goba go šireletsa yona goba go iša ditirelo bathong e tloga eno ba mathareng poneng ge re bja ka seroka phatlha gobane taba ya oversight ka ge ke ikole ba bolela ka taba ya gore ntšhela tonagolo le yena moso tla phetiši ba dira tekolo ka maokelong le ditleliniking tša gabo rena re laetse gore taba ya tekolo ka ditleliniking le maokelong a borena ga ya thoma maabane ga ya thoma maloba ke kgalentse e le gona jale ntšhela re bona e fetogile setlwaedi mo e le gore ka nnete ga re e thabele re e šhola ka marere le mokgatlho wa baoki wa dino sa re a ba tswele pele ba dire tekolo ge ba fitlha ka ditleliniki le maokelong a borena go na le tshepidišo e latelwago go na le baetapele ka ditleliniki le maokelong a ga borena jale ge ba fitlhile a ba boledišane le bao ba ba beilego ka mo ditleliniking ba kgone go ba tšea ge bena le tšee le gore ga ba kgatlhego ka tsona go na le tshepidišo ya maleba mo e le gore tshwanetse ba boledišane le moetapele wa bookelo goba moetapele wa tleliniki ge e le gore go na le motse dinya kang go swaya saolola goba go swaya go otlololwa moetapele o tla latela tshepidišo ya maleba a bitša bašomi gomme a ba laetsa tse e le gore ga di kgatlhe tonagolo goba molekgotla phetiši go na le gore re tšee diswantsho re dikitimiše mo mafaratlhatlheng e le ge re laetsa gore re a šoma ge re le mokgatlho wa baodi wa dino sa go na le ditlhotlho tse ntšhi ke re kopanago le tsona
1: ka
2: ditleliniki le maokelong a borena jale ka ge re le union e le gore re etile baoki ba borena pele e le gore di-professional ga
1: retia
2: mokotla ola wa
1: Molepo
2: thuto e le gore ga se ya maleba re tle re e gashe mo moyeng
1: kgopela le ntshware le bjalo re tšee ba mabenkele
7: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
8: kopana le Ntombi o phela a le matatong sephiri sa gagwe ke eng dipilisi tša prosidin tše maatla tšeo di thagago mmele wa gagwe go tšwa ka gare tšatši ka tšatši
9: ka prosidin ke e kwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tšwa ka gare
8: tšea taolo ya tša maphelo a gago ka go šomiša prosidin o kwa phapano
9: di humana ga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosidin a se prosidin prosidin ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa
1: Tate molepo go thuba o kile balwetse ba lebana le mathata a mantsi go ba kopana le mathata a mantsi go memela go tla petition gona fa maabane o rile gore na re gona le boto e di boto tse o di bega go ona mathata ao le a tseba ka di theo tse bialo
2: ka nnete maokelo le dikliniki tsa rona bana le di boto le di clinic committee ba re la etse gore tsona di clinic committee tseo le di boto tse di le ngwana ka maokelong ga ba dire nna re kwa bona ka tshwanelo gore nao ka lekalela le dikopano tse ba tshwanetseng ba be le tsona ga ke ba dikopano tse e le gore di tiša kgolofelo le tharollo go ditlhotlho tse e le gore baoki le bašomedi ba bangwe ba tša maphelo ba lebana le tsona jale ka nnete dipoti le gona mare ga ke dire nna re kwa bona le baoki go tee le bona bašomedi ba bangwe ba tša maphelo ga bana kgolofelo go tsona dipoti tse gobane ga ba dire mošomo wa bona ka tshwanelo le bona dipoti tse di bego ka maokelong a borena ge ba kopane le bona bomologotla petiše ba tloga ba lla ba laetse gore ga ba kgotse thego go tswa go bao ba lego ka tshogong ka mokgoreng ya tša maphelo jale dipoto tse ka boripanano ba taba ya compliance
1: okay a re rumeng ka boripana tše dingwe tša dilo tša setšhaba ka dinako tše dingwe tate molepo e ba taba ya gore bontši bja baoki ga bana botho mola ba bangwe ba re ba imetswe ka lebaka la maemo a mošomo le ka reng gona fao ka boripana
2: re la e tsore ka nnete taba ya go imelwa ga baoki ke sello sa rena re le mogatsi wa dino sa re emetse baoki ba borena gobane taba ya tlhaelelo ya baoki le taba ya go tlhoka ditlabelo ka ditliniki le maokelong ya borena ke sello sa tšatši ka tšatši gobane go ka lebelela go na le ditliniki tša borena ke e le gore go tsena ka re gane o kgone o kgwetsa baoki ba babedi molelo gore merala ditlinipelele go ya ka maokelong a borena tše dingwe tša diwote re fa mosala ka maokelo a go tshwana le bo gapane o tlogo ne go kgwetsa bošego ka mo oteng e tlogo eno ba mooki ka gotee re sa leba le maokelo a go tshwana le bo thabadin go ya ditliniking ka go tshwana le bo ga madiba o kgwetsa tliniki beke tse pedi ka moka ga gona metsi ga gona mosagatse ke tee e le gore re dumela gore molo go tla phepise go tee le wena tona kgolo ke tee e le gore tshwanetse ba di fešedi gore maokelo le ditliniki tsa borena di tledile le ditšhaba tsa borena ge ba yaka ditliniki le maokelong ba kgona go kry-a ditirelo gobane baoki ba borena ba bereka tsa fatshe ga kgatelelo eno e sa tatanego le selo jale ga re nyake go tla go tšea platformo ye ebe o kare ke bargaining platform dillo tša rena re di iša gana kua kgorong ya tša maphelo re ile o kopana le bona bo tlhogo ya lefapa la kgoro ya tša maphelo e le ge re tsweletsa dillo tše ga re nyake go ba unprofessional re tle re fetose tlhokwana la tsela jale ka bargaining forum but re tšhela mare ka mare taba ya gore ditliniki le maokelo a borena di fetoge mapatlelo ya dipolotiki di-politicians a ba ye ko digolong tsa setšhaba ba ye go ua oetsa setšhaba gore ba ba kgethe
1: mongwaledi wa union ya baoki ya dino sa gona ka mo profenseng ya Limpopo tate Jacob Molepo ka metlha re a leboga go boledišana le lena go nna le o la tlhokwa la tsela re lotšhitše ke e tshelametsotso go ikela e reng ela ya botlhano re tšeate tša gore mospeakara wa lekgotla tharamelao la KwaZulu-Natal o tla tswela pele ka go eniša presidente ya mokgatlho wa NFP e le go Ivan Barnes bjalo ka leloko le leswa la lekgotla tharamelao zana le botheletse o rulagantše pego mokgadi moremi ashu wa ebega
0: NFP e le go National Freedom Party e laetše leloko la yona le lekgotla tharamolaong ba lešinga go thega party ya MK o gato ya go tlhoka tshepo go tuna kholo ya KwaZulu-Natal Tamintuli e opja o ena le go dira se o shinga o ile a thaga ntuli le maloko a mangwe a mmusho wa motlhakanelo wa province e le go IFP ANC le DA go di nya aparele magato a gale mo a ile a mmona molato wa gore o nyaditswe gomme a rekwa parting go sephetho seo se tserwego ka mokibelo komiti ya boipobolo ile a phaela ka thoko kgopelo ya gagwe ya go se ipone molato kgatlhanong le sephetho seo le dikiletso kgatlhanong naye ile a ganana le potšišo ya gagwe ya go botšiša ka moo komiti petiši ya bosetšhaba e bopilwego ka gona le gore kgato ya gagwe ya kgalemo ga se ya sepetšwa gabotse gabjale NFP e tšere sephetho sa go lokela presidente ya party Evan Barnes spikara Nontobeko Boys o boletše gore o boledišana le NFP malebana le go tsenya leloko le leswa go tlatša legatso la gagwe gabjale o re o lebedišiša lenaneo la batlhaolwa le leswa leo le rometšwego lekgotlatheroa molao ke NFP tšatšing la sontaga pele ga letšatši la moletlo.
10: Sorry, and you have to see whether the party reviews the list or not. There is a list of the NFP that is on the record, and there is a list of the NFP that was submitted yesterday. We are going to look at compare on these two letters, and then I believe that we would be responding to the NFP tomorrow probably, because some of the letters came in now after working hours. We would be responding to them, and we can set from tomorrow the date of the swearing in. Unless it is a list that has been published and it is a list that has been with us, which was published. If it is a any different list, then we'll have to go through the process once more.
0: Ge ile ga bia le mosekaseki wa dipolitiki Zakele Ndlovu o dumela gore Shinga a ka se sepele ka situ mo a boletse gore o tla feleletsa gorontsheko.
11: This whole process is going to drag on for quite some time. So it's not just a matter of his decisions after being made, she's going to be kicked out.
0: NFP e tšeetše gape Shinga boleloko bja gagwe ba party gomme ya motloša le maemong a gagwe bjale ka kemedi le go tlatshera molao. Yena o ile a laelwa gore a tlogele go tlhoa emela party kabineteng ya province mo e bego e le molekgotla phethiši wa tlhabolo ya leago.
11: The MK party cannot just go ahead and try another motion of no confidence as long as Shinga is there. It will only be when she is no longer there and she has been replaced by someone that would listen to the instructions of the party.
0: NFP e boletse gore e a tswa mmusong wa botee wa motlhakanelwa. Gomme se se tliša kganego go lebeletse mmušo wa botee wa motlhakanelwa. Kgatelopele ya bjale e ka fa MK party sebaka sa bobedi sa go iša mmušo wa botee wa motlhakanelo wa province. Kemedi ya semolao yeo e emela go Shinga e laetse gore o lebeletse go lwantšhana le sephetho sa NFP opia spikara Nontobeko Boys o tsebišiše Shinga gore o tšwela pele ka magato a go tliša diphetogo ka ge go fitlha ga bjale go se na lengwalo go tšwa kgorontsheko leo le mo thibelago go dira seo. Se se tla nakong ya ge NFP le yona e ngwaletše komišene ya go ikema ya dikgetho e itsebiša ka diphetogo tša party le go tlatshara molao. Pego ye re tlhametse ke tsane le Buthelezi na ke mogadi moremo wa tlhokala tsela Polokwane.
1: Ra ile ra go leboga re tshe maikutlo go letlhakala la rena la Facebook le Lilian Ramabele le Super go tsone setlhopha sa tlhokala tsela Action SA ga go ntwe ba idumelago ba phela ba ganetsa a batlogela makatshulekana a be modula setulo ke Lilian Ramabele le Sophie se o kodibeng Mabulane jo moleto ba re thobela ka gashong ga go tsela ye mogatlo wa Action SA o ka bušetsa go kgethwa ka makatshulekana morago dipolitiki ke dinomoro ke jo moleto wa baka mo makushwaneng zebediela o mo ke mang se shoti senyola re madume ke ya o ka gashong le nna ke ema le mogatlo wa Action SA ke kgatlhanolo go kgethwa ka makatshulekana wa Rice Mzansi bjalo ka modula setulo wa komiti ya lebakanyana ka ge gore Rice Mzansi ke engwe ya diparty ka gare ga GNU ebile yona le ANC di thekgwa ka mašheleng ke balapa la ga Oppenheimer. Kau Griffiths Ntjakati a re re mmogo ka mokopano re leboga tsebe eo ya gago wa rra Daniel Selo a re kgotsong ka setlhopha sa tlhokwala tsela mogatlho wa Action SA ke mathata ka ona ga bana lebaka la go kwala gore makatshulekana ke motho wa maleba goba ba modula setulo wa committee ya impeachment ge ba president Ramaphosa o loketswe ke go ba maemo a gagwe go ba awa ke na Daniel Seloa ka Bolobedu South motho mengwe mo ke mabe se Fili Machaba a re thobela ka gashi o re leboga tona ya khoro ya temo John Steen Hazen ga khone go tlisa me ento wa go lekana di milione tse tharo fegalana tlhano maikutlo ke ga go motho sho ga mane felo le batjoletsi le bagashi ba lnano la hlokola tsela re a leboga ka metla ka gore ya lo re romile wena kgadi ya ditshwene
0: lnano le le tsholetse ke motjoletsi metšhini tshwene mdule motjoletsi matumisiku ba motjoletsi petition lnano le ke mapitse botlhoko go tswa go nna mogadi moremi kgadi ya ditshwene mohana nwa ke re le go sasaisa le letjatji yenako ke ya mashulo mdule.

0: Thobela FM ke moloko go mo are stockfele ke ile go reng re bula lenaneo ka yona lenaneo la ditlale meso mesong ye mebotse a ka kgwedi ye ntshwa le tsatsi la bobedi mo kgweding ye ntshwa kgweding ye re tsene mo go yona mo re go dumedisa motheletsi wa Thobela FM re tshepa gore le tsatsi le e tla ba le le kaone kaone re bolela pele re bolela ka tumelo gore ka nnete tse di botse fela le gaogelo di tla re latela kgwedi e sa thoma re sa no bolela tse di botse go wena motheletsi wa Thobela FM re re di go tsepe lele botse kgweding ye ke le sometsela metsotso jo e riela ya botshelela o amogetswe na ba maoto re twa ipsina ka mo ke ka gae na o mpitsa le thabo le joy la ga mathato dumela mba thobaka
1: e dumela mona le joy ke a gola gore a mo leng gona wa tswa ke kwa le mafulufulu re le tjatjila le gona a am one dilo di sepela ga botse re tsene ka gare kgwedi ya mariga ebile ke kgwedi ya baswa ke
0: a ke kgwedi ya baswa ebile se kgwedi ya baswa fela ke kgwedi ya bopapa bopapa re tla ba re ba keteka le bona kgweding yona ye ka lebaka la gore ka nnete go na le tse di botse le tse dintšhi tse e le goreng ba di dira maphelong a rena le ba ba tlhokomelang bana ba bona ba ba e le goreng ka malapeng ke bopapa ba go tshepega o di o tshwana le ge re tlhwa re reta bomma nke e be molomong wa
1: renare
0: rete bopapa re ba bontšhe gore ka nnete ba botlhokwa ebile re ya ba tlhoka
1: ke o ba matlafatsa akere ee ke o ba matlafatsa ebile gape le o ba fa thego e le goreng e tloga e teng se seja dumela wesho
2: yeboitsogile
1: mara
2: sukiri
1: a go na le ka bothata le rena ka nnete
2: re a kere wa tseba le gore ke sukiri kgwedi ka moka ngwana
1: a ke a
0: tseba
2: sukiri
0: a e be sukiri tante
2: odu
0: abenong ditaba di tsweletse tsatsi la mabane ke na le bonnete ba gore ba bangwe ba ka ba setse ba ditopile eupia taba ye e le goreng e maka ditse batho ba bantšhi magstrata thuletho tonjeni ke magstrata o e le goreng e ba lebeletse taba ye molato ola o re o kwa ka ona o ile wa re ema emiša wa ratekisi goba ke re yena rrakgwebo e le goreng e lebeletse ditekisi ntate josh sebanyoni o e le goreng o ka kua Nelspruit yeah ke ka tshoko tsa Mpumalanga mo e le goreng magstrata o tswile mushumong a ke tsebore ke re o rotse mushumo go ba be le nakwa ga ya go sepela e upia sare se boneng ko gore re bone ba modirela mo kete go ba moletlo wo ile goreng wa mo babaisha ba di bisha di farewell mo ile gore ba re wena ba re awa re ya leboga go ira gore e be o feditse ka go dula setulong sela a ba magistrata
1: e jwale e tloga e makatsa bontsi ba batho ke bone ba phatlala ditsekole go dikgano tsale a go ba re a wangane shetsentse le gore wa tsamaya ka moraya gore e be o kwagale o kare o tlatla a tlo ikemela goba motlho mongwe a tlo o tseya maikarabelo ka morago ga gore molatiola o phagelo ka thoko wa bo Ferraris Banyoni jwale shetsentse le gore ba bontsha gore nkane o ka re o tšhaba ditaba ja gage nkane o ka re o tšhaba go emela dipolelo tse e le goreng di tloga di le gona ga reetse
0: ke nagana gore maaforika borwa ba no tšhikinyega fela go polega botse gore ka molao ge ba o nyaka o tlo bo o ya wa di arabela le go tswi le goreng a o sa le gona mošomong ke nagana gore madlanga commission setse re bontšhitse gore ka nnete ba kgona go ye go bitsa mo o dutseng gona e boteo solobedi ba biditse ba ba fološa difofane ba re e tla nkeno bjanong e re bontšhitse gore ge e ba go na le se e le goreng o tshwanela ko o tlo se araba ga bjale gape a re na botlhatse ba gore se a se dirileng ke
1: phoso
0: ba lebeletse gore ba tlatla ba lebelela molato ba nyakišiša gore o ka ba go ena le se e le goreng se diregile se e le goreng a sa tsamaišwa ka tsela ya molao bjanong ga bjale re ka se mophare ka molato and le ge e le gore ke nako ya gage ya o sepela
1: e le gore
0: ba ebeilwe gore ka nnete ke nako aka motlho mongwe mengwaga ya ntumelela gore ke tsamaye ko o khutsa
1: aowa ke atoa ke atoa ka nnete ke nako e fitlhile jale ke tshwanetse o di a jediwa ke re a o na le ka bothata jale re bone e boetse yona case ela goba ke re molato ola ka kua delmas ka kua
3: ga gona supermarket yeo e tšhipile go phala usaid seo se ra gore o hwetsa ditsheko tse kgolo ditsweletseng tša gago tša mmamoratwa ditlhogo tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintši e kgweletše 10 kg ya speko goba golden delight rice ya bobe bja u brand le ya sasco cake wheat flower ka 299 rand boraro bja tsona le 750 gram ya Ellis Brown coffee creamer ka 49.99 fela dintswele kae tše di hwetša gala go fitlhaka di-7 tša june 2026 o se tlele ke dintswele kae tše tše kaone kaone le tše dingwe tše dintši ga you save fela mo dijo tše bose di bitswa ganyenyana ka mehla.
4: ga re ga di kgwetlo tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
5: This scrum half, di tlhoka di fly half. Feinberg Mgomezulu o tlhoka Velumse. Tlhopa sa mabogobogo se tlhoka siya. Mestena se sengwe le se sengwe se tlhoka AfriSam Cement. Re go na le motswako wa go tsebalega le quality ya go tshepega gape ya go tia ya samente. Re a thopa. Reka mekotla e mehlano go ba go feta ya AfriSam Cement. Mme o ka no ithupela boiphino le di Springbok ya batho ba babedi. Mmogo le matsebetse ba divoucha tsa go aga. AfriSam, bathegi ba boikgantšho ba di Springbok. Go na le dipeelano.
6: Ye ke thobela FM ka rangwa ga ke tlhokedi masumipedi tsila 2026 thobela FM motšhata wa tsofa ba ithata dijo
7: wa ke bo leng ona rena le wena ditla le miso

0: tselwa go ireng ya bošupa go thobela fam ke tša gore maphodisa a nyakiša seo se tlhotše go kotsing go yona batho ba bararo ba go betše go tseleng ya M1 mathepo go nga tsela Crown ka Johannesburg mabane tone ya thuto ya motheo sebio kwa gobe o sotše ka bogale ditlhaselo go barutiši bjalo ka seo se sa amogelegego monna o filwe kotla go phelo go le go morago wa go bonwa molato ka gorentshe ka godimo ya Durban ka manong le tiragalo ya go thuntšhwa ga batho ka bontši ka Umlazi ngwaga wa go feta fa go tlhokagetse go batho ba seswai ditaba ka botlano ke tša iri ya bošupa go thobela FM sejoro swaretše tša dipapadi ke a leboga
1: boitshimolelo papadi go thobela FM le Vicky Sejamoletša.
2: A ke nnete mamdluli motshetso thobela FM ke go tamise le go lotha ba gagešo re lebeletse fa le gore matšatši ke a senyane fela a e le gore a šetše pele ga ge dipapadi tša sebela sa lefase di ka thoma Afrika Borwa e eme ka maoto bafana ba boela sefaleng sa lefase la mathomo e sa le go tloga ngwageng wa 2010 ke nnete dipapadi ke tša masemetharo nne twi go SABC 3 SABC Plus le di-radio stations tša SABC ye ga e no ba papadi ya kgwele ya maoto fela ke sebaka sa rena re kao fela all of us all in go SABC. SABC ke mogaši wa semmušo wa dipapadi tša sebena sa lefase. Motlhatlhi wa setlhopha sa Afrika Borwa sa kgwele ya maoto bafana e le go wena Hugo Bruce o re o thabile gore setlhopha se kgonne go sepela go lebaka kua Mexico maabane. O boletše ge ba sepela bjalo maloko a mangwe a setlhopha a sa šaletše morago. Re bolela fa ka mothuši wa gagwe e le go wena Helman Mokalele le yena Mdu Mbatha yo le gore o šetšane le tšela tša polokego security. Ke bona maloko go amabedi a le gore a šaletše morago ge setlhopha se sepela tšatšing la maabane moporesidente wa South African Football Association e le go wena Danny Jordan o re ba imologile gore setlhopha se sepetše
3: still need one passport from the Americans. Of course, they refused the visa, but they give no reasons. So it's very difficult to deal with a process where you don't get information, and they don't oblige to give you information. And we hope that that will also be resolved and that all of our people will be gone.
2: As tlhopha sa setekeniki sa bafana se matlafaditswe ka maloko a mararo a tlaleletso a go sekaseka papadi tša setlhopha ka metlha a pele ga papadi tše tša sebela sa lefase ka kua North America setlhopha se tla ba le dikarolo ya bona mo e leng gore ba tla lebelela ditlhopha ka moka tše e leng gore tlabe di raloka le bafana go thoma ka yona papadi ya Mexico Czech Republic le South Korea gape re lebeletše fa ka yena ya Dan Valodia Sean Bishop le Tebogo wa Gamodise ba la Mondeville Golden Arrows ba tla ba ba matlafeditše setlhopha se sa Afrika Borwa go papadi ye nngwe le nngwe e leng gore ba tlo e raloka nkgwetsi ya Grand Slam magama a 23 ke bela ka yena Serena Williams ke e leng gore o boela papading ya tennis morago ga mengwaga e menne a itokollotse Serena o na le mengwaga e 44 o ralokilela mafelelo o ka gopola ka ngwaga wa 2022 go papadi ela ya US Open ge a tlatla a fenywa ke yena Ajla Tom Lajnovic Novich tukulugong ya boraro mo ile gore o ralokilela mafelelo o tlo raloka dipapadi tsa o raloka ka bobedi ge a boela dipapadi dipading bjalo o tlo ba raloka dipapading tsela tsa Queens tsa basadi ibile o tla be a raloka le moraloki mmogo ka yena e le go yena Victoria Mbongo a ke na le tsana ya go tšoka kwa Canada ke ile gore tla be a raloka le yena go dipapadi tsa roka ka bobedi a rana Zabalanka wa maemo a pele le fasting o fitlheletse di quarter final tsa French Open Grand Slam Zabalanka o fentše Naomi Osaka a ka 7-5-6-3 go fitlhela di quarter final tsa Roland Garros le gala bo le 14 ka o latelelana International Cricket Council e tsebišitše gore go tla tsebišwa go ralokwa ga di trial di tla dumelelwa papading ya pink ball papading ya diteko ge papadi e ka angwa ke maemo a boso go ba mabone pink ball e šomišwa bošego le mosegare papading ya diteko e sa le go tloga ngwageng wa 2015 ga bjalo e tla thušana le red ball ge ditlhopha bobedi di dumelelana e fela trial e ka se šomišwe papading ya diteko ge setlhopha sa naga ya England se tlabe se raloka mo mafelelong a beke mo e leng gore ba tlabe ba ya godimo lefase le sona setlhopha sela sa New Zealand ka kua lot motheletši re swara gona fatše dingwe tša ditaba ka seripagare go tšwa go iri ya bošupa
1: boitshimolelo papadi go thobela FM le Vicky Sejamoletša.

0: mahala batho ba ba ne ba go betse mora wa go Russia e shumise di drone le di thuthupi go tlhasela di dropo tsa go ralala le Ukraine ditaba ka botlalo ke tsa ire ya seswanye go thobela FM sejaro swa re tsa di papadi ke a leboga
1: o itse le ba papadi go thobela FM le fiki sejamo leja
2: a ke le boga mamdluli motshetjo thobela FM ke go tamisha le go lotha ke nete go shetse matsatsi a senyane fela pele dipapadi tse sebena sa lefase di ka thoma go ralokwa Afrika borwa e eme ka maoto bafana ba boela sefaleng sa lefase la mathomo e sa le go tlogang go engwa 2010 ke nete dipapadi ke tse masometharo network go SABC 3 SABC plus le di radio stations tsa SABC ye ga ino ba kgole ya maoto fela ke sebaka sa rena re ka ofela all of us all in go SABC fela SABC ke mogashi wa simusha wa dipapadi tsa sebena sa lefase tsa FIFA motsetsa thobela FM keeps letting alive top 32 ha ke ba le ba o fa moraloki o mo kaone wa papadi bupi le go lena ba swa ka mo bogang phatlhele thobela FM e tloba iketeka le lena ka morethito o tee wa bafana bafana green and gold re lebeletse beke ela ya letjatji la le sometshela kgodi ya June mafelo a beke a gona ke mo le go thobela FM e tla be e le gona ka fa o ga mphatlhele le emanka maoto ba nna le bagale ba sadi le ba soka moka letle le gone o keteka le thobela FM moralo ka gare wa Stapa sa Manchester United e le go yena Rodri o tla emela papadi tsa sebena sa lefase go fitla bofelong go tla go shetjana le bokamo sobe ya gagwe mo setlhopheng gore le dipego tsa gore o amantshwa fa le Stapa sa Real Madrid mo captain yo wa Stapa sana ga ya Spain ona le o sana le ngwaga go kwano ya gagwe le setlhopha tse dingwe fa le setswalle magareng ga Stapa sa AS Monaco motlhatlhi ke se le gore se fitla bofelong re lebeletse yena motlhatlhi e le go yena Sebastian Pocknoli monna go tswaka kwa Belgium ke le gore ona le dikgweditse seswai a tlhatlha setlhopha se sa Monaco Sebastian o gatishwa go seng morao ga go palelwa ke go fitlisa setlhopha wa dipapading tsa Champions League e fela ba tla raloka dipapading tsa UEFA Conference League playoffs na le tsana ya Italy e le go yena Elisa Balsamo o tswela pele wa tapile ba sa di phadishanong tsa di bicycle a Giro Italia re a thopa lebelo le gala boraro a ka kwa Abuja ka o latelelana o thupile uphill 144 le khono ke le gato la bone la 12.7 kilometer ka gore kilometer tsa lesomepedi fa go lona shupa la trail ya Bilona le Venagal ke mo le gore to ba rebeletse ba tlanyi ba ntlanya e le basadi ba ya go dimo le fase re tsana gone fa mothelo thobela FM tshedingwe ka siripa gare go tsho go ira
1: seswaye. Wo itse le papa di go tshwela FM le fiki se jamo leta. Just a bit bitty. O di tla le miso. Le go tshe tsa jona go tswa di province ka mogaga Afrika Borwa. O luke ga mileng. Tshwela FM.
3: And nalo ena mtheletse re kitimela maspaleng wa feta go motubatsi re kopana jwalo le Tumi mphago go tla gore fa tsona Tumi dumela tle Tumi
4: se roka
3: nangane o le tjatjile le khono ke a le tswaka ke matswaka bele fela o tla tsarela wesho Tumi se roka ka maspaleng wa feta go motubatsi di emijwa
4: ba go ne botsa e ke ke le boga tla ke tsene ka re meisa tlhopa ka mga sa le miso ke di mentse ba tshwere ba tla tsena ke re tshobela ka matsalo wa rena tota go motiva tse ke tsene ka traditional office ya rena mina wa rena wa D4250 ene go mina rena o tswa mo lagang kwana go sebelela tall cross mala tsitse tsa ma gabotse le mina wa rena wa D4190 ene go mina rena o tswa mo la R37 o fika machine rele no gona mala tsitse tsa ma gabotse ke go parto go mela bana ba rena ba skola patrol ga ba le misa le neng ke bo e ke tsaka eto office rena ka transport mina wa rena wa D1296 ileng mina magameng mo ile tsitse tsa ma ga botse re tsana le botsetsa ba di traka ka mo ra traka tse dintsi re se ka re tleng ka sedi re khone tsara bo lokegile re tsana ha pele road construction a re tlokomeleng mina wa rena wa D4170 ileng mina wa rena wa manta suku mo ile tsitse tsa ma ga botse mina wa rena wa D4150 ileng mina wa rena wa bora suku mo ile tsitse tsa ma ga botse re na le mona o tsena ka bona nyamela se ke neng ya rena R37 kerse ke khopela ba ba tselang polokwane ba di leng daga sport ke khopela le tsamba o tsaka mo dikoneng ba o tsaka mo practice ere le ba o tsaka ma tshifane se baka tsa gore ba tsena mo mmileng wa R37 ba re tsena ka go siela na se ba tsadi ba mmile wa rena wa D2537 mmile wa rena wa 20 mo la tsitse

0: 24.99. Little liter ya cold drink ya Coca-Cola Original Taste. Less sugar. Ka 21.99 fela. Dintola ka ke di hwetse la mabengeleng ka moka a Gauteng. Mpumalanga, Limpopo le Northwest. Ku bitla ka di 7 June 2026. Ho latela mabaka ke di pialano. Ka Shoprite fela.
1: Mushate wa tsebo le boithabiso ka nnete re emetse tsona di khatisho tsa lentse go tswa go wena mothieletse 0630288050 go pula ga botse gore o re botse gore ke tse di fetse le gore wena o ka se di die o di diela mogwero wo wa gago mo rata wa tlhoa kgomo gore wa ke tlo fitla mo ya o fa masheleng a go yo tlaleletsa go nyala a wa ye wa ga se di e ya gore go go fa masheleng a go o fitla mo ona nga se di ke tse di fitse le gore nga se di buga se di batamele ga re ke a shota ba re reng ka o tlatsa we yo lobola lwenna kwa ka mosadong
2: la la

0: Dench a re kwa fana mo se ke le gore ngwae kwa ye o ya subelela ga byale go thobela FM ditla le meso ga byale re tle re go gore nna maikutlo a motheletse a reng go pula ga botse gore putsiso ya rena e botsisa gore nna ke magomo a fe ya ile gore ngo ka thusa mogwera wa gago re lebeletse go ba bangwe ba ile gore ba gona go rekela bagwera ba bona dintlo bona le batho bangwe e le mogwera gago ke a di bona tshetsa megatlo ye ile gore ba gona go thusa batho tse o credit NGO o ai arbele ga yoe na o mogwera wa gago tshwi o mo o ile go renge ke mogwera wa gago ke nye ile go reng o ka re mo
1: a give it church as a church society
0: la ga lo rona le yona wa right marang mong ga se fitle maba ka gona e ka ba ile mafe gore o ska fitla mo he go rekela mogwera ntlo ya 3 million ga o ina le yona e le ntshi tsheletse le maphangphang na o ka ba shego fatshe e re kwe mathiele ba thiele tsho gore ba re
2: Tobela lichoela mathato go hietsetse mutleletsi wa lena si ja ga di papali a wa na mogotse ya ka ke mothusha gore mogwera ka ke mothusha go pula gore le nna ka o sane o tlo mothusha ene magomaka mo ke bona re ka o melang a simo a ka re ke mothushe go mo nyalla mosadi a e go mo nyalla mosadi ka se kgone o mothusha ka gore ka bosigo ba ya o kgaogana o tlo bare ke re ke amoeletse a re na a sena kile o thuse gore ke monyala e le nna Isaac Motsae go tswaga mothapo
1: mošate
3: thobela ka mošate ka tamisa setlhopha ka moka mogotsi wa mothusa o dulotse botlhokwa sa go tshwana tee gore o shotha ka manyalo o nyaka e mo patelele transport ya go to rwala destroy sky dira eo so if o nyaka o bula business wa mothusa gobane le wene o tlo o keina ka yena le wene something o tlo se kwetsa ke Andries Mabela go tswa ka pense ka mamogolo ke re moshat
1: thusa mo re to o bunang
4: gonaleele ega aoa batho ba nako o thusana mara kere o tla bo o lebeletse gore na o mo thusa jwang go ntlo yona o ka se moyagele o ka se moyagele ntlo aoa nka se moyagele ntlo nka no thusana le yena go ne o molasa mola o nka no mofa bo 100 rand bo 500 aowa 2000 a se mantle ke nka mofa aowa gape batho no mo thusa mara se gore o kutlana mo wa kuka se ka moka wa mofa re no thusana and se ka re go mo thusa wa nagana gore o tlo le ena ka mose o tletla go thusa le wena o tla thusa ke ba bangwe go o tlhaeletswe and-e le ena ga a bona gore o tlhaeletswe ka ngwago mongwe le ena a ka no go thusa ge go kgonagala se gore o a gapeletsega ge go kgonagala
1: ya
5: le tsoe dumelang ka mogashong ika dumela le kgondi fa ke a dumedisa ka moka le batheletse ba thobela FM o thusa naona la magomo bana beso ka lebaka la re o ka bona o thusa motho shetitšhele tsa ona e fetsa bo ma 3000 wa bo ma 2000 o no tsewa re o tlo ba bothata gore motho wa e buša o nyake tlisto moadima o ne moadima di-100 rondanyana karata e o e reasonable a ka kgona go e buša ka pele ke ngwe petso ntshi ka mofase la Oliven Hotbush ga ke stay le pota gauso le Monte Cristo
6: go tse o nka difike na mogweraka e le o nka se montšhetse yona mašhelene magomaka ya social awa nka se montšhetse nga se montšhetse ka gore sale ka montšhetse a se e buše le nna a soa se ka e kgwetša nka se montšhetse ebile nka se sa tsoa ke montšheditše ebile gore e ga ke tse gore ka etharose ke reno wa tseo yo tšhelete a ya lo sa shemo kutlwalo ba tshwana mabaesebeta kwa makgatlho tša jale ka mošha
7: se se le joye ka gashong le setlhopha sa gago sa ditlalemeso kgotsong baratiwa tla ke lebotseng se se le joye nna ga go swana le ja di-transplant nka se kgone go thusa mogwerake ka tsona and-e sheleng ge ke ne le yona a e nyaka ke tlo mo fa limite nna ke tsa re ge ke mo file mo nka se mo nyake yona bag but ya go feta bo ma 100,000 50,000 go thoma ka bo ma 20,000 awa ke tlo e nyaka bag because go ne dilo tse dingwe tse e le gore tshwanetse o limite go fa mogwera tsona ka baka la goreng ge segwera se fedile ba bangwe ba re nyaka dilo tsa rona bag ba bangwe re fa ka pelo ga go ne gore o tlo gore ke a di nyaka bag so nna ke a limita ge ke e fa motho a nyala nka mo tsela ke ne bothata ka bo ma 20 ee ke tlo ba le botebong jwa pelo ya ka maare not ke mo fitšhalata go lekana bo ma 50,000 mahala aowa fela di mabuya ke kona molote
0: tshimisa o ka intira gore ke ipotsiše gore nna ke se ile gore nsi dira gore na batho ba ba bantsho ba ba soka mogo
1: re ska
0: thushana ge go itla go tsa kgwebo ka re kgwebo nya ka mashelenga mantši e le re wena o tlo mpha o fitla ka 3000 fela gore gore ke nya ka kgwebo ka sentshushi
1: a e mo we ke limit ba boya ke magomo ba re ga banya ke gore o fitla gona mo a ke tsebe o ke wa tshisa mo gore wena
0: eku a ke lo jogile ke ganchi
1: wi wi nya kile go ba motho mo go diragetse re tlhalosetse
0: o ngwe ene gore le kwana le reng ge ke bona gore motho ke mothusha ka ntjo ile gore nge go tshwana le kgwebo a o tsepa gore ge ithoma ngwa ga mathomo o tlo ba le dipoelo go ba jwang wa mothusha o tseba gore ke do ke jwala e bue ke sa jwala go yena ke jwala moreneng
1: eh o moreneng go ba motho mo ga ona ga ne gore se seng a ka tla
0: se jwala moreneng morena o tla bona gore o
1: mpa ya ya no are you in the fast
0: ai ka mojwa o tla kenye e ri ko fe motlhala ga ni jwala wena o nyo ko bula shoponyana ya go kota batho miriri i ga ga nka yo rekela ditlabakelo ka moka a ke tse bo roba le batho ba bakae ge o thoma ene o tshwanetse be le go le fela le felo le o tshwanetse be ene ai a ri kukaneng a ri kukaneng ge ke ina le yona ri ko go fe o tsamaya o dielo tsa ga go bana le balapa ba je nna morena o tla bona gore le nna mphamangwe mongwa tlo nthushang ka yengwe ke ka mogweleng ka gone le tong ba rthushitse bophelo
1: ka tla dia jale fase wa dokhumana tshe tshe ya michina na ile dilo tshele ka moka tshela tsha salunu di rwa ba dilo tshe ke tsaka ka moka na pile re a gaogana nna lo wena se tshomi se fedi le jwalo le jwalo hey e ska ba ka mogho ho thushitse ka pelo a le ratwa ke

0: and Neil Rogers, but we are family. Ke le gore ngwae kwa gabe ya le go thobela FM di tlaleme. So ke le so mishupa metsotso go tswa go iriela ya bo seswai. Re tlo ba re tsena ka rolong ya rena ya disafisha. Benong se le gore se lebele tshatsing la le gone go dingere le mo yona ke go di ye le gore re shetsa a lephelo la monagano mogatlo wa lefase wa maphelo ba begile gore Afrika borwa ena le palo ya godimo ya batho ba ile gore nge ba kitsiela maphelo go dinaga tse dingwe tsa Afrika naga ya mathomo ile gore ba ba ile gore ke ya pele e le Lesotho Eswatini ile ya bobedi mo ile gore Zimbabwe ke ya boraro rena re ba ba ba bone mo go dipalopolotse go pola ga botse gore ba le ba state of mind ba bontsha gore mathata a maphelo a monagano a jela ikonomi ya Afrika borwa masheleng a go lekana 250 billion gomme se se tloga se bontsha gore re ka gare ga mathata gomme ba le ba South African Depression and Anxiety Group SADC ka boripana le bona ba bolela gore batho ba ba yang mešomong ba ba tlhwang mešomong gantši o humana ba ina le mathata a monagano mo ile goreng re bona ile gore masheleng a go lekana 200 billion e ya fela ka lebaka la gore bontši ba batho ba le mešomong o humana ba ina le mathata a go tshwana le ya tlo ba re bolela le bona ba SADC re tlo kwa gore na dinyakišišo tse ba di dirileng di bontšha eng kudu na ke banna goba ke basadi ba ile gore ba na le kgatelelo ye na re thušana ka tsela efe go netefatša gore batho ba tlhokomela lephelo la bona la monagano
1: bile ya bontšha lejai ba bontšha gabotse gore motho o tee ka gare go batho ba bararo mo bophelong ba gae o tlo ba le bothata ba monagano goba o tlo o lwala bolwetse bja monagano jale e tloga e bontšha gabotse gore dipalopalo tse tshwantse re di šetse re netefatse gore na ke eng se e le gore se ka tloga se dirwa na ke se se feng se e le gore batho ba ka tloga ba re fa sona ba mokgatlho o re kwe gore na ditabanatabana di eme jwang ka gore ya bontšha gore motho o tee ka gare ga ba lesome o bontšha gabotse a iphelela ka bolwetse bjo ba monagano wow ya ke tse dintsi e le gore di tloga di tsweletse
2: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Ke sa fisha o di tla le meso
4: portfolio committee ya cha dinamelwa ntate Donald
5: ka lo robo la ola o re motho o mo ngolo o mo o a go ja di cruise mo ntle le tsarena o tsana go re a khona o contente tiwa
3: re go tlise tsa ditaba tsa morago ka mogwa go ikgetha tobele FM
0: ke moshate wa tsebo le boithabišo re tsena ka gare ga ditaba tša lekgono tše e le goreng di a fiša re emogela moyeng wa rena go tswa go SADC mo e le goreng ke South African Depression Anxiety Group e le go yena Tebogo ra Madiro Tebogo re go amogela go thobela FM le thagetše
6: no re thagetše ke dumedisetse bamobedi ba thobela FM
1: a re a lotša
0: a ka nete bothata e ba bona bo re bokoleng ka dipalopalo tse dintšhi tsa batho ba go kitšela maphelo tse e le goreng di a re makatša ebile e tla ba tlhoba boroko ka mono Afrika borwa nna re ka re ge re lebeletse mathata a rena ka mono Afrika borwa goba batho ba bantšhi ba e le goreng ba ikhumana ka gare ga mathata go diega eng ke ba e le goreng ba wela ka letlhakoreng le lefe
6: o ke le bogala potso ya gago so re le fapala sare ke re le mogile gore batho ba bantsi se ba re letsetsa gona byale go feta peleng and ba wela ka bo tlhakolo reng bana le mathata bo mathata a ditšhelete le mošomo batho ba tšhaba le go bolela ka lebaka la dihlomo so re bone gore batho ba bantsi ba tlaišega kudu ka depression le anxiety le mogopolo ya go ipolaya but se re se bonang se botse ke gore batho ba thoma go bolela ka bolwetsi bo
0: gantši ke rata go nnokono tseba gore nna motlho mongwe ge le lebeletse dipalopalo tsa lena di bolela gore ka ba ile letlhakore la basadi goba letlhakore la banna ba e le goreng botsebotse kgatelelo ya monagano e ba ba le yone kudu
6: So matlhakore a farologana se se tlhagetseng gwa go kudu gore rona re le batho ba bontate more likely gore re ka na le monagano go ipolaya go feta batho ba bomme se se tlhola ko gore re le batho ba bontate ga re bue ba bona ga re tobane le mathata le di-community tsa di-LGBTQ community le bona ya tlhagisa ntlha ya gore le bona ba gatelela ke monagano o so letlhakore le ke tla reng le kodimo ke la bontate go feta la bomme.
0: Benong ga re lebeletse re diraeng le na ka gore le a ditseba ebile le kgona go boledišana le bona ge re tlisa mo setšhabeng go nna ke sa ithutelang go tshwana le lena ge ke bona motho o kareng wa mmakatša wa ka gae a sa phela ka tsele e le goreng re ka ba re motlwaetse ke diang ke di ka difetse e le goreng di ka ntšhupetša gore motho o thoma go ba le mathata a bolwetse ba monagano.
6: Ora ke re bo ga buisa ke mo ke matshwao a farologaneng a motho a kaelang tlhoko go tshwara le taba tsa gore motho a sa tlhokomela di we a ga sa ja gore bala kudu e se la gore bala kudu gore se gore bala ga nyane wa re tla thata gore ha sa ke thata mabaka a mangwe le mo ga ha sa mataba gore go lebega jwa mo setšhabeng ga sa tlhapa tele motho re wa tswa fela ka dikobong a tswe fela ding u tshwitse ba wang mabaka a go ka le mo ga ke tshumise mpi ya di okobatse bojwala botekwane bo dipatše ke mo o bonang gore motho o ka etsa gore o na le bothata ba kgatelelo ya monagano gore kgatelelo ya maikutlo so matshwao ao a farologana ka etsa motlhala gore ga o tlhokofaletswe ke la bona that also ka o bakela gore o bana le depression or le bo anxiety le kgatelelo ya monagano so matshwao ao ke o motho a ka lemogang gore motho o batla go dula le teng ga sa nyaka go dula le batho ba bangwe o nyaka go ikwalela ka dikamereng ka diphaposing o nyaka go robala nako e ntšhi ke mo le mo ga gore ya no ka mo motho a ka bana le bothata o le gore bo tlhoka gore a bone body psychology di social work go ya pele le ga
1: aga le tlogile le bontsha ga botse gore palo ya bana e go godimo ya ba itshela bophelo jwale bontsi ba bona ba re e tlhaga kudu ebile le komishomong na le na le manane wa o thusa di company tse ile gore di gona ka mishomong go tlhama mafelo a ile gore nge a thega yona le phelo le la monagano.
6: Ee nao re na le yona re na le kore bašomi ba bantsi go re na le tsona di-program tso ga ba ka letsetsa mo sadekeng re a fitlha mo setšhabeng re bue le bona ko mešomong le mešomo le yona ke batlo lemosa batho ba le gore ke ba reetse go ba theletse kore go lantshe ba e bitsang ke EAP Employment Wellness Program so ga e le motho a ka botsisa ko mmereko wa gae gore a ya ko department-eng ya bona ya HR gore ba na le yona programme tse tshwana le bo employment wellness program ga e se yo rona le lefapha la sadeke re teng nomoro tsa rona ke mahala re tholagala 24/7 so anyone a ka re letsetsa gore re atla le ko di-community-ng gore re bodišane le ko di-company-ng re bodišana ka monagano ka mathata a monagano or bo depression le bo anxiety.
0: Ge re dipalapalo di tswa di bolela gore batho ba go lekana 23 ya batho ka mononageng ba ka ba ipolaya tšatši ka tšatši ba itšeela maphelo a bona mola e le goreng banna e ba 75% ya batho bao ke tlhoba boroko ka lebaka la gore re na le naga ye e le goreng re fela re re banna a ba bolele eupia re bona o ka re tsabewe e thoma go fetoga re mo kgweding ya bopapa mo e le goreng re ke ko netefatsa gore bopapa le bona ba ba le lephelo a makaone ke eng ntho ya go tlhoba boroko mo banneng e le gore rena ka moka re le setšhaba re swanela ko go ba thuša go lwa le yona.
6: Mama ke le bogela ntlha o itlhagisitseng mabaka a a farologana e le gore mo esne ke tlhagisetileng gore re le batho ba bontate a re bolele ande le setso se re rutileng gore monna ke nku lela ka gane mme fela le re re mabaka re wa bonang ke taba ya gore tlhopha ya mošomo le mabaka gore ba gotse banna batho ba bontate ore ba bašimanyana ba gotse ba sena bontate ka lapeng so dilo tse di batlhoba gore ba batshola gore ba kwata mo setšhabeng ga re ka rera lemoga mo ditronkong tsa rona go tletse batho ba bontate di-case tse re na le tsona tsa bo GBV go na le bontate ka gane so ke gore banna ba soko ba khumana space le gore peleng-pele gale ne re na le dipoleke tse re ke o lekgotlheng mo banna ba kopanang teng ba bontšhana mabaka ba rutana ka teng so ke ntho tse gore di fokotsegile gore banna gona poleke mo ba ka yang teng ba ikuka gore ba ka ya ka sephiring ba bolelela ntho di batlaisa mo moeng wa bona so ke ntsho tse re di lemoga gore more batho ba bontate ba atla rona re re lefapha la sareke re teng gore ka bolela ka sephiring ke go gore ba tswa tsena gore di taba tsa gao di fanela kae ka ngana ka ke ditlhong tsa gore ke leng tate ke tlhalosa gore ke na le bothata ka tlhong ke la bona so ha ke na blacking ka yang go spirit ke so ke mabaka re wa bone ba tlhola ba gore re bo ntate tse batla one by one gore ba gone e ntsha letsogo gore ba ska bana le gore mabaka gore ba ipula ka rona bo ya five times like ile go tlhagisitse gore re ka ipula ka rona we are na ga re ra di ra tswa teng re ka shumisa bo di tunya re ka shumisa bo di sipa re tsana re kana mo di ntwe re ka re le dikoloi botlhaso so ke mabaka yana a hore o bone ba tlhagella go pele.
1: Mm-hmm. Awa re tloga re lebogile mola tsa mafelo motho mo mmoe le goreng re ka tloga re sa butsa se sengwe le karata go se fa banna ba Afrika borwa man le batlhotlheletsa fela
6: nna re ba tshwetsa rona ba rutisa gore ntwa e ha o le motho o ka sitse ke bula ke re before any element ha motho a tswala gore doctor a bone gore wa a confirm gore motho wa phela o tloetsa o tlo mo betha ke re ene o tlolela. So gore la peine ha e kgetse gore monna gore mosadi go ngwana gore mogolo peine ke peine motho wa bontate re ba lesetsa gore ka kgwedi ya bontate e a e be nako reng le bana ba emisa letsogo ba lesetse mafapa a tshwane le bo sadike le gore nomoro ke 24 hours re ka bolela ka sephiring ntwa e a re tshwane re emere le bang tshwanetse re bue mare se ka gola ba mogare ka re ngwana o saleleng o shona thari
1: re lebogile le ka shiya dinomoro tsa lena ba sadike.
6: Okay, the number is 0800-567-567.
1: Moshadi.
6: Kilo Moshadi.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego le tlhakore.
1: Ke a leboga re lotšhe magareng ga tseo di ka letelwago ireng ya senyane go thobela FM ke tša gore bafaladi ba bangwe bao ba sena go mangwelo go ba ka mo nageng ba re ba lobile dilo ka moka nakong ya dikgaruru ka Mossel Bay ka Western Cape mo mafelelong a beke a wa fetileo. Polao ya letsogana la mengwaga lesomesenyane leo le e bolelago leleme na Xitsonga go tswa ka Giane mo Limpopo e tlhotse tlhobaelo. Kantoro ya kakanyo ya maemo a boso ya Aforika Borwa e lokolotse temoso ya diphetogo tse

0: moko sheng yona ye uyikwang pele ga montando are ndi amthanda ke tshepedi tshe ile go rofile tshona gona mo go thobela FM eno nge re kwa gore na tlhopa sa sidibeng ba re tshware tsheng tsa tshinla le gono go plaga botse gore re na re ya shoota ka iri yela ya senyane ke gona re ga ri tlhela nane ola ditla le meso iri ya senyane o fitlaka ena iri yela la sumpedi brother no mnyamana ina Timmy Thomas le motshele tshwa bona ile go ka jo thobela
1: mbonjeng bokio dula e a ke o tsebena
0: le gai o tsere le fetse
1: hey
0: ya we o pela ka le fetlo la
1: bona le tsaba le ke mahala mbonjeng mbonjeng
0: ore le tsaba le le fetse
1: e a ke o tsebena
2: nande
1: happy tsela le fetse
0: ke nya ka ya gore le thabo ke mahala o ra le lefe
1: le la la u opela bo sa sagwelwa go ntsha o tlhabile
0: go lela nete le wo ke mahala
1: okay
0: se mo ra le
2: o re ke jama
0: ha wa la se mahala le o la di tsho le lefe e be ke nyoko go
1: o yo la le la ga bona re na ke tshelete
0: Hey.
1: Le la ngwana bo rena ke tshelete ke re
2: ola tsho rena re batho ba
1: ikile le ke ya le rekisha
0: gore le tlhaba price
1: okay ra le boga tlhapa se se bose sa ditlale meso ja tshile le khone go lenana la sidibeng rena mme re tswela pele ka taba ya rena ya go ka tlhokomela dithoto tsa rena re kole mo malobeng mola ba bolela taba gore tone ya matlotlo e boletse ka koketso ko o rutushitse koketso ya tswala kelo ya tswala go mere tla be re nya go kwa rena lena ba le rekaleng dintlo ka dibanka na seo e ka pele rena seo le ama ka mogwamang kape gape rena le ka rena e botlhoka ya bobotse le moaparo tla be re lebeletse phapano magareng ga makeup wa selemo le wa marega a ke tse borena le joy e ya fapana makeup ena ke no bona ka re ya tshwana mara ha o ne taba re tla nokwa ka gona na kwa gona ga e fitile gore se ka tlara ra shara ka ntsha dilo go pula magare show ke kgwedi e botse kgwedi ya Thobela FM ya matswalo a Thobela FM re tshwana mengwa ga masome tsela tsela ke ka fa o ka tshelotse go manano a mantsi re ne le ditaba mabapi di city tshe se se botse se se botlhokwa sa go tseba le ke meta ha a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ya go le jwale tula le rena moshate
2: re lebogile ba se dibeng nete ke gore re tla kerenwe metse mona go sa ferishe mpelo ga biala re kitimela go mabenkele
3: ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
4: tsena sepasepolo ka lebeka sport gona le lekhuretse 12.5 kg ya sasco cake flour ka 114.99 10 kg speckle rice 119.99 400 gram rose baked beans 8.99 1 kg 7 a.m. cornflakes 29.99 400 gram Nespresso sachets 48.99 750 gram Cremora 45.99 jedi fella ka di 8 June 2026 sepasepolo ka lebeka sport your number one store
5: sepasepolo
2: Happy! Happy! Happy! Happy! Happy! Happy! Happy! Happy! Happy! Happy! Happy! Happy! Happy! now o lakela o akaletsa mang hey hey hey hey o akela manager jile la le gone we le gore ngotlo a gona letsa jile le gone re sa keteka gona mo go thobela FM ya moshati wa tsebolo boithabisho mo ke ditlale meso dira jwalo o le jamogala nna ke tlo topa ka o teka o tee ebile gape ke tla ke bone gore na melaetsa ga tiso ya lena e sepela-sepela ka sepoko se sefe a re akeleng ba e le goreng ba tloga ba keteka jwalo le thobela FM kgweding ye ya baswa dumela tle ehe le kae na ehe
5: o bolela le mokgatisaamasepane ka mofren
2: aga
5: le gone go gola motlhogolo ke pase ka mokangwe go tswa mo le marulaneng gola and maabane bo go gola gaetsedi yake ke kele meta masepane go tswa kwa mafetlheng ka tshwateng ebile go gola le motlhogolo gape ke ya maeyane ngwana gaetsedi
2: Moshate abagole bagole ba itsire ka tshatshila bona tla ke re kitivele go melaetsa gatisho ka fa.
6: Thobela ka Moshate, tim ditlale meso. Ke go pele go hurisha ngwana mogotsaka, ke ilpete kwa ga masongane, o dilaga ga mashashane na nyape. Ke re go lo go le boe.
7: Ho tso ba ditlale meso, mago ga mago wa. Lo khone go gola Mary Skwele, o feja 47 years. O dula mo a tlhoka a golagole sukudu gane be mosemana go seka ba le wa mosela fele ja letjaji magoa ga magoa modimo suwe kaya
8: dumela batho ba ka ba ke ba ratago ke rata gore happy birthday go sesthandi phosoko o a gola le gonotlhe ke motsweletsi ola wa gore thametšhene yana mo o thobela FM ke re happy birthday le wena o thobela FM hashtag 66 years ero golele mmathene kwa gamogetse gore lerato
2: mašmarato ke nnete a re
9: golelethobela lejoi le team ya gage
2: mošadi
9: ka le ba bangwe ke gopela go godisa abutakana le David Mathibela o tswa mo Sterlosi Sever Fontein marao ka o ka Middleburg o a gola le gona o lakaletsa ke ngwana mmagela o Betty Mathibela o tswa mo Sterlosi Motoneng ke reka Mamelodi
2: hipipure batho ba bagole ba gole tla ke kwe mosu
10: thobela lethabo le iga happy birthday thobela FM
2: happy birthday
10: o kgopela o akela
2: dira jalo
10: ke akela Phutsi Moshiya o a gola o akela ke Jeanet Moshiya le ka mo ga mapontso ke re le gole le gole
2: Hey! O ka re ke ba sibele. Dumela.
11: Le la mo ke do di baloi ga sna mo pope ne ke ola mabane ke ola tlo M. Ke se tsa mo e ntjing tsina se ola. Mla mo a ka ilong teng le be pe ya le ka kwa thembisa. Haye ke ho se. Le mra tswa ka ke mpho mokuba a le ka kwa polokwane ke re ba gole ba gole dankie
2: ke nnete ba gole ba gole ba itsine ka letsatsi
12: joele ika
2: thobe
12: ke kgopela go godisa Filimon Phake Magoba ba o dula mo ngwaneng o godisa ke mmamogolo wa ge ana seabela go tswa mo ngwaneng Moshate
2: ba gole Moshate ke ba lemelaetsa gadiso ga go na le ka bothata re tloga re ba lebogile ba ile gore ba tloga ba phatlaladitse ka gona sona sebopego se weng wa mafelelosu dumela tle
13: Khoshetsase
2: Thobela
13: Thobela o bulela le moleke Filimon mampa ka tutuza night ha ha ya ga mlepo ga mama tsa kwa ga mlepo ga mama tsa ngula ngwana ga ikeli ya ka yena ke khutso wa ga magudu kwa ga mlepo ga mama tsa hlalampia o godiswa ke nna malume ya ge moleke Filimon mampa ke le ka mo tutuza night ka mosomo ke a leboga ika
2: a re lebogile e bile yena bofelo hey re a leboga wa mafelelo felelo ka nnete a se tshandi phojogo ke kwile ba re wa gola jajila le gone wa machine ka nnete wa reta kudu le ba le ba mo sidibeng o fela ntjintji ya ba retele ge tshetse ba ile ka montle ka mo e ba ga shaka montle ka mo ke yena o ile gore wa nete fatsa gore botlhagishi botswella ga botse mo moyeng jwa le metsuke metlhano fela shile ya subelela ya irinyela ya bo senyane re tlogela gona fa tshetsing le la le gone nete ke gore ke kenya kile go kapalla ko ka bala molaetsa shopile ga ke tlogela ba re go gola mang go gola my friend ke emami tshweni wa gola letsatsing la le gone o gola a le ka mola ga tshweni thogoleng ga gola a gole a ipsine ka letsatsi la gagwe le joy na yena ke tloga ke tlogela gona mo letsatsing le la le gone re tloga re dirile se se kaone thoma ka iriela ya botshela go fitla ka iriela bosenya ha re rwa letsa re
0: ebile le tšatšile le botse re le thomile ka lethabo mothele tšwa thobela FM ke tshepa gore le wena o tla tlhwaga botse go fitlhelela ebile re kopana gape tšatšing la go sasa ba re motse wa gabogala e le re leboge motsweletši wa lenaneo e le go yena Lolo Modjadji Matlho go tswa go setlhopha ka moka a sa ditlalemese gore mothele tšwa thobela FM re e tlogela gona mo
2: mošate

0: ba tla tsa re ke gona o bina ba le la batho ba ejo
1: o ka
0: o ikwe
1: ao
0: tega re le matsatsi a mabedi ke a mabedi ba kelele tse le re le e riela e riane se medula le rena o se wa shutela ga tete re tsana ka lona ya rena ka lona ya bo botseleng mo aparo magesho ke se tlhase sengwe se tlhake sa marega nete matlalo a rena a ile o fetoga a ile o ntsha mogwa ge ka re re nela le tjatji ke bo tlola ka makeup wa nomoro ya cinnamon o ka khumana le rao sa tlola ka cinnamon o tlola ka chocolate ipia rena le go shalla morago le go sekwishisha dilotse wa khumana le rona la letjatji mmelo wa gago o fetogile le balana la gago le fetogile o sa no tjola pele ka cinnamon mona o sontse o ye chocolate o do je fela gwele o tjola la batho ka moka ba go shupana ba lebellana eh le re preta o shap
1: ba go naganela
0: ba le rotso ga botse eh arawa re metjwe o ga imela go fisha ka letsatsi age ba ke se re tla re ikhantsha le ruru re se wa se kwa ntsa bra ro wa se kwa ke ena se tsebisa rena o re ikhantsha ka ena o phela le gona ka metla gore tlhatlha re tla be re bolela le mabotsi mabotsi mabontle motho a tsebang ka taba tsa bobotsi se Stebogo wa ga senyolo yena ke mong wa IT beautician go me o tlo ruta gore na makeup wa marega le wa selemo o fapana ka eng gona motho re swantse gore a direng gore a dule a le gabotse rena le ena mamogaleng ga bjale
1: age sister bo re re tamishala la mogane
2: o di tsong se se bread le ba tseletse ka moka ka gashong ke re go go
0: ai ya ke se se bo
1: re le bo ga sister bo sister bo makeup wa selemo le marega e ya fapana
2: makeup wa selemo le marega e fapana kudukudu
1: mm
2: a ke tsama ka gore marra le tlala la rena le lomelela ka pila selemo le tlala la rena gore when coming to mezi re tsotsa re pila rena mezi marra ga re tsani mezi re aomelela ka pila selemo ga re tsani mezi le tlala le nina mezi ka pila ke prep ya mathomo ya go prepare le tlala la rena go tswa ka gare go ya ka ntle ya bobedi re prepare skin tsa rena ka ntle mo le gore re tshwanetse gore prep ya rena e be ya maleba ke ra gona go ala letlalo le gore re tla re kgone go bea makeup o dule o tshwane le ga e le selemo le ge e le marega go taba le phapang se gore se fapantsha ka tsela e marega a re šomise didiriswa tsa go woma re nyaka tsa go thapa o di kgone go tsenelela mo letlalong mola e le gore selemo re šomisa tsa go oma o di kgone go diang omisa letlalo le la rena makeup selemo o tshwanetse gore o lebedisise gabotse gore makeup wa gago ke wa mmoka o omile selemo makeup wa gago o thapile gantse ba ngwala gore hydrating foundation ke a marega yeuwe ya selemo ba engwala gore matify foundation or match foundation or oil free foundation ba lebedisise ga botse batse ba rena ba ba botse jaanong ntho ye nngwe batho baka ye le gore batho ga ba e tlhokomele motsho no reka makeup a ja a obea mo godimo ga letlalo lage ntle le go prepare skin sela sa age a šomisa cleanse ya maleba moisturizer wa maleba seramo primer le mask and se se bread mo godimo ga mask re na le mask ka ne bjale mare ga store re šomisa mask wa hydrating mask Maspola o khona ro sentse go tlhapa le boshego o ka o tsola wa robala ka ona. O tswa furu o tlhapa le tlalelela le ka tshiki. Ah wa o tsama moisturizer wa gago wa wa liquid. Wa ja serum ya go le tlaima wa dibia. Bedi o yo tsama makeup o la ga go bia o tlo tshelela wa sala ona tshile o glowa. O ka tsebe mo sehla tere di bona ka montle.
0: Se se tebo o kwa ga botse gore o bolela ka primer. Ebile le ragana le rena la go make up le ga ntshinyana ba lengwana di SPF humana ba le palonyana e ba engwa dileng ya gona mo. Na mo le gatong la primer nka shumisha sunblock yaka ya bogale. Ka se shumishe primer ka tla ka to shumisha le ragana lela
2: primer e botlhokwa le ya sunblock e botlhokwa. Remember sunblock e la re shumisha marega e le re shumisha le
0: selimo
2: le selimo. Ka selimo le se a minera ya sireletsa gore letlalo le phile le sireletse re le kudu ke no se se bread nyaka seram. I mean, you can't say I'm only getting primer. Over only getting sunblock.
1: Ba ne ke ba go era ba tshwa ba ba siat. Mhm. Bele, se se tebo a re ke marega, re ka re ga kgodi ya marega. Ena mile ke thoma bjang? Ke tshile ka.
2: Buti thoma re o tlo le bjang?
1: Ke tsogile ke ne go tlokomela sefatla go se. Ka di kwa di bolela bo primer bo yinging ke ra re ke thoma bjang ke ne go apetsa sefatlhego se sa ka gore ge ke tswa ka khorwana e bile re ke ga botse ke thoma kae
2: o tsino tswa fro go tsama thoma o tshapa sefatlhego sa immediately o tsino tsetsa o di phumula apply a moisturizer ka re o ka se apply a moisturizer immediately letlalelela le tlo oma then go apply moisturizer ka noko yone eo moisturizer o tlo tsenela mo letlalong o ka se ome ebile o ka setologe bonolo.
0: Are o boletse se o tloga o boletse ka nne ke nna re tlo tshola pele le wena tjatji le leng ka yona taba yone ka lebaka la gore nna ke o mongwe e leng gore ke duma go tseba gore na go fitlha gone jwale a se tshwere ba le makeup wa go robala na o motho a ka o tlolang a robala ka ona go sasa tsoga le ga botsena gape ke tle tjatji le leng re tle re kwa gape ka taba ya di cream tse di tleng gone yone tse di re fang mmala le makeup be ke nyaka go kwa go tswa mo go wena gore na ka nnete ge o le motlodi creamy knit makeup o ka satsoga o tshwere na o ska yara ba le khono o tla yara ba tsa tshileleng o sesi e khaga botse mwana bo mma
2: ha wa le tsaka a botse ka mo kire
0: hete re a bola re na we re a bola ke bira gore ya lo gore ke timisha go kopana le ses ene wa ga mokwena re tle re go rena e ka ba le rena tsa tshila le khono go litlola se tshaba na e ka ba le rena ba re tshware tshe e
1: age kona molago SABC 2 go thoma ka iria seswai mantjibeng a letsetsele khono go ba ona mantapemeng a letsetsele khono re tla be re kona le tlhola setšhaba ba re swaretseng motsweletsi wa lenaneo le la le tlhola setšhaba ke seseni wa ga mokwena seseni re le tamisa
3: dumela tlhabira Bradwin le kgatso ka morago ka moo
1: seseni
3: dumelangbana beso
1: aremeadumedisa
3: Bradwin le Thomas ke tla tseba gore kgwedi ena e odimo ya June ke kgwedi ya batšha mo Aforika Borwa re gopola batšha ba le ba 1976 ba neng ba lwanela ditokelo tsa bona le tla tseba gore batšha ba ka jeno ba na le mathata a sa tshwaneng le a batšha ba 76 so re ngoletse ke ba di family ka mo Limpopo ka mo ba leng gore ba sokodiswa ke bana ba jang dithethefatsi ene e le gore bana ba ja dithethefatsi be ba kopana le dibaka tse e leng gore ba thusa bana gore ba tlwele go ja dithethefatsi empa dibaka tseo di gatlhametsa ditokelo tsa batšha bao and-e di nka tšhelete ya batswadi ka tsela e sa tshwanelang gobane dibaka tseo ga di a ngodiswa so re bua le batho ka gore ba tsebe dibaka tse e leng gore di molaong tse ka ba thusang ka gore ana ba bona ba tloele go sebedisa di tete fa ka pa ba tlo thusa ba malapa gore ba tsebe ditokelo tsa bona bana beso ha re kopaneng ka iri ya setswai go du ke le rata rata
0: le rata ke le nana lewe Ringo Madlingo se ke na lady se si ene ya ke na lady
1: la lady ya re
0: ya bo rwa mo khumana le gona o ka se botla o tla go kukanwa le ka turing bona ka tleng

0: thobela
1: yo pa thobela ha ona ba ga se metse ke ba se pedi pedi ho go tsha gona e riela e ri ya le se me re dabule re tshela pele ba ga tsha re bole tshe gore re tlobela ka taba ya di melao e laolang kgwebo o pula gore go tloga go le botlhokwa magagesho go tlokomela melao e laola go dikgwebo go me re rata gore le tle le tlogeletse ba le kwishisha go bile mhlomo mhlomo ra re kwa go tswa go bona gore na e ka ba e ka fase ga mabaka a mafeng mo bo ra kgwebo potlana ba gwetse go buima tabeng ya go latela melao le latela melao ke ke sa go dira gore buishi wa bo ra kgwebo ba se latele melao kudu ge ba thoma dikgwebo ke eng se re ka reng se ya le paledishi
2: Are nomoro ke 0860002452 na ikabela la tena mela go ba gone le ka mogoile gore la ga kanega ka gona na ikabela re le fahlwa ke eng ge ile gore la fahlwa ke eng se ile gore ga sepele ga botse mo tabeng ya go laeta go latela melao go shetsa melao ye eng gore santse re latelwe a gone kgwebo ile gore eno sepela fela e se a latela melao kgwebo engwe le ngwe e latela melao gone le ka tsela e le gore o tshwantse gore o ingwadise ka gona o putle ka kwa go bo SARS bjalo le bjalo ke ditaba tse e le gore o tshwantse gore o di shetse nomoro ke 0860002452
0: age ke mo e leng gore tlhabe re ba tšea gona tlhabirwa re tloga re rata go bona batho ba dira dilo tša maleba tseba gore go sa dire dilo tša maleba go se ne le mangwalo a mannete a maleba go se ne mangwalo a maleba go rapa kgwebo o ba le mathateng a gore molao o ka tla wa fapana le wena re bone batho ba thopelwa dithoto tsa bona re bone batho ba bangwe wa tsa tabe kgolo ke go thopa dithoto fa ke re tlhabire re bone batho ba khumana dikotlo tsa masheleng a go fapafapana ebile ba lla ba re go wa ntshitse masheleng a uwe a ba o fetoto ya gago morago wa ikwishisha jwale re nyaka go kwishisha gore na bothatsa bo bogolo ba leng gore ka nje le palelwe ke go no shala morago se se tlhokegang e ka ba ke bofe be ke bona engwe re panyapanya 0860002452 ke melong re ro tsea gona 0860002452 ke melo rena re tlo tsea gona ra kwa gore na e ka ba le rena ditaba tsa gago go ba ditaba tsa rena re lebeletse taba tsa dikgwebo e ka ba le rena re tlhakisha ke eng ke ka fao re sa gone go ka di shala morago ra dira dilo tse le gore ke tsa mogwa ma le ba tlhabirwa ba tlhaletse ba rena setshwa le tsa ngwana bomma ke nana e ka re re ka di ejwale Dumelang botali. Ka pelo ya ka moka.

0: Akela lo hizo wakabana ya narutali wamba chindi ya kufela ndi ya kutanda rata kuchabatele chibarana shibabona rupo mshate tobele FM realo cha
1: nika hizi chibarek
0: roko naralina papa
1: na roko na
0: are
1: ee lusurta vingwa yubote ya niya ya uriari shitama
0: awi
1: ee wate kore pala niko kutila lina kemu wabu rakwezo patana yale o kla lore mathomong ge o thoma go bopa kgwebo ya gago ga gona difantsi tse dintle le gore ng ka dikry-a tsa gore mathomong o ka kgona le go patela bo SARS and SARS o tsere ge se ke ingwadisitse le yona a kere ba tlong ya ka ngwaga goba then o kgone go patela mole re a shtega because ga o se dire le tseno ke mo re palelang gona gona mo
0: Marabuti nkere ba motshelo ba e ka re ge o se o di se le gona gona ya ba re batho ba modimo le mpona a ka bo ya le se
2: ya ka bo ya le se jo
1: ya ke go hloka tsebo yo gona mo
0: awa re a le kwa papa re le ke sarse motshelo ke yona taba e leng re ya le shisha shisha re tsa mejeni lo ka magete
1: e ne re a palelwa ma
0: awi
1: ga go le bolela ya re kwa re tshwa gore bana ba tlo re rwalela dilo tsa rena re berekela ka bonitsa
0: ga ba fitlile a bose mwana bo mma ga ba fitlile a bose ga pe ena o tla go bo dia tsona
1: le re a le bo
0: le re bo e di tsaba ke tsana tshiwe le na boragwebo ka moka e go ne le ntwa ba re ke motshelo ka moka na rena re di ba le ka moka tlhabelo nna le wena re itlwa e tshebotse
2: a a le go le na le le go na e tlhole
0: ene ke tsanela
2: ene ke bele ke tsanela mwa ka mwa
0: tsa tshibe fela joale ipia ge o sina selo a semolato ba ne le go bitsa ba retlang re tle re ko rena go diegileng ge le kgweba ga go shetse bo itse o tshe re magatonyana o ile ka ga yona and then o gona go ya tlhabire ke se ka tsiana go re ke tshe ralo cha mshato ya era lo cha
1: to de la arcai
0: rona
2: rona le kai
1: rona mohala jwa go tlo go mo le ga ba ba ne re hloka taba ya tsebo mara a kere ke a gopola gabotse mo dimmasepaleng tsa rena mo mmasepaleng tsa rena gongwe le gogong go na le mo go bitsang gore ke business park jale ke bone e leng gore a ba refe information e feleletseng ka gore ge o yakwa go bona santse ba rutse gore dikgwebong tse disetala jang ga nna le batho ba gore ke setala dikgwebo ba tuwa ene ore o waya 1200 ga dinto o ka kgona go itirela yona kone tsera mo ka kukula re CIPCI ka mo ka dite ga ka go tlhoka tsebo e feta re ntla ditlhaletse na go lore tlo kre pa ntse
0: mo tsatsi bona go ska ya khole bo duska bolela ka pela tlhalosa uri kokolo u dia eng re a engwala gape ba thole jingwala mo sa monna shu mo re
1: pita o kera mo ka kukula uri CIPCI
0: CIPCI
1: e na ke yo tsha yo ka go buitsa re o ka go register ra cooperative o na ka register ra go na ke mo ka wa dikita ke mahala na ba la ya batho re patela di 1200 ba bona ba re tsatsa le dipetse mo
2: ka go tloka tse mo fela motlhala
1: ntse pe ba go tsatsa yo re ba go tsatsa ke dikidi ntse lo ba go di go tlhalo ntle la yona ka o se tsamo ya ho o e politician commissioner of us a o tiela tente o na le yona
0: Ja,
1: au,
0: mo tla. Ke gana ka yena mo tlhatse. Di khantsha re go le motheletsi wa rena.
2: Ya.
0: Re re. A re khantsha re ka ba tsheletsi ba o matla fala man.
2: Mm.
0: Ankora go bolela tabe ngwa
2: botlhoko.
0: A shi weng tsaba magale.
2: Yona ke nnete ka bakala re go ya go nja ka batho ba ile gore ba tla kgona go thusa go ngwa di shagwebo. Ba nya ka tshelete.
0: Sitseka
2: nyana ba sinya.
0: Jo bo ka go idira le ka gae.
2: Eh, bo ka idirela.
0: Pele tsa ba shitjwe magagesho se shalang gore tsa maonya ka sekipo se le gore ke sa maleba o ye kwa le ba o gatlele sona ke ya tsepa batho ba re thushang ka nnete di jwale tlhabira ba ba nnete nnete abanya ke di chelete tsa go makatsa o re khumana ba re ka se tempe e do ba and lona ba tlo fa se lipi ya gore o dirile jwale shedi tsone shale a shiri we magagesho kgwebo e tsantse ke go ba melamelao metsotso ye masome a mararo fela go tswa go yona e riela e ri ya le some ke nako ya gore ro kwa dintlhagole tsa ditaba ga biane

0: Kenna Sierra Ali, Chrissy Brown, but how we run. I'm going to tell you about my story. I'm going to tell you about my story. I'm going to tell you about my story. I'm going to tell you about my story. I'm going to tell Lotto National Lottery ya kholo ye kaone le go feta la bobedi lona le ba le sebaka se se botse sa go ithupela matsebetsebe a go lekana 223 million ka Powerball jackpot kire 226 million ye we ka fetola go bophelo bja gago le semetseng bogala thuika la bobedi le la pedi June ka iri ya senyane mathapameng o ka bara di milioni milioni wo moswa wa Afrika Borwa wena the National Lottery more plays, more chances, more millions. Bara luki basa nchi go bale mongwa ga elo sone se swae go ba go feta raloka ka maikarabelo. The National Lottery isipidishwa ke ba Sizekaya.
1: Ke sibibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM. Moshato wa tsebone bo ithabisho.
0: Masume pedi tlhano fela ngo tsa go yona area le sume dir na mile re tshela pele tlhabira re tshela batheletsi ba rena motheletsi o mo be ke moriti le tlhabira be nka khumana ke ke ipotsisa ga ntshi ge nke be a ska tsena o ngwaletse molaetsa a re nna ke ngwetse poskarata ke sa tsena sekolo ga ke be ke sepela match ya sekolo ka weekend ke be ke sepela ka radio gore ke kwe di poskarata di avalo mputsi re na ke ma
2: populetsa
0: populetsa ka botlhe go afisha
2: E ka ba Piri me kwa
0: A e wa tonya
2: Mpotsa gore ke subelela ka site
0: Ke subelela ka ka moko o furale jeng gona go buela Ka moko o furale jeng gona
2: E ka ba Eish kai
0: Khosi le botswa
2: Khosi le botswa Oh hey Remo kwele
0: Hey, Remo Quilly. Ke Remo Quilly a rutwa go lele se ya le moya o di tsiba ka moka wa tsiba re ke o tla botsa le ka maina le hore seng go wa go sa lulo fitlana mare ke ba shumi ba ana ka kwa o shumang ka gona. Ke botsa Remo Quilly ba o re tloga re le bogale rato la lena tla re tshe ba tshelaji ba bang gape 0860002452 ke melong rotsi ya gona re go rena e ka ba le rona o rena se tshe se sa mma moratwa go se ba petsa le go ntjwa le nako e le fitile o e bona jwang. Motheletsi o la tsena moare e o khale nyana o batho ba tswa fo ya diposong yo ba rena ba babedi ba bararo ba o reka ra dikisha mo ba di bala ba di gana ganela ba di bala phala anu bale are batho ba tswa fa ba bua ngwala molaetsa wa kitima mo tshele tshwe na
2: re ta bitsa tobele
3: a re bua di shane
2: a re re tsomi le ra lena pa
3: le tloga wa
0: re a tsoga
2: ra lena ke re la ra lena
3: ai se se se rutwa khole le tsona gaitedi ya ke le tlabiwa
2: a re
3: e go pola gore di le ka ngwala poskara ta be go ne le lena no le le ba ba re kgeta go sore ba botsisa se seng ka una thuranta ana molo bo nne
2: thuranta ruri
3: ene se se se le sa ga ne bua se sa ga ne bua lo sino se phala ka gore se ne di nya kwa ke le gore di tswelela ka pele mo go sona Mara mo re tswa go ntse kgole le bana ba ga shiba ka motsa ga bona. Ka ba le bogo batho ba modimo ene re le boga thobela feme na thobela feme ndirile motho. Go le go ba lengwe go mo dile ka una. Le ene ngwa go nyela go gole. Go thomile go una thuranta ga ndi go una se se se feta go thurana. E le boga ka tla ke pedi ke re modimo a thusa a itse.
2: A re
3: ba ga shiba bona ba tiye ba gona o tle ba riela ke ding tsa go sasa le go rutisetsa ke ding tsa
2: ke di tsamasa ya
0: le bo re le bo ga le rato mo tle tshwe yena re mo mushate re lo cha
4: mo kansela ra le mme ara ba ga ba ga ke
0: nna mme ga se fetse mo tse o sa tsene mme ara
2: mme ara
4: le na ka ke le botseng ka tlhobela FM ye ya kai le lena ba ratho ba nna ke nya ka lo botsa nkere wa tsela ke tswa le yona gole ke go pola story se tsweng a ke tsona ke bo 72 re ke bo 73 ile e sa le bo nna kwa mapula kana go ela mara o ra o ra o ra o ka bo tsiba mapa le angwa
0: era le kwa meyara
4: a tsoba re ngwala di boss karata wa tsoba re ho bo pola le bo se bo bo bo ile ga ika wina se keep a ka kumana ke ka ke tsoba ke tsoba ke se tlhompha bo mashama ite le bo le bo mmene le bo ntwa le bo le bo mujati lwa di mmar le kwa tsa bua tsa a tsaka kabina se kipa or kipa sra kita ka srata ka dilela ka kwa na ba re kana mela mo staging wa tsala ka hoeletsa ka nna go phone jo na na na we e reng ke le bo tsheno ho nwe ka mogolo tsheng ka bona le hona ke a le bo tsa batho ba le ka mogolo ba ha tsike mpeo nna ke ne ka re bo tsa nne ba ha tsike peo ya wela mmu wa bo tsona
2: Pura
4: ke tori ke rete lwa go tsa ka mogolo tsumang ka bona ke go mawe o tsa he tsile tseni ga ke no tsaka le tile ke palla go tsara ke re ke ba tlhomile ba ba go ba go go ba go ba na ba bona ba ba ke se bona motho ba ba pana wa panne ka mogwa o na ba tlhobana ene ba tlhobana ka mogolo tsane ile nga bona o thoma mathomong o ga na tsa o fitela ga natsa o jo ba tlhomile mo ile panne papa
0: ri tshi tshe ka matlontsi re a hoha
4: ba tsaba le
0: re a hoha ka bo
4: Makansela wa tsena marelo mawa itse ka makansela ra itse ga e ra le
0: boga
4: ba ba nyo tshipete ya mo wa nona
0: ra le boga ra le boga ra le boga nete le tswa ri gantsha ka bona re ka bolela ga ntshi batho le di ba rena manseline maho re bua le ene re bua mo re bua re nya go re le bontsho re le rena re a letseba ke masema mararo go tsa o iri ya lesometi ke na go re go ma mabela pheladi re go ntla go letsa ditsaba

0: lwa ke wa leloko go ntshishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa chalete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe e bile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano e o tshe o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go ge o dira kgopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlokofetse kotseng ya sfatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya lesuika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntshishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe e bile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso. Ka clientele ga o reke fela leano e o tshe o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go ge o dira kgopelo merero ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlokofetse kotseng ya sfatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya lesuika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
1: ke se dibe ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
2: moshato wa tsebo le boithabiso
3: le bo re ba tlhaletse re le bo ga tlhaletswa le na re le bo ga letlo le re le swerego go thoma ka iri ya senyane re le bo ga motsoletsi wa rena ke na parpare ke mo kgadi wa matlabane mo re di ya tsawe na bile re shutela taba kholo ya latela mokonusi ja gorogile o ratile wa ke kana bjale ka motsoletsi rana ka ta ka ta re kgopela se slebza a re ke ke pelaga yo ya bo se sofishwena o bolela ka story sa se rolo rolo se se sofi mashiji bale se se shoki ko mbere tsile ya rena shwana gore Ula ba le story mo ba re ke ngamengame.
2: Na o go go pula sa bo tjuju. SKV wa mana SKV masho. Ah bona. Motho wa tseba keng mo diragatsi wa maema go dimo.
3: Age.
2: SKV masho.
3: Oh.
2: Wena.
3: Age.
2: Ses Veronique.
3: Mm.
2: Ta o tlala tjona ra se pela ngwana.
3: Ra se pela buti.
2: Oh wo.
3: Ngire ma bakalo ke phathile ya mararo ngire buti. Ongwe.
2: Eh ke go kwela. Ke phathile ya mararo.
3: Mm. Right.
2: Aha, o phathile ya mararo. Ke koretse. Ena bile se slip za tsontse tlo le ba tlhokongira lokile mabane be la pele le khono ke la pedi kgwedi ke kgwedi ya June kgwedi ya thobela FM kgwedi ya baswa. Ke bona re tjuile ra bua ka mswane ke la tharo. Re sa tswere tsa sasa ei ra
4: mo ratwa re tsagola kgwedi ya baswa go me kgwedi ye re tsagola ka kgaolo ya bokiti tse nne le kgolo le masome senyane tsila kgaolo ye o re ibe ka ntse ditjego ra ba ra ingwanelwa ke kgaitsa ka tsa zungu mahlangu ba tshele tshe michini tshweni mtluli le thandi phoshoko mo tshele tshe mo hlagisha moyeng mo leboga le bza ding ke madira mo tshele tshe mo hono Isaac silo mashila

0: mama kuparetsa
1: amuruti
0: awa wena ba golo golo ba re re shitse ge ba re go pola tshukuruna mele mohla tshe ke no ra ga tlang ka ka wena mo mabengkeleng go pa
1: awa muruti ka na ke le tshepele ra gore lebele ng khopotse
0: go feta ke bile ke beke tshe ke ipuntse ke re ke santse go me ithwala ye ke tle ka kua ga le thebenke ke tle go bona wena re re handa handa
1: ha muruti khol
0: eh
1: mabapileng if you don't mind me asking a ke re wa bona mo re mabenkele goba motlhomongwe o tlatla o e tla ka gae
0: ae ka gore shiba yona pele ko gokgweditse re ka se tseye nako tlhe ke ya go gopela mmago masedi wena nko o iphe nako o bolele le ngwane laka ke ra tlhapeadi nna o ile wa ka bona kae mosadi a nyetswe ke moka a re ga a ne monna a gagwe mo bosigong monne ga a ne o phetoga a re ke a mo goma a mo retlhela ka sejabana
1: le dijaaka e tsona tseoe gape tseoe ke jaaka morago wa lebati a setse e leng gore lena le tshwanetse le ditsebene
0: a oa go gone gore ke seke ka ditseba gape ke batswadi ba bana ba yena gokong ka bo yena o tloa a tethele a tla le bana le nna oa bookolela o re awa gomme jalo o tlhapiadisole nna wa ntlaba o robala le ka mmeane pokate wena pokate a nkokoroto ke ya go tsena ka mapaing mosadi ga a nyetswe gape o robala a le thololo ka mapaing
1: ya moruti but jale lebe le re nna ke direng moruti ka sona seo
0: aa ke kry-a gore wena diphe nako tlhemogeko ee gape wena ke gale o le ka mogare ga tse tsa lenyalo o ne maitemogelo a mantsi jole no ba gotepha nako wa bolela le ngwana a tsebe gore mosadi ga a le bogadi o dia tsa bogadi monna a tlo no o lala a ritsa a tse tla bosigo bo ka moka ka marusa gomme a mmona a le mo
1: e gape eo e namela thaba moruti ke tla e kgona ya marurusa bogoko why o sa bolele le mmelemele be yena e le gore o bolela le tlhapiadi ka gore yena ke motho wa gaufi
0: gomme ke ile ka e nagana ka mogoi fela ka gore ke mo tseba morwedi ya ke tlhapiadi a ka se mo theeledi ola mmele tle ke a go gopela mmago makhupareetsa wena diphe nako
1: ka ditaba tsa marurusa moruti
0: ke re o bolela le tlhapiadi a tsebe gore o tshwanetse go robala a le thololo ke mo ka gokong ga a ne o phetoga ga a mokgwetsa mo na meagaga

0: Thabile aowa wena na o re o nthatelela mo mosomo mo gane ebile o mpotsa gore re tsene ka mo koleng yaka o ne e bothata
1: aoske bewa tshoga le ga depa a go nna bothata
0: nkompotse wena o phakile kae ka baka la gore nna a se ke bone ko o tswelelang le kolo ya ope nnase ka ekaka e bona
1: oae nna ke phakile ka kua ntle ka namakare ke go latelele ka maoto
0: rit ngwanaka napa o ntlhalosetse gore bothata ke
1: papa
0: hello
1: le kgone ke letšatši laka la go di o eta ke leboga batho ba banthatang
0: wow
1: so le wena oo mongwe wa bona ke di gore ke tle ke go leboge
0: lebonnamane ge o bona gore aowa papa wa o rata ande ke tlo dula ke o rata ka nako tsotlhe
1: ke sa leboga gape gabedi papa kudu ge o nthegile mo lenyalong la ka le robert se se kgonne go mpontšha gabotse gore o tloga o nthata e ka nnete papa
0: ka nnete ngwanaka
1: wa tseba ke a leboga thekgo ya gago ge ebile ga jewa le re kgona go kwana bjalo ka family
0: wa tseba ke di kgopela gore o ntshwarele nnete ke gore ke be ke fatlhilwe ngwanaka bjale ke fatlhiloile ke bona robert bjale ka mogonyana wa ka
1: thank you so much
0: ngwanaka ke olela ka letša matlhatsi le matlhonolo le be le lelapa le le botse la kgatelo pele wena le robert ke nagana gore le badimo ba batlaika aowa le nna ba tla nkgauela ba nthusa
1: ka ka botsa robert le ena gore a o amogelegile ka gonne ena mo a leng gona a na segopile se se teng
0: aowa o taba nna re a sena segopi
1: kaketetse ka mo ke ne o laela gantšhi ke tlo
0: sesepelemolapateng leo o napo o jongwanaka o dumedise mogonyana mogonyana my food ba bona selonyana se ba reng ke robert ge e le gore se ipotsa gore e tla ba mogonyanaka wa kipora ke nyaka go metha ka bullet tlhogonyana e a re fase a re tšapa
2: Hey, Masedi.
3: What's the village? Hey, give me that chakala gamada enna nga khumana ke monna wao.
2: Go
3: re ka batla na wa ntusisa ka
2: batla. O tsere wena motho le gale in a good mood. A o tshabe go no spoiler mood ka go bolela lotsa o tjotsileng.
3: Ah, ba masedi.
2: Ai, man tsaki ko la taba tshaga go go botse kgale gore ndi o e lorang. E ka sokole e khona ge tsai.
3: Ha? Amen.
2: O nya go tlhore ke ya go khopisa ke ya go botsa gore a o type ya ka saki hle.
3: Masedi. Kurle na swa na se o ka ba driva ye ya hore na a se na type yao.
2: Eish, what's that game saying?
3: Masedi, kan wa o ke ndusa bile o baba so.
2: Bona. Ke khopela o ska itse ya ka lefahlane. Mara ino ba hore saki, nna le wena madi a rena gore a tsamaishane gore re karatana so. O ngwisa. Mara o ska wa ra man saki ba se dikeba ba ntshi ka montle ke dumela ke re tjatjileng o tla ga tlhana lo mongwe o moratang a go thabishana bile wana mo wa ba happy.
3: Kore masedi o gara ke ene tjatjile leng o gara o khetsoa. Wa taba ke re nna mo roma khometse ke tse bolaile eh
2: e bana o tla go yoro o ipolaela nketse
3: nke tse bolaela wena masedi ka bagala ke ya o rata masedi ke ya o rata please
2: o bona le drama man saki ha botsa re go ipolaile o bona o ka rena mele nna ke tla ja ha bana re ka nwa mogelo ra wa ka nnete saki o tlokofetse ra ya le hunra opela ba go boloka le hula chai

0: re bone maitapišo a lena baso re a go bona shandesh hit boss charisma hunadi the host matalani mogatla mo moletši thusago lebogang tibeile le ba bangwe ba bantši thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo
1: mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba thwalago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsineng ka kgwedi ya baswa thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo
2: ona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go tabagolo
3: se fetwe ke ditaba tsa tabagolo le Dr. Maloko mashamaite mo shupulo go fitlhela botlhano ile le sume bedi go fitlhaka area pele mo go thobela fela
1: gore o kgone go sepela le mabaka o go gate ka mošito o tee le tseo di diregago ka mononageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Maloko mashamaite
4: namara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tsere ga mosela gore se ka ba ya re timelela re a le dumediša mosela re ngwa le kgone wa segalela magagešo
1: mo go thobela fela mošupologo go fitlhela botlhano
5: re tsere magagešo re bofile le mapantla re namile re a namelela re ya moyeng dumelang ka moka lena gotlhegotlhe mo le re theleditše gole le gona ee ka mo pela ka ka go dutse o ratile ke kan kgadi ya matebela o tswa ko moletlana motho wa bosebowa sa motlhakapo e ntsho matlakala o na le Dr. Maloko mashamaite ke nna ke išago lenaneo le moyeng yena ke ena a le tsweletšago magagešo re amogeleng ke le ga e le amogetse ba bangwe ka rena ba dirišane ka rena go tloga mesong ya lekgono madumešiao bagešo re a le dumediša re leboga le bakantse ro ya rena kgašo ya ditaba le mananeo ka moka a a fetilego e bethametsetso e seswae go tswa go iri ya lesomepedi tse dingwe tša ditaba tse dile ra kgona go dikgoboketsa ke tseno go lotetše gore poresidente Cyril Ramaphosa a boelele palamenteng go ya go bala ditekanyetso tša kantoro ya gagwe lekgono mola ka go le lengwe go isana le leru le legologolo ka godimo ga tlhogo ya gagwe mo mekgato ye mengwe ya kganetso e rego o tshwanetse go itokolola go ya ka seo se utolotse malobeng ke kgoro tsheko ya molaotheo yeo e atlotsego gore taba ye e mmeile go ditabeng ya polase ya gagwe ya palapala e bušetswe ka go yona palamente ye a tshwanetseng go bolela pele ga yona go sa le bjalo komiti ye e tshwanetsego go šetšana le go tlošwa goba go se tlošwe ga gagwe e kgonne go dula maabane moo ba kgethilego modula setulo wa bona yo moswa yo a tla sepetšago komiti ya maloko a masometharo teng komiti e kgethile le leloko la mokgatlho wa Rise Mzanzi e lego Makashule Ghana yo a fetišitšego Dr. Wonderboy Matlatsi wa ATM yo a bego a phenkišana le yena ka diboutu tše šupa Ghana o kgweditše diboutu tše lesomesenyane mola Dr. Matlatsi a kgweditše tše lesomepedi nkemeleng moo ke a boya magagešo re tlotsela pele nna le lena ka morago ga batho
6: ke oile ditheko ga Hyperland phakiša o iponele 2 liter sprite stone goba fanta 1499 400 grams don body lotion 1999 500 grams wooden spoon majorine 1999 410 grams antisali beans 799 reka 1 kg tokomane peanut butter ka 5999 gomme o hwetse borotho mahala re polokwana gause le city center taxi rank mokopane plaza le lephalele marula mile Hyperland the best price guaranteed in your land
7: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientel di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientel life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: o theleditse tabagolo mo thobele FM le Dr. Moloko Mashamaite.
5: Re sa tsola pele magare sho mi tsuya le ke le sumete e go tswa go ira le sumepedi. Commission ya Madanga e sa tsola pele le le khone go butshulla motlhankedi wa lekala la mapodisa la the Hawks go tswa go province ya KwaZulu-Natal Carl Sundown gore na nako ya ge mapodisa a tlhopa duko ba jina go khonegile byang go ba go khonega byang gore duko ba tshe dingwe ditimelele mo la ditshwanetse go ba karolo ya botlhatsi ya mapodisa. Sanders o sa tsola pele go araba dipotso tsa boima go tloga go la maabane. Mafelelong a beke ya go feta re bone Lieutenant General Nthantla Mokwanazi e le go mokomisinara wa ditiro tsa mapodisa a rona Aforika Borwa ka province ya KwaZulu-Natal a amogetsa sefoka sa go ba motho yo a boletswego kudu ditabeng wa ngwaga gore Newsmaker of the Year e le go sefoka seo a sa amogeditswego ke National Press Club ka thekgo go tswa go the University of South Africa UNISA. E a amogela sefoka seo Mokwanazin o kopetse batho ka moka kudu mapodisa gore a re šomeleng setšhaba ka maikarabelo a a feleletšego a re tlogeleng go bomanaga le letsogo le kobong re lweleng go netefatsa gore Aforika Borwa e šireletšegile ka dinako tsotlhe. O boletse gore ke maikarabelo a gagwe go tlhotlholetša mapodisa le ditheo ka moka tša twantsho ya bosenyi gore di šomente le go nyaka go šalwa morago goba go amogetswa se sengwe ka thokwana e le go bo letsogo le kobong ga mmogo le bofora. O sa le bjalo re kwele gore mapodisa ka tikologong yeo a sa tswela pele go fielela dinokwane ka mollong. Re kwele gore mo mothuntšhaneng wa matho a makhwibidu le dinokwane ka tikologong yane ya kwa Mzane dinokwane tše pedi di bolailwe ke mapodisa o tee a gobatswa go šorumola ba bararo ba kgonne go tšhaba mapodisa a sa le motlhaleng wa bao ba kgonneng go tšhaba. Theko ya mekhuta ka moka ya petrolo e ya go tlhatloga bošegong bja lekgono mo theko ya octane ya 93 le 95 go retsweteng gore di tlhatloge ka diranta ka ranta e tee le disente tse 43 godimo ga litara mola diesele e tla theoga ka diranta tse 3 le disente tse 25 godimo ga litara. Parafini yona ke kwele ba re tla theoga kutswanyana ka diranta tse 7 fegolana 95 la disente godimo ga litara le gore LP gas le yona e tla theoga ka disente tse 7 godimo ga kilograma. Re di gomela gona mo makase.
3: Ye ke thobele FM, ka ra ngwa ga ke di pedi masume pedi tsila. 2026. Thobele FM. Mo shata wa tsebo le bui ka di show.
8: Ba re bolo ba padi, si ba ka. Mo kwa na e metamolo tso.
9: Jule o tile di thobele FM. Go kwa ka di papari tsa mo gopo wa lefase. FIFA World Cup 2026.
10: Tswakela le sobe June go fitla kana le sobe senyane July go thoma ka papadi ya bafana bafana le Mexico go fitla go magaola gang
11: bafana
10: re na go 87.6 go fitla go 92.1 FM o ke mo le ngona
9: all of us all in go fela
10: tobele FM mo shata wa tsebo le boithabiso
3: o thele ditheta bagolo mo tobele FM le Dr. Moloko Mashamaite.
5: Batjele ka re topeng e sa fisha ka tsona supo seo e dumelang gape gape ke semmuso ntlowe magare shura la amogela ka moka lena go tle go thoma le ka bale le gona e re ngile botse batjele go bona le bale o kare mushumo o nyaka o tshaba diata bale gona ga gore committee ya parliament ye o ithelwe go seka seka tshipidisho ya karolo ya masome senyane masome sa senyane ya molaotheo mabapi le taba ya palapala bjale gona o kare e nyaka o tswela pele ga botse se se tla morago ga gore komiti yane o e kgethege moetapele wa yona o mosa e le go leloko la mokgatlho wa Rise Mzanzi ke bolela ka makashule Ghana bjale ka modula setulo wa yona komiti e ya banna le basadi ba maloko a masometharo tee. Ghana o kgethilwe ka dikgetho tse lesomesenyane ge a bapetswa le moemedi wa mokgatlho wa United African Transformation ATM Dr. Wonderboy Matlhatsi yo a hweditsego dikgetho tse lesomepedi. Mwemedi wa African National Congress ile go mikateko mothaule ke yena a shishintse go lena la Ghana mola mwemedi wa Economic Freedom Fighters yena ile go umphile mahotwe a shishintse lena la mathata. Kgetho ya Ghana e thegilwe ke megato ya wetsa African National Congress, the Democratic Alliance, Patriotic Alliance le Freedom Front Plus. Ka le thakoreng le lengwe Economic Freedom Fighters, MK Party, Action SA, National Colored Congress, Build One South Africa, ATM, the United Traditional Alliance, Irane, Sepeto So, Sepetilio, Sauketa, Yo, Refetango Balagayanama, Kashule Ghana. Bolibe alo matheleji ye ga committee tshe e na le modula studio go sana le dipuso mabapi le gore na bana e ta khona go tswela pele ga botsa moshomo wa yona nam se se ba kwa ke gore e beke nya go feta ke re le bone mo president le yena se le re maphosa u file khorotseko ya kholo ya ka kwa Cape Town di ngwalwa tsa go khopela gore karolo yeo ya setlhopa se sa go ikema e se o sa tsanya ke tshwana taba ya palapala e le kolo gape ka leswa ka dingwalentse o president Ramaphosa go khopetse gape gore parliament e emise tshipidiso ya karolo ya mo masumi se swa isinyane ge taba yeo e sa le pele ga dikgorotsheko o boletse gore ge seo se sa direge o tla tsaya magato a tshoganetso a semolao ao ba kgopelo ye e latela maemo a moporesidente a ile go a tsea pijana ge a be a gatelela gore ee a ke a ikemišetsa go tloela maemo a kabela ga moporesidente gomme a re o tla tswela pele go tlhankela maaforika borwa mola a lwantšhana le ditatofatso tseo motlho mongwe di sa sepelego ka tsela ya maleba ka gare ga naga ya rena ya aforika borwa ditiragalo tse ka moka tsona magašo di latela ka tholo ya kgorotsheko ya molaotho ebele ga e ke le bontshi yeo e filwego ke moatlhodi mogolo Mandisa Maya yeo a tlhotsego gore palamente e tšere sephetho seo se bego se se molaong ge e emiša tshepidišo ya karolo ya masomesaisenyane mabapi le moporesidente wa naga kgorotsheko ifitle sephetong se morago ga gore Economic Freedom Fighters ga mmogo le African Transformation Movement di phegiše sephetho seo sa palamente. Mekgato ya dipolotiki magagešo e bentse emaema e nyaka go bona gore na dilo di sepele ke tlo ba ke boledišana le o mongwe wa batho ba e le gore ba re thuša kudu go sekaseka ditaba tše ka moragonyana fela ga se
11: ga gona supermarket yeo e tšhipile go phala usave seo se ra gore o hwetsa ditsheko tše kgolo ditsweletseng tša gago tša mmamoratwa ditlhoko tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintši e kgoletše 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka $89.99 le 2 kg ya Sunlight Hand Washing Powder ka $54.99 fela dintswele kae tše di hwetša go fihlela ka di-7 tša June 2026 o se hlele ke dintswele kae tše tše kaone-kaone le tše dingwe tše dintši ga usave fela mo dijo tše bose di bitswa ganyenyana ka mehla
12: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano clientele legal e abela maaforika borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase gomme o amogela ditirelo tša semolao go fitlha go R745,000 re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka ya akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya R5,000 tsenela le hono SMS-a thobela go 45135 45135 clientele general KFSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
13: o theleditše tabakgolo mo go thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite
5: ga ke sa le tee magagešo bjala gona ka nnete ke na le mosekaseke wa rena wa ditaba tša dipolotiki monne o re tswa kgolenyana le yena bakešuo le botša nnete re tswa kgolenyana le yena ka baka leo ka nako le e nngwe le nngwe re setse re monyaka ke tla ke bolela ke re ge a se ka sefofaneng goba motlho o mongwe a sa ikwe gabotse ke mo re ka motlhokago e fela ge ditaba di lokile gabotse a o ba le rena ke bolela ka Dr. Bennet Sebake madumeši ya Dr. Rala amogela thobela
14: Ngaka Mašamaite a ke o tamiše ke tamiše batheletše ka moka ba sealemoya sa rena thobela FM
5: ana o kwile na ape se le moya se se kitse ka mongwa wa bo masume tsela tsela
14: ke sona se o tsoa tsere go di shitse ntate mashama ite re a leboga se tlo re golela le generation e tlang e ta fumana e sa le kokoto se fa ditabajelo re ke tsa maleba di a ga tshaba
5: ha re leboga ngaka nke le mbotse ngaka na le tlhatlolla byang go ba le seka seka byang botlhokwa ya go kgethwa ga modula studio mo sa makashule Ghana yela ka modula studio wa committee yela ya maloko a masome tharo teng ye ile gore ba the impeachment committee le go kgethwa ga monolo bona bona byang
14: ke ke lebeletse go kgethiwa ga monna o ke lebeletse maloko ka moka e leng gore a tswa ka tlase ga makoko a tlhokometseng tša mmušo wa Aforika Borwa GNU ke bona o kare ba bona o kare ke yena o e leng gore ko wa maleba o e leng gore o na le bokgoni jo bo itseng go tla go tsena ka gare ga taba e ya ditheetso gore na e ka be go na le mabaka a tletseng a gore re ka convince-a palamente ya rena ka mo Aforika Borwa gore na moporesidente a ka tloswa setulong na
5: wa tsela o tlile le yona e phela man re bone mekgatlho ye mengwe ya dipolotiki e arogana ge o e tla mo tabeng ya go kgetha ga modulasetulo na se se re botja eng ka dipolotiki tseo motho mongwe di dukologile go taba e ya phala-phala
14: nako nngwe a re kosiša gore modulasetulo ke motho mongwe e le gore o botlhokwa mo dikomiting ka moka ge re tla mo go tsetša mmušo jalo le jalo jale ge modulasetulo ke motho o e leng gore a ka kgona go thuša gore go pesiwe mabaka a itseng go seka go a pesiwa ao a itseng ke mo e leng gore ge modulasetulo a ka tšea letlhakore mo tabeng e tla go be go pheledišwana ka yona o ka fetša go diragetse gore komiti le yona e tšee le manuale itseng le e leng gore ga se la nnete goa ka mekgatlho ye mengwe ye e tla go be e na le kgatlhego mo tabeng ye ya impeachment ya president
5: go go lebeletse doctor ke kore ke lebeletse maloko a le ke a boneng ka mola komiting yela le bona e ke motlho mongwe a ka ya tsa pele komiti e ga botse ntle le go ngangiša ke ona maloko a komiti yane
14: sa se le gona ke gore mekgatlho ya dipolotiki e leng gore e rometse maloko ka kua gare ga yona komiti ya gore na moporesidente wa Aforika Borwa a tlose mo setulong ba aowa se se leng gona ke gore dinyangišano tše dikgolo di sa tlhoa di tlo ba gona ke ka lebaka leo e leng gore le maobane a maobane go tsweletse taba ya gore na na ke ne mo e leng gore ka bitša moporesidente a tle a kgone go ntšha tsa mafatlheng le yena gore na e ka be e le gore go diragetseng ka taba e ya phala-phala re tla gopola gore ge ka lebelela raporoto e ileng ya ba gona e e tlisitseng ke outo committee e ileng ya tlhomiwa ke palamente mabapi le taba e raporoto eo ga e na le gore ntate Ramaphosa ga a ka a fiwa monyetla wa gore le yena jwale ka motho a tepobole e fela e no gore re bona o kare go na le ka mokgwa e le gore moporesidente o santse a bitswe a tle a te tlhalose jwale ke bolele gore impeachment committee e e tlo ba ye nngwe ye ya dikomiti tse leng di gona tse e le gore moporesidente a ka ntšha sa mafatlheng
5: mpotseng ka gore go lebelela ka gare ga maloko alo o hwetsa e le gore African National Congress e na le bontsi bja maloko ka gare ga komiti e na se se ka ama bjang boikemo bja yona komiti e le tshepo go setšhaba mo tshepidišong ya taba e ya nkalakala e kgolokgolo e re e lebeletseng ya gore na banna re ka se bone histori ipušheletsa mo e le goreng bontšhi bokano tsa bja huetsa taba e gabotse
14: ga ke lebeletse ditaba tša go swana le tše tša go ama gore na e kabe e le gore maloko a rena a palamente a se swereng mo mmušong wa rena wa Aforika Borwa go kabe go na le ka mokgwa e leng gore setšhaba se šetse se tšere le manuala gore na e kabe e le gore re buša ke batho ba e leng gore ke ba tshepega mo setšhabeng na jale ge ke lebeletse taba yeo ga go tlhokege gore re lebelele gore na ba mokgatlho wa ANC ke ba bakae e fela se se leng gona chaba o batho ba Afrika borwa go aka gore o eme mo kae e tlo ba taba yona yo ya gore ge e le gore bontsi ba ba leng ka mo committee ba phesuwa taba gore ka be le gore mo president ga ana molato ba e le gore le khale ba ntse ba sna le tshepo mo mmusho ba tlo no tswela pele ka gore se ke se sengwe sa go letsa gore ke khale re bolela gore ba etapele ba rena ba ba leng ko ba ba swere mmuso wa rena wa ka Afrika borwa ba tloga ba se nna botshepegi mo setšhabeng
5: o tshetse tshobela FM le go tla gatswa la Afrika borwa motšheletsi ke bolisana le Dr. Sebake ngo tshwaranyana ya ganyane ke re
15: boipsilo bja mannete bo mo thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
5: o se ka lebala gore mo kgweding ya baswa magagešo
9: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletsana ka tše di botse thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
5: Dr. Sebake Mbuje na go la le kotsi ya gore motho mongwe komiti ye e feleletse e le lefelo la dintwa tsa dipolitiki go feta go nyakisa dintlha tsa molao ka mogo komiti ye e tlhometsweng tsona.
14: A ke dumelane le wena gore ge re ka lebelela kua morago ge re be re bolela ka taba yela ya ko Nkandla le yona ile ya ba ya fetsa. E dirile gore palamente ya rena e be poleke ye e leng gore go na le dikgagano ka dipolelo go a le ka mokgwa o ba bonang ditaba ka ona ke bona gore le ka se sebaka ge re bolela ka phala-phala tseo di diragetseng ka nako yela yang Nkandla di ka notla tsa ipušeletsa ka baka la gore rena re le maAforika Borwa se segolo se re se lebeletseng re lebeletse nnete mara jale ka baka la gore ge re bolela ka go lebelela dilo tse ka sepolotiki go na le nto engwe e leng gore go fetswa go lebeletse gore moetapele wa dipolotiki wa leng ko mmusong a šireletswe go na le gore nnete e tswelele pepeneneng ke se sengwe sa tseo e leng gore se ka tla sa fetsa se tlhotse tsona dikhuduego le dikgakgano ka mantso tse e leng gore mafelelo di tlo affecta le National Assembly ya rena gore e fetse e ba ka mokgwa oo
5: o bona e nngwe e ke ipotsang yona ngaka ko gorena banna ka gore tabashe dutse komiti se e kgethilwe le modulasetulo o kgethilwe empa lepheko le lengwe šele moporesidente o setse a isitse taba ye kgorontsheko na magato a gagwe a semolao a ka ama bjang lebelo le mošomo wa komiti e
14: ke yo e leng gore tabakgolo ko gore komiti e e dira seo e leng gore moporesidente o kgopela gore se dire ke dikgotlatshekelo tsa rena ke laetse gore komiti e ka se tšee sephetho sa go wa ko palamenteng ya re recommendation ya rena ke gore moporesidente a tloswe goba a seke a tloswa e le ka tlase ga mabaka o e le gore le yena o biditswe a tepobola seo se leng gona ke gore go seta reporto ye ngwa le ka mokgwa moporesidente a tšereng a exercisang di-rights tša gago ka gona e tlo swana le ka mokgwa e leng gore ke seo e leng gore o tlo tla a se presenta koum impeachment committee gore mafelelo nnete se a se nyakang ke gore nnete go aka ena ka mokgwa a tsebang ditaba ka gona di kgone go tswelela pepeneneng di tsebe ke maAforika Borwa gore le ge e le gore decision ya tseiwa e tseiwe e le gore o kgonne go ntšha sa mafatlheng a gago
5: e kwagala o kwagala ngaka nkemelengnyana ga nnyane ke nyaka go kitimela ka kua kantorong ya kgoro ya ditaba gomme re tlhakana le Stempiso Maebela Šoma ga gešwa re fe dintlha tsa ditaba

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Magareng ga tsona mokone re ka letela tša gore kgorotsheko ya selete ya Modimo le mono Limpopo e file banna ba bararo kotlo ya mengwage masometshela kgolegong godimo ga molato wa go hula le kgatako ya molawana wa bofaladi. Maphodisa a re a ntšhitše ditlabelwa tša tlaleletšo go leba kua renkeng ya dithekisi ya Nyanga go la Cape Flats go ya go bea maemo leitlho. Ka go le lengwe warrant officer wa lekala la maphodisa la the Hawks provinceng ya KwaZulu-Natal o re maphodisa a lekala la botlhodi ga a name a tsenelela ditabeng tša go ama kgoboketša botlhatse mafelong a bosenyi. Tše le tše dingwe ka iri ya pele go thobela FM ke Sthembiso Maebela.
2: Re leboga mošato mogolo setogolo sa maabela a phelabi o sa tšheletše thobela FM ya lekgotlakgašo la Aforika Borwa. Ke boledišana le Dr Sebake Mmagaso, ke na re sekasekelang taba ye ebile ke a ekwa gore bjale ga nnete ba le sa kwešišego le thoma go kwešiša ga botse ona yale e foka e ya kae. Ngakanke le mpotse, re bone mekgato ye mengwe e šetše e bolela gore e tla thekga President Ramaphosa, mola ye mengwe e nyaka gore taba ye e tswele pele komiti e tswele pele e ngangišane e boledišane ka taba ye na se se kata sa ama bjang tshepidišo ya yona komiti ye.
3: Komiti ye e tlo ba le yona tsamaišo ye e leng gore mafelelong e tlo ba yona ya gore naga boradipolotiki ba e leng gore ba rometswe ka mola komiting mekgatlo ya bona ya dipolotiki e reng e fela bošaedi tlo go le mo gona ga re bolela ka tša tsamaišo ya tša mmuso ka boripana ko gore go tloa go hlakile gore di-political parties tša rena ka mo Aforika Borwa ga tša lebelela mabaka a e leng gore a gona a e leng gore a bopa taba ye ka botlalo ba lebeletše gona gore na re thoma ka go protecta moporesidente ge re sešo re humane nnete jalo o ipotšiša gore ge nneteng ya go tswelela mola komiting ba sa tlo followa lona lenaneo or decision ya bona ya gore moporesidente wa protectiwa goba aowa ke seo e leng gore se senya dipolotiki tša rena ka Aforika Borwa tša fela di sa tlhodi sa šomela nnete le setšhaba sa Aforika Borwa ya ba gore di lebeletše gore na ke mangwe e le gore a kabe a amile ke taba ye e le gore ya sekasekiwa ka seo sebaka.
2: Wa tseba ke ngwatla le yona e phela ke lebeletše taba e ngweši ona ge o lebelela maemo a bjale ka mokgwa go lego ka gona na ke ditlamorago dife tša dipolotiki tšeo motlho mongwe moporesidente a ka lebanago le tšona thwi go sa šetše gore komiti ye e ka fithelela sephetho sefe.
3: Se se leng gona ka se sebaka ke gore na bao e leng gore ba kgona go kwešiša gore democracy ya ka botlalo le mo Aforika Borwa e sepedišwa jwang e gobetše bokakang go tloga kua morago gore setšhaba se be le tshepo gore se na le mmušo o e leng gore o lwela ditokelo tša batho ka moka ke gore na jwale ka mokgatlo wa ANC ge go le ka mokgo na ga go tlo ba le mo e leng gore a mangwe a maAforika Borwa ga ba sa tlo ba le tshepo.

0: go letsa gore ka nnete jwale ka political party ba na le gona go lebelela gore democracy ya Aforika Borwa e tloga e le botlhokwa go feta baetapele ba mokgatlho wa bona.
1: Otama ba le go ikibutsa tabeng kere komiti ya ne e kgethilwego e tshwantse ba ina le baeletsi ba yona ba semolao ka ba ka lebelela le gore le president o tshwantse ba ina le baeletsi ba gagwe ba semolao go na le mo bona go gore baeletsi ba ke bolelang ka bona ba ka thulana mo e le gore ntabe e ka no feleletsa e sa tswele pele.
0: Ke gopola gore baeletsi ba semolao bona ba gona jwale ka taba ya gore ge re tsamaisa tja mmuso le ge re bolela ka se sebaka ka maitshwaro a bao e leng gore ke baetapele ba setšhaba ka mo Aforika Borwa, ba semolao bona ba tshwanetse go fela ba e ba gona ba e fa maele. E fela se se leng gona ke gore a se bona ba e leng gore mafelelong ba tshwanetse ba tšee decision ya gore na re ka be re ka tšea le manoga la left go ba ra tšea le manoga la goša. Se se leng gona ke gore ba tlano be ba lebeletse gore na ke kae mo e leng gore komiti e tsamaiša merero ya yona ka mokgwa e leng gore ga go ko molaong, gore mafelelong ge ba ya ko palamenteng ba iša raporoto ya bona e le raporoto e leng gore e tsamaišitswe ka mokgwa wa maleba go ya ka molao ka mokgwa go nyakegang ka gona. E fela boramolao bao e leng gore ba ka ba le gona ga se bona ba tlo go fetsa ba kere decision ya mafelo ya gore na ko palamenteng go ya eng.
1: Dr. Sebaka ge ke ruma le lena nke le mputseng ba bangwe ka gore sibi ba bašitse ba re taba ye ga e sale ya phalaphala fela eupia e šetse e le mabapi le boikarabelo jwa moporesidente le maatla a gagwe le maatla a palamente. Na o dumelelana le pono ye?
0: A ke gopole gore ge ke lebeletse taba ya gore na e ka be e le gore mašheleng a nyakang a e leng gore ke ya foreign exchange a nyaka eng ka disofeng a tlile jwang ka Aforika Borwa. Ke nagana gore ge re ka botsiša mo Aforika Borwa o e leng gore o no ba abaretswa o tshwana le nna, ka nnete go a direga gore mo Aforika Borwa o a nyake go tseba nnete gore na e kabe le gore lo tse di diregile ka mokgwa wa maleba na, ande di re botsa gore na moetapele o re nang le ena jwale ka presidente ka mo Aforika Borwa a kabe a tshepega go fitlhela jwang setšhabeng. Ke ra re ba ba lebeletse gore na democracy le maitshwaro a baetapele ba mmuso mo setšhabeng a jwang, na ba ka ba reetile pele ka ka botshepegi. An average citizen wa o tshwana le nna o tla nyaka go tseba go tse gore na go diragetseng mo. E fela se se leng gona go bora dipolotiki e ka nobe e le yona taba ya gore ga re ba phukamiše gore ge re ya pele setšhaba se se sa ba tshepa e be gona gore jwale mmuso o tšea kerena.
1: Ya a re gomele gona mo Dr. Sebake re lebogile kudu tshekatsheko ya lena. Ke kholofela gore le batheletsi bao ba sa kwešie ona e foka e ya kae mo ba a kobja le gona ditaba tse di reng. Re lebogile kudu le ka moso ge re lenyaka ya Doctor le no ba gona bele ka metheng re a leboga.
0: Ke a leboga ngaka.
2: Hello Mabisto Fisto.
3: Mabisto ke mambia le dedi. Awa ke go botsisa potsiso ke re Mabisto ke mang, and then wena o mphetolo mpotsa go theletswe ke leleme emanyana e seng gore o ramma batho gore Mabisto
4: yeye ke tla bosego bjalela bobedi le tša mahlakong ipsine ka tsona ka kwatara pele ga ira seswai kara to eight mahlakong
1: ya yela gona e namela taba magagešo ke le botja nnete lethele ke thobela FM le go tlagatsho la Aforika Borwa ditaba šitse tšeo re le akaretšago le lena ka gare ga tsona magagešo gomme le bolela le rena ka nomoro ya 086 000 2452 ke moka ge lenyaka gore boledisa ka taba ya go ngwala ka gore le a re boledisa mana ebile re le leboga ka moka lena ba le ngwadileng ditaba maabane re di bone re di badile le sekelanagantlhangwe ditaba tse le re ngwalela go tsona re di bale re

0: bala ra kwa rena ba tsile ba reng ba eme kae ka ditaba tsene re le boga gudu ke bolela ka ba le bangwala mola go Facebook ya rena thobela FM ya ka butse tshima ga gesho maikuto a gao ke afe motheletsi ka go tlhongwa go ba go thongwa gape ga tshipidisho ya karolo ya 89 mabapi le taba ya phalaphala shile ka parlamente shile president o nyaka go iphegisa ka parlamenteng gore aowa ya nnete taba shene na o nagana gore parlamente e tshwanetse go tswela pele ka dinyakišišo tša yona ka komiti ya maloko a 31 goba e emele pele sephetho sa kgorotsheko ka gore presidente le yena o setšaišitše taba ka kgorong ya tsheko ei marandrang e nngwe šimagagešo ke buša gore na o sa na le tshepo ya gore palamente e ka sekaseka taba ye ka toka ntle le khuetso ya dipolotiki na palamente e ka kgona go sekaseka taba ye gabotse ba ba e fetša gabotse ba ra gore fitlile mo ntle le gore e tsena tsone ke sepolotiki
1: sefetšoe ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa o mananeo ka moka a thobele fela re pala le mosale bo ka moso kgwedi ya baswa thobele fela mošate wa tsebo le boithabišo
2: Tshwane, Matopantšha di tša.

0: Plus. Tobel FM. Moshata wa tsebo le boithabisho.
1: Aga, le mmelo tlo pele magagesho ke na le lena ba thile je ke bule megala ye ke moka le gone go tsena le re buledi she magagesho. Ma ba ne e ke le buletse ka rona le ba bangwe ba re thusa go ka go thieletsa batso ba thieletsa ka tsebetse pedi. E ga e kokare e tla mo palela taba ra ba mo khupela gore go kokare taba ya o ikwisitse ga botse e thieletsa ba bangwe ba e bolela. Motheletsi wa mathomo shudumela. Ita khona o tla pele committee yena ka bagala gore president o tsile yena a lokho tsi tsa gawe ka ra di khorotse o tsile ke thobela ra amogela motho le di dumela arloche thobela
2: mo logo go ta mishi
1: mama cha inga no khumola pele mo ke nya ke lo fita monna
2: awa ne ke ke sare ke tsore mo wena ke re thobela ya senda ga e gole ga e gole e fete le rena
1: okay le bo ke le bo machai ke le bo monna ga isho le a ntile tsa mo thembise ke a tseba
2: ya wa mo re go re thele di moloko ba re ka ka thobisa
1: ka
2: mo khole na no le sepelang ga wona mo lo go ba re lebele di mo re bona ka re se isa jo ba ga ga ke ya taba ya mogalaji wa ga ra maphosa wala ga go shitwe go le tshele mogala jo go bola le yena ga ndi go le gore go setlo ba dinga ni shano change ka ga re ga bona ba tibe ba wena mogala jo ra mapho sa le bona ba tibe ba leng gore ba kgethilwa ga ndi go le ba committee e dutse mane go ya e sa ile ba khaga tshele gore a re tswe rena ile o fella ga ga botsene mara mafelong go bona o kare ka ile e tshola
1: o ya o na gana gore ba ga e tshola
2: ya ga nagana re ba ile tshola mogone le yana go le ga di di se di bule jele ma ba ne ga yana mogala jo wa ga gana le yana hona ka mogomong ke nagana re ema le yana mogadlo wa ga bo wa rice mo ka ga ile gore ne le yana o tsena ka mara ga GNU ba ka se ba luka ne ba ke tshola
1: ba nna we go kwela monna ga sho o sa tlhile tshobela FM ya le go tla gatshola Afrika Borwa ba tla be ka no data gapela thuko a ke go lona tla gapela thuko megatlo mengwe ya dipolitiki le go hona ya khumola na mutile di shura a mogela tshobela
2: tshobela ntate mashamaite
1: mina shuru mina tau
2: le ga ra go rena
1: re go na ra lena
2: nna ke le lena go le la ile nna e de ke go la shala tou
1: Oh,
2: o la tla tlo le le tsitse gore di pola go le di tsela o tswa ga go teng tsi. Ha nna ga go tsela ngwa go.
1: Eh.
2: Ha seng jo ga ka fa isitse mara go hele le ke sa mo president a rena nne.
1: Mm.
2: Mo tla go luka wa go fola e nna go no la tla tlo re bana ba ikugirile phofoi. Sala nga bo.
1: Wa tsiba gore kana go ngoka la tla tlo mo la o dikuluwa ke dilo tse dintsi. Re ka bona e bile o tswalelela ka ara kgolego. Ba rena o tsha
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
3: tsogile re ka botsia lena
1: a wa le na re gona
3: kwa tsela o tlamakata ke batho ba o bja melao ya Afrika mo ba nyaka go berekisa maatla le ditšhelete tsa bona gore bona ba fekise jalo o ipotise ge wena o fekisa ebile o latlhela kgoleelong ka matsatsi a mararo gore re lekana re le kae mo pele ga molao gape go lebelela mea presidente kore re bolelang ka reng ke kgosi o ba a tswa mo tulong sa gae ka lepokisi o ne o tshwana le e ka mokgwane mogale ba ba bolela gre ga itukolola ke re na ka itukolola mme ke o tsena o sasa re ka seke rano galemela gore mogala jole a ka tsowa naga eyakae ke nka re ke ena kgosi ya mathomo le mafelelo a go busanaka and-e se e le re se diragetsong yone ke na le nete ya gore ntse e pepeneneng gore go na le ba ba tlhokisang ko modimolole ba tlhokisetsang bone ba ko modimolole ba tlhokisetsang
1: ba tlhokisetsa go amana le bona le molatola
3: le molatola jale mongwe wa tsona disente tsona tseo nka ena re bolela re nka re ane phoso mara disente tsona tseo ba di godikeng gona batho ba sekiswa ke ko e thomang gona a e thome fela mo lefaufaung e thoma gore disente di tlile jang tse batho ba ba kopaneng le tsona
1: nkompotsetlo ge nka khumana letswai ka kwa mokwele ka kwa le le ntšhintšhintšhintšhintši ebile se ka bolela ka letswaine a ke nore ka bolela ka tšhelete e le gore ntate mokolo e beile ka mona ke tšhelete ya gagwe e amana bjang le merero ya naga
3: batho ba seemo sa rena ke gore na dilo tse di fetela jang e amana le merero ya naga gare e fetela jang o ne o tshwana le gauta ge batho ba utse le ka monna ke re tshwanetse ba mputse gore gauta e jaka ba tlo mputsa pele gore gauta e ke jaka ba ka sena gore ae wena ba mmanga re o bolele ka wena re tshwara ba o nyaka
1: gautage re rumanna le lena ntate mokolo mputse le nagana gore ge taba yenkebe e direge ka motho fela wa go tshwana le nna le lena nkebe e se mo e leng gona goba ye e no ba le maatla gogedi ka baka la gore e ama moetsa pele wa naga
3: wena mašamaitong ke setse o aperetse ka mmala wa namene
1: tete mokolo ore enkebe e le nna ke gale batshwere bare ke gale batshwere ebile ba ka sete bankisa kwa loko ba ora sepela le motsea sepela le motsea le motsišemo gore ke ile batheletse re jala pele ke rile le lena bao lengwala gore a leboga ba geso re leboga thekgo ya lena ba lebe lengwala maabane re bale melaetsa ya lena e mentšhintši e makgolo seswae masome tshela wa tsa keng ke bone ke kgatlha ka mokgwa batheletse ba nna ba re ngwalelang ka gona arone maphete nkgapele se wa thobela dr mašamaetele o ratile ka kana ka mo nna ke re palamente e tshwanetse e no tswela pele go nyakišiša gore na le yona e kgone go tšea sephetho sa maleba ka taba ye ya palapala ke senya ke rialo ba gešo ke nna aron mapete nkgapele go tswa ga dikgale ga moloisi o mošo ke jenet mošia jenet mošia le ena o ngwadile mo dr mašamaete palamente ga e emenyana ka dinyakišišo ke re thobela e go le thobela ka nnete ga gešo ke mo amaponto re a leboga o mošo ke maleselela ke kana le ena o ngwadile a re ntate mašamaete bona mphe ya boraro putšoše ke arabe ke re nna ga ke na tshepo mo go palamente ka bo yona go ka sekaseka taba ya phalaphala go ya ka toka batho ba tlo tšea letlhakore la sepolotiki gana ka mola komiting ela o mošo ore ke ena malesela ke ena malesela a ngwadidimo magaešongwala le ka kwa belabela ga bo ke mola fal bank masepaleng wa dr j s moroka kampumalanga o mošo ke matlhodi makita a thobela mogaši nna ke bona palamente e tshwanetse go no tswela pele ka dinyakišo tša yona re mmogo ke le mo seabusa danko ke a le leboga o mošo ke phutse mabotse a thobela dr mašamaete le o ratile ke kana ka mogašong nna ga ke bone palamente e ka sekaseka taba ye ka toka ewe sekaseka bagane sekaseka ke na le kholofela re tuka yona a yo phetagalane ke nna puti mabotsa go tswa mo moletsi ga mabotsa ka dithabeng ana sonona le rengwa le ma Dr. Mashamaitele o ratile dumelang parlamente a emenyana e ka dinyakisitso go fita ge kgorotsheko e fetsa ka sepheto sa yona nna ke nna ana sonona go tswa mo matshela pataga ma mabolo o mongwešong a re kgotsong ke nna mogale kgwatlha mogale kgwatlha le ene ngwe le mo a re kgotsong Dr. Mashamaitele o ratile ke kana parlamente a emele sepheto sa kgorotsheko e tla tswela pele morago ga sona ke nna mogale sipho kgwatlha ke ngwala ke le mo Penina Park ga gešo ke molatlhabine ga mogoboya o mošo ke KB le kubu a thobela Dr. Mashamaitele o ratile ke kana ke nyako tša puso ya boraro nna ke bona o kare palamente ya rena e huetswa ke dipolotiki e sa lebelele taba ka bo yona gorena taba e ka ba e lebeletse gorena go ka dirwa eng Ramaphosa o tshwanetse go rakwa ka gore ba mo tseba Ramaphosa o tshwanetse go rakwa ka gore ba tseba melato ya bona o ka se sekise motho kgorong le wene o na le molato ke nna KB lekubu go tswa mo Taung Village gola Beggersfort ke a leboga mokone le go ratile o moso ke Efia Tefo Efia dumela monna Efia Efia o re thobela Dr. Mashamaitele o ratile parlamente a eme pele ka dinyakiso tša yona moporesidente o sa filwe sebaka sa go latela a gagwe a bošuana le ge e ntše taba ye e sekasekwa ke dikgorotsheko a banne ba emenyana re mmo a ke tsebona komiti e tla feleletsa e thomine ka mošomo ga botsena ka gore ba bangwe ke a lekwa le re a emenyana o mongwešo ke Matsobane nkwana matlamalala o riela a re kgotsong Dr. Mashamaitele o ratile ka mowe nna ke re ga ba eme pele sepheto sa kgorotsheko gobane bona ba ka tswela pele e fela kgorotsheko ya tla ka sepheto se šhele mola bona ba šetše ba kgethane gore na re o sepetša taba e bjang eman botšišang tšhilwane šo a thobela Dr. Mashamaitele o ratile ke kane ka moo ke tšea potšišo ya pele go bolela nnete ge e le taba ya phalaphala e ka se tsoge e fedile le ge le ga tee e no ba go senya nako o ka re nako le nako ba ema naye ka ge ba tšhaba go mo ba tšhaba go kubiwa mošomong nako le nako ba ema le ena ka ge ba tšhaba go kubiwa mošomong Lilian Ramabele le Sofia re kgotsong Dr. Mashamaitele ka mokgašong le o ratile number 3 nna ke bona kare ga o bonolo gore bora dipolotiki ba tsentšhe sephetho sa bona ka mogare Lilian ngwadile ka sekgowa monna o kwa ke e fetole ka lebelo ka mokgwa o ke noba ke lebeletse ka mokgwa o ngwadileng ka gona Lilian Ramabele le Sofi sokodibeng o mongwe maloba kile ke thekana le ena ke mmutsa ke nnang kano gore ngwalela ka sekgowa a re sekgowa se kaonafatša dilo kore se beya gore dilo di be ka boripa kana makara yena kara wa se nnete Daniel Solo wa sholo yena o re kgotsong Dr. Mashamaitele se se o ratile ka moo ke kana putša boraro nna ga ke sana tshepo go palamente ke bona khutso ya dipolotiki tlile go tšea khuetso ya dipolotiki tlo tšea karolo ye kgolokgolo kudukudukuduka go bona ka palamenteng ba kgona le go emeledišana le go fothana ka matsogo o ne kuša gore ae palamente e se tšetšere
4: letlhakongtshobela FM e thekga bakoni ba Phokwane tlhantlha ga ditša mogodu mo mošate wa Phokwane ge ba tseba ga ja le go tlhomamiša semmušo kgošiga dimaserumule ke ra ena mošopiadi a napi a ngwato setulong sa gagwe sa bogoši ka labohlano le la 5 June 2026 bjalo ke ge le kgwedi ye kgolo ya matswalo a thobela FM bagaši ba thobela FM le baraloki ba mahlakung ba tla kgabiša molletlo woo gomme bo ajiwa keke ya mpuputa ya mengwaga ye basometshelatshela ya matswalo a thobela FM lena badudi ba ga moloi ga mahlanku tafelkopo ga rammopudu le ga matsepe e tlang le ipsile le baraloki ba mahlakung moruti kgole tumi sofia mamabona masedi herbert sello augustin diphofa ga mmogo le ba bangwe ba bantši ge re thekga bakoni ba Phokwane ke ra tsona ditlhantlhaga ditša mogodumo Phokwane we
0: thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
5: City, you will have it. It's going to be a festival in Moswana Noshi, 27 June 2026. Mosan City Super Bowl. Get a bonnet gate.
0: Encore. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stana. Bafiki Zolo.
6: Ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

Joana ma trading ke leng re wa e ka gone bele tshana le wena tui go tsembiso maibela re botsa gore ka area bo dira go letela dife o tla ba tlala ka dinhla tsa ditaba go mke ka mogeleng re nna le wena go e ba lena ya Thobela FM ke tsene ke sepela le ntate moruti le sudi moruti wa ka a bona go bose nna ke tla bona le yena re se sa fhlela ka area le ya boraro gone bele re ka tsaka re shutiganya re re tse re botsa gore tla be demi bianka area ya bobedi

0: A more than one kind of love. Rocha go yena John Anita Barbara ama trading we leng gore ke mongwa di go sa mmapadi wa Katara. Ya o gopolo gore ge gona le papa tsa mathomothomothomo le ya ile ngore o ile a dira. Ya latela ke album ya boraro le a bone. Ke mo ile ngore ba bantsi ba ile ba motse ba gona gore oh re be re no bona sefatlo se re bona gore o no dira di papa tsa molo le molo re sa tse bo re ka bele gore go diragalang. Ah album ya gago ya boraro le a bone ya bo dira gore batho ba motse bo re ka bele gore ge re bolela le motho ile ngore o bapala le go opela di go setse ile ngore tsetse ka semoya dikose tseleng re di tswela pele go bapala di fasang ka bophara e ka bala gore ke manga ba motse ba ba mokushisha tsona ma trading more than just one kind of love. O bole kae ka 1950 ga ba bela ga tshela senene go dinga disemere ge a tla tswela pele ka go bapala ka tare ya go fihlela fentsha album ya gago ya bone ka 1976 ya bela gore show some emotions ya 1977 le yona ba bantsi ba re yo e ka se re tsoge e re tlogile mo eleng gore ka nete e re beile gone ka bala re rutlwe Stefa a re bea mo Ivan Novello award ke leng gore o ile a ithopa ya ba motho mo kaone kaone kaone o opela dikosha tse leng gore ke tsa contemporary ya ka 1996 bona o tlo no ipsina ka dikosha tsa gago tse dintsi ye e be le mmino ke le thaba mo go thobela FM re tswela pele gore go thobela FM re re o gole thobela ba bang ba ro se batla sa moyeng ba bang ba ro moshatse wa tsebolo boithabiso ba bang ba ro radio le bo ba bang ba ro radio bantu e fela maina o ka moka ke eleng gore a go godishitse gone tsona le ngwana ga go laiba le maina mantsi ba bang ba mitsa gore ke mamang ba bang ba re ke mamang ba bang ke mamang a fetse a lebella morago matswang a re hey tseo ka moka ding godishitse tsang dira se ke leng sona ya bela gore o gopola batho ba eleng gore ba hlanketse stitchise ba se dira gore se mo seleng gona wa lebella balaudi wa lebella baetapele wa lebella bašomi wa lebella batho ka moka ba e leng gore ba bile gona ba theeletsa go thoma gona kua morago ka baka la gore ka bagaši fela ka balaodi fela thobela fa mo e ka sebe gona tswela pele o re gola gole thobela rena re kgantšha ka wena
1: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletsana ka tše di botse Tobele FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
2: Tobele FM, e thekga bakoni ba Phokwane. Tlhantla ga ditse mogodi mo moshati wa Phokwane. Ke botse ba ga jalo go tlhomamisa semmuso. Go shiga di masrumule. Ke raena mo shopia di ana pia ngwa to se tulong sa go tsa bogoshi. Ke la bohlano le, la 5 June 2026. Vialo, ke ke le kgwedi e kgolo ya matswalo a Tobele FM. Ba ga shiba Tobele FM le ba ralo ke ba mahlakung. Ba tla gabisha monletlo o go mme bo a jiwa keke ya mpuputa. Ke mengwa ga e ba sometsela tsela ya matswalo a Tobele FM. Le na ba dudi ba ga moloi. Ga mahlanku tafel kopo gara mupudu le ga matsepe e tlang le ipsile le baralo ke ba mahlaku muruti gole tumi sofia mama bona masedi habet sello augustin dipofa ga mmogo le ba bangwe ba bantsi ge re thega ba koni ba Phokwane ke re tsena ditlhantlha ga ditsa mogodumo Phokwane we
3: tobele fm mo shata wa tsebolo boithabiso

0: Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Mafiki Zolo. Lipo bangwe baba nchi.
1: E ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tshaching khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal yabela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a tsheko ya fase go mo amogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rand re akaretsa tsa selegae businyi le taba tsa mshumo borwa molao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka le judge Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5,000 rand. Tsenela lehono. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: O goga le go vapor o gagwa lokela bophelo bja gago ana wa goga goba wa vapor metsoko le nicotine ka moka le tšeo di folwago di kotsi bophelong bja gago batho ka bontši kudu baswa ba forwa ka la gore go vapor go bolokegile go ena le go goga se se a lahletša di-vapor ga se fela mphufutšo wa metsi wa go hloka kotsi di na le nicotine le di-chemicale tše šoru tše di ka gotlafatšago maswafo pelo le bjoko bja gago nicotine e ka magopolo maikutlo le go tšea diphetho itšhireletše o šireletše ke bana ba gago le batho ba bangwe dira gore ka magaeng dikoloing le mafelong a setšhaba go be mo go sa tsubelego le go vapor gona tšea karolo go World No Tobacco Day campaign kgetha bophelo go ena le bogoba gana go goga le go vapor o gotsa thuso mabapi le go bogoba bja nicotine letšetša National Council Against Smoking Quitline go 011-720-3145 goba mo go WhatsApp nomorong ye 072-766-4812 molaetša wo o tlišwa ke ba lefapha la kgoro ya tša maphelo
3: Gentle Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mannaneo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetsego dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
4: Tshabela FM e thega bakoni ba Phokwane tlhantla ga ditse mogodi mo moshate wa Phokwane ke botsa ba ga jalo go tlhoma misha semmusho go shiga di masrumule ke ra ena mo shopia di ana pia ngwa to si tulong sa go tsa bogoshi ke lo bohlano le la 5 June 2026 bjalo ke ke le kgwedi e kgolo ya matswalo a Tshabela FM ba ga shi ba Tshabela FM le ba raluki ba mahlaku ba tla gabisha monnete o go mme bwa jiwa keke ya mpuputa ya mengwa ga ye ba sumetsela tsela ya matswalo a Tshabela FM le na ba dudi ba ga moloi kama tlanku tafel kopo garam mupudu le ga matsepe e tlang le ipsire le baralo ke ba mahlaku muruti khole dumi sofia mama bona masedi habet sello augustin dipofa ga mmogo le ba bangwe ba bantsi ge re thega ba koni ba phokwane ke ra tsona ditlhantlha ga ditse mogodumo phokwane we
0: Tobele FM mo shata wa tsebolo boithabisho.
5: E di ke yona Tobele FM ke mo shata wa tsebolo boithabisho mitsinge le sumete re tshela go irele ya bobedi. Ye re nyaka go tlobolishana kana go 0862002452 ya go gonagala byang. Bana, go gonagala byang gore molekani wa gago wa maloba. X e tlebe mogwera wa gago wa lapa. Ah wa tsaba wa re saratana motho e bile wa tsaba re no ba di family friends. Eh? Alles kampane ke sepile le yena kae ka gore ke sepile ka sefana ga ka sefatana ga sa ino ba mogwera ino ba mogwera ba kwa wa rena wa lapa tso le monna ka wa tse ba gore motho ke ex go bo wa tswa le msadi ka wa tswe bo re motho ke ex mona go sona selo mo ino ba mogwera fela a wa le ka ga ka tsene ka mogotsa dutse le msadi ka wa motho ke ex e ya khonega gona go khonagala byang le ro ya khonega ka nete gore motho wa gago malopo ex ya gago itletle ka lapeng la gago le o tle o re botse gore ke mogwera wa gago wa lapa 086 000 2452 Moroga seri chamegala

0: tše dintši di special difelel la ka di 26 ja June re gona ka bogom mo kopane le bo a kgomo Jane Fest kwa mhlanga mogolo ka Shongwane ke Fairplay Hardware Boss and Deco finishing your home in style.
1: Re le tšobela FM re rata go lebogisha Mankoko baby morago ga gore a hlomphiwe ke ba difoka tsa GBV tšeo di lebeletšego di kharuvu tša ka malapeng
2: ha re buisane. That's why re tabana, that's why khona le gender based violence le ntwe tseo ka ofela
3: o isha fetse ga go fase go isha lentjila ga go godimo e seng la go rasetsa motho fa go bolele o kwa ga
1: Mankoko baby be o shompilwe ka lebaka la go aga setšhaba ditabeng tša GBV. Halala halala halala hashtag Thobela FM 66.
0: Thobela FM o shate wa tsebo le boithabišo.
3: Ei a o di monthapelela morusi. Yo, batile tikele bogakele bogakele bogakele bogakele boga. Ke rile o di monthapela se gore o di mompatamela. Lo tshe dia fapana tshe.
4: Ke kena go gaola batho. Ka re tshela tsa make me your woman ya go sha ya.
3: Ile fitile.
4: Go sha la fitile ena.
3: Oh.
4: I fitile se simankoko.
3: Ke kwila. Muruti mulege vare muruti anga ngishiwi urile muruti adiring abiyeli abi muruti afi umela uri feri tshe vhathile tshiri ke cheng 086000 2452 relo tsha go tshabela FM e ba le nna go khona gala byang thobela
5: mangu ku baby
3: harlo chentle
5: tabisha muruti ka mo muruti le suni
3: muruti ba re thobela
5: ke Andries Mavela ke.
3: Andries nna ke tsabela go bolala lo wena tle.
5: Le nna ke a thaba se thopa di foka ka moleka mo.
3: Ke a leboga.
5: Eh. Awa mangu go pele ya fonega gore ge le rato le tsedile e ka ba mogotsi ka mo gae mara go nya ka ge le gore motho ewe o phala ke mosadi ya o ka gore ge ifutlo di sha se shepe o tlo go pula ja halo wa boela wa ibona. Jolinya ka nke engile ka nke o tukuge ju di tuku bua para ni le. Ba la ka para ke la wa ju wa botha.
3: Andres o ronya ke ga inge.
5: A para ke ti tla ja mile ule u bona. Ba la ka para ke la ke di botele ya wa le buruti butlo fela. Buruti a ka tlhatse.
3: Oh ke go kwela Andres.
5: Go ba.
3: Ai di tla bo wa tsomela re locha.
5: Eh ra le ka go.
3: Re gona le kai.
5: Ah wa mona bona botsata mana ke ke bentse no ga mo ga go shimwa go phatsa le tsela.
3: Na ke go amogela tle.
5: Ah wa mana wa go re go le go shela se foka sa go mangu go man.
3: Ke a le boga tle ke le boga kudu.
5: Ah wa a go ga tshata a tjo go nna. A ga ke a ga se tsaya ga a ga di fuke mara.
3: Ba botseng gore ke a le boga.
5: Ah wa go go shila o ke o mo pula tle ke nana la wa le motsile.
3: Wow. Ah wa botsang mo ma buri ke le bogile.
5: Ke tla mo ja go go gore ke tsene tabe.
3: Okay.
5: Dabela e khonagale le bile.
3: Ai khonagale.
5: Kae khonagale pudi ga namela mhla. Abe re bolela ka di ex ka motho wa mogwera wa re pa. A tlo re nal maga tsake. Ke mosadi ya ga le bile ke mogwera ake.
3: O batse ba ka mogobolelang ke yona ntwe nne ke iputishang gore ge ile gore nna le wena re gaogane go sa gathalege gore re gaogantshitse keng go tla biang gore tlonya ke go ntira mogwera molaona le mosadi o mongwe o bontlise ka gae ke dule le wena le mosadi wa gago re bolelang.
5: Le bolela a ya bona na le bile ga re go tlo jeri le tika mo ga matala mo mo le tiki mo tshe ga ma go shimo tlo ga mo ke ke ga sana le bale ba le go tlo le bona ga ba wa re no tsetana ba le ga re tlo medishana a hone mo gwera go se le bile ga nya go ra ba ba tlwaele
3: ke go kwele
5: a ke nya ke le ga tento a nya ke o ka se tlo re mo la re palela no a tla re tlo ba mo gwera ga re tlo ile tsana ka re palela ne ke go ile tsana re le ka gara ga rumwa ka le ya ga gore le ba ba
3: ga ba ka feletsa ke botsa mosadi wa ga gore a a juice we fang motho a si yona o rata ye
5: o tla ba tla la sase tsa tsa go botsara wa bona o sa mohlokomela ke tla motjea wa
3: di ba ayayayayayayayay ke go goele
5: o bule ke nna go bose
3: ke a le bogatle go e ba lena go thobela fa mo putso ke di e bonolo go gona gala byang re a lo chatobela Re gona le kae?
6: Ba le mo gwa marathon ga mama mbura mata bangwaletse.
3: E banna.
6: Fo go tsena ita be ya go le bogishi bana mogalae.
3: Ngwana mogalebe ke le bogatlhe.
6: Eh.
3: O sa jima ga matlapa.
6: A wa ke sale ke ga fara ke tsaba.
3: Ah bona ke tsabela go bolela le wena.
6: Ya a wa e wa e gone go le mogalae.
3: A e gonege.
6: Ah wa e gone re ne. Gore go a bolela nnete tshe. A e gonege.
3: Ngwana mogalebe ba ba reng ba idira gane ba idira bya.
6: Ah wa ba gore a re ba bona ba tlo fore ba idira bona ke re ba bona.
3: Eh.
6: A be ex ke mthela re ba dula lo ene le a sibelana. Ke ya lo tshomana ya le sala le ga ba be.
3: Ke go kwela ngwana
6: mogalebe. Gore gore ke mo nna le mosadi. Ku ka tla pale.
3: Ai. Ah ke go kwele. Yo nna yo. Ah ba re ntwe ai khonege. Ai khonege le ganya. Ne re ko wena thobela.
7: Buku mambrei.
3: Hello.
7: Ndirasefini.
3: Re gone le gai.
7: Aba ba re nna go tlhwa a ga skoli re ka hana.
3: Ai khona hali.
7: Ah ka ka o le bela mosadi a o mo mosadi a ho. Na le mosadi na wena o ga re go tlwela le yena.
3: Ei.
7: Ke xa ha ke.
3: Ei.
7: Ma ga no o na no mo. A le beno. Kai, se ka se se le le le. Ke bona le bona le bona. Ba lo kra no. Kana ba ne ola. Ke tle ya le wa wa o ke ya na jo. Ai ka tsone ka tsene go ba ke nna jo. A re fin le ba go ja kona.
3: Go kwela re kgona hang. Ho ruti. Re tsho ma farela go ba le netha ba la fine bo ba bana ba re kgona hang le thobela re ya lotse.
8: Mo khaya ntle la gore go tso.
3: A ye tem khaya.
8: Ke ya bo di ra ke zwi dira ra fita post la tema mele bo shop tshubi ga gana tong go ri go ka mhlako. Mo khaya a e bona gale. Ke pula le sele bo le le ntse bona re sa era gore ke na tsona lotse motho.
3: E ban.
8: A go khona hali le re tle ba mogara go tlhokomela le yena ka tsiya go nera sentse ba le kwa distance mkae gona ga dilo le tlo le mo nna go ba go nera go mo pretendela na re tlo ira la ngora re o ne ka go tsaka motho a mabedi ke tlo go tikira tsa tshelo tsa mkhaya ke ba go le bo ise ke re tsara o tshe ka wena ha re te khata se fira ke re mosha
3: mosha tem khaya ke le boga tlhabane ke le boga a ba ra e gonega basadi ba kae ke banna ba ba reng ha ikona hali basadi ba kae basadi la e gona la e dira ore ke noko o motititi ge ka ba monna na pele re tswalla ka yena ke re gane go tatsana msadi are ya gona gala re ya lo chatshobela
9: o go
3: yebo
9: le kae mo go go baby
3: re gona le ga ina
9: o bona le di mole pa ka mo khadina gere
3: are go le di na
9: ji a ya gona ga le re tlo bona tene no go go go go metsa msadi gore monna ga
3: ke le tello ke le nyatso
9: le tello le nyatso le legologolo nna go go baby
3: batho ba batlare a re alo a re no ba re gaogane a serelo ke ka fa ileng gore ke gona go mmitse ka mogae
9: o nya o no sona le go ka gaogane le motho wa nna o itse ka number phone ja ka phone ya gago
3: o go le dilo gore tera phumula ra phumula ra he ri phumulela ruri
9: expired expired
3: ke le bogile
9: o le dilo mang go baby
3: a o sne le ke le bogile yo awa a muruti ba ra e gona ga le ntwe o ba ile ngore ba idira a ke tsore le dira biang a ke tsore le dirishwa keng rena re no ba re kwa gore ba re taba ya e gona gale gore ba ra e gona gale a re itlogele gana mo nna le wena re tswe muruti re sepile nna motheletse ke ipsinne go ba le wena ke ipsinne theletse thegole le ratola ga go ntira sekeleng sona go fithlela re kopana ga pele tsheng la go sasa nna ke le mang go baby ke mo wa sa ke malela go tima go busha sa go lele theletse thegole le ratola ga go ntira sekeleng sona go fithlela re kopana gape go sasa muruti le sudi ke le bogile e o ithata re kwana eng ka di sonta
10: le sudi la re no motho wa setlhako se phadi mathabeng manta wana lewa
3: tlhako se phadi mathabeng
10: ke motho ene
3: go kwele re le bogile papa re tla kopana go sasa o kwang ke go bitsa papa ra le boga papa re tla
10: go muruti
3: papa muruti
11: a
1: re le tshobela FM re rata go lebogisa Mankoko baby morago ga gore a hlomphiwe ke ba difoka tsa GBV tseo di lebeletsego di kharuvu tsa ka malapeng
2: ha re buisane that's why re qabana that's why go na le gender based violence le ntho tseo ka ofela
3: o isha face ya go fase go isha lentswe la gago godimo e seng la go rasetsa motho fa go bolele o kwaga
1: Mankoko baby o hlomphilwe ka lebaka la go aga setšhaba ditabeng tsa GBV halala halala halala hashtag Thobela FM 66
0: Thobela FM o shate wa tsebo le boithabiso Kanegelo ye yana le bali, buitlisetswa ke SABC Education, mo Thobela FM.

0: dumelang dumelang ka nagelo ya rena le khono e ka ga lesego la phiri go mme yona re ngwaletse ke melody ngomane a re ipsineng ka yona o ka ipotsisa gore goreng phiri ina le lešata le le kaka tseba gore ke ge isega pele e reng ke le botse gore go tlile bjang gore phiri e thome go sega ka tsela yeo mengwaga e mentši ya go feta diphoofolo tsa naga di be di phela mmogo ka lethabo ebile di phela le batho go be go na le lethabo gotlhe go fitlhele ge di tshwanetse gore di kgethe kgoši ya tsona gape diphoofolo di be di nyaka tau bjalo ka kgoši mona batho ba nyaka aki wa lešole le e maatla gore e be kgoši ya bona aowa gona fao go ile go a swarwa kopano go a tlhatlha seo e fela ba se fitlhelele kwano ya gore ke mang a tshwanetse gore e be kgoši gantsi ba ngangišana mmutla o ile wa goelela ka lentswana la ona wa re
1: nna ke be ke gopola gore re ka na ba le kgoši tse pedi a ke re ga re gapeletsego go ba le kgoši e teng
0: botlhe mo kopano ba ile ba re tu diphoofolo le batho ba lebelela aki le tau a ke gona fao o ile a thoma go binabiniša gara ya gagwe go laetsa gore ke ena se ne a tla sa mmakgonthe
2: ke tlile go ba kgoši
0: a tau ile ya rora mme le mo fase go ile go a šhikinyega
2: aowa kgoši e tlile go ba nna tau
0: e reng ke lebotse lena gape kopano eo ga se a fela ga botse ke ge batho le diphoofolo ba se sa boledišana gona fao gona ba go a thoma ntwa magareng ga diphoofolo le batho diphoofolo tsana ba tsa thoma go loga maano gore na di ka koba batho bjang ge nke di dirisana maano tlo o ile ya ema ya re
3: ke a tseba gore ge nka kgepa mo fase ka letsa le torampeta yaka batho ba ka moka ba ka tšhaba
0: ga bo e be e ralokela kua godimo ga motlhare wa mo mangu gona fao le yona e a tlelwa ke kgopolo ya re
4: le nna ke na le leano eya nka utswa dibanana tsa bona ba sa robedi gomme ba tla bolawa ke tlala rana mara dula ka ra dintlo tsa bona eya le ka bafa leano le laka
2: keo ke dikgopolo tse di botse go sa sa mo re a ba tlhasela
0: masa gaana swele letšatši la go latela diphoofolo di ile tša tsoga ka magwibi mola batho bona ba sa robetse tlou e a sepela ka go nanya e lebile kwa mekutlwaneng ya batho ya nama ya letša torompeta yela ya yona ya be ya kiba fase gomme lefase le a šhikinyega gona fao batho ba ile ba tsoga ba thoma go tšhaba ba tlhabile megoši
2: e bonang batho ba bešhe bonang ke ntlo yeo ile ka go re tšhošetša sepelang le e go robala le seke la tšhoga le seke la tšhoga tle
0: tau irile go kwa seo ya romela gabo gore e go utswa dipanana e fela batho ke ge ba dukologile metlhare ya dienywa se se ile sa befediša tau kudu-kudu
2: e a ke yo wa lena o botlhale re tlhoka dikgopolo tse di botse bjalo
0: phukubeše ba e tseba ka matlhajana a go rata go radia ba bangwe gona fao e ile ya laetsa kgatlhego ya go thusa
5: ke na le leano batho ba loga maano bosego pele ba ya go robala re tshwanetse re be le tshebi ya dira re ka romela thutlwa ka gore e na le molelo o motelele gomme ka kgona go kwa le go bona e le kgole
2: ke rata kgopolo ya gago monna phukube re ka roma le lerebiši gore a re kgobokeletše ditaba
0: phiri ile ya emelela
6: ke nyaka go ya le nna ke tla namela godimo ga lesika le legolo ka lebeledišiša ke le gare ke theeleditše maano a bona
2: go lokile lena wa bararo le tla sepela mmogo ke dumela gore seo se tla re thuša go fenya batho
0: bosegong bjo thutlwa lerebiši le phiri tšalala di letile thutlo ile ya dula kgole mo e tla kgonago go bona le go kwa batho mona lerebiši lona le ile la fofela kua motlhareng wa gauswi phiri e a namela motho mme ya leta boraro bja tsona di ile tša theletša gona fao ka nnete batho ba ile ba kgobokana a ke a tsena gare ga bona a re
7: emampele batho ba gešo emampele pele re ipeakanyetša tša go sassa ke be ke kgopela gore nke koko a re anegele nonwane tlhe le bona bjang
0: gape koko o be a tlo ga a kgona go anega dinonwane a napa a tsena gare ga bona a ba anegela nonwane e ke re dinonwane tša gona di be di tloga di segiša a phirile a palelwa ke go itshwara gape napile nonwane ke e ba bose phirile yona e kgwile ka disego le go feta ya tshikologa mo fase ya tshikologa mo fase sere dimpa e kwile ka disego se se ile sa dira gore lebebiše le thutla le tsona aowa dikgwe ka disego leseo leo le bego lesegwa ke phiri le be le le godimodimodimodimo gomme batho ba ekwa ka moka
7: lena dipofolo di naka go kwa maano a rena le a di bona
0: batho ba ile ba tlhaba mašata ba napa ba topa masika a magolo ba tšea le dibetse ba thoma go tlhasela diphoofolo diphoofolo di be di se tša itukiše tša ntwa ka gore yalo di rile go bona batho ba di tlhasela tšaja fase ka gore yalo batho ba ile ba thopa sefoka gomme yake a napa ba kgoši ya batho diphoofolo tsona di ile tša ikgweletša lefelo leo di tla dula go kgole le batho tša nama tša re lefelo leo le bitswa lešoka tša phela ka khutso le lethabo ke ka fao metlha le metlha go ekwa lesego la phiri le fela le selaganya kua lešokeng gomme batho ge ba ekwa seo ba re
7: ke phiri e sa gopola nonwane yela ya kuku
0: se se re fitlhiša mafelelong a kanegelo ya rena e botse yena lebale gomme kanegelo ye yona e bitswa lesego la phiri yona re ngwaletše ke melodi ngomane
8: kanegelo ye o itlišetšwa ke na lebale ka lesolo la go bala ka lethabo ka tšhomišano mmogo le Standard Bank le SABC Education
4: kgopela
8: a ngwana ka tle ke betho ke nako e fela e go lokile ke tla bala kanegelo yete e fela kere
4: eya papa ke kgopela o re balela ka ga tselane le legema
9: ke a leboga mogatšaka ke ga botse go balela bana go bala go thoma ka lapeng dira nako go balela bana ba gago kgwetsa dikanegelo tša mahala ka leleme la gago go www.nalibali.org goba whatsappa lentšu stories go 0600442254 Nalibali go thoma ka kanegelo
10: kanegelo ye e beetlišitšwa wena ke Nalibali gammogo le SABC Education ka lesolo la go bala ka go ipsina motšweletše mogolo ke Isaac Simo Mašila motšweletše moyeng Tebogo Swafo ba kgathatima Morero Magwaša ba Thabile Tefo Precious Molepo Six Mogašwa Prudence Moleko Magongwa Seiti Balendire gammogo le Boiketlo Mammila a re kopane nako yeo e latelago mo go Thobela FM mošate wa tsebo le wetha

0: Cosa que ha hecho mi are hecho bicho para que Bafana is back. Baile.
1: Baile, yes.
0: Baile, baile ka ka America, baile yeah. ka Mexico, baile ka Canada. Ar khujeng gore batla ba pala di papa di kamoka tshe ba santse re ba di bapale ba fitla khujana ke kwa ka tselebe batho ba bolela hore ha Bafana Bafana ba re ke gokaganyo je ya go hloka moko go na ga Africa ka moka tshedi le go ka World Cup 2026 fela ah no re tla tlere bona re se tshe tshomile go ira loka jwa le ka kosha ya Bafana Bafana Chovicha
1: ke a e bona mo dikgokaganyo tsela go bekisanyo ko butshwara o ikwa bjang o ikwa jwang
0: e dirilwe gabotse
1: e na le ntho elanyana
0: ya
1: ona. Okay, yeah, AI shumile gabotse. Tshomile ena re leboga a ke nyoka gore o ba ile gongwe fela re leboga a buile mane ke ga le ri le rakwa ka yena. Tshomi the girl.
0: Yeah, man. O bolela nnete ne. Go shaena le sengwe sa go hlotleletsa ka gara ga yona. Chobicho,
1: chobicho,
0: chobicho.
1: Bafana Bafana is back. Oh what?
0: Yeah. But that was what happened. Ke re ka bua ka pela. Ka bo ka re go shere ka sae Bafana.
1: Ke re ba back ka nnete.
0: Okay, arteletse di khatsho tsa lintu tseo di rometse go kwena. O gopola gore re gopetse re hotelle ka gara ga DM ya rena go skumuzombatsa ga mogo le poelano setswaba mo ke go Facebook go tshobela FM yaka lo gona o ka tsena me o ka tshwana go tlogela molaetsa ka madima be fela megala yona re to itse go 086 000 2452 morosi wa morosi o re wa tseba keng taba ya lena hore o ka sebe mogwera he wa mogwera he mogwera le motho wa kgale bona le tlo feta ke di kgonagalo tsa meshumo
1: Morasi?
0: Yeah, le tlo feta ke di kgonagalo tsa meshumo ka bakala hore motho wa go tsiba bile wa go khusha bile wa go hlompha kere a re re gona le kgonagalo ya go dira kgwebo mmogo ya go tsenela kgwebo mmogo ya ba motho wa gago ore le dirang le boleleng se ska ka ka ka gona le dilo tse di shebele gore batho ba ka di bolela ka ntle le tsa marato ba go tsebana ga e ba le ya tsebana le ka bolela ka dilo tse di re mara re ka kaona fa tsa maphelo a rena jwa a re tse re nora fela a re
1: Morasi wena ina hey a re
0: re tsaka mo kwa ebe leng ka ona okay e re fa le meno ga le lefopane go a re tsele tshe khatisho ya lintjo ya mathomo
2: Hello.
1: Hi,
2: Kwela Norolebogo buile.
1: Danko.
2: Yes. Lebelele le Jennifer, Jenny ka mo kolokwane ga ka mashane mo notwane. Bona ba tswaka a e gona gale. A gona sa mentiona ka inong, batho ba ba sano ba batjola pele. Taba bona se e fele. Ene di taba ra di bona o dikhumela motho njare, hey wena o sa nkolota, o sa nkolota. A gona go kolotana bonang. Ge e fedile e fedile. Ena ona chance e no re ka re batho ba mbatse go roba batho mara ka ke le bujeng a e gona a e diragale a e gona gale batho ba notlogela o khubo mopi
1: ke le ratse ngwa Jenny okay
3: Madam Speaker
1: hello
3: ko ndi ya ba o briga fa a grimela ne le wa nantheo le hlakantsha eng e ba le jeng ke go hlakana na kwela le salemogo ke se suri yang gore kona gana gore ke ka tlhakana kana buale ke singe tlhakana before a ke dumela ne lo yena ke support tabe o le molelang ha wa na le motho o good
0: okay ba re le bolela kae 086 000 2452 o amogelwa go ntshirogele a re kwe maikutlo a gago dumela
4: hello
1: le
4: grei
1: Okay.
4: Lekai school and Puela.
1: Rona lekai.
4: O buile hello we.
1: Hello we.
4: Le bolla le Joseph manana go thembisa. nna ke bona gore e ya kgonagala, e ya kgonagala. Sa mathomo a se lena manaba ene a la lwa lebaka gore le tloelane. Se segolo le ka busa la dira business goba se sengwe mmogo, o tla ka gore na ka ara menagano wa lena le naganang, ene le seke la ba la actor e se fuka re lena le manaba ka lebaka la gore a le sale mmogo. Ntho e le kopantšhanganiwa le ke gore le kgone go ba le tsone pele ye nngwe go feta ka tsela e ne le ka yone.
0: Okay, e kwagala ga botse.
1: Joseph, ora rena e ke le fro ya gago o tlo nyaka rena ke kgone ke kwešiše kamano ya gago le motho ono le e le go rela ga business gana ka mokgwano, ke eng se wena o tlo se dirang go nnetefatsa gore taba ela ya lena e ka satlha e ba gona le kopantšhitše ke mošomo fela?
4: Ntho e kgolo kore that is why ke boletse ka re e tswa ka monaganong. Ga e le gore re kopana ka lebaka la mošomo goba business e itseng, wena motho wa ka o tshwanetse o kwešiše gore no mola o tlo bona le tswele pele e e leng gona.
1: Ke
4: nyako ntho re e dirang
1: wa wena o tlo a jeang ke eng se o tlo se dirang? Ee, ke nyako bona gape ke re o tshwanetse o botsa nna. O botsa ne
0: aka botsa ka molomo. Mm,
1: ke nya ke ka molomo. Ke nyoka ke nyoka ku shisha Joseph
4: my. Don't come in the school.
1: Mm, ke tie di.
0: O nya ka magato, a ke tsore go magato.
1: O tlo tsa magato wa moguta mang gore nna. Monagano wa ka o ska kitima le dikgopolo tsa o sereselo. A kere ke ya tsore
4: go mutlalile. Ke tlo ba tloje a poelano ka o bia fase gore no. Ke na le business e so le motho somso and then gore o kgone o tseba and o bo o bone dintho dilo tse ditiragalo goba ka tsela e re thomang ka yona
1: le dikopanong nka no fela ke etla kere
4: wena o dumeletse
1: ka
4: nako tse dingwe.
1: Yeah. Wena o ka nako tse dingwe. Okay Joseph, o kwaretse
0: a go botsa fela a ka botsa ka molomo fela gore wa tseba keng go ka se dira ga selo ka semogolo ne
1: o buditse le ono la ka molomo fela
0: gore ga ga le wena a re tsore mo diteng ke ga wena go botsa jwana.
1: No no no, mo ke le fasting skumbuso, mo ke le fasting tatama chance. Nope.
5: Ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
6: E ka ba o itukisetsa go reka koloi yela ya mabaibai, legae le leswa goba go ikhumanela loan. Dira gore 2026 e re wena wee ka Postnet le Huru. Le ba Postnet o hwetše credit report ya gago go tšwa go tšenne tša di-credit bureau tša ketapele tša Afrika Borwa. E romele thwi founung ya gago ka 335 rand fela. O ka netefatsa bokamoso bja bokaone ka go tseba seemo sa gago sa ditšhelete le gore o ka se kaonafatsa bjang. Humana credit report ya gago ya Huru le Khudo ga Postnet le Hono. Postnet re go thuša go atlega.
1: Batheletseletsela Lotto National Lottery ye kgolo ye kaone le go feta la bobedi lona le o na le sebaka sa go ka ithopela matsebetsebe ya diranta go lekana 22 goba 223 million rand ka Powerball jackpot. Ke ra 226 million rand yeo e ka fetola go bophelo bja gago le semetseng. Bogela thwi la bobedi le la di 2 June ka 9 p.m. goba iri ya senyane bošego o ka bara dimilione yo moswa wa Afrika Borwa. Ee, ke ra wena motheletši. The National Lottery, more plays, more chances, more millions. Baraloki ba tshwanetse ba le mengwaga e lesome senyane goba ye lesome seswai tshwarelo goba le go feta. Raloka ka maikarabelo motheletši. The National Lottery e sebedišwa ke ba Sizekhaya.
7: Sefetšoe ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa. Mo mananeo ka moka a Thobela FM. Re bala le go swana ka moso. Kgwedi ya baswa. Thobela FM. Shatwa tsebo le boithabiso.

Ay, pues no, le cae. Le na go pela go ba tlhokaina. Ya go re ba re ba tswa boela lana, ele di ex ba re gona le se ba skopantshang ke a yegana. Ke nyakile ke thubageletse ke lenyalo ka di two exes. Ba boela lana, ba tswa go fapana. So ya boela pitseng ya swa. A gona go tlhaba re ba re ba boela na gona le se ba se tlhakantshang. Se ba se tlhakantshang ke go thuba fela di relationship tse di mpsha.

0: Okay, go on, Mukuta, 1 minute, we're going to go for one of the Nchirele, DJ Kabila. Are Tarubawo featuring MXO. Kolena no la la mamrato la nchiru gele. Asi MXO fela ke MXO le slice. Kanete ke mino cho go shelf ya go di mo.
1: Top sayela.
0: Ara go fa wa fast.
1: No.
0: Ke ka fa go tiri che go fa.
1: Expensive radio.
0: Ah, iwa. Re o nya ka go nganga le yona actor ke mang yo tlanga ng shela go le yana ka yona. Fela ya na ga re fa. Bona, ridikile re bolela ka yona go tloga mathomong a ngwa ga gore Ziakala mo sansi.
1: Oh yeah.
0: Yangwa ka go feta ba sabolela le yona ka yona le nang khone ka tsela ebe no re batho go ipsina ka gona. Wena jo ebe no ro paletse go fitla ngwa go feta. O ke munyetla wa gago ke nako ke sebaka se se botsisa ga gore le wena o be karolo ya yona ya Ziakala mo sansi 2026.
1: Amen.
0: Yeah, date ke rikai.
1: The 27th. Ke ma tsa ma sumbe di 5. 25.
0: Bo ntse ba le go di le go tshibi.
1: Bona, beke le beke ba di 15 tsa June o sana le nako gore o reke ticket. Le ba di 25 ba di 22 tsa June. Le tlo ba le nako ya go reka ticket. Ticket tsa gona di thoma ka 350 go Ticket Pro.
0: Yeah. Lo gona ga ra le lalela man. Re le buditse nako e sa le gona gore. Ngwala mo calendar ya gago. Yeah. Ngwala mo calendaring ya gago gore Ziakala mo Sun City 2026. Baba ba ba ba ba ba diragatsa. Re dikile re bolela ka bona Young Stana.
1: Oh yes.
0: Mafiki Zolo. Kuzani.
1: Shande.
0: Kulichana.
1: Oh man.
0: Dr. Colbert Mukwebo. Mr. B Sholo. Sanneri.
1: Oh man.
0: O tla mo lebala jwang? Enko ke fela pelo yeah.
1: Mona ke mo di be.
0: Ba re puta pute.
1: Mputa pute school al Korea San City.
0: Yeah, yo mongwe gape yo ka mogopola go ke oh DJ Mfundisi.
1: Yeah.
0: Yeah, Pumla Music ye ka nnete.
1: Ka pelo no re.
0: DJ Khotso.
1: Yes.
0: Le yena o tla ba le go. Wa bona re batho ba batla ba le gona ke ba dira ga tshe ba mmapale.
1: Bona the leadership is all right. Bo eta pele. No man re a leboga.
0: Ge re be re bolela ka yona re le ka Santin. Ka ke be le ka match ke re.
1: Ya ka match.
0: Re ba itse ba ga tshe re
1: ile ga gape.
0: Ngwa go wa 2026 ka 27 tsa June. Go bo le tshe gore go tlatle go ba le ba bangwe gape. Ba o batlatle go ba tse ba gatswa. Ge na go ntse ya pele.
1: Yeah.
0: Jano ke na go ya re tse ba gatswa. Re tla itirela di drums tsa rena fa re tlo betha di meropa ya rena ka fa.
1: Okay.
0: Yeah. Tukolosha drum fa. Re tla re tse ba gatswe. Yo mongwe wa bao ba tla be go ba diragatsa. Ga ra ka ra bolela ka yena. Re le re tlatle re mutulla
1: kana
0: go ya pele ke yona nako ya gona ka mora go se tele tsa lentjula ya poelano ge le tlabele go botsa gore ke mang motho yo re bolela go ka yena
1: pa zingumalo yeah oh no what's that no vele ke a ipaka bikini a ona ka mogomong ke mbuso zingumalo
0: o tonya o tlo sala ke flu
1: kae Re Sun City baby.
0: Yeah.
1: Sun City.
0: Bikini ka June.
1: Sun City ka June. Sun City. Skumbuzo Sun City.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Kij ka June. Okay, ko go kwela botse.
1: Ke tono ya para ka mo kra tangzi. Eh Sun. Ke tsepile Sun. Yeah. Ka kwa city.
0: Etla be le di 29 ja June. O mole o tsama tleng. Yeah, give it to you like a pef.
1: O kula bona ka mo go zingumela wa parang ka gona. Mogeleng o ka ra go pef. Be che kinyo go nete fa tsho re lenna. Ki.
0: Yeah.
1: Ke se pisa nale ka mo go yena tlo ba
0: pele. Ro ba re le ka gare. Yeah. Ka gare o ka sebetse ke pef. Fela begin.
1: Begin.
0: E ra gore o tla botsana ka gare ga metsi.
1: Eh, re gone san siri.
0: Okay.
1: Yes.
0: Fela no ya san siri.
1: That's right.
0: Begin.
1: Yebo.
2: Ye ke tobe le FM ka ra ngwa ga ke tobe di masumi pedi tsila 2026 tobe le FM mo tshe tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo tshe mo

0: moretla wa sereme ga bo radio thobela ke le sebe se swa emi tsotso go jago iri ja botlhano
1: yeah
0: go sa ibolela ka thobela fm
1: yeah
0: yeah ke thobela fm iseng radio to o kilo o go ba go na le nako gore re swantse no ke brand ya station ya CBC yeah ge ba motho sa ikushi ga botse fela ya ona lo o kwa o kopane le motho o bereka radio thobela mutsho ya ke nako ya go ba ruta batho bao ge motho a re ke radio thobela a wa ga se radio thobela ke thobela fm
1: 1212
0: ya
1: thobela fm
0: le lena bao ba go nya ka waitira o kare ga letsebe e bona lo maro o bere ka radio le bua ke mang ka 2026 a sabi tsa thobela fm radio le bua na go nwe go ba ignorant mo go itira o kare ga o tsebe ga go
1: tshuta yeah no a go cute le ga te no so mblift off
0: ke thobela fm
1: danko
0: yeah go swana le go tshaba go bitsa tshedingwe ka phosho o di bitsa o di shaetsa go bana o kushisha gore go di shaetsa go tla bontsha gore o morago ga kaka ye go rengwe sa tsha gore batho ba tlana gana gore o morago go e shaetsa
1: o itsina
0: ka go e shaetsa
1: so mblift
0: nekes
1: thobela fm
0: ga se re tlo go manya jwa le ka mogalabe wa go swara 66 so abana filter mogalabe
1: ai wa abana filter
0: ya ka bra go se re tla be re ka rona e ka ba coffee ka cremora le tsa boemo jwa bosodi
2: ga re ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira go pelelo gono go bonolo a gona ditlhatlobo tsa kalafo ebile a go tla tshe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletswe go le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
3: matjaji a go tonya a marega A khona ke kofi ye le bibi ya Cremora. Tsedi musho ye ya maemo a buso. O itlisetswa ke Cremora. Get that Cremora feeling.
1: Get that Cremora feeling ka nnete. Go sase re lweletse maemo a buso. Sko buso ka re di crop top bana. Ah no, e tla ba le jajila gona go sasaka la boraro.
0: Crop top e tla ba tsa bo mme rena re tla apara eng?
1: Lena le tla apara di shoti ba fanas. Yeah. Re lebeletse ka polokwane ke maranga 5 le masome pedi pedi le tjatji le tlaba le jule ga monate jwang Pretoria ke maranga seswae le masome pedi maru tlaba wa TV le fela le tjatji le tlatswa Johannesburg ke maranga shupa le masome pedi te ka kwa Cape Town ke maranga le masome nne le masome seswae le tjatji le gona le tlaba le jule ga nyane maru lona tlaba wa TV le ga nyane gona fa Durban ke maranga le masome seswae le masome pedi nne Bloemfontein ke maranga 5 le masome pedi maru tlaba wa TV le ka fao le tjatji le tlaba le jule ga nyane Upington batla ipsina ka maemaboso a magareng a le some pedi le masome pedi Port Elizabeth bona batlonela ke pula ka di percentage le some tshela ka marang a le some tshela le some seswa re feletse ka East London lona ka fao pula e tla ba ena ka magadima ke marang a le some tshela le le some senyane machusetse
0: ja re lebelela machusetse ge ba o tlilo etela ka makana wa etela ka makanda wa etela ka Grahamstown wa etela ka Ngushe wa etela ka Pedi wa etela ka Raymond Mahlaba le Fort Beaufort le maspaleng wa gwa makoma gona tseba gore o tlo ba mathateng ge ba o sa apara raincoat ya gago go ba wa apara diputso tsa gago tsa ka metsing fela ge bo sa tsebe mafelo ka bolela go ka bona o ska itshwenya gore gore ga o e gona fela ba batlang ba ya gona a re le kere ba botse gore go tla tle go e ba le dipula mme dipula tseo dira gore go tla tle go e ba le kelelo tsa metsi kudu mo e bene gore ke mo go dulang batho ke mafelo a ka fasana a le go tlase ga meboto le mo e bene gore ke mikutwana go tla tle go e ba le kelelo ye matla ya metsi le kelelo ya sepetipeti le yona e ka feletsa e amega fa o ka baka la gore ditsela tsa rona di tlabe di thelela ka baka la metsi ao a tlabego a elela a ke le tlhokomeleng lena le go mafelong ao a le maprogo a e bene gore a fasana le yona a ka feletsa a khupetswa ke metsi ge maprogo a lefase le sekela le ka go ka tshela maprogo ao bana ga re tse gore a tseleletse go fihla kae go nweletse go fihla kae ke ona machusetse ka ntle le fao e tsine ka kofi ya gago le Cremora
3: ka moka re a hloka maikutlo a le a Krimora a tlisa go burutho bagae a swana le go tlhwa o go ka retse le tjatji ka moka le bibi la moswana noshi le le dira gore kofi ya ka e be e kgethilego mme ba lapalaka ba ipsina ka tatso ya le bibi motepeng Krimora e dira gore tsofe tseo re di dirago ke phuphumeka lerato ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tsa go rothisa mare e khumanele tatso ya lebebe ya o relela go sa swetse gore ke diragalo efe ke ka Krimora film kwa tonya ka montle gona go tla kgona ke komiki ya tee ye lebebe ya Krimora pego ye ya maemo a buso o itliseditswe ke Krimora Get that Krimora feeling.
4: We've seen a man needy. Who more to be left?

0: gore a se a karetswe ka lebaka la gore ka 2018 o rile a sepela le mogotsi wae baitswa o ithabisa kae kae ka bo iri ya botlhano a sepela le mogotsi mogotsi a napila kopana le motho ke bana ba ngangisana a re ka letswele mo nkoni ke mo ka napile ga monno la bontsha gore ke kwa botlhoko a re bona nka o feleletsa bele tsanetse o ka mo kana tsona di dile gore yena le tshwanela la Switzerland a seke a akaretswa o ba kere a ga fitlha kwa ba ba mothibele bele lebaka le gona ba re botsa gore a lego ape a wa le gona eno ba gore a re tsebe o fitlha ka o motsotso o re na lebaka leo ke le lefe mare ke boletse a mangwe a mabaka motlho mongwe sekhumbutso a ka re tlaleletsa go a mabaka a ka dilang gore
1: re tswa go kukula
0: okukutse
1: ya melao yaka USA bana le se ba ro ke MNINA ke Immigration Nationality Act ba ri yalo ba ro ya ka yona dilo tse dingwe tsa tsebe lo re ka dira gore o feleletse o sa visa ya gago e sa dumelelo ka mathomo ke re ba ba sola gore o ka raunya go bua gae
2: aw se balmane nengi se kombe
0: le mo kelele
2: aw wa ba nduri
0: okay
1: yeng mo rap re ba hona le matata
0: a ka ba ai tsi saruri
1: ai tsi saruri re sna motlatsa motlatsi a dula mexico wa dula ya Canada chapchika yengwe gape ke ge ba dipampiri tsa gago tseo di shumisego go dira kgopelo di ne botshata
0: ya o se be nnete ya
1: le ka ba ya nnete fela gona le e shotago gona le seng gona ba rile re fele proof of fresh go ntshio ya madulo fela ga wa boromela yona go ba banye ke ye le go certified go tswa police station ga wa fa yona goba
2: okay
1: yengwe ka pankeng a ona child
2: ke ibone yeo
0: a ona ene
2: e bolela e di ba
1: ra ka pankeng ga ona child gora gore o tlo o tswe
2: o tata yo ke
0: ya
1: ga re ga tshe dingwe ke no fela a re tsore ya mkhelele ke feng fela ya a re tshe gore batla modira e wa batla thusa ka pijanya
0: ke ke nagana gore o na le mo o ka ra atlatsa a feleletsa man
1: mohlomo
0: e ke bilela na mo ra atlatsa
1: e ke no bilela
0: ya e ke no bilela
1: feba ke nngwe ya tshedi le go gona fa kantle le ya go belaela gore motho a tla tsa go gongwe a re kopaneng jwa le ka sechaba
2: o se tsaka boka e ro tlatse
1: dilo di epele re tlo urile ya latela
2: urile ya latela a re molokuleng khonya
0: ya molato molokuleng
2: ipsine tata
0: tata
3: di ba fadi ka khoni majipa thobele fm o shata what's going to be tabi show Mo khuding ye, khare le bana ba soba o banya ka go meshumo. Ba soba o ba swere go dikgwebo. Ba soba o ba tlhala go ba soka bona. Re tlhompha ba soka moka. Ipsi leng ka khudi ya ba swa. Thobele FM. Mo shato watse bo le boithabiso.

0: re re keteka kgwedi ya matswalo ya Thobela FM.
1: Hey people, right?
0: Yeah, re tlo fela re re o tswakela o rileng ya rena ka bagashi ba maloba ba Thobela FM. Mhm. Je ba ba di bolela le ya di gopola ba ne ba di boletse go station sa gago sa mamrato.
1: Ka nnete.
0: Ya le hono?
1: Mhm. Tshele tsa se.
2: Dumelang ba tshele. A re lotseng. Nna ke nna Jimmy wa ga mathaloga. Jimmy L.
1: Oh, okay. Urileng motheletse. Putse ke yona yo le mokwele ke era Jimmy mohlaloga. Gana mola re be re timileng re le ti re nyoko kwa go tswa go wena re hashtag urileng. Tsela go 086 000 2452 086 000 2452. Romgala go ntshirele hashtag urileng dumela. Alright.
0: Are go yo mo gape? Ra go moela. Dumela go ntshirele.
1: Hi hi.
3: Le kae pola na le sko?
0: Rona
1: le kae?
3: E rona, ke sa buile ke Joseph manana mo tsembisa.
1: Okay Joseph.
3: No urile dumela re ke mogorosi. Ke mogorosi o motelle wa mathlalo.
0: Okay, Joseph.
1: All right.
0: Are khutse gore we swiri. Tla tele tsa wireless a ke re tlo ba pala tsgale.
1: Danko Joseph, are jo mongwe shura mo gala go ntshirugele hashtag urileng. Hello.
4: Hello speaker.
1: Dumela.
4: Le ga speaker.
1: Ah, gna le ga botat.
4: Teng shele stungu go fa.
0: Nda.
4: Le bona le le jo mo le do ba ka mo ze di makshone.
0: Awe sware jo.
4: O rile ke nna Jimmy L ke nna yo motelele wa mothlaloga wa go bona letseng wa go tlang.
0: Okay.
1: Good job.
0: Okay. All right. Okay. Tele jo wele se. Yeah.
1: Chef chef.
0: Yeah. Ke ba sa e kwa ga botsa ka chaba gore gore gopela re tla wa palana
1: ga. Re ra loka, na re tlhana.
0: Ra momela motelele.
1: Hello, we Thobela.
5: Are dingela ga challenge. Ga di jiwa ga mothlaloga. O mo khutsi o motelele ga sebele. E nna o ke a rkulele. Ara lentwe.
0: Okay.
1: Ke lentwe le.
0: Okay. Yeah. O mo shu.
1: Okay. Thobela. Promogela go ntshirugela hello.
0: Thobela le ga? A ka refita re go mongwe gape. Pele re tlo le fa karabo.
1: Yeah. Thobela.
6: Are. Mola a swa go lela ke ga re. O bona le tengwa go tla go yena ka gore ke ene motelele. Ke jale ke feng ya go bula le ina ka gore o ka re ke ipositse. Bye bye.
0: Okay, Thobela. Pela tele tsa radio ra lebo.
1: Oh wow. Re fa yona ke.
0: Okay. Re ba fe karabo ne.
1: Ya re ba fe yona.
0: Okay, tele tsa gore o rileng. Re ba pala ye feletse.
2: Dumelang ba tele. A re lo tsheng. Nna ke nna Jimmy wa ga mothlaloga. Yo motele wa ga mothlaloga. Tholi ka matepe. Motho o bona le tsa ngwa go tlang. Jimmy L.
0: Yeah. Ibe le nngwe tshe di bona tshe so ntse go ba bonolo nolo nolo nolo nolo nolo nolo nolo.
1: Ba tshele tshimo.
0: Re le boga bohle ba ba nore ba likile. Re le boga. Thank you.
1: Shine ba tshele tshine.
0: O go polo rene pe go lo ga se go segisha ka motho. E go no ipsina ka yona. Ya re ipsina ka dira se re se dirao. Re fitile mafelong a lana o la ntshirugela. Re tlo go pana gape le wena go sasa ele labo raro magana ka ile raro le botshelela. Go tswa go rena ka mokaka mo studio. Jo ile ka ga ile stride. Ile botshelela itla ba ditaba ka bra go fara taba re tsena go lana o la tlokwala tsela rena re tlwaetse gore ge re laelana le wena re re
1: peace love and happiness keep up and keep on
0: ye ko sha rofa go yona ke ko sha ya malebu are megobo
7: mara tu ma mo shuma nyana mo tlhayana ka go chaba chaba na melalo ayo go tshe mo go lolo ko bela meletana gore merakane le go mo mo go tlhaga le ya swa ga itlhoge mara ba re bona le tlo le batametse go yo ja dikgomo kwa patrong ya modimo le Para kwa sikukune sama lema wa khoshi wa mashila manyama wa mashila ba ticha ka lokupelo kuma masela ma tuba ke tsotso bo kwa tshusha pare masela o tsatsa le phoka le futi ke tsotso bo kwa tshusha ke tsotso bo ko mana ka le phateng pare na kala ga go lana la palela masole

0: Brabene, be ke nyama mpara ya mbetha wa tsiba. Ke swane tshiko go tswa plan ya 250 rand ya di captain tsa bana.
1: O ska tshwenyega. A o kile wa ileka cash advance o e-wallet?
0: Cash advance o e-wallet?
1: Ee, ke re go tloga ka 50 rand go sena le shokotso. Ka ntle le tsheletenyana e o e ntsha go gate fela mathomong. WhatsApp a hae go 0873925538 o latele ditaelo.
2: Do you know gaming? In one show, cash advance on a galica, you are a gym, say you will come up for the chair when I will FNB, to show off to the Dilo Joshi, one of the Pelano, when you are a chalet, cash advance, welcome Momo to Akahona Wilifela, FNB, Kikaroya First Rank Bank Limited, more what it is, the chalet, and we can also allow.
3: Reversal, which is a hoshi or one lady perched in which our top and a church out of Pabana. Baba ba shimane di ba bia lefelong tsoko mo bathoma go ka go letsetsa batswa di ba bona gore ba ntse chelete pele ba ka lokollwa letse ba ka dipego tse bialo ka gore go se ge ile gore go bialo go ka no swana le sala ka sisimane re se bitsa go extortion
4: monga ka re tloga re kule ka yona ke ka ba ka le uwe o ne mo khalele tsoko ka mo go la relationship a le tshe leadership ka ke bolla jwale o ja dikokoro re ka gore re tloga re lemogile gore batho koma ba e fetositse kgwebo mongaka kgwebo e le gore ga se yona ka mogolo e beyang gore go no gapeletsa motho a ntsha masheleng wa mothusetsa eo e le gona extortion ke se se diragang mongaka kana batswadi ba ka ka tlhomphoshe le kgopelo ge o bona ngwana a se gona wa tia diawara tse itseng o seke wa gomola ka re go ka diraga ba mo tobile le ena o wetse ka melekong e o re bolelang ka yona ka gore re gopela batswadi ba ka gore a re tlhokomele bana ba rena ba bašimane gore ba ona ka gae ka nako ka moka re ne ba contralesa re tloga re kwane le bona ba maphodisa le bala ba NPA gore go tla ba le ditsheko tsa nakwana e le gore special courts le ditsheko tsa goba gore ge go ne motho a di ya dilo tseuwe re ka semele molato gore o sepele the normal process ka bogoeleng ka yona ka gore tse dingwe tsa dilo di nyaka gore go tsewe sephetho e seye ka pela gore motho gore a sekišwe se ka pela gore a bona molato e direge gore ba bangwe ba kgone go bona gore ka o ka dira se e tloga e le molato ka ona be re kgopela go batswadi ba ka le bona ba tii ba dikopa ka se sa sona ke yone re tshwenyang gore motho o tia koma gane lebaka ga se go isa bana gore ba ithute tsa setso o nyaka fela go dira masheleng koma ga se masheleng ba reso ge ba bona o tia koma e loba ikemisetse go dira masheleng go ne mebaene le dicompany tse ba hirang batho ga masheleng o ya gona o tsenyakele mosomo sota kgomo mongaka
3: age ntle le ntlha yo e leng gore le a elaetsa kgoši ya gore batho ba leka go fetoša koma kgwebo ka gore le dula le kgala taba e setlha se sengwe le se sengwe sa dikoma sa batho ba ba go thopa bana ka gapeletso ba ba iša dikomeng goreng taba e e no tswela pele kgoši le ge le kgala nako le nako ntle le gore batho ba bangwe ba fetositse ko makgwebo
4: mongaka phutho e botse ka nnete karekarakoti ele ya kgale ge e ne moletinyana gore nna le ta e kgone go feta nna re setse ka ene ke bolela mongaka gore re bone bothata bo bua gore re no bolela mehle fela o dire selo ke ka baka le uwe re bitsing ba NPA ra kopana mola kwa mhlanga ka April ra go bona re bola ko gore melato ya bulwa e fela a ne se se diregang batho ba no go shireja ya melato ba ite lengwa ha o feta pele ba tsepisa bana ba NPA ke ka baka le uwe mongaka gore re le gona le di special courts gore batho ba tla sekišiwa e le semetseng ka ona le magoši re tloga re ba kgopetse bemmabu gore le bona ba seke ba gomola re a tseba gore maatla a golaola dikoma ba a jere mo mešate bele a swere ke di-politician bo ministera e fela re le beng ba batho e le rena baetapele ba setšhaba re ka seikela no phutha matsogo rare simply because maatla ba re sietse ona go nyaka ebele ka kgoši re emaeme re thuse setšhaba sa gešo gore ge ba tlhakišwa ka mogo ba tlhakišwang ka gona e be rena magoši re emelelang go thusana le mmušo gore batho ba tlogedifelo tse ba di dirang mongaka ka gore batho ba gešo ba tlhakišwa sebata go mongaka ga o ka lebela mašheleng a bare motho a wantšhe ge a ise ngwana komeng o ne bona gore mo a esa le koma it's something else ka gona re ka thumišano ya batswadi ge ba ka re ka e tiragala mokhudi wa gona ba re tsebiša setlha tsenelela re le baetapele ba setso re contralesa re tla ba thuša sebata go mongaka mosatomolo
3: age President ya mogatlo magoshi ya kontralesa khoshi mathibela mokwena re lebogile tlokwala tsela mantsi bo ngale khone thobela
4: ke lo ba khoshi mokwena ka bakara lena mongaka re ka bena so gona a wa lena ke selo ke le rata se mhlompe go waka
3: le rata ke rena khoshi re lebogile metsotse masome pedi tlhano go itshwela irinyela ya botshelela mothele tshe re le ka la botlhano la masome pedi pedi go di ya go feta ya me ra amogela ditaba tsa gore bana medi ba di base tsa Great North Transport ka ditikologong ja magofe le mmotong wa perekisi ka moletši ka ntle ga polokwane gona fa provenceng ya Limpopo ba tlogetšwe kgakanegong se e le moraga gore baotledi ba ditekisi ba mokgatlho wa ditekisi wa moletši ba fološe ka kgang go ba ka gapeletšo ka dipeseng le go gapeletša banamedi go namela ditekisi sebakwa segolo fa re kwa e le ditefela tša dipese tšeo banamedi ba rego di tlasana kudu ka go bapetšwa le tša ditekisi re ile ra boledišana le yo mongwe wa banamedi bao ba amilwego fao a kgontišitšego ditaba tše le go tlhalosa ka fa e leng gore seamo se se be se ngangegile ka gona ka go le lengwe ra boledišana le mokgokaganyo wa borwa ditekisi ka aforika borwa tate jo modiša yo a kgalemetšego ka mantšu ya bogale maitshwaro ao gomme a tsebiša gore go tla ba le kopano go šogana le taba ye ka ge e be e se tiragalo ya mathomo le kgone gore ko ele gore kopano ebile gona malebana le yona temana ye go kwa tše e leng gore di fitlheletšwe rata go amogela mokgokagani wa ditekisi ka aforika borwa yena tate jo modiša re atamiša tlhokola tsela mantsi bonga le kgone tate modiša a ge pele re ka kwa ka tša kopano ya lena re a kwa gore maabane wa mabolapodi go thwe base e bethilwe ka lebotlelo maabane mo e leng gore banamedi ba bane ba ile ba gobatšwa ba išwa bookelong e ka ba taba e le a e tseba le gona le reng ka yona tate modiša
5: mamotlhelerelerele ona mo kopanong yone be re tshwere ona mola sešo mo zone 3 ya ba gore nabile go ntšha go tswalela temana yone go kgotsa gore maabane base ya bona le tshe e bethilwe ka lebetlelo mo e leng gore go betse batho ba bane ya ebile batho bona ba ešitswe sepetlela e le boradi base ba bolela ka re jwale ya netefatša gore ra netefatša gore re le ka re baeteledipele ba moletši taxi association be re na le bona ona mowe ebile re na le baeteledipele ba chairperson ya region ya Capricorn ebile e le morena morena modulasetulo wa chairperson ya sešego le yena ba le gona ba netefatša gore temana mokhutong jalo a re ka se dumele ge bane ke boradi taxi ba e leng gore ba dile temana mokhutong jalo ka baka la gore batho bale ba namelang dibuse e tshwanele ke ba namelang di-taxi ke batswadi ba rena ke dikgakee ya rena a rena ke motho mongwe a gobala ka re go bala ka lebitso la taxi
3: le a tseba go tiragalo eo ya moragorago bao ba rwele go maikarabelo le gona go ne le magato a e leng gore lešetše le a gatile go fitlha mo lebakeng le go ya ka tshedimošo yo ba šetše go ba lefile yona
5: re ne re fitlha ona ka mola re a netefatsa gore ra boledišana le bona baeteledipele ba di-bus wa Great North le bona baeteledipele ba di-associationbegatsa taxi le bona gale ba le gona re a netefatsa gore re gane sengwe le sengwe se e leng gore se ka diagala ebile re bontšha gore borai taxi ba ntšha ditletlebo tša bona tša re kgopela gore batho ba di-bus ba ithute o nametša mo di-buseng ka baka la gore ya ba gore ka baka la gore bona baeteledipele ba di-bus le bona ba gona ba tshwane baeteledipele ba di-taxi ba e leng gore ba ko di-office ba netefatse gore ba gala maloko a bona gore sengwe le sengwe se se ka diagalang a se baetapele ba se nyakang batho ba ba setswela ka mare gore go be le kwano go be le kwešišano magareng a magareng a mokgatlha di-taxi le bora di-bus
3: a ge le ka re morago ga poledišano ya rena le lena ge re be re swere taba ye seemo se ile sa fetoga
5: ya ka ge ke ile ka ba sepiša ka re ke tlo batamela ka mo karolong ya moletši ke batametše le nna ke bile ona mola matšatši a mabedi a mararo ke a senke ke bone sengwe se diagala bantši ba namela ka mokgwa o ba tlwetše go namela ka gona eno ba shebe-shebe ke yone e re makaditšeng ke yone ya maabane e leng gore e diagetse e leng gore kgale ba re fa ona mamtšhale ba re batho banamedi ba buse ba go ba ditso re a netefatsa gore le rena re tla ba thuša le bona ba netefatsa gore di-bus tsa bona di na le ba tla kgona go lebelela mo di-buseng tsa bona gore e ka ba di-report tsa bona di rema le rena re tla re mo taxing industry ka baka la gore ra tse gore a re edumele re ka sele re edumetse re tla nyakešiša gore motho monamedi wa buse a batamele ko buseng as long as borai taxi ba nametša banamedi ba bona le borai di-bus ba nametša banamedi ba bona ke re enakang ebile ke e tlhabiša morena modulasetulo wantong wa moletši a mmogo le wa Capricorn
3: a ge re botseng ka kopano e e leng gore lebile le yona e sepetše bjang le gona lekwane ka goreng e tate modiša
5: bo kopaneng e re leng ona rona le tsa gore kgethiwe baeteledipele ba great nos ba ka ba kgona go ba bona le bo raithetsi gore ba kgone go monitara mo ditseleng mola o se ka khumana mo ditseleng mola ba tlhakana le mathata ka baka la re ile a ka kota ke ge ka baka la gore boradibase le bona ba netefite gore ba na le baeteledipele ba di-regene moeteledipele wa wa great nos wadibase o ba se gona le gammogo le motlho mo le ba province le baeteledipele ba bogale ba le gona ke bao tlhokomela depo yaka mo sego fele jale re a kwana gore a re netse re kgethile batho ba e leng gore ba ka ba gona boraditšhetse le boradibase ba tlhokomele ko di-bus stop ba kgone go netefatse gore banamedi ba namela ga botse ebile le bona bara bona ba galela ka reng kole ba e bolela boraditšhetse ba rele ge ra base motho a emiša mo lwana o ka re ke taxi ba seka ba se ba monametse ebile ba netefatsa gore go na le diphoso di ka ba diagala matlhakoro ka moka ba bangwe le bona ba namela mo e leng gore o nametsa boraditšhetse le yona re gadimetse ra re bona batho ba kopano e tlabe e tlo tlang e tloma batho ba province ka moka e tlo ama baeteledipele ba province le ba di-region ka great north le bo raitšhetse gore nabile ka baka la gore segolo thata re le setlhaka ko ba sego le bona bagale ba le gona ba ntšha ditletlebo tse e leng gore le bona ke tshwane le tsa moletse re letsofata gore tshwanke e tle re tshware kopano e teng re gale ditletlebo ka moka tsona tsa bo raitšhetse se ka ko ba re nneneng taxi emišitswe obo raitšhetse ba tshwanke bo radibase bo kae kae polelo yone ebe polelo e tee gore banamedi ba tswele pele ka go namela ka mokgwa bantsi ba namela ka gona
3: age ka gore mo lebakeng le ge re rumale le ena tate modiša le sa rerišana ka yana tsela eo taba yela ya ditefela re bolela ka tsona di-prices go fitlha mo lebakeng le bele le ya go šoma bjang ge bodutse bo seka boija
5: aa ende o seka boija borabase ba tsentšhitse foranta kampa pate ba tsentšhitse foranta mo di-priceng tša bona rešišana le bona botse gore tšhetse wa tsentšhitse 5 ranta ferenseng o ba ranta fela ebile re santse re sadi ya boipiletso go banamedi a ba seke ba tshoga ba tse gore polokego ya bona e tla pele letofaletse gore baeteledipele ka moka batho ba tlhokomela le merero ka moka yona e ka bang gona o sa lebale papa maša gore a kry-a batho ba elwa o mongwe nabile wa tsena ka bosunamee o tse o kumana re bora buse o ba bora tšhetse e le ba bangwe ba kgonne go tsena jale re netefaletsetse mana mokhutong jale re ka e bona re tlo netefate gore a itšhireletsa gore e seka tswa e diatse polokego o banamedi ka moka bona ka nako tsotlhe e tshela e le gore ya thabiše
3: age mogokaganyi wa ditekesi ka aforika borwa tate jo modiša re lebogile tlhoko la tsela la mantšhibong a le kgone go thobela
5: re dikese ba ke le boe baeteledipele ka moka bona le perekišano le boradibase a ba tswele pele ka perekišano se yone re e thabela letsatsi ka letšatši
3: mebaraka.

0: metsotso gape le ke 25 pele ga iriela ya bosupa le ke tlhokola tselantshebele motho o sebela kwabo mothopo wa gago wa ditaba mapitse botlhoko ka dintlhagolo tsa Afrika.
1: Ke a leboga Eric Thobela Mothieletsi. Dintlhagolo go tswa nageng ya Zimbabwe ke tsa gore mogatlo wa Civic Engagement Forum of Zimbabwe o ipiletsa go mmušo wa naga go ba thuša go buša gae badudi ba yona bao ba lego kgakanegong ya ditlhaselo tsa bafaladi ka Afrika Borwa. Ke badudi ba legolo 46 bao ba lego ka Daggafontein, Springs, Botlhabela bja Johannesburg bao ba rego ba filwe go fihla go la 15 kgweding yona ye gore ba be ba tšwile ka nageng ye. DRC bo ema fofane bja Bumia tikologong eo e bego e amilwe ke go phulega ga Ebola bo botšwe morago ga go tswalelwa kgwedi ya go feta. Kenya go bolailwe batho ba babedi ge go be go na le magato a go ipelaetsa kgatlhanong le sephetho sa United States of America sa go tlhoma lefelo la go beela ka thoko bao ba bego ba le kgauswi le batho ba go fetelwa ke Ebola. Ghana ngwako wa botseta o emišitše go ingwadiša ga badudi ba yona bao ba ratago go bušetšwa gae bao ba dulago ka mononageng. Motseta wa Ghana ka nageng ya Afrika Borwa o re ba emišitše ga lebakanyana go thoma le honu gore ba kgone go sekaseka dikgopelo tsa go feta 1,500 tšeo di šetšego di rometšwe. Ethiopia dikgetho di emišitšwe ka dikarolong tša dilete tša Oromia le Amhara maabane ka ge go be go na le tlhobaelo ya tšhireletšo baetapele ba bangwe ba dipolitiki ba re le ge go le bjalo go se

0: ke kgwediela ya baswa ka gore le a lemoga gore kgwediela ya June ke kgwediela re ketekang baswa e fela pele ga fao.
1: Go goga le go vapor o ga go a lokela bophelo bja gago, a na o a goga goba wa vapor? Metsoko le nicotine ka moka le tšeo di folwago di kotsi bophelong bja gago. Batho ka bontši kudu baswa ba forwa ka la gore go vapor go bolokegile go ena le go goga. Se se a lahletša, di-vapor ga se fela mphufutšo wa metsi wa go hloka kotsi, di na le nicotine le di-chemical tše šoru tše di ka gotlafatšago maswafo, pelo le bjoko bja gago. Nicotine e ka magopolo, maikutlo le go tšea diphetho. Itšhireletše, o šireletše bana ba gago le batho ba bangwe. Dira gore ka magaeng, dikoloing le mafelong a setšhaba go be mo go sa tsubelego le go vapor gona. Tšea karolo go World No Tobacco Day campaign. Kgetha bophelo go ena le bogoba. Gana go goga le go vapor. O gotša thušo mabapi le go bogoba bja nicotine. Letšetša National Council Against Smoking Quitline go 011-720-3145 goba mo go WhatsApp nomorong ye 072-766-4812. Molaetša wo o tlišwa ke ba Lefapha la Kgoro ya tša Maphelo.
2: O ka ba motšwa sehlabelo tabeng tša semolao, kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tša rente, ditaba tša tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
0: Re napile re tšwela pele lenano tlhoko la tsela mantšhibong a lehono bjalo ka gore le tshepišitše tonakgolo ya motšwa o swere ya Limpopo Tony Ratshwene yo gape le go mologotlapetiša mešomo ya setšhaba le dikgaregare o napile o thakgotše kgwedi ya baswa go labelabela gona fa provinceng ya Limpopo go moanong wa go bitšwa ke a tsopola Only a Builder Can Give. Ke tsopotše yena o be a farafarelwe ke dimeyara go akaretšwa makhanselara. Se ke go gopola gape baswa ba balwelwego ya mahlo a mahwibedu ka ngwaga wa lesomesenyane le masomešupa tshela. Re lebeletše ditlhotlho tše e leng gore baswa ba tšwela pele go lebagana natšo. Re lebeletše gona fa provinceng ya Limpopo re amogela ka studio ke yena tonakgolo ya motšwa o swere gape le mohlotlhapetiši wa mešomo ya setšhaba le dikgeregere gona fa provinceng ya Limpopo ke Tony Ratshwene. Re atamiša tlhoko la tsela tonakgolo ya motšwa o swere ga se re e phoše a kere
3: no ke nnete le gon lebeke ke le ya motšwa o swere ya ke go tamiše morwana ke tamiše le batheletši ba gaba tlhoko la tsela kere mošhata
0: re napile tate Ratshwene re tsene kgweding ela ya go keteka baswa kgweding ela ya June. Re ya kwa gore lebelele ka belabela fa e leng gore le napile le thakgotše kgwedi ela ya baswa semmušo letšatšing la lekgono le a itišeletša temana e
3: ke nnete morware re a itišeletša tabe ya gore lekgono le be re le kwa belabela kwa re launcha kgwedi ya baswa ka le tseba gore letšatši le letšatši le bohlokwa kudu mo calendareng ya rena mo naga ya rena ya Afrika Borwa ka baka la gore le a tseba gore go diragetšeng mo naga ya rena ka di-16 tša June 1976. So ngwaga o ke ngwaga wa bo masome a mahlano 50. So mo e leng gore re a tseba gore go diragetšeng baswa ba maloba ba e lwa ba emaema ba nyaka gore re be le tokologo e re nang le yona lekgonole jalo lekgonole e be re sa gopotšana le baswa ba 2026 gore na re tšwa mo kae, go bile bothata jang gore fitlhe mo re le gona, ebile go bohlokwa jang gore democracy ba kgone go e swara e le baswa ba itše ba ishepeng.
0: E seng gore re ra gore lefelo la belabela ga la swana la gore le ya go lona lethago le lesolo le motlho mongwe e fela ga re ka no botšiša goreng le nyaga ngwagengo le kgethile go ya ka kua belabela.
3: Ka mehla le mabaka mmušo wa province o eteletše go pele ke Dr Popira Matuba ngwaga ka ngwaga go na le tšona tše tša go swana le tša June 16 re ralala le province ya rena. Province ya rena le a tse rena le dilete tše hlano jalo ngwageng o re bone go le bohlokwa gore re kwa seleteng sa Waterberg kwa belabela municipality mo e leng gore re launcha yona kgwedi ya baswa. Mare ke bontšhe gore meketeko e la June 16 ile o swarelwa ko mopane ngwago wa 2026.
0: Le kgono e sa le la pedi kgweding ya June, kgwedi e ya baswa e thomile semmušo letšatšing la maabane. Motho a ka re lenapa le tsarogile phoka ka go napa le thakgola e sa le ka pela, goreng seo le bona e le botlhokwa goba le bone go le botlhokwa gore le nape le thakgola e sa le ka pela kgwedi e sa thoma?
3: Kgwedi e ke kgwedi e bohlokwa kudu ka baka la gore naga ya gešo ya Afrika Borwa

0: le go e tla gana mo Limpopo mo baswa ke bona batho ba bantšhi ntšhintšintši go feta palo ya badudi ka mokana ga bona. Jalo ka ditlhotlho tse re nago le tsona mo province ya rena le mo nageng kudu tša tlhoko ga mošomo ya baswa le tše dingwe tše e leng gore baswa ba di tlhoka, re bone go le botlhokwa gore re lenaneo le re le thome kgwedi sa thoma gore go be le mananeo a e leng gore ke a mantšhi a e leng gore a tlo tswelela mo kgwedi e ka mokana ga yona. Le go lebe re ne go thagolola lenaneo le mare ke bontšhi gore go tlo ba di-activity tše dintšhi tše e leng gore di akaretša di-career exhibition, go na le di-youth summit, go na le sustainable livelihood fund activation, go na le di-youth dialogue. So ke mananeo a mantšhintšhi a tlo go ralala le province ya rena le dilete le dimasepala go thoma le kgono until kgwedi e fela. And re sure gore ge kgwedi e fela go tla ba go na le baswa ba bantšhi ba e leng gore ba tla ba benefitile go tswa go manane yona ke boletseng ka ona ka mokanao.
1: Le shetse le kgwathile taba ela ya baswa le mešomo, re lebeletse gona fa province ya Limpopo re le kgweding ya baswa ka yona tsela e go na le bontšhi bja baswa ba e leng gore ge re bolela le mo lebakeng le ga bašome tate ra tshwene ba dutse magae ga ešita le ge bana le mangwalo a maleba ba etswa di-universityng, nna le ba botša eng ebile le ba tshepiša eng bjalo ka mmušo wa province ya Limpopo le sa tswa go thakgola kgwedi ya baswa ka yona tsela e?
0: Mmušo o eteletše go pele ke mme Dr Popira Mathiwa wa mo Limpopo wa 7th administration o ka ba ašora baswa ba mo Limpopo gore ga ba seka ba fela pelo. Re a tseba mathata a bona kudu a tlhoko ga mešomo, mara mmušo o leka ka mešogo fela, o bereka le youth directorate ya rena premier's office, o bereka le bo NYDA le bo South African Youth Council gore ba kgone go bona na ba thuša bjang baswa go nyaka mešomo. Mogala ba gešo ke bontšhe gore ko SEZ go na le ntho engwe re bitša mosina makhato SEZ mo e leng gore ke a tseba o la gana motho ba lephelophelo le botšišagantšhe le na e thomaneng. Mosina makhato SEZ ke bolelang ka yona e thomile ka se sebaka, and-e re sure gore ge ya go thoma gabotse e emelela go tlo ba le mešomo ya go lekana 16,000 and-e ka mogare ga yona re sure gore baswa yago ba e le ba bantšhintšintši ka se sebaka. Go šetše go na le baswa ba go feta 100 ba e leng gore ba bereka ko mosina makhato SEZ. Kwa sekhukhune kwa re ile go aga ntho e re bitšago Mining Beneficiation Academy lefaseng la sekhukhune. A ke lekwele gore le kwa sekhukhune re kry ba ka zetile feta go motuba tsa SEZ le gana kwa SEZ le la go tlhoma mešomo e mentšhintšintši ya go thiba letšatši kwa e e leng gore baswa ba tlo kgona go benefita le kgono lona le ge ke bolela MEC wa rena wa Ledet a ba metile le di-mine tše 34 tša mo province ya rena Limpopo ba pledgee ka mokana ga yona gore mo Mining Beneficiation e re bolelang ka yona ya academy ba tlo re baswa ba re ya go ba tšea ba tsena kwa academy ela ba tlo kgona go ya go kry-a di-skills mo di-mining tša bona tše 34 tša mo province. So ngwago wa ditšhelete o thomago ngwago tlago re ile go ba go thoma re tsena kwa dikolong tša kwa sekhukhune le metse mabapi re nyaka baswa ba e leng gore ba bala grade 12 ba e leng gore ba bona o kare dilo tša bona di tla sepela gabotse ba e leng gore ba na le kgatlhego ya go dira di-subject tše e leng gore di-mining. Re boletse gore ke gale re na le di-university, gale re na le di-TVET this time as mmušo wa province wa Limpopo re dira ntho bane ke Mining Academy. So Mining Academy ola re ašora batho ba Limpopo gore re tlo tšea baswa ba 500 ngwago tlago gore be ba bana ba mathomo ba go tsena kwa Mining Academy a ba etswa re boletse le di-mine re kwane re ile ba placea ko di-mine ba kgona go bereka. Di-department tša rena premier ba fill instruction ya gore department engwe le nngwe e na go le di-vacant post ba santse gore ba make sure ya gore ba di-advertise ba hire dimasepala ka mokana ga tsona le lona lentso le tswele go tswa mowaneng gore ga di-advertisewe di fediwe. Jalo re tsene fase mogala ba gešhere mmušo wa province go make sure ya gore re bereka ga mmogo le private sector ka baka la gore mmere kwa mmušo o ka seile o lekane. So re bereka le private sector gore le tsona di kgone go thušana le mmušo gore re kgone go tlhola mešomo e re bolelang ka yona kudu go baswa ba e leng gore a ba šome.
1: Ge le bolela ka yona ntlha yo tatera tshwene ba bangwe ba ka no bolela gore le tseba le lena gore ke dipolotiki batho ba tla dula ba bolela dipolotiki nako le nako. Re lebeletše taba tše tša mešomo gore mešomo e le bolelang ka yona ge ba lekwa ba le theeleditše le bolela ka yona tsela eo bana gana fela gore meshumo ye ina le mahlo go mme e ba ile beletse ba ile ngore ke ba party yo e busha go fela party ya botate Thoni Ratshwene le ka reng le ba shitjela ba ba pele ona tshana gore mmusho ba le beletse ka moka go sa gathele gore ke ba party ye fe di politiki ba soba
0: mmusho morare ke mmusho a setšhaba o kgetile ke setšhaba sa Limpopo so ge go na le di-opportunity ka ba mmusong ka ba masepaleng a se tša mokgatlho o itseng ke tša setšhaba ka baka la gore batho ba kgethile mmušo o kgethile ke setšhaba jalore re ka ba ašora badudi ba Limpopo le badudi ba Aforika Borwa ka bophara gore mo Limpopo mo ge mešomo e le gona re dumelela everyone o e leng gore o a qualifya gore a kgone go applya a humane mešomo mara ka ge lešie leng kwele ke boletse ke re bereka le di-private sector mogala ba gešo gore le tsona re kgone go thušana le tsona gore re create mešomo e e leng gore bašwa ba bo rena ba e nyaka ka baka la gore tlhokego ya mošomo ke tlhoba boroko not only mo South Africa fela lefase ka bophara jalo re tlo leka ka mešego fela gore ba e leng gore ba nyaka mešomo re ba ašore gore mmušo wa Limpopo o tlo tswela pele o creata mešomo o tlo tswela pele o bereka le di-mine o tlo tswela pele o bereka le private sector e le gona gore re kgone gore bašwa ba rena ba kgone go humana mešomo
1: age ge re lebeletše ye nngwe ya ditlhotlho tše e leng gore bašwa ba lebagana natso re šomiša sebaka sa kgwedi e ke taba yela ya bosenyi ye e leng gore bontši bja bašwa bo ikamantšha le ditlhotswana tše tša basenyi tša go eta di napile di utswetša batho di tšhošetša le go bolaya batho ba bagolo di bolaya le basadi bjalobjalo e ka ba ke mananeo afe a e leng gore mmušo o na le ona go fitlha mo lebakeng le a le bona o kare a šoma go kgontiša gore bašwa mono provenceng ya Limpopo ga ba ikamantšhe le bosenyi
0: ke mananeo a mantšhi mogala ba gešo a e leng gore le di-department tša rena tše dingwe tša go etša bo social development le bo sports le bo health re go phela go na le di-awareness mo e leng gore ralala le di-community tša rena re leka go wa go etša le go bolela le bašwa gore tabe ya dinoto ya diokobatši e le dinotagi a se yona and-e ba sentse gore ba e tlogele ka baka la gore ke yona e leng gore e tlhafurukanya setšhaba sa rena and-e ke yona e leng gore e ditela bašwa ba rena ka baka la gore naga nngwe le nngwe bokamoso ya yona ke bašwa jalo rena re le mmušo re laya go bašwa gore e bo bona ba tle ba kgona go tšea betene ba iše pele jalo re dia boipiletso go bašwa ka mokana ga bona gore le ka gare ga ditlaišego tše ba nagana gore ba ka gare ga tsona le tše e leng gore motlhomo wa fila gore no ga di sepele ga botse a se ka ba fela pelo mara ya go a dinotaging yona a se yona because ke yona e dirang gore tše e leng gore lephela le di bona di sa tsamaye ga botse le dilo tša di-gender based violence and all that ke tše dingwe tše e leng gore di tlhola ke tsona dilo tsona tše e le bolelang ka tsona tša dinotagi le tše dingwe tše e leng gore ra di kgalemela kudu ka bogale go bašwa gore a tša a swanela go ba gona
1: age a re boeleng ga nnyane go taba ela ya mešomo e fela re sekamela ga nnyane letlhakoreng la dikgwebo Tate Ratshwene ka mananeo a e leng gore lena le ona gona fa provenceng le diprojeke ka moka tše e leng gore lešetše le ditsebišitše gore le tswela pele ka tsona bjalo ka mmušo e ka ba letloga le ipetha dikgara ebile letloga le thaba gore letloga le maatlafatša bašwa re lebeletše taba ya go kgatha tema mo dikgwebong le gore ba golege diprojekeng tše e leng gore mmušo wa diphethagatša le mananeo a lena e gona fa provenceng
0: ke nnete morare o swana le legolle on behalf of the premier ne re announcea kwa gore go na le 60 million ya sustainable livelihood fund for vulnerable groups tša rena mo province ya rena Limpopo ke tše dingwe tše e leng gore badudi ba rena kudu bašwa ba swanetše gore ba ikgokanya le premier's office ka youth directorate ba bone go nna ba ka thušega jwang especially ba e leng gore ba na le di-company ke bontšhe gore le gana kwa nna ke šomago gona ko department of public works roads and infrastructure go na le ntho engwe re bitša ya go trainer di-SMMEs ya di-learner contractor mo e leng gore re trainer ma-learner contractor ba e leng gore ke mmatla boswana ba bora contractor ngwaga ka ngwaga go feta re traine 36 ge ke bolela so borakontraka ba e leng gore ba file go lokiša ditsela go rehabilitator le go lokiša ditsela tša rena ba ba tšea gore ba kgone gore ba ba godiše di-grading tša gona di ye godimo so go na le mananeo a mantšhi go ya ka di-department tše a e leng gore a gola bašwa ba rena mo provenceng gore le bona ba e leng gore ba busy ka kgwebo ba kgone go tswela pele ka baka la gore ke nngwe re tlhotlheletšang gore a re se ka ra lebelela lebelela meshomo fela ya gore re tla ya go department or go masipale ra shoma ba swa ba ba di create le meshomo bona ka bo bona. NYDA gona go thusa ba swa ba rena gore ba gona go khumana meshomo gona le department ya small business ye long gore ba long gore ba na le dikgwebo le di spaza shop and all that ba gona go thusana le bona gore ba gona go thusa dikgwebo tsa bona. So re dia bo ipiletse go ba swa ba rena gore di opportunity tse ge ditjwa ga batlatse ga se ga ba se ka ba fela matla batlatse ba tla bona gona le ba swa ba long gore ba gona go bolela ka mogwelong gore bona ba sa tsebe motho wa sa tsebe selo ba gona go tlatsa dilo ba fetse e le gore ba gona go kholega jwa lo ria bo ipiletse gore go ba swa ba rena ba ile ngore ba ko SMMEs a ba re thushe because ke bona ba re ba nyakang ka gore itlo ba di employer ba re thusha go create mo show
1: a re pele re ka kwa ba theleji ka mogwa wa WhatsApp motho mongwe re botsishe potsisho ye tatera tshwene re lebeletse yona taba yeo ya meshomo le dikgwebo tsa ba swa je ile ngore ba sona la ke gore ba kholega ka jona gona fa province ngre a tseba gore ba swa ba bantshime ba spaleng ya go fapana ba shetse bana le tumelo ya gore ba fala di ba ile ngore ba ka mono Africa borwa ba phatlaletse me ba spaleng ya go fapana ba botsi mabenkele ba botsi di spaza shop bya lebelo le khono gore pelala lena tatera tshwene go bolelwa ka letsatsi la masome tharo kgweding ela ya June le shetse le bolela le ba swa ba ile ngore ba shetse ba nolegile moko ba bona tharollo e le go napa ba ya go ntsha bafaladi ba ka tsela eo bana go le leano la gore ba ka ba ntsha ka gona le ka reng ge le shetse le kgwatha yena ntlha ye ya bafaladi ba e leng gore ga ba molaong gomme ba tšere dikgoba tse e leng gore baswaba ba tshwanetse go ba ba ka di šomiša.
0: Rena re le mmušo re ka bontšha gore re ka selo re tlhotlheleditše baswa wa borena gore batho ba borena ba tsamaye ba ntšha batho ka dikgoka and all that. Riri re swana le bona re ba ile ngore ga bana le maswanedi ba swanedi gore ba meke sho ya ba itla ka monageng ba tla le maswanedi but a go thusi selo gore re goga gogane re dire ntwe le ngore ka mafelelong le rena re tore le sechaba ra tla tshola go nna wa re thoma ntshiso ka baka la gore se selo go gona ke gore rena mo South Africa re naga ile ngore ke ya democracy na le melao jwalo a re making sure ya gore ntho e nngwe le nngwe re e dirang gobane ka tlase ga melawana e e leng gore e dumelela ke constitution a rena mo Aforika Borwa. So re dia bo ipiletse gore a se ka rate tseela molao matsogong re make sure ya gore ge re bona gone tse e leng gore ga di sepele ga botse re tseba mo sanje re report-a gona go na le maphodisa go na le other law enforcement agency tse e leng gore re ka ya go bona ra report-a.
1: Re ka kwa maikutlo a mabedi a mararo a bathelete ao ba tsweleditsego ka mogao WhatsApp madimeši ya re ata meša tlhokwa la tsela
2: thobela ka kgašong mogaši le bathelete ba tlhokwa la tsela re ya mokwa tonakgolo ya rena ya mojausi re ntate ra tshwene o bolela ka gore ba ka re thuša re le bašwa tabeng ya tlhoko ga mošomo rena re le bašwa ba ka mololo ka mo especially lolo la mo ga moela gopane re ya rolola re le bašwa gobane re a lema fela re palela ko theosa dijalo tsa rena go ya ka kwa lefatsheng go tshwana re theosa ka mafelong a go tshwana bo skinot go fitlha bo Jane Fairs ka lebaka la tsela ya rena e sa sepelegego re tlega fo tla re thuse le ga ba se batho ba re fa mošomo re kgone go tswa re sepela mo tseleng re tile ba merwalo e o tle ba gore kgonne go buna tse re jetsego ka mašimong ke thuso gopane ka mololo ga moela gopane thobela
1: le ka re ntate ra tshwane ka motheletse
0: ka lolo nka o ba botsana gore re appointela ra kontraka kwa maloba ge be ke le kopano le bašomi mmogo ka nna ba mpoditse gore dikgogona tse lebe le leng gona kwa lolo di fitlhile mafelelong ra kontraka o thomile lolo is part of the 21 projects be re palela ko thoma mongaka ka baka la dikgogogano tse dingwe tse e leng gore di akaretsa di-stakeholders nka se tlhoke bolela lo tse dintšhi mo mara tsela a bolelang ka yona re a itse ba se ka fela pelo ebile re ba file sekondiri sa 5 kilometers o sure gore ge ke bolela so society established ke bone le dinepe o busy mo go a berekiwa go tla loka
1: ge re napile re romalele na tate ra tshwene re sa bolela ka ditaba tsa baswa ka gore re le kgweding ya baswa re bolela ka taba ya boetapele lena le thomile le modula setulo wa leke ya baswa ba ANC le gone le molekgotla petition wa meshimo a setšhaba le dikgeregere ebile lena le matlhatse gore letonagolo ya motswa o sere ge le lebelela boetapele mo mmušong go thoma ka mogare ga komiti khuduthamaga ya mmušo wa go etwa pele ke yena Dr. Phophi Ramathuba le lebelela gape le kua mebasepaleng dimeara ka moka le dimeara petition le tloga le kgotsofala gore baswa ba maatlafatswa ge go e tla tabeng ya boetapele.
0: No, le ge e le gore re ka sule re kgotsofetse mara re nagana gore progress e leng gore ya diriwa e kudu mo mmušong wa mme Premier Dr. Phophi Ramathuba re kwa re tengwaya ka magetleng ka lekomane ka baka la gore go ka lebelela le ganeyalo go bile le diphetogo mogatlha wa African National Congress o dirile diphetogo tša dimeara tše tharo mo province ya rena Limpopo. Go ka lebelela kwa Tzaneen ke moswa wa tseneng, go ka lebelela ko Vembe ke moswa wa tseneng, ra feleletša ka moswa wa mme kwa Lephalale mmeara wa tseneng o maloba. So ganyane ganyane e a tshepiša e a bontšha gore no pele ke mo re ya gona e le ge e le gore ka tshile re kgotsofetse ka baka la gore ke boletse mo gore no mora wa baswa ke ba bantšhintšintši jalo le di-opportunity tše obvious di san jore di be tše dintšhi di lekane le bona.
1: Re šetše re bile le tonagolo ya mathomo ya mosadi gona fa provinceng ya Limpopo, lena le tshepo le kgolofelo ya gore e le lengwe la matšatši re ka bona tonagolo ya mosa.
0: Ha tšatši le lengwe modimo a ratile re ka e bona mogala wa gešo tonagolo ya moswa. Re a wisha le rena one day gore mengwaga e tla go be le tonagolo ya moswa, mara re sa te kgantšha ka baka la gore since the dawn of democracy re na le tonagolo ya mosadi ya mme o e leng gore o swara thipa ka bogale. Le a bona gore province le yona is going to the right direction and re leboga le ka mokgwa e leng gore o kgona go thuša province ka bophara, whether ke dimasepala whether ke di-department o kgona go di tlhatlha jale e bontšha gore tša eta ke tshadi pele di nwa maswe.
1: Tša etwa pele ke tshadi di nwa maswe ke mantšu a Thoni Ratshwene, tonagolo ya Mojosere provinceng ya Limpopo, gape e le molokgotlaphetiši wa mešomo ya setšhaba le dikgaregere re napile. Re a leboga Tate Ratshwene.
0: O leboga nna mogala wa gešo, ke lebogele le nako a lena ke re baswa a baberedi di-program šhidi tša kgoparara di etla ba notheletša sealemoyeng, ba lebelele di-Facebook page tša Premier's office ba tla bona gore na baswa ba ya mo kae neng ka nako mang.
1: Labobedi le lebotse batheletše re napile romile lena la tlhokola tselang sebele motho o sebela kwa bo mothopa gago wa ditaba. Ke la pedi kgwedi ke ya June ngwaga kwa 2020 nna ke nna Eric Mashau. Eric Mashau ke nna ke farafarelwe ke setlhopha ka moka sa batsweletši ba tlhokola tsela pheki Mwachitela ke mologadi motsweletši a la metšhineng Pontsha Motlhola, motsweletši mogolo wa mojao swere Beatrice Tshilwana, motsweletši petition ke Mmapitsi Botlhokwa. Re leba ditabeng tšela tša iri ela ya bošupa le Mphomorase. Thabela.

0: pile metsotsore tsela ireng ya bo shopa ga mashata kwa tsebole bo ithabisho thobela FM ga ga shekela go tlaga tsela Africa Borwa ireng ke tsena ka ke le dumedi tshenge tsapa gore le bisinne ka mana nao ka maka mashata go tloga mesengelo go go fitlala bile gore tsene ka raga le nano la mabaleng a dipapari ya le dumedi tshenge mo ke tlefa tlefa se tloga mehala ke mokoni ka metlala mabaka ka sepela fa le mo tshele tshi wa le nalo ne ke na 99 na tiko ga go biana ke le gore ngo o tloga na mile a le a pietsi yona picha ya mabaleng a dipapari le mantsi beng a le gore maga ga shego mo skala bala fa re tsotla pele go keteka mengwa ga ye ma sume tsela tsela ya sealemoya sa thobela FM kudu go ela ka mogwele gore lodi sepela ka gona re thomile namile re tswela pele gona fa go mashato kwa tsebole boithabetse re ke namakele ba go setlhopha ka moka sa tlhokwala tsela mašha wa kgolana ga mogole ena kgaetsedi ya ka gona pheki matšhetela gomme ke tshapa lo tla kopana le bona gape go sesa ka metlhane fela metse tse re tswela e reng ena ya botshelela re lebala bang ditaba tša iria bosupa ka mphomorase o tloboa gape e reng ela ya seswa ye go tlanama a di tswetša pele go kwa gorena difete go le ka sopego sefomagagešo le ena re moleboga go motla boa moetšana e re ke re go lela kerewa re amogeleng ka malapeng a lena re tlobo mo go fetelae go e bethako tara fela re lebile e reng ela ya seswa yo se ka bola fa gore Isaac Silo kwa ga mašhila ka monšheletše mogolo wa lebeletše go mananeo ka moka thobela FM go akaretša fa lenaneo la mabaleng a dipapadi re ya kwetšagala gona fela go mafaratlhatlha le ya go mošheletša thobela FM gopolo fa gore o ka re go etsa go thobego Facebook go thobela FM ya ka malaka go le lengwe re gona go X at thobela FM ya ka audio bouquet channel 815 gona malaka go DSTV le gona re ya khwetsa galo skala bala fa gore re ya khwetsa la gape go www.thobelafm.co.za go mena mo rarana magala ke 086 000 2452 086 000 2452 ke nomo rarana magala ye le gore tla ikopantsha le rena gona fa go mo shate wa tsebo le boithabiso senyane ke sametso tsere tshela irenyela ya bo shupa le le nano la mabaleng a dipapadi pele gona fa go mošhata kwa tsebole boithabetse namele ke nnete re kwele gore setlhopha sa Africa bara sa bafana bafana ba fitlhile ka kwana kanyela ya Mexico mo e le goreng nnete gona batlana ba ithukisa dipapadi tsa bona tsa seyana sa lefase se ka labala gore ka latlhano batlana ba ya go tshwana fa le setlhopha sa Jamaica le papadi ya bona ya segwera ya go ithukisa dipapadi tsa seyana sa lefase e re ke mabenkeleng gomme ge ke boa mo re namele re tsena ditabeng tse e le goreng re go swara tsona mantsong a le kgono
1: Check it especially jo ka dikhotsa go lebenkele la A1 400 gram A1 macaroni or spaghetti 8.99 90 liter oval plastic basin 29.99 400 milliliter Dawn lotion 19.99 2 liter Verox bubble bath 29.99 Cortex Maxi Pads J8 11.99 Download app ya rena ya A1 online A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane simply the best
2: Ye ke thobela FM ga ra ngwa ga ke tbedi masumipedi tsila 2026 thobela FM mo shata wa tsebo le go ithabisa
0: le so megala metso tsorna mme re ga thela pele gona mogo mashate re go tla go pala fa gore ke matjaka ba go senyana fela le gore nge nete gona magagesho a shetse pele ga re tsana go akere matjaka ba go le sume pele ga re tsana go dipapadi tsela tsa ngwa ga kitipedi masopeli tsela tsa ICC Women's Cricket World Cup ye le gore nge tsana ma sorona ka kwana kengela ya England go tloga kala le sume pedi go dinye go fitla kala le sume tlhano go dinye a ka re ka la tlhano go dinye tla go mo go pala fa gore tlhapa sa the Proteas go re go le taba tsa gore ba tshebele ka kwa London go me ba gare ba tshola pele ka ditukisetso pele ga ga tournament e tlana ma e thoma ebile ba ya go kopana le setlhopha sa Australia ba padinga mana pula madibogo ka la le sometharo godinge re le mmogo yona e tlabe le mokibelo gore ke le magagesho na mele re tshola pele gona fa go moshato wa tsebo le boithabesho le kone le rena ka go e kopantsha fa le Tertius Malempe o ile gore ngo o fetse go khotsa ticket ya bona go tla go dipapadi tsa Betway Premiership mara gore ba thope 2025-2026 Motsebe Foundation Championship o go pola fa gore yo go mongwe ba re lekebela gore tla mo go pola go tswa setlhopheng sa AmaZulu o re lekotsa ka pele setlhopha sa Richards Bay mme o ile a ba mokaptain wa setlhopha sa Bashibana ka fatshe ga mongwe ka masomepedi ebile o bile karolo ya setlhopha sa Bashibana ka fatshe ga mongwe ka masomepedi tharo papading tsa di-Olympic gomme ke o mongwe ba re lekebela le goreng ba tswa ko setlhopheng se tlasana tlasana na sa Orlando Pirates go me o gona momogaleng ke dala tsa politimela gore ba lugisha ka gore re gona go pantsha lena Tertius Malepe magagesho go me re tlo mari ya go ena mana konye e sa fetse mpelo ke tshelengwe tsa tshele gore nge di tsheletse magagesho skala bala fa gore tshele tshe fala ke matcha tshe ka ba go a senyane pele ga gore tsana di papaneng tsa semana sala fase sa kgwele ya maoto ka kwa na genya Mexico Canada ga magole yona USA mo ile gore nge se tlopa sa Africa bra sa bafana bafana le bona ba ya go tshea karolo gona mo di papaneng tsa uwe ke tshelengwe tsa tshele gore nge re no gopotse motheletso wa thobela fm gore tlo diragala metsotse ke lesomepedi faela re etswela e rinyela ya bosupa ke naka go dira sengwenyana mo go mmege ke boa re tlhona ma re ketibela gona tash ya swaga malepe ge e le gore tla mo kgweetsa
2: ye ke thobela fm karagangwaga 2020 tsela 2026 thobela fm mošhata wa tsebo le boithabidijo
0: aforika borwa palelontago e gare mo go SABC 3 legae la semmušo la kgašwa ya papadi ya lefase ya kgwele ya maoto ya lefase ya 2020 tsela ya FIFA fao papadi e thomaka ka la 11 June go fitlha ka la 19 July ka nnete ke dipapadi tše 34 mo go SABC 3 SABC Plus live streaming fao le di-radio station tša SABC di tlogo gaše tša setšhaba papadi ye twi nageng ka bophara SABC e tlo go gaša dipapadi tše go thoma ka pulo semmušo fao Aforika Borwa e tlabego e lebane le Mexico se ga se papadi fela ke bontswerere lefaseng la kgwele ya maoto re ka o fela o seke wa tlhaelwa ke sebaka se ke SABC fela mogaši wa semmušo wa dipapadi tša mogopo wa lefase wa FIFA wa ngwaga wa 2020 tsela All of us, all in, kaofela. O seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe. Tsena tsotlhe ho SABC. Fela, mohashi wa semmušo wa mohopo wa lefase wa FIFA 2026.
2: Tobela FM, e thekga bakoni ba Phokwane. Tlhantlha ga ditša mogodu mo moshate wa Phokwane. Ge ba tseba ga jalo go tlhomamisa semmušo. Kgoši ga di masurumule. Ke ra ena mošopi a di a nape a ngwato setulong sa gagwe sa bogoši. Ka labohlano le, la 5 June 2026. Bjalo, ke ge le kgwedi ye kgolo ya matswalo a Tobela FM. Bagaši ba Tobela FM le baraloki ba mahlakung. Ba tla kgabisa moletlo oo gomme go a jewa keke ya mpuputa. Ya mengwaga ye masometshelatshela ya matswalo a Tobela FM. Lena badudi ba ga moloi. Kamatlanku, Tafel Kopo, Karam Mupudu, Lega Matsepe, Etang Lip, Sirele Baraluki Ba Matlanku, Muruti Khole, Dumi, Sofia, Mama Bona, Masedi, Herbert Sello, Augustin Dipofa, Kamogo le babangwe ba bantsi re thega ba koni ba Phokwane, ke ra tsona ditshantsha ga ditse mogodumo, Phokwane we!
3: Tobele FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
0: Tsela pele metse ke le semene fela re tshela irinyela ya boshupa go thobela FM le go tlhaga tshela Africa ba re magage se go pola go fa gore se tla se namile se fitle mafelelong go mme ke moele gore ke bela re ya go bolela fa le ba bangwe ba rolo ke ba ile gore ba bile karolo ya dipapadi go dire lebeletse go Premier Soccer League ka kakaretso re sa gethe gore ke motsepe Foundation Championship go baka kwa go petwe Premiership go ba ke yona ABC motsepe League re lebeletse go ala ka mogwele gore di lo di sepela ka gore ke bone ka re tlhopa sa mpheni se la tlhagetsa jina le khono di papadi ntse bana ja di playoffs ke ra gore ge ke go pola botso ka re ke bono ka re ba la tlhego etse mo le tsatsi ke tla ene te fatsa tmane we a ina me ena mile e tla na ma entswenya ke a tsoma gore motho ele gore ngo tlo gona me a di etile pele ke tsoma ga botse gore ke Dr. Mapalle o ile gore ke tla re makile ka go ka no e go ka ntshala nang go ka gore na gore se tsepetjwa nga setlhopha sa province ya ka mo Limpopo kudung gore papadi ntse di playoffs tsa ABC motsepe mo le tsatsing la lekgono gore ke le magagešo na me ile re pele gona fa go moshato kwa tsebo le bethabeše ke nako ketima ke go letšhana fa le tertius malepe o gona mo mogaleng tertius thobela
4: thobela le kae ngwanešo
0: re gona re kara le ena
4: sa phela ngwanešo
0: ya kore wa tseba ebile yo re ke yo tša nako ke nama ke go lebogiše kudu ka gore gonne go kgwetsa tekete ya go tla dipapading tša Betway Premiership ke na le tshepo le tumela gore yeo e be e le tloga e le toro ya gago ye bue ya no go itaetsa o kara ke tse rona o diragetse mo nati o ka re re tlo ba le mathata a setekgeniki mo wa ke bone fela le go lebela re tlana ma re lokiša ra bona gore na ka ba re kachiane re ba rabe ya gona fa go boshato kwa tsebole betho ba tla lokiša batheletse wa thobela fa mo gona motsweletsi wa lenano le la mabaleng a dipapadi ke na le tshepo le tumelang gore re tlona ma re lebelela dipapadi tsengwe tsa sowera tse e le gore di a kgatlhampana re lebeletse dipapadi tsa go itse champagne tsela tsa sebjana sa lefase sa 2026 ka kua ba re kena Mexico Canada gammogo le na USA ke mo e le gore mathata a gona se ka lebela gape gore ditlhopha di gare ba leka go ka tišha ditlhopha tsa bona re lebeletse setlha se setlago alando pharetse ke bone e le yona e kareng ena mile e thobile go emaema e dirile le emaema go ya le ka mogodilo di sepetsego molaka go le lengwe re kwele mahemohemo ka kwa campaign ya setlhopha sa Kaizer Chiefs gore le gona ba kana ba tsebiša matlhatlha bona mo nakong ye sa fetseng pelo o e le goreng go ya le ka dipego ka mogoro kwelego wa di contract ya mengwa ka mebedi ibile go na le ngwago o tio ile goreng a ka notla e botlolla ge le re wa nyaka o tla bona a ke tsebe ke tshere dikolego a go nkolo re kirile ke mahemo hem e ke bona e gitima go ruta ba ya Fernando da Cruz ka go tsopensa Kaizer Chiefs mola ka golelo ngwa mahemo hemo a mangwa tsa kholitse go contract ya Siphomboli na mile fitle mafelelo mo tshatshina mabane gora gore sa ra gore ena mile go ela ka dipego ka mogore dikoleng ka gona ka go tsopensa Orlando Pirates ke gore ga ba sa yotlolla contract ya Siphomboli ke ra go ela ka dipego tshere dikolego re tla re bona gore na go yeng kwa pele go tla sepela ga sepela ba yang ke ka mogoele gore nge ditaba di sepela ka gona magaga sho go ya le ka mogodi re fitletjego tana ba re ntse re tlhola re kwa gore na ba re go diragalang ka bodithlopeng ka mo re tla ba fela ntse re ya re tlhola tlhola re bona gore na mangwe ya kae mangwe lokolla guest top safe ya le ba lokofala re tlhogisha tsheri mosho iwe gona mo go mo shate wa tsebo le boithabisho be re le ga re le ka go ka e kopantsha fa le Tertius Malepe e le mongwe wa baroloki ba setlhopha sa Kruger United e le gore gonne kgotsa tekete ya go tla dipapading ja Betway Premiership gomme re tlana bona gore nako eng kwa pele go tla sepela ga sepela ga bja mathetso a thobela fami ke fela ke ka mogo e le gore dilo di sepela ka gona go fitlheng ka nako ba saleka go ka e kopantšha le ena e re sa lebjalo ke name ke dire sengwenyana moo re tla kgona re boa gona fa go mošhate wa tsebo le boithabišo
5: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka gammogo le go eletšana ka tše di botse thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo
0: mošhate kwa tsebo le boithabišo nnete gona magagešo re namile re gatela pele gona fa go mošhate re tlora ba re lebelela gore na e ka ba re ka tšeang rabea gona fa go thobela FM ya lekgotlakaša la Aforika Borwa re gare re a leka go bona gore na go na le dipapadi tše e le goreng di a raloka tša Africa Cup of Nations tša under 17 tše di kgatlhampana go motlhetso wa thobela FM ke ile mafelelo ge ke feleletša ke bone setlhopha sa Senegal ba ya go tshwana fa le Tanzania ka iriela ya senyane ke tše dingwe tša tše e le goreng re tlona mare di lebelela le tsona dipapadi tšeo tša masogana ka fase ga mengwaga ye ka bago ye lesomešupa gore jalo re namehile re tlona mare tšwela pele e ntae tša taba ja Tertius Malepe ka re tlona mare e re latlhela ka ntle re na ke tla kitumeka ko mabenkeleng gomme ge ke boa re tlana boa re tswela pele re bona gore na re ka tšeang rabeaka gore tša ba tsona e sale tše dinšiana tše re nang le tsona bona mo go lenano la mabaleng a dipapadi e re ke ya ka thoko ke a boo.

0: fela. Ga break show mo ga ka fa 18.
1: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapala gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAfrika borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapala gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega, kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Trenton Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online, go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Matso pele teke ya metso tse rona bele re tshela gona kwa irenyela ya bosupa ditaba tse dingwe tse re di kgweditseng ke gore Team Sugazi na mele o tlogela tsebiša semmoso gore Bennett Park e tla ba e ba motlhatlhiwa setlhopha sa TS Galaxy go yeng kwa pele. Re lebeletse mo setlheng sa 2023/2027 ke tse dingwe tšatše e le goreng nnete gona di a re di a kgatlhampana taba tše gore di kwele nnete gona magagešon. Ke dingwe tšatše e le goreng re di kwele go tswa kwa campaign ya setlhopha sa Kaizer Chiefs ke gore ba setlhopha sa Kaizer Chiefs ba tla buša fa Xola Dikgosa ka ge re kwele gore Aiden McCarthy o kgausile go tswa kwa setlhopheng sa Kaizer Chiefs go ya ba kwa setlhopheng sa Saba FC go yala ka mogoditi ba re di kweleng ka gona ka kwa re di kwele gore le yena o kare o namele o moletong wa ita etsa gore e kare setlheng se e tla ba bareleki ba ntšhinyana ba e le gore ba tlholana le ditlhopha tša bona. Re lebeletse ditlhopha bantši ba le gare ba lokiša setlha re lebeletse setlheng se se tlago se rirang go sona sa 2023/2027 le 2027/2027 ke tše dingwe tša tše e le goreng re tlona mare di lebelela fa nnete gona mangagešo e re ka gore bjale go ba lokišitše re ketemela go Tertius Malepe a ke na le tshepo le tumela gore bjale gona dilo tša gore di tšegabo tsa Tertius. No ke le boga mana ga sho se tlase fedile a ke tsore na ke eng se le gore nga bjalo ka gore ale sa ema ema le ya go di molefase ba le file nako ka gore mo go ngwa le buše mmele le ke go ka itukisha se tlase setlago ke eng ntwe le gore nga bjalo o gare wa idira go netefa tsa gore awa a o jike bududu
3: a o ya se ke no mo tsa mmele pela mwanesho ke bile le se ne e telele ka go kuruma le go fetela manitrai le gone le letele.
2: Ke ra gore malabanyana mo a se gale o fetsa go keteka le setlhopha sa Kruger United e le goreng o fitlhile go yona setlha se le mogare o ka re keng se o se dirile go netefatsa gore aowa le kgwetsa ticket ya go tla go dipapadi tsa Betway Premiership le ka setlhopha sa Kruger United.
3: Go berekile ngwana mmamane re berekile ka thata man ke gona go kgwetsa baraloki ba le gore kgale o bereka le bona ko PSL ko bona bonkema le bona bontsha ko Makgobela. So go bile bonolonyana mana nka bolela bjalo ka nne o se bone re kgonne go e wina dikene tse pedi sa shetse go bontsha ga botse gore ae ga le re kgone go kgoletha dipointe tse dintšhi tse botlhokwa
2: ero Tertius a thonja e butša gorena o fitlhile bjang gore o fetse o ile setlhopheng sa Kruger United ka batho ba gore mo gongwe go bo go le boima go kgwetsa setlhopha ka nako e uwe
3: ao gomme awa ke kgale ba mponela mathomong antela a season a sa thoma ke sa lebeletse tse ngwe di-opportunity ka mo ntle gorena ba kry wa tse gore mmere kwa rena ro bereka ba ba sa lebeletse gore okay tsone tsa ko ka ntle ba tshwamotshekešitse mara a kere wa tse gore ditadi tsama ka mokgwa o dinyakang ka gona ka metlhele mabaka jale ai mara bona a sanka ba lapa ko mfounela ka ba fetsa ko rea okay bakgalatse ke tla kgone go tswelela moo ka re go fitlheng ga ka lenna gona ka bontsha gore okay go khutse ba raloki ba le ka raloki le bona kwa bo mazulu o ntema ka mo gara kopa le bo mona ne le from Ajax wo le tabi de experience de lunch ka bona o khono bona gore re khonne go wina ena mogopo ona o ntwe ba championship
2: ba ba ntse ba ipitsa gore na o tlo notswela pele go ba tlhopeng sa Kruger United le setleng se setlago ge ba le kwa go Betway Premiership go ba o tlo sepela wa ya go setsengwe sa ditlhopha tse e le goreng di gona gona kwa go Betway Premiership
3: a re salebele jami wala ke re tsena ko maikhutso ga lebale le bona ke nagana gore bola ka management bale santse ba bile fase ba kgone go bona gore na enge ke eng ba lokisa jang dilo tsa bona so le nna ka bonna le nna santse ke lebele gore na ebe gona na ditlhopha tsa kwa ntle pele gore lebeletse sedise ya ka gore na kabe dipologo bo bokakang so ene batla ba dipolong tlhano o fitse re ka dilo tse di kafo tlabe re tseba gore na eng teng
2: o rena go dira tlhopanyana tse mmalwa le Betway kwa go Betway Premiership e setlhang sa go feta e fela o feleditse o le kwa go Motsepe Foundation Championship go o lebelela league ya ka kwa Betway le league ya Motsepe Foundation Championship o bona go e ne le phapano e rileng
3: o phapano ke e golo le go feta ma ke e golo ka kudu ka championship ya kotse la mafelo ke era loke lebele mengwaga e 10 ya go feta ke ke ba palla le mo yena go ba sa mo roba fela se mara e no it's not an easy place to play in but yeah ke khone go atsa ka thusa ya bona ba tlo ba re tshimisha on di culture ya rena gore ba khone re bontsha rena ke ni inya ke ga it's very demanding it's not an easy league to play in to be honest
2: ke ra gore motlhatlhi wa lena ke eng se le gore ba o ba tlogala botsa sona ka gore Kruger United e thomile ka North Africa se fela league ge ntse le ga re namelela hey ba ile ba ntsha ka ga tshwene ke eng se le gore nge ba tlogala tlhogela tsa ka sona
3: ah obviously taba gore ne ba a gone tlo gore ke le bitse yena motlhatlhi wa rena gala re botsa ga botsa ba nna ke di bitse le nna ke tsema ga botsa gore ke ne le le maitemogelo when coming to football le khale le gona football na tse ba re ke tsene ke se tsoka ga lao gore le gona go meka for re na dipeng tsa go fana bo Cape Town City bo Hyder bo Milford because ke bona ba ne re ba ka le bona e mogopo ya le ka bona e le ka bona mo na gona bona o bo o bo latela ga botse bo tla bona ga botse ora le di line up ke na di faka ga botse ona gore na bo ntsha ga botse ora intention ke eng gore na di point e e bo soka jwang
2: ke go duka gore bile o tswa o le stopeng sa development ya Orlando Pirates ba go ba ya ba go adimisha stopa sa solo se le chipa ke ngwa jona re tlhopa tshe le re ba ishetse ba ile ba go ba uisha ka kadimo a ke ipuitsa gore na o bo ke kwa byang ka le bakala gore o mongwe ba re lokiba le gore ratse ba gore o na le maitshwaro e bile o na le talent o bo ke kwa byang go bona ba bantsi ba go ema imisha go tsha stopeng se se go tloga stopa se bo ya go se
3: awa a ska bona le botlhata ga te go tsha meeting cause maitemogelo gore o be le maitemogelo o tshwanetse gore o be gona mo o kgone go bona gore nekeng o kgone go experience dilo and le gona a kry-a ba go adima ko ditlhopha tse dingwe o kgotse le gore o tlo le ga o teng wa ditlhopheng tsa go tshwana le bo Eastern Cape o change the province jale nna go ya ka nna ka maitemogelo ke nang le one ke nagana intuition ka too much gagolo ka baka la gore sometimes go le o ne comfort zone wa tewa ra ke ke jose ke kgone wa ko ntlong ke be sharp ntho ke so so now wa ka nna ke bona o nthuse le go feta because of ke kgone go gola bola ka motho gore sometimes something to kemele o kgone go bona di challenges ka ntle gore o kgone go gola ga bona ka gona mara le go le re tsela ka rena ke sone mara nna wa ka nna gore nna ba ndone le team ka ntle nthuse le go feta gore ke be mo ke leng gona le gone
2: o se tsukile ba mo kapitene go ditlhopha tsa tlasana tsa ka bana Afrika borwa e dipapading tsa di-Olympic a ke tsorna seo ke se tsongwe tse e le goreng o tlo ona maore awa nka nona ka polelo ya seng ebile highlight of your career now
3: ya yona e ke tsemo e golo ya tsona modimo ke ena a tseba gore ra eng ke eng mara ya yona tsane ya gona ebile monato manetse e tsefila le go feta ka baka la gore go ba le gona go raloka ke ntho e ke bolelang gore e nthusa ga go le cause ebe nka se kgone go raloka efenne ke use pirate mara ke le ko pension ke sa bapale wa bona so go bapala ga ka go ya kua bochipa bo Ajax ke kgonne go nthusa gore ke kgone go gola bona ka sebapale
2: taba ya boetapele tswa kae ke se le gore ngwe o na le sona ka taba gore bangwe ba lemogile gore o mongwe ba roloke ba e le gore a o a tsala-tsala le mo dikuranteng o moraloko mongwe wa maitshwaro
3: yona e tloga gola ke seng ko bolela maaka because of e se sa gopola di-tournament tsa bo ditanono e se sa di gopola bo di-under 12 ke sa le kowa gona sekolong sa torofelanka ko sešego so bo maelo tournament bo tanono tournament ko goletse go tsona and le gona nne ke le ena moetapele wa bona jale ke nagana gore ke nte ko gotseng ke na le yona so it was more easier for me gore ke kgone go khupa le go etapele naga ya borena until the under 23 le tsona le under 20 ka moka
2: letshepišang balatedi ba kakua balatedi ba setlhopha sa Kruger United ko duka gore le bo go Betway Premiership ba bantsi ba na le go tla ka mo premiership a tla ba tlhola ba gomela morago ka bona le bo Obit College ba le ba tlile ba yo fitlha ba lotšha ba feta jalo lena le ba tshepišang
3: Hey, ayana go tloliwa cause nna ke naga nna go aka nna wa ka mo go bona ka one gore ke bapetse one o premiership ke ana ga na go rai se go pase re nna le tsona wa ba re di re na le team e le e sa fa ile re ka gone go compete a bo tse a sa tsa re ke ba madule ya ba taba ya go go win
2: Tshetsa mo nare ke tsena go ke go leboga bile re go bethela matso gore lakala tsa mathatlo matlhogono le le ba stopa sa Kruger United
3: a go le bona ona mo
2: mošato mogo le re mogebile mo koela ke ya Teachers Malepa magagešo mo re le go stopa sa Kruger United go dire lebeletše papadi ya bona ye le gore ba khotsa go khotsa ticket ya go dipapadi ntšela tša Betway Premiership ba le stopa sa Kruger United ba tsepiša ba ragolwa ka ge ba ena le baralogi e fela ei di ne go tshosa tlhopatlhopa tša go tswa kwa Motsebe Foundation ka gore go khotsa ditlile tša tlhatša a dumedisa thobela le kae re gona yana marao a ebile re šalang Masepedi sinyane ke a metso tsona mile re lebile gona kwa irinyela ya sesai seo re se bone nakong ya ga setlhopha sa Obit College ba tsena go dipapadi tša Betway Premiership e siwa ko motlha o bolela bjalo le wena ba lebile gana ka kua ba lebile gana ka kua go Motsepe Foundation Championship ba bile ka mo bona tla ba dumedisa ya ba le gore lebile ba feta ke tse dingwe tšatše e le gore na le go tlhakana le tsona ko dire lebetse ditlhopha tša go tswa kwa tlasana magago šometse ke Masepedi sinyane re lebile gona kwa irinyela ya sesai nnano ke sala mabaleng a dipapadi gona fa go mošhate wa tsebo le boithabišo nnete gona magago yešo re tsena mare lebelela tse dingwe tša ditaba tše e le gore di swere mo letšatšing la lekgone gona fa go mošhate gare ya lebelela fa re tle ra re ya go kitima re ya go lebelela fa re ne kobolešana fa ka gore ya tsa gore moraloko mongwe le o mongwe ke o na le toro ya go ka ya gore lokora setlhopha sa naga go emela naga ya gabo gomme Muscle Lodo a ba ko mongwe wa barutwana go tswa ka mo Flora Park Comprehensive ke sekolo sa sethwagamego gomme o šetse a namile a biditse setlhopheng sa basetsana ba ka fatshe ga mongwe ka lesomešupa ka bola ka setlhopha sa bantwana ebile karolo ya setlhopha sa bantwana seo se re lokile go le naga ya Tanzania go dipapadi tša magora ditsela go a mogopong wa lefase mo e le gore ba re lokile maleka a lefela go lefela kgatlhano Tanzania gomme leoto nna bobedi mafelong a bekere jwa mena ka sondaga ka kwa lephatlhelo ya Lucas Moripe bana ba ba fenya ka palomoka dino tše pedi go lefela gomme seo sa ra gore e namile e ba fetišitša tikologong ya mafelelofelelo ya magora ditsela go dipapading tša mogopo wa lefase mo e le gore ba tla go thulana le naga ya Kenya re lebeletše kgweding yeo e tlago gomme ntle le go senya nako magagešo o gona Muscle mo mogaleng mo ke a boleswanana ke yona Muscle wa galetho wa ba o gona mo mogaleng mo Muscle a re lotšheng thobela a gona le ka molato ke kwa ba re o bole karolo ya setlhopha sa bantwana sa Aforika Borwa o ke kwele bjang ke ra gore go ge o topa mogala gago la mathomothomo o ye kwa bago ba go boleletša ba re re ya go nyaka rena ka gore o tlobe karolo ya setlhopha sa rena ke bangwe mathomothomo o mmoditšego
4: kebodie
2: babapeg go namehile o fitlha kwa setlhopheng sa bantwana ba go amogetse bjang ba bangwe ba baraloki
4: ba nkamogetse ka ge ke bina ke dumedisa batho ba ntse diša bo coutu diplayara
2: ke
4: kopamaišana jwang
2: ke ra gore ge le le ko campong la mathomothomo go be go le bjang bjalo ka baralo ke le kopane le sa tsebane le gona le thoma go tsebana o shetse o na le le goreng ebile wa tsa re ge ba ka tla ba go bitsa ka gore ba reng kgwedi e tla go le ya roloka le Kenya ke mangwe le gore tlo noma go sepetsana le yena le dula mmogo
4: sepetsana le yena ke tla tsaya malebane ke ra jalela Sundowns
2: e be le toro ya ga go bona mafelelong gore le kora setlhopha sa Aforika Borwa sa naga
4: ya e be le toro ya ka gomme ebe ke nyaka o tshwana le ba bangwe ka molanteng
2: ke kwele gore o bole mo bankeng ga sanka wa raloka e fela seo go ya ka wena o bona se namile se lokile o kgotsofetse kry-a go ya ka wena le ge e le gore a se wa raloka
4: go ya ka nna ee ke kgotsofetse cause orante ke sa ba ka raloka re kgonne go ntle
2: e le gore go tlile bjang gore ba fetse e le goreng motlhatlhe Ntombi Futhi Khumalo o wa go bitsa go tlile bjang
4: ke ra mpone re ba dalla DDC a kwa Pretoria e ra dalla ke representer for Limpopo so ya ba le gore re ba sileka ba nyala ba le gore ba teya squad
2: e le gore Masollo o na le mengwa ga me kae?
4: Ke le 14 years.
2: O na le mengwa ga le semene.
4: Yeah.
2: O dira grade ma?
4: Nine.
2: O rona ka setlhopha sa First Touch Academy?
4: Yeah.
2: He bana Masollo, o mpotse mo, o nyoko ipona le kae mo mengwageng e metlhano?
4: Ke na ba go kgole buru. Ke re ke tshele ka mo South Africa.
2: O ne go bona o tshele ka mo South Africa.
4: Ya.
2: Sto paso sa ratang nya go bona go sarolokela ka mo South Africa le ka kwa ntle ke sesefe.
4: Ke na ba ka go tsaka ke nya dala ba le standard. Ka kwa ntle ke na ba dala Barcelona.
2: O ne go dala Barcelona.
4: Ya.
2: Masollo ke a tsola ke nako ya gore le yangwala le gare le tswela pele go ngwala ditlhatlhobo tsa lena tsa gare ga ngwaga e re ke go lakaletse matlhatsa le matlhogonolo ebile ke re toro ga go kare ka phetagala nnete wa rolokela Mamelodi Sundowns ebile wa rolokela setlhopha sa Barcelona.
4: Ke a leboga.
2: O lebogile ke nna kere Masollo.
4: Thank you.
2: Batshetsa thola fa masopene nna ke a metse re ebile e rinyela ya seswa ye go moshato wa tsebo le boithabiso ke yona Masollo le ba magagešo le mokoele ko mongwe wa baraloki ba e le goreng ba kgonne go kgetha go tswa gona ka mo provinceng ya rena ya Limpopo kodi ka gore ebile go ka lebelela fa o ka kua Flora Park Comprehensive ka kwa sekolo se se phagamego ebile ba gare ba tswela pele ka go ngwala ditlhatlhobo tša gare ga ngwaga ke ka fa o bona ebile re molakala tša matlhatsa o rokola setlhopha sa First Touch Academy ka kwa go Hollywood Bet go beke ngwa ditlhopha tše di ka bona ka nomona gone mo provinceng setlhopha se sa First Touch Academy gomme ke be ke re gane mongwe nka kgwetša nka boledišana fa le motlhatlho ya gagwe Bongane Makhuba ke ko mongwe wa ba e le goreng ke nyaka go boledišana le ena motlhatlho wa gagwe re ko gorena o reng ka yena Masollo ga mo lebeletše o bona gore mafelelong a ka feletša e le mongwe wa baroloko ba kaona kaone kodi ka gore ebile o sa le kua sekolo semapedi tharo ke ya metsotso re lebile e rinyela ya seswa ke a bona ba gare ba nyakana le ena motlhatlho wa gagwe Bongane Makhuba e fela go itaetša ba sala gare ba nyakana lena re tla re bona gorena re tla mo kgwetsa naga e le gore namehile nnete go tla pala go tshwenye batheletše ba thobela FM re tlano le ka tšatši le re le kago mo gongwe re ka tla ra mo kgwetsa tšatši le leo ke tsebe tlano bona gore na go tla direga bjang e fela ke tsena mare re namehile re ketima re nyakana le ba re ke nagona re ya motlogoya a motlogoela ka rea tša re mo kgwetse re sa mo kgwetse a re feta nako ela e sa re dumela o bona re se kgaetlabetse re kgaola gomme ke nyaka gore re go bolaišana fa le ntate ledwa ba motlha gona re ne e baga ledwa ba ka nna re ne e baga ledwa ba re nyaka go bolaišana fa le Mahomet ledwa ba ko mongwe wa bašoma e le gore ba kgonne go netefatsa gona patlo la phitha moka bagolo bona le ka mogola ke ba bangwe ba e le gore ba kgonne go netefatsa gore le ba ka sebope go sona sela le gona go gopola gore le Lionel Messi ka dipapadi tša sejana sa lefase ge di be di swaretse ka mo Aforika Borwa o ile a bolaela gore lepatlelo la phitha mokaba le leswa le swere lepatlelo la ke le lengwe le e le goreng ke tla le kaona kaona kaona le e le gore yena a kile a re lokela mo godimo ga lona

0: le fitle bang go feletse e ba lena ba ile go reng le tlhokomela le patlo le le swala Peter Mokaba
1: le ke le sa tsela ga ke e ke le ka kwa company le ke le ka ba re ga ba ba tsena mo fara tlhatlhenga tsena le tsa ba re ka po bidela po ba re ka then ya ba hore le go ba e ba bolela ka polokwane ka imisa le tsoa kare polokwane ke khopela re nkaya ka o shuma le tsatsi la rish ko province ya rish ya ba hore ke nne ke ka tsoa ke tla ka molimpopo ke re ke le le company e ya ba ba sheng o bitla ka 2016 ya ke ka 2016 ya ba hore bentigere di parle company ka 2013 ya ba hore 2016 nna ke thoma go gagana le bona ke thoma go ipereka
0: e le gore ke kgale ntse o rata go dira moshumo wa mokhutlo ke ra gore o na le mo e le gore o thomile gona pele ga
1: ya go na le mo ke thomileng gona ke thank you before ke tlo tsamaya le go tsena company ke tlile le yona ka Molimpopo ke berekile company ke mmalwanyana ka ko Gauteng e le taba go bereka ka berdira landscaping le sports so mara kgatlhego ya ka e kgolo ka mo landscaping ke sena kgatlhego kudu ke kgatlha ke sports turf ke moshomo wa majwai wa dilo then ya ba gore re amaema until ke tlo tsena o company ke tlile le yona ka mo mmereko wa rona wa mathomo ge re tlo dira preparation a se re thome ka polokwane ka Peter Mokaba re thome le ka Orlando Stadium ya ra dira di-preparation ba nyaka go bona gorena re ka kgona go tshwara di-stadium tsa World Cup na ya ba gore re thoma ka Orlando Stadium go tswa ka Orlando fela snow bona gore aba ke nnete banna ba ka kgona ya ba gore ba kry-a mebereko Mbombela Stadium le Kakobo Moses Mabida and then le ka mo Polokwane nna ke emisitere ke emisa letsogo rena ke gopela go ya ka Polokwane then mosomo o ke tla kgole kudu le yona before ke tlo tlhoma o dira ke berekile ke thomile mereko ka 94 ka 94 ke rutwa ke mogala o mongwe o re tlogetse ka madimabe a sa phela ba legoa ebile nako ela tšhelete be e sa bonala ga botse ba ga thusi be re no kry-a disentano mara ka baka la phišagelelo le go kwa botlhoko ka ge ke tlogetse sekolo e se nako go tsenga ka sekolong be ke tamaile go ne le morutisitse ko a nkoletse dieta tsa sekolo ka ge be re struggle-a go ya sekolong uniform-o bentse e sa felele ga botse a ba re di tloga mo ke a lefatshe la Gauteng ke a ebile ke kwatile ke ra e ne gore monna a bone rena o tla dira eng ka Gauteng mara modimo a dira mogau ka kgona go kry-a mebereko yona ya di-landscaping le di grassing ya ba gore mogalabola ge ntse ke šoma le ena a mpontšha botlhokwa re mo nna re ke gopela gore o gole le company ya ka because matsatsi a tlang wena o tlatla bja borofetafoleng o tla ba legoa and-e go kgatha story short ke nnete ma motlha ke legoa ba tšhosi
0: ke lebeletse mo gore ke a tseba gore mo sepela go ona ke batho ba bantsi ba le bojang ka lepatlelo la Peter Mokaba a ketse rona seo ke kwabjang geshe ba bolela ka lepatlelo le kudu ka gore wa kwa gore lefase le ka baphara ba bolela bolaenol metsi ba boletse ka lona gore ga tshwanka ba relo ka lepatlelo la mokhutula ke eng sephirisano la keng ge le dira mapatlelo gane
1: bašhesi ke ba maikemisetso botaka ke ipoditse gore ke nka re ebile talente yaka ke fileng ke modimo gore ke mona pa ke kgotlelele go yona ka ge ba motivateile ke motivateile kudu ke ba bašweu and-e ke sa nyake selo se bampotsa sona spirise se gole kore o tshwanetse go le pelo e telele especially go tla mo mmereko mo mokhutao and then mmereko o boima because o nna ko berekang jae bo re bo maintainang ka ko lepatelo lela ga se jae ba ka mo gae ke baka ko mafatsheng a kwa mosetša bo ipsina ga botse marira selemo o tshwanetse o bjeletefase bone.

0: maintain wa bo maintaina ba bo tse gore ba rale di ba khotsofale di tlapa re di tla di khotsofale jwale re o ka tla opalla go dira mme re go tlo ba le thata ene ka mo go putisi re ke arabe ye ya go ya re ke ka ja ka re ba re tla patelela la mathomo ke bile very proud ka kutibe motho ke kuri ke ke zwa wa re ka mo province ya Eswatini ya Limpopo ke bile motho ke kuri tare le tlhom back be ke sa go bona go ba fitla opportunity mara ma mo tla e fitlile re ke e khumisa and then ka ithuta le motho ditse mo ile nge go bolela le ba tshosi a ke berekele pitsa mo ka ba fela ke dira di stadium tse malanya a mo a re shumo le mpopo ene ke le bele jure ke tsamo ka ba ke go lela le bana
1: ka ba ye bona go aka nne tsa ntumela mathlako ba ntitile ka mo tla re felle ja pelisha na rena ke na le support bela gore o tla tlaleleletsa mo joleji ka mo ra e lukisha
0: nga thaba go ka re tsala ke dintsi
1: mo shato mo go le ke a leboga re lebogile le le ba mo shato ba tsa jo thabela family fitla mafelo ngal nalala rena mabaleng a di papadi nganga senta tle do ba re tla dia bang ka gore lotle le kgone go kopana lena gape ire ntle go senyana gore mo leboga yana na tinais na tiko ga go bena ke motho le jo le nando le mushupile go fitla ba tsana maga go kopana go sasa ire na ke jwe mathlako go shiba
2: la mabose nako ya mahlakong a shiona e fitlhile re go beakantšhe dije kgaolo ya boketetše nne le kgolo le masomesenyane šupa kgaolo ya go beakantšhwa ke kaizeta ketlhasungu mahlango ra engwalelwa ke ratabeng mike modiba ba tšweletše metšhining tšhwenni mtloni le tandiphošoko mo tšweletše le mohlagiša moyeng mo leboge le bosa ladi madira mo tšweletše mogolo Isaac Silo Mashila ipsine ka diteng tsa gaolo ye ya legono ya bokete tse nne le kgolo le masomisenyane šupa 4197.

0: Mochichi wana a ngwana ka.
1: Koko.
0: La tamela o tlo o dulele nna mo sekutswaneng sa ntlo.
2: O nna te ya koko e bose. O moduile. Ke a tsa koko. Lena ka tie a le diimphoso. Gore e re go butswa. Yo la e fosetsa kua.
0: Wena o tlogo o ntseba mogajaka. Ke rata ta go titile matsobane.
2: Gape nna ke nyaka ya go loya. Gape monna ke go tseba mosadi wa gago gore bokgoni ya gago ka moka ke eng, o rata eng ga a rate eng.
0: Nna tau ko go bona ke go bitsa ebile ke go diela teekoto ke nyaka go ne go leboga ngwana ngwanaka
3: lentebogeleng
0: wa bona ge nkebe e se ka ba wena tau awa gape ntwa ela ke benkelwa e nka se e fenyele ga teng
3: koko la tseba gore nna nka se dumele gore motswala waka a le nnoši kore a donyana ke a dra cartel
0: tswala cartele ke ma ka gore nna ke bolela ka taba ya gore re thabileng ke be a se ka nyalana le lebile kotile la re go le ya monyala
3: ra wo biza bana ba ke le borobet a ke re ke batho ba kileng go ra shuma ka diokobaje pele se tlhotsona sela sa bona se bitse a dra cartel
0: le kgone gona o tlo go mpontšhitse gore o monna nna o tau ya go boa sokodibeng gape batau ba raba ke ba katakatantwanalake
3: mara koko le ena batho ba ka mo a mabona e bathwana ba ka mo bana le go mmakaja gape bo papa a ba mmakaditse le rega dititi ka dilo tse ba dira
0: motšhitšhe ke tla go fopha ka tlelape nngwe wa ba phuma komiki eo ya tee o bitsa tata gore mothwana a wa ka fetsa mane
3: koko gape bathwale nna ntle ke etsang ko gore ragadi le bopapa ba ba dumela gore motswala a nyalwe just because of tšhelete la robert ba itshwere gape motswala a se borotho mo khelong ore ebile re ka thakgalela gore a rekwe
0: theeletša ko go botse tau wa e bona tabe le ge e le gore ga ke e tsebe mara ke a gononwa motšitši taba gore ragadi ya go titi a no dumela bonolo gore re thabile a nyalane le robert
3: Hey, that's my point. Why?
0: Oh, na.
4: Hey, Auntie.
5: Amen.
4: Ino ra ke feta mala FG kopa. Ka bona kolo ya mamruto ro theogetse. Ka ra wa ere ke tla ke le tlhole ntate.
5: Eya.
4: Eh.
5: Oh, ifela ke monyamana mmale huena.
4: Ke nnete.
5: Tlo ka no phatsa monyamana o wa tla no tla mo go nna e bile o tlo go bone gore ntaputana ka o matwane. Wena a ponya ka o tlo go hlolela ditabatabana tsa go tsebalege malego.
4: Ha ka lo go tata.
5: No no la mile o tlo ga nthase jakere.
4: Na o ya ya ziba umfazi wa kwa ka ndifuni tata. 100 meola ibile ka tswila 100
5: a wa mane a so re ga go fune mmalego ka mogowe ke go a hlola masadi yaka ke go a go nya ke re le mangwalo a gana
4: la le re ke bua nnete ntate fela ka tlala tse uwe mo ntate moruti
5: amen
4: na pe ke makaditswe ke motšhitše ko tsena ka go haka ka kwa motšhitše re yena o tlo tlhatlhoba
5: o katle ke go kwešiše motšhitše le segotlane se se kaka o ne o re yena o tla tla a lebana le taola tša gago a ba a re ka gare ga tsona
4: ntate we
5: e
4: motšhitša tloa a njwetsa nna a re yena ke monna
5: malope a ntshwe
4: ga e njwetsa ka batswadi a re mang nna ke monna ke tswa thabeng wa mo tseba ke
5: o tseba ngwana o ka mokgwa iteng motho ano mogolwanyana o tlapetse le batho ba mo mahlakong ka mokamane
4: jalo tata
5: ke go botsa nnete ngwana o la ga ba ka se mo tlhokomele phuši ya mare ke ya go botsa ke a tshwetsesake mmalego re tlo o kwa taba gago e ka yang popota a robile lekgarebe loto
4: awa ntate awa jwale molaisa le bosego awa ka se edi
5: kahle a leko se ko a bolola tabeewe bana ba matšetši a wena e ba tlhola taba kore taba ya ba gona o ka nogo ja ga ilelo a šetše a nepeo
4: awa
5: o ka se re aowa gobo ekwa go thwe ngwana wa lekgarebešo o napile o belege a ena le mengwaga e lesomepedi ga o kodikwa di a bala mo ditabeng mo o thobela fm mo gana mo sabc two le omeane re a di bona ka ditaba
4: aowa ke nnete ntate e fela ntate re tshwanetse le ba rere lentswe la modimo le ba jwetse ka bophelo ba jesu gore bana ba le ba phetoo kore ba setiwe ba diretsa nnete

0: ye ke tobele FM ka ra ngwa ga ke tobe di masimo pe di tsila 2026 tobele FM mo shata wa tsebo le boithabiso se sele matla tia moena
1: haleluya
0: tsanuka tobele FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tjohle mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: ye ke tobele FM ka rawa ga ke tobe di masumo pedi tsila 2026 tobele FM mo shato what's up le boithabiso.
1: Kae ka pakae mo le go bona ba re madume ka South Africa ga fele ke le motlamogadi mabuang mo lebo ga lebza lady madira ga gatele pele ka lana no le di tsebisho tsa sechaba a ke na pe ke tshomeka tsebisho ya mathomo ba re mo are ke le gwahlang ke le Ernest Mphatlele modula stulo wa mohlokwane ntlapo ele go ba goro ya ga magasa ga mphatlele ke gopela gore maloko a tlapo a tle dikopanong tsa la seswae June angwala le 9 September le di 13 tsa December mafelong a dikopano go tla go kwana gore dira biang ka di trustees tseo di satlego le gotleng le maloko a ile ng gore ga ba le fele masheleng ka tshwanelo le go getsa modula stulo o mong ke a leboga nna ke gwatlhang ke le nomoro wa mogala lefela seswai pedi nne pedi seswai pedi lefela nne lefela 0824280040 ditlhatse ke masedi le mphatlele le mathome mphatlele ya mafelelo tsebišo e le ge re ruba lenaneo le yona ke ya memogolo ya setšhaba sa serala CPA Consent Group Hannesburg kgweletse go badidi ka moka babjatladi bja mmamorela Hannesburg re dira boipilo tso go lena go tla kopanongkgolo ya setšhaba sa serala CPA Consent Group ba ra re kopaneng sekolong se se phagameng sa Nkoshilo ka la šupa ke la marena lona le ka iri ya seswai mo misong batho ka moka ba tle ba apere dikhipa di-t-shirt le dikarata dikediswiri ba gore ba re thomile go le bona Hannesburg ba go ketse morago le bona re ya ba gopela sebile tswa se botlhokwa ke go tlotla lo sa semo sa ditaba mabapi le naga ya ga bolena ba ngwa dishwa ba swa le baeng ba go shoma go le ipatametseng ka moka etlang le khumane dipuelo tsa lena le se romeletse stimela sena pile se se pitse ya le itle go ema gona bia le ke a mafelelo go le bia mashallah mara go dimpe di a e go bela re a leboga which is shango le fela se swai pedi pedi sinyane sinyane sinyane tlhano nne se swai 0822995488 ba ngwadi ke modula stulo morena se hwana ai morena a swafo le morena s letswalo ke mongwaledi ke gona gore fitlhe mafelong a lenaneo la ditsebišo tsa setšhaba ga di setlhana o fitlhile a re ke fitlhile o a šongwa moo ga di setlhana dumela
2: se se lebo le batheletse le tlhole ga botse
1: re tlhole ga botse re botšhalela
2: re a leboga
1: le kgone ke batho le ditokelo akere
2: ke la bobedi ke nnete ke lenaneo la rena la batho le ditokelo
1: le tlo ba lebolela kaen
2: re na le ba IEC bjale ka bathegi ba lenaneo le gommeta bagolo ke gore re lebeletse dikgetho tsa lenyaga tsa mebasepala re ko gorena e ka bele gore a botse dipeakanyo di sepela diang ebile gape re tlhotlhele tsa le bathiletse gore ge go thwe ke moka didiši di butswe e tlang le ngwadiše e tswang ka makata a namane gore ke moka le tle le kgone go kgetha baetapele ba maleba ba o ile gore ba talefa ditirelo re ya lebogatlhe
1: a le ka kua matlhakong ke kole ba re wa tsewa le bona ba bolela ka tsona dikgetho motšhele jaanong tlho ya tsebelena a ke gore na eng keng šhelang ga botse lerato ke leo botheletse ge modimo a ratile a re tlhakanele le latelago letšatši thata

0: le mo bo shegombe le kone magagesho yo are go moshate moshate moshate mo go lena atamisha ke gadi ye tsatlana ke itlo go morwane wa le locha wa le amogela go la thuto le nena go la rena la batho le dukelo nena go le ile go re ka nete le thego fa ke commission ya weekema ya dikgetho ka mogaregana ga ya rena ya Africa borwa magagesho ri le go ba mmogo go fitla ka iri yona yela ya senyane ere ke le bogeng fa le le bza lady mo le bogeng madira o khonne gore fa ditsebisho tsa setšhaba re a leboga le gone ka fa le dipegong tša bana ba gabo rena bao ba fetilego lefaseng la ka keno ka mehla rena re ka selape gore a moya ya bona e tswele pele go robela ka khutso bošegong bjale kono ke sana fa le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletše mogolo wa mananeo a thuto le gabele ke nnete re sa swarešane mmogo le kgono magagesho re tsana kgaolong ya rena ya bobedi gomme re tswela pele go nama re le sedimoša le go lefatlhoša ka dipeakanyo tša lenyaga magagesho tša dikgetho tša mebasepala goba tša pušo selegae gomme ka gorielo le kgono re ile go kwa gore na e ka ba e le gore gabotse mebasepala e magagesho e fapana bjang re lebeletše gape mebasepala ile gore ka nnete ke ya pušo selegae le ele ya dilete go tee le batho bao e le gore gona fao e re tla bore ba kgetha e le bommeara go ba motlhomongwe Edward Councillor e re ntle le go senya sebaka ke tamiše le go amogela fa Sesi Leti Sethole legatong la ba IEC Sesi Leti le diketse letšatši la bobedi mogolo wa ka dumela tlhere go amogela go thobela FM ebile gape ke kgolofela gore aowa o tloga o ipsene ka letšatši la gago thobela tlhe
1: thobela ga di e setlhana thobela batheletsi ba thobela FM ka nnete re tloa re iketlile ka letšatši ebile re thwagetse gore re be gona mothobela FM
0: go leboga rena go leboga rena Sesileti taba ya dikgetho ke taba ile gore maAforika borwa ba gone ba boile gore ba ithabela bile gape ba ikwešiša go apa gape le ba boile gore ge o di kwa lentšu le dikgetho ke moka o thoma go nama e le gore o fetola maikutlo motlhomongwe o sa rate ka fao e le gore dilo di dirwa ka gone ka mogare ga naga ya Aforika borwa ga botse re ka re botlhokwa bja dikgetho tšeo e le gore ga bjale re lebile go tsona tša mebasepala goba tša pušo selegae ke bofe Facility.
1: Dikgetho tse re di lebileng ke dikgetho tse e leng gore di tlisa pušo ya selegae di tlisa pušo ye e leng gore ke yona pušo ye e leng gore e kgausi-kgausi le batho e leng bavoti ka lebaka la gore ke dikgetho tse e leng gore re yo kgetha makhanselara bao e leng batho ba re dulang le bona re ba tsebago bao e leng gore ba amana e ka ba amanago le mekgatlho ya dipolotiki goba ba e leng gore ba ikeme ba e leng gore ba itukišeditse gore ba tlotla ba re tlhankela re le setšhaba le go pole batheletse gore ge re ya dikgethong re kgetha makhanselara re kgetha dikemedi tse e leng gore di tla ya di re emela ko mmušong gomme tša re tlišetša ditirelo
0: aga re a leboga ke moka gona fa oe ke nyaka go lebelela gore na e ka ba e le gore ge le le gare re lebeletše tsona dikgetho tse tša lenyaga re ka re le šomiša tshepidišo ya mohutša mang go netefatša gore tsotlhe di sepela ka thelelo le gore le re nabele ka maAforika borwa e name ile gore ga botse re ya go tsofala gona fa oe Sesileti
1: tshepidišo ya rena ya go bea gona makhanselara e ba ka tsela e bavoutu ba kgetho gomme rena ra bala divoutu tsela ra di fetolela gore e be ditulo ditulo tse di tlo abago ka diphathi go ya le ka mokgosetšhaba se ba kgethileng ka morago ga fauwe ya ba dikemedi tse di yang go ba emela ko mmušong re šomiša mekgwa ye meraro ya mokgwa wa go beya mmušo mokgwa wa go fetolela ditulo gore e be wona o kgontšhang gore re kgone go tseba gore ba phenkgišane ka moka e ka ba ba mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba o ikema ba abelwa jang ditulo re na le mekhuta ye meraro ya go fetolela diboutu gore e be ditulo re na le mokgwa o mo e leng gore mokgatlho o a kgetha bavoutu ba kgetha mokgatlho mo e leng gore karolo ye e kgweditseng ke mokgatlho uwe e tlo o fa maatla ka masepaleng o itseng gape mokgwa wa bobedi ke mokgwa wa gore bakgetsi ba
0: se se leti tsore le go tsena ganong o ka re go na le batho ka morago mane ge o bolela le bona ba bolela ke moka o tsebo gore se ya le moya se na le matla tseo ile gore ba di bolela ka faleng re lo fela ntse re le gare re kwa mantjwa bona e re kralo ke sengwe nyana fa ke moka o khone o na maile gore ka nnete wa shuta mogolo wa ka re khone go na maile gore tseo ile gore re di tlisa moyeng ke tseo ile gore gape di kgatlha tsebe
2: ba bolela papadi sibaka mokwana e metamolotsong
3: julo utility table fm go foka di papadi tsa mogopo wa lefase fifa world cup 2026
4: o tloga ka la lesometi june go fitlha ka la lesometi ya july

0: mehuta e meraro. Mehuta wa mathomo ke mo e leng gore ho kgethwa mokgatlho. Mokgatlho o kgetha ditulo go ya ka percente ya diboutu tseo o di kgweditseng. Gape-gape bakgethi ba kgethwa go tswa lenaneong la mokgatlho. Ke ra gore bo nkgetheng ba kgethwa go tswa lenaneo la mokgatlho mo e leng gore bakgethi ba kgetha nkgetheng o e leng gore o amana le mokgatlho o itseng. Gape-gape re na le lenaneo la bobedi mo e leng gore ke mokgwa wa go beya nkgetheng goba go mofa setulo ka mokgwa wa gore diperesente tse a di kgweditseng dipalopalo tsa bovouti tse a di kgweditseng ke tsone di mofang maatla a wate gore e be o na re mmitsang gore ke mokhanselara wa wate. Ke motho o e leng gore dipalopalo tse a di kgweditseng re bitsa gore ke first past the post ke tla e tsopola ka segoa mofenyi o tseya tsotlhe. Yena ona a kgweditseng dipalopalo a ka feta mekgatlho ka moka ya dipolotiki ka motho o motee fela. Ke ena yo e leng gore o tlo laola wate re e bitsa gore ke mokgwa o bitswang gore mofenyi o tseya tsotlhe. Gape-gape ra ba le mokgwa o e leng gore re šomisa mekgwa yona ela wa mathomo le wa bobedi mo e leng gore go na le ditsela tse dintsi tse e leng gore di dirwa ka gona. Dikgetho tsa selegae di dirisa tshepidiso ya go kopanya seripa sa ditulo tsa ka mo khanseleng ya selegae le tsa metsesetoropong mo e leng gore di emela seletle. Mo e leng gore go tlo ba le karolo ya diperesente tse masomenne tse e leng gore e tla ba tsona tsa bonkgetheng ba e leng gore ba yo emela mokgatlho go ya le ka dipalopalo ko seleteng se se itseng.
1: Re a leboga se selete ka nnete letloga le tlhalositse le go bolela go tlala seatla. Ke a dumela gore le batšheletši bao e le gore ditaba tsa mohuto tsa dipolotiki motlho mongwe ba gojana le tsona re le bolela le tlhalosa ka tsela e ba tseba gore na e ka ba e le gore ga botse ka moso ge ba tsena ka mogare ga setiši sa dikgetho ba ile go nama e le gore ba kgetha bjang le gona tshepidišo e namehile ke moka e sepela le go sepetswa bjang. A re boleleng ka mekgwa e mengwe mebedi e le gore motlho mongwe le re e gona ya dikgetho tabe le yone ke nagana gore e botlhokwa gore le re rute ka yona ebile ka setšhaba se seledi.
0: Mebasepala e a fapana. Go na le mebasepala ya metsesetoropo yona e na le mehuta e mebedi ya dikgetho. Fa e leng gore ke tla itsopola ka sekgowa re na le Metropolitan Council Ward, ra ba le Metropolitan Proportional Representation. Ke mebasepala ye mebedi mo e leng gore go na le mehuta ye mebedi ya dikgetho. Bjale ge re tla mo metseng ya mo magaeng re na le mekhuta ye meraro ya dikgetho mo e leng gore go kgetha yena o na ke bontshitseng gore ke o a tlo tshwarang wote ka mokgwa wa o beya ditulo wa mofenyi o tseya tsotlhe ya ba o e leng gore o emela mokgatlho wa dipolotiki goba party e itseng ka mo mmasepaleng go ya le ka dipalopalo go ya ka go feta-fetsana ga tsona go ya le ka kelo ye e leng gona ya go fana ka ditulo ye e leng gore e tlo fa mokgatlho o itseng ditulo tsa dipalopalo tse di itseng. Gape-gape ra ba le mokgwa wa go tsaya maloko a mekgatlho ya dipolotiki a e leng gore a tlo emela mokgatlho ko seleteng e leng yona district.
1: Ke moka le saise re gona fa o e le tlhalosa ka fa o e le gore dikgetho tse di ka ba e le gore di fapane ka gona go aba gape le motšheletše e le gore gabjele o beile tsebe a le gona kua snobarwana go na le mmasepala gona fale go aba gape le motšheletše e le gore o ka mola tikologong ya sekhukhune yo mongwe motšheletše o ka mo toropong kgolo ya Polokwane wa aba le ba o e le gore ba kua Gauteng kua nna ke lebile ka e gona facility ke be ke nyaka gore ke lefe sebaka le tlhalose phapano ya mebasepala e le gore motlhomo re ka re ke ya e lebeletse metsesegaeng goba ye e le gore e tlwaelegile gore ke di-local municipalities le tsona di-metro tse re ko gorena ga botse ba di-metro ba fapana bjang le ye e leng gore motlho mongwe e mo metseng ya gabo rena mo magaeng.
0: Ke a leboga tshepidiso ya metseselegae motlho mongwe ke bontshe gore o tshwana le mo provinceng ya rena ya Limpopo. Ke mo e leng gore re na le re na le

0: mmuso o e leng gore o gwetsa mo mmasepaleng wa selegae e leng yona local municipality, mo e leng gore mo go local municipality re ba le mokhanselara o re mo kgethang ka ka dikgetho. Re kgetha mmasepala, re kgetha mokhanselara o e leng gore o tlo emela ward. Gape-gape gwa ba le lenaneo le e leng gore mekgatlho ya dipolotiki le ya letlisa ya bonkgetheng ba e leng gore ba tla ka lenaneo la go salana morago, mo e leng gore mokgatlho o mongwe le o mongwe o phenkgisanelang dikgetho o beya bonkgetheng ba o go ya ka lenaneo, o tshwana le ge e le gore mmasepala, nka fa motlhala ka mmasepala wa Belabela o na le diwate tse senyane, ba tlo tlisa lenaneo la batho ba senyane ba e leng gore ke ba e leng gore ge ba gweditse dipalopalo tsa go ba fa ditulo ba ka tsena e le ba senyane. Gape-gape go a ba le dipalopalo tsa go lekana diperesente tse 40 tse e leng gore ke bonkgetheng ba mekgatlho ya dipolotiki ba e leng gore ba tlo kgethwa gore ba ya go emela mekgatlho ya dipolotiki. Go ne le kelo ye e dirisiwang gore mekgatlho ya le ka mokgwa o ba šomileng ka morago wa dikgetho go ya bo mang ba ba kae. Gape-gape ge re lebeletse dimasepala tsa di-metropolitan tsona di fapana le puso ya rena ya mo gae ya selegae ka lebaka la gore tsona ke mekhuta ye mebedi ya dimasepala. Go ne le khansele ye e leng gore ke ya ward, gape-gape ya ba le gore kemedi ya mekgatlho ya dipolotiki bona ba ne le mekhuta ye mebedi ya taolo ya mmasepala.
1: Dikwagetse magagešo, dikwagetse gomme ga bia le metsotso yela ke ye lesomepedi go ikela gona kwa ereng ela ya bosenyane ke gona mošhato wa tsebo le boithabišo le ka nama la šomiša letlakala la rena letlakala le gona la Facebook la thobela FM yaka ya ba e le gore gona fa o le latlhela diputšo tša lena magagešo re lebeletse tshepedišo e le gore e gona fa re lebeletse gape dikgetho tša lenyaga re a tseba gore re a sepela re ya go kgetha ka kgodi yona ela ya dibatsela tla boele le emaema bjele ka maaforika ka borwa re ya kua le kua re nyaka go netefatsa gore re kgwetsa batho ba maleba go ba re kgetha ba maleba ba o ile gore ba tlana maile gore ba dira diphetogo metseng ya ga borena go ba le gona mo maphelong a rena. Nomoro ya mogala le yona e gona ya 086 000 2452 086 000 2452. E reng pele ke tšea mabenkele se se lete ke moka ke lebele le taba ya batho ba o ile gore motlhomong ke bonkgetheng ba mekgatlho ya dipolotiki ke o ile gore ngwadišitšwe le ba leo e leng gore ke bonkgetheng ba o ikema re tsebe gore na e ka ba e le gore ga botse bona ge batla go phenkgišana bobedi bjo ba šomašoma bjang goba gantši le lebelelang gona fa o tshepidišo ya gona
0: tshepidišo ya bonkgetheng ba e leng gore ke ba ba amanang le mokgatlho wa dipolotiki ge e le o a nyakang go phenkgišana la ward e ba e le gore ba kgetha lenaneo la bonkgetheng ba e leng gore ba tlo emela ward. O kgetha ke mokgatlho wa dipolotiki. Gape-gape ge e le gore ke o a tlo emelang mokgatlho ka mo mmasepaleng le gona ba kgethile lenaneo go ya le ka di-ward tse di leng gona mo mmasepaleng. Bjale ge e le bonkgetheng ba ikemeng mokgetheng wa ikemeng o dumelelwa fela go phenkgišanela bonkgetheng bao ba ward councilor. Mokgetheng oo e ba e le motho o e leng gore go ne le motho wa ikemeng o a mo kgethang gore nna ke lelete ke kgetha moketla gore e tle e be ward councilor. Gomme go ne le foromo ya appendix 6 e ba e tlatsang. Foromo ela e dumelela gore go be le mabitso, lenaneo la mabitso a batho ba e leng gore ka nnete ba ingwadišitse le yena o a kgethang nkgetheng wa o ikema e tshwanetse e be modudi wa mmasepala o itseng, gape-gape mo e leng goreng nkgetheng o o dula gona, gape-gape e be motho o a ingwadišetseng gore yena ke mokgethi. Gomme go na le lenaneo le e leng gore nkgetheng wa o ikema o tshwanetse a letlatse la batho ba ba bontšang gore bona mo mmasepaleng ba mo tseba gomme ba tla mokgetha.
1: ema gona fa o ke moka ke tsema bankele ka morra gore tle re gone gape go tsiya le bathiletse ba rena ba wele gore ba ka ba le dipotsi sho ba sa go ishishi tshe dingwe tshe ile gore di a diragala ka mogare ga ditaba tshe tsa digetho mabankele ke magagesho
2: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tsa 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Manane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
1: a ga re ya leboga magagesho re ya leboga go mega biele ke lesomela metsotso go ikela gone kwa iring yela ya senyane moshate wa tsebo le boithabisho bangwa di le bathiletse ba rena fa se selete ke gare ke lebeletse diputshetsa bona fa ona le hlako pitse ya mahale ya rena ena ke a lekwa le ya bolela ke do ipusha gore nae ka ba ile gore ga botseng ka dikgetho tsa lenyaga di sena moshito go sona le dikgetho tse e leng gore ka metlha re ka re ke tsaka karetso o na gape le thabo moloko mme mozwa ke dutsebo gore putshu ya gago ke moka e be e nyaka lena go ba biang na fela re ke e baleng o re kgotsong kate le meng wa rena nna be ke nyaka go tseba gore na ke ka lebaka la eng moetapele ge le mokgetha a dula le lena ka morago wa gore le mokgetha a sepele gabotse a se sa dula le rena mo motseng a sepela a ya kua toropong ke putshu e le gore ke be ke dutsebo gore na e ka ba le gore e nyaka lena go ba biang le ka batseya
0: ke leboga gadi ke tla kgopela go araba ye ya mathomo fela ka gore ye ya bobedi a se lebale le rena ba goro ya dikgetho
1: re ya leboga tle
0: gadi o re o kwa o ka re dikgetho tsa lenyaga ga di na moshito ke kwa ke tlabega gannyane ka lebaka la gore re le ba goro ya dikgetho re thomile go thoma le ngwaga nte re le ka go bontsha baduti ba naga gore dikgetho ka nnete re ya dikgethong ke tlile mo radiong ra ba botsa batho di mafaratlhatlha a leago a rena Facebook, Twitter le di-radio tsa rena tsa selegae tse itseng SABC go tshwana le Thobela FM mo e leng gore be re kwala kwatsa taba ya gore taba ya dikgetho ka nnete ngwago e tlo tseya karolo ga gone jale ge re bolela re na le bašomi ba nakwana ba e leng gore re ba bitsa gore ke di-municipal outreach coordinators ba e leng gore ba gona naga ka bophara ba eta ba etela batho mo ba dulang ba ba ruta dikgetho gape-gape le mo di-radiong re setse re thomile go kwala-kwatsa taba tsa dikgetho gape-gape le dithelebišene tsa rena ge le ka lemoga goba e ka ba e le kae kapa kae mo e leng gore batho ba ka gwetswa ka bontsi malobanyana mo
1: le a kwala-kwatsa
0: re re kwala-kwatsa
1: di a kwagala seselete a re tse bathiletse ba rena ba gona fela bathiletse ge ba letsa ba tsebo gore lena le commission ya dikgetho tsa gore ditirelo di sepela bjang kwa motseng ke tsaba tsa masepala le batho bao e le gore le bakgethi le bathiletse ke dumela gore tsa ba e tloga e kwagala gabotse le tlhoele gabotse re le amogela tle re gona le kae
3: re gona
1: a re
3: nako tseba gore na independent ba di bolelete gore di ka thomo registera go voto le ona o di register ba patela bokae ge le gore ba patela le people identity ya tsona for the independent ba batekeng go ka registera go voto
1: e kwa gaetse re a leboga bonkgetheng ba o ile gore ke ba o ikema e ka ba ile gore ba setse ba buletswe na le gona taba ya mašheleng gona fa o ditefelo go thuna e ka ba ile gore ga botse di sepetswa bjang re a leboga putshu ebile gape le rena re be re na le yone seselete ga gona molato re a leboga motheletse le tlhole ga botse na re a le amogela tle le gona a o re gona tle gaetse diaka
4: o bola le malome bana ba lempopo ka mo makopong ka
1: re a leboga malome
4: na re leboga tshedimoši le rena re fetago ka yona ka metlha le ka metlha
1: re a leboga tle
4: malome bane ba lempopo ke
1: aga re a leboga ba batlisa ba be batlisa ditebogo ba re ba leboga tseo ile gore ka nnete re a ba direla pele ka bathiditse ba rena ba gona go rutega mothiditse o gona fang kere motse le tlhole ga botse re a le amogela tlhe thobela ga ba bolele se se leti ke boela go lena taba shile kgologolo putshwe botse ya motheletse ya bonkgetheng ba weekema nke le namaile gore le a ba raba
0: ke a leboga motheletse bonkgetheng ba weekema ba buletse gore ba ka etela mafaratlhatlha a rena a tsa leago gore ba kgwetse tshepidiso ka botlalo gore o benkgetheng wa weekema go nyakega goba ba ka etela dikantoro tsa rena tsa dikgetho e fela ba tshwanetse ba tsebe gore ge o tsenela bonkgetheng ba weekema o tshwanetse o be modudu wa masepala o o nyakang go tshegogisana mo go ona gape-gape go na le lenaneo le e leng gore o tshwanetse o le kgweetse o ka ikgweletsa lona go tswa mafaratlhatlheng a rena tsa leago a kgoro ya dikgetho goba o ka tla kantorong ya rena ya IEC ra o thusa ka go o bontsha gore a sepela jang gomme tefelo ke seruti se se lekanang 1800 ga di etsetlana o tla mphetolela ka sepedi se se quickly
1: sekete sa diranta le magolo a ka ba wa seswai e kwagetse 1800 ke tshelete e le gore go thuya one e anyakega magagešo gore ke moka le kgone go nama e le gore le engwadiša batho ba kgona go le kgetha re ya dikgethong re ya dikgethong re ya dikgethong le nyaka batho bešo bathiletse ba gona ba saletša nke re tse yo mongwe gona fa le gona thobela re gona le kae
5: nna le podišo ke nago le yona ke gorena re ke percentage ka tse di dira gore motho a tsene ka counseling jwalo ka PR counselor or jwalo ka mo lekgotla goba a feleletse a le ka counseling gore setulo se dira ke nomoro tse kae goba percentage tse kae
1: aga re a leboga e kwagetse seledi
0: ke kwele ga go le jwane tse nka lemosang batheletse ka sona ke gore kelo ya gore kota ye e tla šomišwang e kgwetswa ge bakgethi ba seno ba tseya karolo dikgethong ka bontši mo e leng gore ba tlo kgona go tseba gore babouti ba ba bileng gona ke ba bakae gomme gwa šomišwa yona kelo yeo e leng gona ga gone jwale ge re dutse mo nka no se kgona go e bontšha ga botse gore na kelo ya rena ke ye e mengwa e ke kelo ye e leng gore e tlisa ke molao o e leng gore o laola dimasepala municipal structures act e bontsha kelo gore di boutu tse di kgethilweng di arolwa jwang
1: aga re a leboga ke nagana gore le ena motheletse o kwele ka fao e le gore lebe le moaraba ke bone batheletse bao e le gore ba gare fa ba ngwadile lena le le gare ka fawe se seleti le lokiša dinomoro tsa mogala le mo e le gore batheletse ba ka tswela pele go bala le go kwa kutswana ka tshepidišo ya dikgetho tsa lenyaga lokang fawe go na le motheletse show wa mmakatša wa tseba ke ngwato phahlane a re kgotsong ka thobela FM rena re ile go bouta motlhang re na le metse bao ba IEC bona re tla kopana le bona bjale ga ke tsebe gore na ka fao e le gore ngwadile ka gona re bao ba IEC re tla kopana le bona o supang gona fao ka gore nako tse dingwe ke go kopana ka mokgwa wa dintwa batheletse ba sa kwešiše gore na IEC e šoma bjang batheletse IEC ga e tlise ditirelo metseng ya gabo lena ba thuša ka taba tsa dikgetho gomme lena benke lena bao e le gore le kgetha batho ba go se lefe metse ga se IEC ke lena bao e le gore di dirang le emeletse la ya la kgetha batho ba go dirang ba go se lefe metse tlhe le seke la tlhasela bo sesileti sethole sesileti re le kgwetsa bjang
0: ke a leboga le ka re etela mo websiteng ya rena www.elections.org.za gomme e tlontšha lenaneo la tsotlhe tseo ka dinyakang e ka ba go nyako tseba gore go nyako phenkgišana bjale ka nkgetheng o ya kae e ka ba go nyako tseba gore go nyako go tsošeletša maemo a gago ao ba mobouti ka gare ga lenaneo la bakgethi o ya kae gape-gape le mo Facebook re ya kgwetšega re gona mo go X re gona le mo Instagram
1: a re gomela gona fangwa ne show re tla kopana gape ka mokibelo le nena go nna rena la youth ke yona mo ile gore gape gona fa gore tla be re bolela le baswa re ya leboga hle re balang ga botsele ka moso
0: ke a leboga
1: maga re shuru rumile go meka gore ya long re leboga theletjo ya lena ke dumela gore biele go bona batho ba tla go tshisa gore na e ka ba ile gore IEC ba shuma bia nthle ba nna sekara do ba tlhasela ka tsheo ile gore ga se tsa le bana le bona re feditse ka gore ya long re ya go tsana ka ntorong ya rena ya ditamba ka mpho moraswi ka mora go se
6: lena no le lebeletlisitse wena ke SABC Education le Thobela FM le ka thego go tswa go IEC Thobela FM o shata go tsoba le boithabiso.

0: ke tsebe motsele tsa tsobela fa makase rena ka bona o ikwa byang koshe OPI ye ke 2.0 botselo 2.0 ya trendson mo le tsa mafakile mau a ke tsorna o ikwa byang motsele tsa tsobela fa nne ke fela ke bolela kere gona le makoya gona le original gona le tsedingwe ba a ke tsebe gore ba itsentse ba lukishitse na Aho lo tsatsa botshele jwa tsobela FM ba tswarela ba nyaka AI ba re bona ba nyaka di original biale. Aho ne botsatsa iri bego metsotse ke bogele semetharo o go tshe iringe le rena ba sinyane tsobela FM ke le go tlhagatsela Africa Borwa le nano le ke nano la moswa le boka moswa nna ke na khona di the house ke tle go balwena go tlhona biale fela ka ile rena ya le some ke tsweletswa ke Lailo wa ga matlo a re tlo ba le iretse fela fa le gore biale ka baso ka mona Africa Borwa re tlo ba re ditse fase re na melo tshela pele re ketse ka godie ya rena ga re ketse ke godie ya rena fela re ketse ka fa motshelo jo tsobela FM le mengwa re masemetsela tsela ya tsobela FM ga re ketse ke mengwa re fela re a itukisetsa go tsamaya re ya ka kae re ya Sun City go Zia Khala bele motshelo jo tsobela FM re sa itukisetsa gona fa o gape seletengwe re a lewela tournamenteng tloba mna tsimo tsile tsholo FM go dia juni ke go dia le gore no tlala ka Miketsiko mngwe minchi kudu ka matla be le tlo re no le boga hle a ke tshe soka sekena me kwa mo gele motshele tshe tshebela FM ka la bobedi re na rena me le re tshea ba so ba o ile gore ba dia tshe ka one ba dia tshe botse mo mapelong a bona re se tshaba ka kakaretsho ba so ba ke ba ile gore ba beile kwa malekelekeng re mo swa malekelekeng ke ha se ka rena be le tsombe le khono le gona ke mo le gore tlhono ba re tshela pele re bulisha na fa ke le yo mo yo le gore lena o bone gore nna e ka se bona ke no shwe le gore ke a gona go na le bana ba bantsi ba le gore ba tloga ba tlhoka motshelo ra ka ba thusa go dire lebeletse mishimo ya ka sekolong no be le bana ba bona ke ba le gore ba ngwala di meliko ba a credit exam tsa gare ga ngwaga motshelo tshe tshwele fa be le ngwala go di tlhatlhobo tsa gare ga ngwaga go na le bana ba banyane mana go na le batshong ba le gore ba fella ba papalela ke di subject tse di itseng go tshe motho apala ke tsitwana itseng go ra re ke ya tsena ka mo spedi sim ke sa botlhoko tsena ka mo go metse le gone o kwa botlhoko a re maths le tlo no mo ke sa botlhoko accounting a tsena ka mapalelwa bana ba sekolo ke ba le gore ba fela ba fiwa mishimo ya ku gae gore ya lo dira mishimo ya gae yo re tlobolisha na go le yena ke moswa go tswa gona ka mmoletse magodu yena ke morutisigadi yena motshelo tswa tswela FM ibile ke mongwadi wa dibook o na le buka ga ya ngwadileng chased by a rat yena ko logo tlo tshupile difuka tsao fapana fapana o tswela pele ke seboledi ibile ke o leng gore o tswela pele a ruta go ba mhlomo go lemosa baswa ka yena re tlo re bulisana le yena ka mushumo wa gagwe go banka re company ya gagwe motshelo tswela FM ye leng gore tswela pele a thusha bana ba sekolo ka mishumo ya gae Bokang Learning Academy o gona re tlhobile channel le motsheletso tsebela FM morago ga se
1: o ipsilo ga maneti bo motho bela FM mo shata wa tsebela bo itabisho
2: re bona maitabisho a lena baso

0: bona motsheletso tsela fa magitlo ke bontsha fa le go netse fetse gore big zulu ga mmago le zingu malo ke ba le gore ba tla ba le gore gona ka fale ba le gore ba tla le ditse ge ba re ba bangwe ba bantsi ba ba ira bona ba le ba bangwe ba le gore ba tla ba sa le gona tle netse fetse gore go tsa tsiketse ya ga go tlo gona go tlhopisa le rena gona ka fela go la sun city ka la masompere shupa go di nyere leng ka gore yona motsheletso tsela fa re ke tse ka dilo tse dintsi kudu ka matla rena mele re tsela pele re tlo go bolisa na fakile mo eng wa rena yena go le gore rena mele o gona mo mogaleng re tlo mo le di shele ge re tsela pele rena mele re ketse ka tshebo tshe le gore wa di dira ke the founder of Bokang's Learning Academy o gona Bokang mo mogaleng re tshe se boka sira mtsamisha Bokang dimela
1: tshobela se se gona di le ba tshele se ka moka ba tshobela FM
0: o tlhole ga botsengwana mma
1: ke tshole botse ka wena
0: o tshogana mo magodi ga ne o re sa tle mogasho

0: Re moleke gape mo tsheletse tsholo fa mo go fela tla mo go tsheme mo ka ba le network ka ba nwe le mathata network mo hlomo a re go fela gore o tla ba gona a re di bia bo ka ngwankwa
1: E ke a go
0: o tswa magodu o sa tla mo gashong
1: Ikuti.
0: Neng ga re gela mafelo ke bolela le wena. Mwana mama o tlhile ga botsa ke re le gone.
1: Ke tlhile a botsa ke ra wena se se.
0: A re le ge ka ba mathata ngwana mama. A re na mere go tswe bo kaone gore na ge re bolela ka bokang re bolela ka mangwana mama. Mishimo ya gago ke me botse ye le gore ke setse ke boletse ka yona re tlo ba re tsana ka gare ga yona e o pia ga re go tsebe pele.
1: Ke nna bokang ra kwa tsa ke tswa mo tsenwa mo le tsima godu ke go letse gona. Tsene sekolo wana ebile ke shoma wona
0: a re ke gore na go bosa le ngwane monyane go bo gola bo duma go bona o leng bo rata go ipona o leng o tsare batho ba bantsi matsana re no ka ba re ke barutsishi gadi gane motho no o dirile di-science motho o dirile di-commerce motho o dirile tšheletšheletšheletše ka lebaka la gore ba a ipona a le go gongwe wena go bo gola bo ipona o leng ngwana mo
1: be ke nyaka ipona ke le nurse go ba teacher
0: ye tseya tsona
1: so ka thoma ka ya bonnese ka se fitlhe go leka yona ka khumana ya bo teacher ke mo ke dikgweditseng ke le mo ke leng ngwana today
0: o ruta kae ngwana primary ruta high school foundation face o ruta kae gape le nna be ke nyako ba morutisegadi
1: ke nna tutor ke nna le at sekolo se bosa ka bokang learning academy
0: sibereka after school arna mereko go tse re na mereko ngwana mama gore na ke eng se se go tlotlheleditseng gore o na mo o thome bo kang as academy ngwana mama
1: ke tshotlhela ditse ke ka mogoke go tseng ka gona e be ke le ngwana lo reng batswadi ba tlhile e sa le ka pela ya be lo reng ke be ke sokodisa ke go dira mešomo ya gae di assignment le mešomo mo ba mfang yona sekolong ene taba ye ya dia hore ke ke ska itshepa ke ske ba ka ke be ke le ke confidence mo tabeng ya ka ya dithuto so re ke tsama ke se tsa taba ya ka ya go rutisha ya be le gore ke nya ka o tswalela segoba ke tsanya ke bana ba motse wa ishu ba tsama ye mo ke tsama ile ngona
0: Bele ke neng ona mama o tswela pele ke neng mono gore o thomile go rana sekolo sa gago ba o tlhela gona bele
1: ke tlhomile ka 2022 ka di 11 tsa January.
0: Wow, ngwana mma. Wow. Go fitlhela gona bjale o ka re ke eng se le gore o ka re wa se rata ka mošomo wa gago?
1: Ke rata ge ke bona bana ba e ba letswelopele ba thoma go itshepa le go ikamogela ke boapelwe ke ba bona ba thoma go kgona go bala ba thoma lo bona botlhokwa ba thuto.
0: Ketaba
1: ya gore ba e ba ntshitse mo strateng
0: e ba tlositse tseleng
1: ee
0: ke dilo tse di feng tseo leng gore o ka re wa di lemoga motlhomongwe ka bana ba ge ba setse ba e tla mo go wena ke lemogile gore re na le bothata ba bana ba gona bjale ga ba kgone go bala ga ba kgone le go ngwala kore le pronunciation ke bothata kudu ka maatla bjale ke tse di feng tse dingwe tse e leng gore wa di lemoga ge bana ba ba e tla fao o e tla go ba thusa le go tsea nako e ntsi o ena le bona
1: e ke lemogile e mengwaga e fetileng ke ntse ke bereka ka ona ke lemogile gore bana a ba palele ba tlhoga thego and-e thego e sa tse gore e tswa mathiki babo barutisi or barutisegadi thego a itse mo batswading a ba thege bana go fitlha mafelelong ba ba felela pelo a ba tsenke le kudu ka gara dithuto tsa bana ba bona jalo ngwana o feleletsa a sa itshepa a bona o ka reng ena o apalelwa so le ke nngwe ya challenge tse dikgolo tse kopaneng le tsona tabagolo ke bana ba na thego ya o felela o tswa ka gae
0: ga re sa le gona ka mo gae ke nyaka ka gorena wena kamano ya gago le bana ba e leng gore o ka ba e le gore wa ba thusa bo mma bona goba motlhongwe bo papa wa bona o na le kamano le bona o kgona go boledišana le bona ba ba tlhalosetsa gore gunadi o tlhokomele morodi ya go o hloka se re lebeletse mo letong la gagela tsa thuto o na le yona kamano eo
1: ke na le yona le batswadi ka moka ande ke ba ke a lokologa le o bolela le bona ge ke bona e ke akane ya ka ngwana o mongwe ne ke a leboga ka gore le bona e ke ba lemosa ba tseya kgato ya gore ba thuse bana ba bona gore ba tle ba kgone go tswelelela
0: pele ngwana mama he bana ba ba hloka thuso ka gae o ra gore ka mantsho mangwe rena re le batswadi ga rena me rena le nako ya go ka lebella dibuka tsa bana ba rena ra thusa bana ba rena go ba mohlomongwe le rena re tsebe gape batswadi ba matsetsa monna e bontshinyana ba rena le homework tsa bana ba di a re trapa banna Emela ho mogetse bana ba monna e a biele keng e ka ba ke go setsebe go ba rena se se shedi ya rena mo mushumong wa bana ba sekolo wa bana ba rena
1: ke go se shetse mushumong wa bana ba sekolo batswadi ba shetsa dibuka le mushumo wa bana ba sekolo ke ngwana ba ri le mothomong ka ra kota ra mathomo pa letse
0: boka
1: nga cheke a shetse le mushumo wa ngwana ka le bakala re bana ba ba bontsha dibuka ka ba le mo di phone mm eh go se sentse
0: pele re ka dira eng gore re gone go thusa bana ba ba rena mhlomongwe le go nore re gone go kopana le wena mogare ka le bakala gore go na le ba tsodi ba bangwe ba boileng gore re ka re mhlomongwe ga bane nako bana ba rena matsetsa ba setse le bo magolo a bana ka gae bana ba ba sokola man ba setile bo kokwa bona ka bo kokwa ba pea ba ya mashimong go ba mo kokwa bo kokwa ile mmerekong bo kokwa ba soragane di society le tsheka mongana ga tsona ba felletse ba sa gone go ka ba lena kwele gore ba ka gona go ka thusa pele ke nka go rena mothlongwe re ka dira eng re ka ba le bona mothlongwe mo mafelelong a beke mo re ka gona go tsheka dibuka tsa bona re ka dira eng re le batswadi gore go nne go bontsha tshego mo dithutong tsa bana ba rena
1: batswadi ba mo arabe ke ba ka kgetha letsatsi le le tee la go checka dibuka tsa bana le go dula le bana fatshe ba botsise gore na beke o šomile jwang o paletse o e ka mokae ke thuso ya mokhutamang e re ka o nyakela yone buka ya mokhutamang e re ka o rekela yona gore eo thuse gore o kgone o tswelela ka radilo tsa go tsa sekolo o ne o nyakeya letsatsi ene e be taba ya gore neng ke taba ya o diega o ya o ile le seka e seka tshedisa matsatsi e le beile laboraro e be laboraro
0: ge re ka no ba le letšatši mo e le gore re a tsa gore bjale ka batswadi re tlo ba re lebelela mešimo ya bana ba ya ka sekolong o boletse gore o tloša bana ba mo mebileng ngwana mma ande ke taba engwe ye botsekudu ka maatla ke taba ya go kgatlhiša bjale e ka ba go ba tlošeng mo mebileng bana ba kudu lebeletse gore ba bangwe ba bona ba ka epha diokobatši ba epha madila gore a le dilo ba re ke ditšhofu ane ba re tshufu ane ba re ke eng tsona dilo tse jalong tse ba di tsubang na ba o e leng gore ba gona ka fao ke ba o e leng gore ga baname ba le ka gare ga tsona dilo tse re bolela go ka gare go tsona
1: ba bangwe ke ba e le gore ba tsene mara ba kgona go tswa
0: wow
1: ba kgona go tswa ba bangwe ke ba e le goreng ba lekile ba sefitlhe gole ba lemoa kotsi ya tsona and ba bangwe ba tshile ka ra tsona mara e setse ba fitlhile gole setse di ba sentse mo di ba sentseng gona
0: motlhomongwe a re bolele le batswadi kudu ka lebaka la gore beke ya go feta ke nanare ke beke ya go feta goba ke beke ela re be re bolela ka tsona dilo tse tsa diokobatši goba motlhomongwe ka re tsona dilo tse tsa go tsuba tsa bana ba batswadi ba bantšhi ke ba bo e leng gore ga ba tsebe gore bana ba bona ba tsuba batswa ba tsona ditšhufu tsana tseo re bolela go ka tsona re ka lemošabjang batswadi ba bana ba gore gape bona ngwana lena o tsuba dilo tse di bjale ngwana lena o tsuba dilo tse di bjale re ka ba thuša bjang bana ba gore ba kgone gore ba tswe
1: e nngwe ya go thusa bana ke o tseba gore na ke eng ya e tsubang e ko kae batswadi ba ithute le go shetsa dikamora tsa bana ba bona bana ba ba khutiša dilo tsa go šiša ka mo dikamoreng tsa bona a dijika ka moreng ba itswaletse ba re wa bala gantsi o bise o tsuba dilo tsela gore ebile o nyakešiša ka tsona gore nanka dikhumana ka e jwang batswadi tshwanetse ba ithute go shetsa ka mo dikamoreng le o fela ba dula fashe ba botsa bana ka kotsi ya diokobatite
0: batswadi re tshwanetse re fele re boledišhana le bana ba rena ka diokobatite ngwana mama mošoma go le gore ke wa o dira ko mobotse o tlogone go bonagala bana ba tswa sekolo ka boma 1-2 nako nngwe bjale wena le bona le kopana nako mang le kopana letšatši ka letšatši le šoma bjang
1: re kopana Monday to Saturday Monday during the week re thoma 1:30 go fitlha ka bo 6 then ka gare a beke ka weekend-e ka Saturday ke 10 go fitlhela ka 12:30 ka di-holidays a re tswalele re a tsena ka gore a re banya ke ko strateng
0: a e ka ba go na le ka tsela yeo e leng gore batswadi ba go leboga gore o kgone go ba le maatla a go tsoga letsatsi ka letsatsi o etla go thusa bana ba bona goba o ne o ra oa ke taba ke mošomo wa setšhaba o šomela setšhaba ngwana mo
1: ba nleboga batswadi
0: gona le ka tsela yo le gore ba go leboga ka gona
1: eh
0: ya no o sonetse gore o leboge ka lebakala gore o tsena ko ya ga o ye ntshikudu ka matla go bonela ka matjatsi ya go tloga ka moshupulo go fetela ka mokibelo gore gore wena o khutse ka sonta ga fela matjatsi ya ga o ka moka bo phelo ba o ka moka ka bo le gore o tshiri o buishitse mo dithutong tsa bana ba rena ngwana mama o tloga o no shoma ke go pela gore o ntshwarele fela biele ke gona metsi re bo re tshela pele morago ga seker
1: alright
0: ola

0: Mokwele FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Tshabela FM e thekga bakoni ba Phokwane. Tlhantlhaga ditse mogodi mo moshate wa Phokwane. Ke botse ba ga jalo go tlhomamisa semmuso. Go shira di masrumule. Ke ra ena moshopi a di ana piangwa to se tulong sa go tsa bogotsi. Ke lo botlhano le la 5 June 2026. Vialo, ke ke le kgwedi e kgolo ya matswalo a Tshabela FM. Ba ga shiba Tshabela FM le ba raloki ba masakung. Ba tla gabisa monnete o go mme bo a jiwa keke ya mpuputa. Ya mengwa ga ye ba sumetsela tsela ya matswalo a Tshabela FM. Le na ba di baga moloi ga mahlangku tafel kopo ga ramupudu le ga matsepe e tlang le ipsile le baraloki ba mahlangku buruti gole dumi sofia mama bona masedi habet sello augustin dipofa ga mogolo ba bangwe ba bantsi ge re thega ba koni ba Phokwane ke ra tsona di tlhantlhaga di tsa mogodumo Phokwane we
2: tobele fe mo shata wa tsebole bo ithabisho
0: ba so ke boka mo sobya naga ya rena tsholang pele go bulela ka molomo te go thushana ka dibaka ga mmogo le go eletsana ka tse di botse tobele fm mo shata wa tsebole bo ithabisho
3: mafateng a matselele a jale mo ya re le tsela pele mo tsheletse tsobele fm re ya ketse ka mongwe ga ke ba go masometsela tsela ya gatsho ya go hlankela wena ka bo e gantsho re le boga le rato bona re le boga thego ka mongwe ga tsona tsheletse tsobele fm go tloga ka bana ba bannyane o fithellela ka bagalabe ba ile gore ba robala bo shego ba tsoga le sandi le ba tsoga le kv ba tsoga le joy ba re breadwin ba re thomas ba buye ba re mabaleng a dipapa di bona ba tsheletse ka mongwe ga tsobele fm re tloga re no le boga le rato le re go lona bona rena ke rena ba le gore re satene o fihla mo gashong ba le re fihlile re la re a mogela re leboga kudu ka mata re ro ka re le ratole le re bontshitse go lona le bontshwe le batho ka moka ba ile gore ba fihla ka fa sele moya se khadi se tlana o re ke sa gago ke sa rena ke saka ka mokana ga rena ke sa rena motshelo tsho tshebela fm a re me re tshele pele metso ke masimpedi tlhano go ya iringela rena ya bo lesome nna no le ke la mosalo ka mosana ke na go le the house ke gore park se hlasela mo borego re me re tshele pele ke nna le ka matlhoko motsheletse wa ka re bolele tsena fa ke le bokang bokang ke moswa go tswa ona ka molaga moletsi wa tsa gore bokang ke wena motho wa mathomo go tswa moletsi wa lena le seng la portfolio mona emna moletsi ke ga bopitse le bokwena le bogabo emna bo matsheni emna kwena mathomo ke go kwangwa lena le seng la portfolio bo kwena ke ba bantsi yale e ya no a go ne botsata re tlo re no le boga ke ba bina kwena ka kua ya ta misha ka mo ba hlaloga dumela mo ba hlaloga ya re go le boga tlhengwa na mama ngwana mama mo tshimo le gore o dira ke mo tshimo mo botse kudu ka matla e ka ba gona le tshego ye ile gore wa e hloka mo hlomongwe rena re le tshaba go ba tshaba sa mo wena o shumelang gona o hloka tshisi ya mokhuta mang gore o gone go gola o skala
4: ke tshego ke tlhokang ke ya gore tshaba se tshotholetse bana ka botlhokwa ba thuto.
3: Mm.
4: Ba le mosa gore thuto e ka ba tshentsha bophelo ba bona jwang. Re re ka ba ntsha ka ra dilo tse dintsi ya ba pholosa.
3: Mm.
4: Eh.
3: Aga ngwana mama. Ke eng se le gore o ka tshabela go bona se direga mohlomongwe mo leng gore tswa gone mo tikologong ya geno. Ke go bona bana ba bantsi ba peresana marena. Ke go bona bana ba bantsi bana le dikgwebo. Ke go bona bana ba bantsi ba rutegile. O ka tshabela go bona go direga eng ka moletsi ngwana mama.
4: Ke bona mo tshabeng se se ke rata ka bona rena le library.
3: Mm.
4: Bana ba bala.
3: Mm.
4: Bana ba rutega. Ba ba le dikgwebo tsa bona. Ba tlhabolla ile ba fetola le naga ya bona ka thuto.
3: Wow. Kana le na library gona bya le ka mo.
4: Ya rena yona.
3: Ah, wa bona nna ke gatla ko gore ba ka mafateng a matelele ba tsheleditse. Go sasa ditaba tse di tlabedise tse di fitletse bogosi ga bo molato wa boraro. E ka se fete mengwaga e metlhano re sa ba raba le yona. E ga se fete re sa ba ra ba le bogo ba puku ka momoletsi.
4: E tla ba gone.
3: Ba go kwele ngwana mma e tlile go direga taba yeo. O se tshwenyega e tlile go direga taba yeo. Onkwa.
4: Ke a go kwetla ba gone ke a dumela.
3: Ke re e tla taba yeo ngwana mama. Bona re sa le gare re go ketse ka go riela ngwana mma. E ka ba go nela se sengwe se le gore o ka tshabela go tlaleletsa go sona. Ke kwele mola ke rile ge ke bala ba ya gago ya tloa bontsha ga botse gore o na le difuka tse o di thupile ngwana mma. Re tlhalosetse ka tsona.
4: Ke se foka sa mase ke se thupile eng ke sa Sunday World and Sing Hero 2023.
3: Wow.
4: Power of Women Male and Guardian 2024.
3: Wow.
4: Community Builder of the Year 2024, Emma Mosadi, Best Community Builder 2025. From I was also honored by H&L Hardware as the Best Community Builder. Honored by Beijing and Sons as Best Community Builder and Emerging Entrepreneur.
3: Wow, wow. Mona mama gape bona re go kitseka wa tsore go dirileng ka gona ke kgodi le gore re tlo ba rebole tshana le ba so ba ile gore ba di a tshebotse kudu mo maphelong a bona le maphelong a ba so ka bona bele wena o tlo go le moetapelo o mo kaone kaone kaone re tlo re go leboga bile re go lebogise ka gare ga mosomo mbotse o ile go re wa o dira ngwana mama ere ke gona metse gore bo re botlhe re bo re laelana nna le wena re ke gore na batho ba ikwa biang ka wena le mosomo mbotse le gore wena wa o dira ntse re le fela bele ngwana mama.

0: 0800 gape le mo go number 184 Boundary Road Mnandi ya Centurion baleletse mo go 010-597-7843 ke 010-597-7843 etela www.hurricanepalms.co.za Hurricane Palms, we beat any price.
1: O khoga lo vape wa wa lokela bophelo bya gago ana wa khoga go ba wa vape mejoko le nicotine ka moka le tsheo difolwago dikotse bophelo bya gago batho ka bontsi kudu baswa ba forwa kala gore go vape go bolokegile go ina le go khoga se se ala hletsa di vape ga se fela mphufutjo wa metsi wa o hloka kotse dina le nicotine le di chemical tse shuru tse di ka go tlafatsa go maswafo pelo le bjoko bya gago nicotine e ka ma gopolo maikutlo le go tshea dipetho itshireletse u shire jabana ba ga go le botho ba bangwe dira gore ka magaeng dikoloing le mafelong a setšhaba go be mo go sa tsubelego le go vape gona jea karolo go World No Tobacco Day campaign kgetha bophelo go ena le bogoba gana go goga le go vape o gotsa thuso mabapi le go bogoba bja nicotine le tšetša National Council Against Smoking Quitline go 011-720-3145 goba mo go WhatsApp nomorong ye 072-766-4812 molaetša wo o tlišwa ke ba lefapha la kgoro ya tša maphelo
2: Se fintjo e ke merero ya baswa mogweding ya baswa. O manana o ka moka a thobele FM. Re pala le tsone go ka moso. Kgwedi ya baswa thobele FM. Shato wa tsebo le tabisho.
3: Ah, ne tsone mo tsheletse thobele FM. Go di re leng ka gare yone ke go di ile gore bona re tlo na mele re re nnetse feta gore baswa re ba dutse nokeng man baswa re tlo ba fathe go kudu ka matla ge bolešana le bona ka bontšhi ka go fapana-fapana go ele ka tsela ye go ele ka dilo tse e le gore ba di dira go tshwana le bokang e re bolešana go le ena le kgono moswa wa pele go tswa moletše ka leina la nnete banna leina le seng la phoofolo banna ngwana re ya go keteka monna banna moswa wa mathomo wa leina le seng la Lina la gago ke lina le nna re le tsebang le nna re le tlaetseng e se beng gabo bona gabo mogonyana re wena ee kgaogana le nna wena ele re tlhoka re re leboga kudu ka matlha ngwana mama goba e le gore ba ka tshabela gore motlhomongwe ba go thuše dithuše tse e le gore wa di tlhoka o ka namehile bolee le rena di-social media re o kgwetsa bjang gore kgwebo e ya gago ye botse e kgone go ka gola
4: kudu mo ditakaleng la ka la Facebook ke Bokang Rapatsa. Bokang Rapatsa, nomoro ka mogala ke 079-814-5003.
3: O ka e buseletsa gape ngwana mma?
4: 079-814-5003.
3: Facebook e la ga o rile ke Bokang?
4: Rapatsa.
3: Bokang Rapatsa. Ngwana mama, nna ke tsabetse ke di go boledišana le wena. Re ya go ketseka ka mogare ga lenano la moswa le bokamoso kgolo fela gore sa tlone kopana gape ka le lengwe le matšatši nna le wena mošomo o le gore o dia ke mošomo botse ke mošomo wa go netsefatsa gore setšhaba sa moletše kudu lebeletse ka molammagodu ka mola ga se bana ba ka fao ke ba e le gore ba itiša pele thuto ngwana mma yo ke tloga le tabo e botse kudu ka matla bjale thobele fe mo ya gola e sware mengwe ge e masometshela tshela ngwana mama o ka rata goreng gore na re ya gola happy
4: mosatse wa tsebo le boithabiso happy e gola e gole thobela FM
3: alala mosatse wa tsebo le boithabiso mafateng a matelele a dialemoya thobela fe mo go 87.6 go fekana 2.1 ngwana mama tabile kudu ka matla go boledišana le wena re go ketsekile ga re tlo go ketseka fela re inoše le nnang laelo re tlo boledišana fa le batshieletši le bona re ko gore na maikutlo bona ke mafeng ka wena le mošomo mo botse o le gore wena o a o dira ngwana mama re lebogile re modimo le badimo ba re lotele wena o re golele o tswele pele o nnetsefatse gore bana ba mo moletse ba bolokegile bana bao ba šireletsegile bana ba kwa e le gore ba itiša thuto pele batswadi le bona ba go fetshego kgwebo ya gago e gole le wena o re golele bokang
4: ke a leboga
3: a boka re leboga re tloga re leboga kudu ka matla go na le pitsana ka mogare ga bana bao ba ruta gona pitse gona ke re le mmatshwene
4: ba babedi
3: o dumedise pitsana tseo ke a go leboga ke re ngwana mama re a leboga motsheletse tsone fe molelano ke lenano la moswa le bokamoso re nomele re tswela pele re ketse ka baswa ba bo e le gore ba tlhoga ba diatse botse kudu ka matla

mosadi re bolela le yena ke mosa go tswa ka mo moletsi magodu ke mosa yo e leng gore motshelo jwa tfm wa tsobela fm o tloga netse fa ditse ga botsa gore a a nna ga ke tlo dula faseletse bo yaka nna ke tlo tsiya bana ga batlo le sekolo ka batlisha fa ka tla ka ba ruta ka ba ruta ka eng ka mishimo ya bona ya gae o tloga hlomphile kudu ka matla ka defoka ka la mashomo mo botsolo gore tshela pele a o dira bona yena ke se boledi o di a tsheka mo kana ga tsona nna le wena a re mo fetsego kudu ba dudube ka kwa mneche ba o ile gore ba tsaga botsolo bana le bana ba bona ba o ile gore ba ka ba sa dirilo tsa nnete ba sa dirilo tsa o tsamaya ka tsela bana ba ile gore ba ka ba tlhoka thuso bana ba ile gore ba itahlela ka re ga dioko batshe madila le tsheka mo kana ga tsona a re tlhogone re nete fatsa gore re ko pantsha le yena re boledisana le yena a gona go ka thusa bana ba o ba rena go nna tsa mo rata go nonya ka thusho mahala matsitana thusho mahala ga isa na milona bia le bia le ntle jo tsebele fa mo ke tlile ntse tshele gore di a direga batho ba tsena go ya bona batho ba shumisha masheleng go ka thusa bana ba lena gore ba gone go baga botsehle le ga ka re patelang 50 rand ka beke gore a gone go thusa bana ba a re motshe a re mo pateleng ka re ba bang ba batswa di ga rena di kamano le bana ba rena o khotse wena le ngwana sna ka manolo ngwana ga gagwe ba bang wa rena re mishumong bana ba setile mo magolo ngwana ka mo magolo ngwana ga a tsebe di assignment tse le gore ba di fa bana ba kwa dikolo re tlo bona re dirileng re tlo feleletse re ileng bya lehle a re nonetse fatsa gore nna le wena nna le wena re thega masolo a mabia le go ba mhlomo re go botse di bya le tshedi tshusha bana ba rena someone to love someone to love Onesimus atlo mfakile liye mapantse ga mmago le Ben Major ke tlo bokolo channel 086 000 2452

0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: bona difoka ka mokana ga tsona tše e le gore dingwa di le leina la mangkoko baby goba o tlhokotswe le sa tlhole sa nyaka ba bangwe tšeang difoka tšeo lefe mangkoko baby ka mokana tsona sa tlhole sa re le motlhokola le re le dianoloji ya difoka tšeo lefe mangkoko baby mangkoko baby ra lokile ka rolo eng o tlhoko kudu ka matlha go rena motsheletso wa Thobela FM rena o re tlhotlheleditše o re agile o agile malapa o tsositše batho ba bantšhi bona mangkoko baby difoka tšeo tšee ka moka ba o fe ke tšago ya bona re tloga re molebogisa kudu ka matla motsheletso wa Thobela FM ke malapa a makae abo e leng gore bona ba re re paletse di-social worker re paletse baruti re paletse dingaka re paletse wa porofeta eupe ge ba etla go mangkoko baby ke mo e le gore motho tla kwagre ke ya kwa gore ke lokologile bona mangkoko baby yeo e tshwereng ke power ka power ntša re leboga kudu ka matla motsheletso wa Thobela FM ke shupa metsotsogo ya iringele ya rena ya irigele ya rena ya bolesome re mere tshela pele a re ko wena motsheletso wa Thobela FM re fetse go rerisana fa ke le moswa yo e le gore o tloga šoma kudu bokaone ka matla a somele setšhaba sa gabo thuša bana ka mešomo ya gae thuša bana ba ka mešomo ya gae go tloga mošipolo fitlhela ka mokibelo go ra gore motho gae menyanyeng ge re na re tsamaya re ya lepakeng yena wa šala ee motho wa bophelo ba gago bo bora go bora shem bokang a nna re ya go leboga ngwana mama tlhoare go leboga kudu ka matla 086-0002452 batswadi baswa ba re ga rena mme re checka dibuka tsa bana ba rena a re eng le reng ka monno ke bago go bolela le yena fa dumela Thobela hello
2: sekhunadi le kae
1: re gona le kae ngwana mma
2: re gona ke ragata tuti ka mo moletse ga legodi
1: a re kona
2: ke be ke sa motsheleditše bokang wa tseba nna ke kgopela gore batswadi ba borena a ba no stopa go rekela bana di-data bana ba tsene di-AI ba tšeetše letsela ya data ba ye ba patlele kwa o sese bokang bana ba rutsiwe ntlo ba e bonang
1: ya ke nana re le yone e ka ba kgopolo e kaone kudu ka matlha ka gore bana ba tla batho bana ba ba tšea nako e ntšhi ba le dilathekeng bane
2: kudu-kudu ba tsaba mmakgodu legodi mogotlhwa maboja a ba ba noo yana ka moka bona kwale baye a ba rute ba tswele ntse ya AI cause ke yone e nngwe e re senyeletšang bana ba borena
1: a tšhe ngwana mama nna re tlhoga re ne o leboga kudu ka matlha ke golofela gore batswadi ba kwele yena o tla kgona go bona diphetho tse ntšhi kudu ka matlha ka gare ga company ya gago re lebogile kudu ka matla 086-0002452 nako ya dibuka tsa bana ba rena rena re le batswadi ba baswa bontšhinyana ba rena a re nayo bontšhinyana ba rena a re nayo batswadi ba bantšhi a re ne nako man a ke tsebe gore a re ne nako goba re no sebe le shedina a ke tsebe dumelang Thobela le kae na shap
3: ana jere bana aba tuele uba uli ya nas and ba yo tjo
1: bana ba yo skolo
3: eh
1: ouch nar le boga kudu ka matla re bana ba a re ba fentlotletso le rena bele ka batswadi ka mogae re bolele le bona ka mushimo ya bona ya skolo
3: tsela
1: ke le boga dumela Thobela
4: eh ke ne
1: mwana mmawe
4: ke tsena
1: a re gone le kae
4: ke rangwane ya go malesela make wa tabisa le ka mora Sandberg.
1: Aha rangwane.
4: Ga ke fihle ya matala tsa.
1: Aha.
4: Ha man mo mogalo wa ga le fihle ngwana o ke mogale ya.
1: Ke mogale ngwana mme ke mogale ya di ka nnete.
4: Ke mogale ya di ya mogalo wa ga le fihle mara ke khatswa ke kolelo ya bule tinya gore batswadi ba mo leboga.
1: Batswadi ba mo leboga re leboga le batswadi ba boileng gore ba tshela pele ba isha bana ba bona kwa go ra gone gore a ba thushe
4: ke fela a fiwe tshego ya go feta ka mogwa e fiwang ka gona go dira lo bone ke gaute ngwana o
1: ngwana o tsonetse go bolokwa le go sireletswa
4: wa botso
1: awa rangwane ya tsona nna ke tloga ke go lebogile kudu ka matla
4: motlhangwe ya kwa moletsi ka o se re le tlhakora kere o ya ka kwa mosadi
1: ka lebakalang
4: kaele ya maina ela
1: mara ke re re a tseba gore le kgosi ya batlhaloga banna ngao banna batlhaloga banna bokgosi ga bo moloto yo nna mmao ba tlompolaya yoyo
4: ane ke sepa gore bankwa gone yalo ka baka la gore o seka ba leta gore ba ye ba go botse
1: pele ke ya go diemoa gore ke tša letlhakore le golo fa bokgosi ga bo moloto wa boraro
4: ee o ba fa ke moka ba re o tia medi dikwela tsa lala
1: ke go kwile wa raka leboga
4: o tsume se tse mo rarre ma ke ka mo
1: o tla dibela
4: thank you
1: a ga ke go pela le mphuputeleng ka mo mafateng a matelele bogotsi ga bomoloto wa braro a wa pele go ilukisa bang tabe ka gore le ina la bogotsi lona le ya le kwa gore marabara ke bogotsi ga bomoloto wa braro he na gore ke go phuputa ka mole ka mshate mara moletsi gape ke pitsi ke gabo ke mmakwena ke kwena ke tshweni ke mmatshweni panna ke lebetse mang ke tlou ke mmatou panna ke mang ke tlogetse mang aowa mara moletsi marano ke ile ka ba rile ra ba leng maitisong le bogotsi ga bomoloto wa boraro ke ile ka ba botsisa ka maina gore ga botse kgosi ga bomoloto wa boraro nke le re tlhalosetse ga botse badudi ba moletsi le tswalana bjang le maina a diphoofolo ee a ile ba nkara ba koduka matlo ba re kgona dire ba bina diphoofolo rena mo rena re ba bina diphoofolo ntamisetseng bogosi ka fao polentso dumelang tsobela allo a re gona le kae
5: ke o mongwe wa batswadi ba bana ba bokang ba retswang gona
1: wow mama re tswalelele yona ngwana ngwana gago o bjang o fetogile bjang
5: wa tseba mofetotse botsebotsebotse bokang o dietsa batsa botse re a leboga banna
1: banna re leboga lena beele ka batswadi ge le salangwe le gona le moleboga le iša le bana ba lena
5: re leboga mama re a moleboga re a leboga ka nnetse bana ba rena ba dietsedi botse ke bommathabang ba mmutla mo a mogotlwa
1: ke ya go lebogatlheng mongwana mma
5: tanki
1: a wa kwa motswadi shuki namile wa tlaleletsa banna motswadi wa itlaleletsa tabela dumela tshobela wa mafelelo dumela a ne o tswa moletsi ono o tswa moletsi nna ke a tsamaya motsheletsi wa tshobela fm eish nna ke a tsamaya ana ke a gora le ntumele setse mba ka mafateng a matelele ka kwa moletsi ka kwa ke tloya ke ba bone ke ba tamise ke re le kae ba hlaloga ba kae bopitsi ba kae ka mo mmagodu le tsogile gabotse ka mo mmagodu nna ke a tsamaya ke jaaka fa ke šitshela happiness to mo make o tlile go ba le wena motsheletsi wa tshobela fm mogolo lenane le a more mogolo wa tshobela fm go tloga gona beele go fitlhelela ka iri la rena ya bo iri ya bobedi iri ya pele re a tsamaya nanana ya tsamaya kgwedi e tshobela fm ya gola re swara mengwage masometshelatshela 66 re hashtag tshobela fm 66 motsheletsi wa tshobela fm ga monate fela bjale go monate go bose nna ke a itsamaela nte ke ibatlang ke
6: ena o ka one matsetsi a o sa katakata ngwanenyana
1: ke a katakata
6: wa katakata ke a mathabata mo o katakata wa mathabata
1: happiness mpotse maina a mabedi o ba mararo a moletsi a wa tsebago
6: wena mpotse pele maina a mafatlhala a gago
1: marabana
6: ba gago le mokwiriano maina la thata o imela bana mpotse ona
1: pele awa mara happiness
6: osa mpotse maina o ke paletse ko a tshwara ke re ke tloa botsa motheletse a mpotse o re ke mokotung eng ngwanola kore wa tseba leina la gona o ka re go wa didromo le dipakete le makokoko leina la ngwana teo ai le go batsa bana
1: a ke a re tloa ke a tsamaya ke sa bolelela
6: hepinessona kgaogana le
1: allright no anontshose wena kere a ontshose happiness nna e re ke tsamaye motsheletsi wa tshobela fm la mokwa kere
6: a maina le na ba ka ntheya lona nka lla
1: okay happiness tšhaba nna ke tsamaye na motsheletsi re ke tsamaye happiness o ntire kana mogolo
6: katakata re katakate mo fetsa lenane o botse o ya gae
1: e re ke tsamaye ke tlatla ko botsa maina a bana wa ke ka
6: ke gopela wena o wangwa le fase ape mainale yo mawe
1: na ke tsebo rena wa bona sentle o philotse ntsha lapala ka gare ga ditaba tsa ka letsa gago happiness o ka ja keng o ka ja keng
6: go ne ka lo di yang sa sepelo
7: Sun City, Iwile Happy. It's only to the festival in Moswana Noshi, 27 June 2026. More Sun City, Super Bowl.

0: Tobel FM, Moshate wa Tsebo le Boithabiso.
1: Nnete go ona Tobel FM, Moshate wa Tsebo le Boithabiso, tshedimo se ditaba ke tsona tseo ka yo mongwe wa bašomišane mmogo Mankoko baby. Ga gona taba, sešupana ko sela ke metsotso ye lesomepedi ka morago ga iri ya lesome. Tobel FM, Moshate wa Tsebo le Boithabiso. Professor Mahlaela o na le nna ka mo dintlong tsa kgašo, re nke motamiše. Prof Barumeši ya ngwaneso ke a go tama le go amogela lenanong le la moremo lo bošegong bja legono.
2: Thobela mogaši, ke dumediše le motšweletše wa lenaneo, ke dumediše le ka moka batheletši ka batheletše ka nako e ya rena ya bošego, mangaka le magoši. Thobela,
1: re tloga re leboga kudu go ba le lena bošegong bja legono. Prof, ditaba ke tše dintši tšeo nna le lena re ka di bolelago tša bongaka bja setšo, eupša tšeo re di kgethile go bošegong bja lekgono ke tšeo e lego gore hei ka lena re tshepile gore re tla ka ra hwetša thuto le gore motheletši wa rena a tla tseba gore etse ditšhatšharakanong tše tša bongaka bja setšo a ka leba kae. Prof, a re bolele ka taba ya maoto ao a tshwenyago kudu batšofadi banna le basadi matšatši a bjale gona ena maoto ga a e sane goba taba ya gore ke taba a bana fela. Prof, le reng ka bothata bjo bja bja maoto marigeng a makaruri?
2: Mogaši, go boima ka kudu. Le rena mangaka re tloga nako e nngwe re dutse fase ra bona gore swere mo go fišang ka taba ya gore malwetse a maoto a pukile kudu-kudu-kudu-kudu. Maoto ebile ke bolwetse bo leng kotsi kudu mo bathong. E ba e tla go rena le rena re thuša kona gore re laola pele ra lebelela gore go diagalang ka gore re tshwere bothata. A mangwe wa treata legono ka moswane a o founele motho o le a re Mahlaela gape a go sa le botlhoko mola le la left. Ntho ela e shiftile mola leoto la left ka all right. E be re gape le jo gore re bereke maoto ka moka ka go tla ba go befile. And then o tseba e le maoto na pele botlhoko bola o tšhabele ka pele o tšhabele le matsogo. So re tshwere mo go fišang mogaši ka gore tshwanetse before o alafa motho owe o dule fase o bete marapo o lebelele ga botse bele o mmotse le gore bolwetse ba gago bothoma ne o le mmerekong ne o re o re ke a lunch o wa lunch wa tlhaba selo napele wa tlhabega kapa ne o le tshwanetse o tswe ka gae ka gate le gona wa tlhabega. Ne o tsena ka jarateng yago wa tlhabega ne o robetse wa re o soga foro o tshwanetse o tsoge wa apala leoto le a gana o emelela leoto le a gana a le sa shekenyega ke leoto le ne o dula fela. A mangwe ke ona a rorogang gore wa tshwara monwana o a subelela. A mangwe gore kere ba re a fiša gore a be a tsoge motho wa modimo o tja di-ice ka fridging a robala le tsona ka dikobong. Ba bangwe a tonya o tonya o tonya gore abe ayo tutetša metsi a tle le ona ka mabotlolo a robale le metsi ka mo dikobong ka baka la gore o tshwere bothata. A mangwe šia a tšwetšitše kgala o tlare ke o tla re ke tlalo la kwena napele ke maoto a motho fela nnanga ka Mahlaela ke berekana le maoto a mogutowe le ona a šhangšeng dikgala ke a bereka gore le kgala e tle e bowe and then molwetši a kgone go sepela gape ga botse.
1: Professor Mahlaela letlelere ke mowe pholo e le gona a tloga a fola maoto go lena motlhompheri
2: a fola mogaši ebile ke bolela jalo le a bakwa ba bangwe ebile ba thoma le o kitima
1: ga se seo fela prof re ratago go tseba go tswa go wena bošegong bja lekgono go na le taba ya go hwamphapa prof go na le taba ya go hwetša lehlakore la motho le imelwa le sa swane le le lengwe ka fao le phetšego ga botse ka gona lena la ditseba bokaone gore etse motho a ka tlholelwa ke eng seo le gona prof a ka re ga a tla go lena a fola ka mokgwa mang le ka re tla go bolela ka taba prof.
2: Mogaši ba bantši ba no bethwa ke bolwetse bo bonnyane ba no bapala ba nagana gore ke papadi bolwetse o a e no ba papadi o ne o kwa selo se tlhaba mo letsogong a rawa ke papadi o thoma go sasa letsogo lela nape le thoma go ba le bogaswi nape leba le grempe grempe gora gore a sa thoma go le fila le a oma go kgona go tlhaba selo mafelelong ebe re ebe jo gore ke sefolane and then ntwe ga motlhabang e ya se fulane mafelong le tsogo le wa le tlo bereka e le lotu lona le tlo fele jars tlo sa bereka and then it's ka tlhaba lotu and then ka re chikela lotu itsa mashana le ya le tsogo o lo go ja mothola a o mele site ka moka ba bangwe ba no betwa ba robeji bushego o no ri ha robeji ano kwa a o mama tsogo a so jo a papame na pile go palile o mongwe o kwa a o ma go no thoma kgwedi e thoma a ba no nagana re hashe o lo jiwa botla tloga
1: yeah
2: ibe bua tsa maya wa bua ba tsa mafelelong na pile le o mele le site le la a le sabereka o mongwe go ja le melomo e betilwe e be e shike le belele ka morago ee mara re na wa roka ngaka ya setso a ka fitlha ka pela re kgona o mo otlolola and then a boa tsamaya ka pela mara a ka ja nako e telele ke mola re tlo felang re mo alafa re re boa gape o tse dingwe tse di fela re kgone go tšhetša ditlhare
1: Prof, e re leboga tlhatholo a re tsene tabeng ya boraro eo re nyakang go boledišana le lena ka yona prof go na le go tla balwetse ba bangwe bao ba lwalago kudu go lena mo e le gore mohlomongwe motho o tlile ka morago ga nako go lena prof le tshwere bothata go le ka batho go tswa ka malapeng go se tlise batho ka nako go lena le gona le reng ka balwetse ba go lwala ka mokgwa owe o bona gore wa mona ena o ka re ditla tswa motho o tla kgaogana le lefase la kekeno prof balwetse ba go lwala kudu nko re botse ka bona
2: balwetse ba go lwala kudu gantši nna ke na le go blame go fa phoso batlhokomedi goreng le dutse le balwetse ka mo metseng le sa je balwetse le baiša go bo professor matlhaela kapa le tšee balwetse le baiše maokelong mo le tsebang gore ba tla tlhokomela molwetse ka sela le sela se di tshwanetseng gore molwetse a phologe fela ba tla go botsa gore a wane re tsamaya ba bangwe ba ditola ke bona ba go bona ka tsela ye nngwe ba re motho o a tshwanela go nwa ditlhare o tshwanetse a phedišwe ke moya a modimo fela so re tshwere bothata mogashe re tshwere bothata ba bangwe ba nwa ditlhare tša bona ba re fitlha mo mothong a re aowa a di bereki tšetšaša ka sepetlele a di bereki di tšeng di latlheng napele batho bale ba latlhe ditlhare tša bona e ba e tla go matlhaela jalo motho ola o lwala wese ke tshwanetse re o mongwe ke mmone gore go wa dumela gore nka mofa ditlhare na ka gore o mongwe a sana maatla ka nnete
1: nko e tshwaregana fa o prof o tlo o feleletse ngwane eso oketsee bapapatso ke a boa motheletše
3: a o na le kgobalo ye e tlhotswego ke koloi mpia go bethwa go alafi ya bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šireletswang mo eseng phoso ya gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong e kopanya le mphela and associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong re leletše mogala go dinomoro tše 015 010 1176 goba o ka SMS a lentšwe le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo

Yo, ke magagamola wa kosha. You will never stand alone, Whitney Houston. Ho Trouble FM wa shatter wa tsebola be tabisha tshubena go sarena ele metsotso ya masebe pelihlano go ikela iring ya le someti. More mogolo lenane o lela la gago o bego o le litile ke lona le sa go swaretse. Diagametse motheletse re na le poledišano fa ga re na baebešegong pjalo kgono a kry-a se ka metlha re bagolo baeng ya nakong ona o hwetse re na le baeng pjalo kgono ke re tle re boleleng tabang ye nngweši taba ye nngweši banna le basadi re tle re boneng gore na re ka fitlhišana kae ka yona re ka tloga re fitlhišana kae ka yona taba ya go aga boagišane bjo bobotse taba ya go aga boagišane bjo bobotse o mongwe a ka re make bjale boagišane bjo bobotse ke bofe re ke lekeng go tlhalosa gore boagišane bjo bobotse ke ra bo bobjang boagišane bjo la bjo e le gore ge go sele go tšiwa ka mengwakong go bonanwa ka ditsha aowa go ba bonolo kudu go no re moagišane a furaletše mohlomong a lebeletše kwa a sa go bone o re e masemamang nna le kae le ena ge go ka ba fela bjalo le ena a kgone go go dumediša na la robala bjang a wa re robetše ebile re tsogile lena ka fawe a wa re tloga re le gona hei a wa re bona mariga bjale lebele boagišane bjoi ke bolela ka boagišane bofe ge ke re bjo bo botse ke bolela ka boagišane bjola e le go gore go tla re ge go ena le se sengwe ka mogamake ka fa re tlo ba le moletlwana ka mogamake ka fa ngwana wa gola goba mohlomong morwedi wa ka ga baagišaneng aowa o feditse dithuto o apara seana marena raka ra memana gore aowa ba gamake tla lenweng tee le rena ka fano re thabile gape re lebogiša ngwana ya sebetša lethabo fela ya sebetša mekete le meketeko ya ba letša mahloko gwano ba fela bjalo ya re baagišane ba gago ya ba ba mathomo ba go tseba gore o wele ka mahlong ke nagana gore seo se bopa boagišane bjo bobotse boagišane bjola bja go sebotsana ka tše dingwe tšeo di sa lokago tšeo di ka bago di diragalagana mo motseng le kwele na moagišane go thwe wa tseba go na le setlhopha sa disenyi kaekaekaekae ge o itla ka yona tsela e ya rena o tepogela ka langele bošego hei ke be ke re ke le botse ka lebaka la gore kudu ka lebaka la gore moagišane ka fao o na le go tswa ka morago ga nako mošomong nke a e fogetse laela ka lebaka la gore a ka tlatla a gakantšhwa ke dikebekwa gana mowe boagišane bjola bja kwelano bohloko bja go sebotsana bja go botsana ditaba tše di bjalo boagišane bjola bja go thušana ka go le lengwe mo e lego gore mo gongwe go tla ba go pala sa gore le gore ka baagišaneng go tla ya gore ba tlwaelane go fitlha kae ke selo se se tee go fitlha kae go ka se tswafegego go tswa go ba bangwe go kaya go ba bangwe gore aowa la tseba le ge le ka re thuša ka sa gore le gore le gore le gore le gore e tla re go sasa ge re na re le gabotse ke moka ra le gopola ya ba gore tabeo ke therešo ge go le bjalo mohlang ba le gabotse ba tla thuša go na le baagišane ba bangwe ba ile ba rakanega kudu ka malapa a mantšhi ba ka tlatsela tabe wa hwetša ile

re be re tla ba re le kae. Ke bolela ka boagišane bjo bo botse bjo e le gore seo o se dirago ka setsheng sa gago o tla gopola gore ga wa dula o le temo lefaseng le goba gana fa o motseng wa geno o na le baagišane. Meletlwe ya go tlo nyaka lešatanyana o tla tsebiša baagišane gore la tseba keng ebile re a lemema re no re re kgotleleleng mafelelong a beke ka lamorena goba ka mokibelo re tlo ba le sekgobokano sa thapelo ka fano goba re tlo ba le moletlo wa letšatši la matswalo wa tate ka fano wa semamang ka fano go a kwešišagala gore go tlaba go ena le lethabo gape la go tlo no nyakega le bošego la no kwana gore aowa aowa go ne taba re a ikwešiša tabeo e le ge moagišane a kwešiša gore go sasa e tlaba e le yena le yena tša go swana le tše di nyakega ka ga gagwe a nyaka moagišane wa gagwe a kwešiša e sego baagišane ba gore ka morago ga sekgobokano sona sewe e ka ba sa moletlo e ka ba sa thapelo e ka ba sa eng ka mošupologo wa gona wa tseba keng go lebelelwana ka meselana a matlho ebile o mongwe o leba mošate gomme ga gore a yela yona re ka se e kgone goba ditšhitelano tše di bjalo re bolela ka boagišane bjo bo botse. Re ile ra ba re na le karolwana ye nngwe kgajana mo lenaneong le lamoremogolo ya tša boagišane re be re bitša gore ke eng karolo ela batheletši ba ngwala wa tseba ke a gopola re amogela mangwalo a ditšhitelano tša baagišane motho a re moagišane o ntia sa gore le gore le gore ba bangwe ile ra ba tliša gona mo lenaneong le ba bangwe ba ngwala mangwalo ra ba ra ba kopantšha lenaneong le ba bantšhinyana ya ba tlo o bolela ditharollo ke ra ditaba tša bona tša boagišano raoa gape nna motho owe ke ka lebaka la sele bjale ke moo re ithutile go ka boagišano re yo baagišane ba bangwe ga ba boledišane baagišane ba bangwe ga ba nyakane baagišane ba bangwe ga ba ne phedišano ga gone boagišane bjo bo botse magareng ga bona o lokile ke seo re boledišanago ka sona šego bjale kgono motheletši wa Thobela FM bjale re e thoma bjang tabae ke tlo kgopela gore o nteletše go o nteletša fa go nteletša motheletši o tlo mpotše dikamano ke nyaka o tlo o bolela ka batho ba bane o nkwešiša motheletši ke kgopela gore o tlo o bolela ka batho ba bane go o tlo o tsena fano lenaneong malapa ka bontšhi a dikologilwe ke baagišane ba bane ke ka lebaka leo ke rego ke tlo le kgopela gore re le tlo o tsena fa le tleng le boledišaneng ka le tleng le boleleng le nna ka batho ba bane baagišane ba rena gantšhi go atiša goba ba bane ke raka ditsha ke kgopela gore mpotse ka moagišane wa gago o we ngwako ya ga ngwako wa gago o lebanego le wa gagwe mpotse ka moagišane wa gago dikamano tša gago le moagišane wa gago o we ngwako wa gago o lebanego le wa gagwe o tlo mpotse ka moagišane wa gago o we mengwako ya lena e furalalanego gore o wa ka morago ka fa re na le gore back opposite ge di mengwako a lena e lebane re na le gore front opposite go lokile mpotse ka moagišane o we ngwako wa gago o lebanego le wa gagwe o mpotse ka moagišane o we ngwako wa gago o furalelanego le wa gagwe o mpotse ka moagišane wa gago o we a lego ka letsogong la go ja setsha sa gago se latelago sa gagwe wa ka

0: letsogong la go ja e le go ba setsha sa gago go latela yena ka letsogong la go sha le ka letsogong la ngele e re go ba setsha sa gago ke mo ka go latela ka gagwe ke ba gishane shiba o ke ba bane ke ba gishane shiba o ke ba bane khopela gore o tlo tsena fano moyeng a kere ba bangwe mo tsheletse gore a no bolela ntheresho a ba bangwe a re bolele ntheresho re tshwenywa ke baagishane a ba bangwe re tshwenywa ke baagishane ebile re bo re leng fa re lapile ka baagishane le rena ebile ba bangwe baagishane ba re re a ba tshwenya ba lapile ka rena le rena ge re lana mo ba bangwe ba eiwa tseba eiai la nna re lapile ka motho o moagishane wa bona bjale nko tsena fane moyeng o tlo mpotse ka dikamano tsa gago le baagišane ba bane ba o lebanego le ena ka ditsha o lebanego le ena lapa la gago ngwako wa gago o lebanego le wa gagwe o bjang moagišane oe le boledišana bjang le swarane bjang ya le swarane bjang moagišane wa ka mo morago ka fa moagišane wa ka morago ga gago leswarane bjang mpotse botheletše leswarane bjang moagišane wa ka mo letsogong le la go ja le leswarane bjang owe setsha sa gago se neelanago mollwane le sa gagwe wa ka mothoko wa ka mo letsogong la ngele wa ka mo letsogong la go ja leswarane bjang ba bangwe bao bengwa ka wa bona e le go dikhutlong ba tlo re a rena ka letsogong la ngele a rena baagišane ke khutlo fa a gone tapa ba bararo bona baagišane o nabo motheletše a re boleleng ka bona o swarane bjang le baagišane bjang bolela sa go lapiša ka tshwarano ya gago ge le tshwarane gampe bolela ge le tshwarane ga botse bolela boledišanong ya rena ge re dutse re boledišana go tlo tswa dintlha tsa gore ga botse bjale ka baagišane re swanetse re swarane bjang ebile ga botse bjale ka baagišane re lapišana kang tšeo e lego gore ga di a loka ga di age setšhaba se se botse magareng ga rena e re tle re bolele gore setšhaba setšhaba ke setšhaba ka malapa ebile gape malapa a mangwe ao ke a baagišane I want to tell 086-000-2452. 086-000-2452.
1: What is it?
0: Wa akara ke go ka ga botsengwane wa ka se atleng sa go ja akere ko ro ya e re go ba ka ga gago ya ba ka ga gagwe ka se atleng sa go ja ya le tshwarane bjang Judas
1: yo wa go tsana ja go ja ona le mathata
0: aba pe le a boledishana
1: ya bolisa
0: le a dumedishana
1: le a bolisa
0: a wa o ne botata ka ga o raro ka ba le moletlo wa kgona go momema le yena ka go mema aha a re bo le re botsa ka o fe gape
1: yo ga pele yana
0: yo
1: le ba le nna
0: ya
1: re a bo le tsa mara go ntsa le so
0: o la bo le tsa upcha gona go upcha gona le se o ile go sa le fa pantsha go ba le no ba le sa tloela na kudu
1: a o bile le ntse di le ya fa pantsha
0: le ile la fa pantsha king Judas
1: ma
0: di ka bile se
1: ga ka ka ga ni ka ga
0: mo le a inge
1: jula se bile ke bile ku kai ka mo le ka mo
0: a mapile ku lo ka mo long wa ga go e di leng
1: ke kuma ni ka mo le di go tsa mo le di se ngwana wa ka ona
0: o wile wa hwetsa kolo
1: ka mollong
0: wa gago
1: eh
0: Aba pe khane mollo wa gago biang Judas King ke stofo ke mbaola ke mollo wa fase wa dikgonyi ke oh wena wena o gotsa mollo wa dikgonyi wena
1: e di ke me tsao tap
0: e bia le ke moka kulu ya tla biang gana fao
1: ya ka le ngwana a a dile le la skupu sa
0: atlo go lebelela eng e
1: skupu sa khame
0: o atlo nya ka skupu sa khame tsika fao
1: e a ta tsere dile
0: atla a tswelela swe rikulu
1: e
0: namile
1: a tsosa ga mollo
0: o a tsia kulu ela e phosetsa ka mollong o go ditse mollo
1: a we mollo
0: o e molora
1: eh le di go ja mo le di di ja me ga e kumang
0: o wena go tlo go tsa mollo fa lo rutute tsa metsi o hwetsa kulo ka special sa gago na mile wa tseba byang gore e latlhetse ke ngwana ka moagishane
1: ka tsile re ke ena gore ke ena a tsinya ba di
0: o bule
1: mo bula mo a re ja sku be dir ki ku bu se me yo se la ga sta ge a ba na ke ri ke ni ke ni ja sku bu di ni se ga ta ga ta po sa di le bu le ke la ga ra mo lo a to a ra a ma na sku
0: e psa o na le ne tsa o ri be le yena
1: e ya le ja re ke
0: kulu ke ile go tlo go tsa mollo
1: e go ja mo lo pele a re o tsapa ra mo lo ga li a ta ta ga thata e go e go fa ka mo lo ga thata e kuma na bude te e
0: e pya ya di a selo
1: a ya di a selo ga le go tsro ja mo lo le go go ja mo lo
0: ka o ro bona le nnete o isi tse mlato
1: ke ga ba di la tsile ke ma go tse ba re go sa lata.
0: Oh. Ya, bjalo o re buditse ka wo e leng gore mengwa ka le na e le bane. Wa ka letsogong la ngele?
1: Wa ka ke la ngele re a tswana a re ja di khani ha ona le botata.
0: Wa ka morago ga gago?
1: Wa ka morago re a ja di khani ha ona le botata.
0: Oh, kore ga botsing ka nore wena. O dukulugile ke baagishane ba e leng gore re ka no re ka kakaretso ba go swere ga botse ka gore le yena o wa mengwa ko ya wa go lebana le wa gago a se o re le alwa kere
1: ai
0: ke le bua kudu boledišana le wena Judas
1: tobela
0: age botšheletše madimeši ao
2: moroko
0: tobela tobela
2: ao moso moroko
0: ya le kae botlhompegi ba golego
2: a bona ba ngwana ba ga
0: motlhomphebi
2: ragala le ba ga maipa ka difero
0: oho ke a gokwa
2: ba bina phuthi ba sotla ba tloga mo lepane go go ja maru a tona kwa
0: mengwa kwa le na ile bane
2: ke di le ba
0: motlhomphebi o le swarane bjang le batho ba ba ga magolego
2: gorano ya ba e matla
0: e
2: ga re tlo gore ya laela
0: ya
2: bana ba bapana ba tsetse morago ge bopi bo tlhaile ra thulama
0: o ya
2: ka re dina phuthi re tshelleng re lo ishetseng
0: ya
2: ba re lo ishetse
0: ke a gokwa
2: ga gona monato fele ge ko lo istakile ra jenfese ka e bona ba re tshelela makhura ba sa re patedise ka moso wa ba stakile ra jenfese a tsela makhura ba sa ba ba tibise ene tla pala go ba le maswana a e leng re a thusa
0: magole go gulukile yeo ya kwala o kompotse ka baagishane ba gago ba ka letsogong la go ja warra le swara ne bian le bawe
2: moroka o na le company ya bona mhlagaso e bona moroka company la moroka ntle le motho a ga go botšiša le ya kwana le baagalane ba e leng le Sharapoulo leile kopana makuleng ka motlhagaso fedile ka lepokisana la Eskom moroka e tsoma go tsoletsa gore mo o ka re ke la dispile ga bo a re tloang go tshembro
0: hlaka ngwane sho nko hlake ma he
2: na le poki sa mo tsaka tsa moroka le lengwe le o tshera pala le baga lana
0: ya ke bona ba o baga go baka letsogo la go ja
2: tobe lalo ntle le gore ba re ba tshwerialwa e no ba ile gore nako engwa hoja e no ba taba tumediso fela a gona setlwaedisele sa gore o kaya wa kgopedisa gore nka tšhetšhe lepokisana goba kaya ka ntse ka kgopela se le se moroka lebeletse gore nako engwa pelo e no re ke tlo ba tarafa goba bona ba tlo re tarafa badino ona a gona re batamiša se dijiro e le gona ba re boja ra ba boja ra ya ra thuša
0: stopo re šupana kedi monna eupša ga se gona seo re ka se šupa gore a re se a lelweša ga gone ntwa magareng ga lena ga gone diphapano
2: marume ke makhura moroka re a tlola ntwa e gona e sa botlhoko ke re le tamišana le re golola bogoši le begela goba le tsebišwa ge go na le tše botse wara wa tlang le teng kapi
0: ke go thaletse gana fa o kompotse ka ba letsogong la letsogo la ntsogotlho goba la ngele um go sa bjang ka bona
2: um kgorong ya tate ragene ka mafelelo moroka ka mohlaka ka morago ke bibiwa moroka e ngwa le mowa wa tamiša ba ka magolego tamana ebile reagele le boto ba ka ba re bonela tse diwa
0: e kwa ipša ga gone seo re ka rego se dia gore le lebelelane ka meselana a maatlhone
2: aowa dintsa moroka a di gona se se gone re lela madume ga madume a sona goba ge tamiša ba gomolela seo itla ba e le taetse kgolo ya gore ba le kare go na le se ba leteng ba se bona goba go na le se ba sekweletsego se tlhatsang gore o ka re ga re phišane ga botse moroka
0: o nte ya gore ke go botsiše potsišo ge ke tla ruma le wena magolego ke eng sa go aga boagišane bo bobjalo bo bjoo e lego gore tumediso e gona gape wena ge ke go theeleditše ga gone mo tumediso e tlhaelelago ka baagišane bao e lego gore ba go dikologile eupša malapeng a mangwe magolego ke ya go botša mo mafelong a mangwe batho ba ba boledišane le baagišane ga a sa boledišane le wa ka letsogong la go ja a boledišane le wa ka letsogong la ngele goba wa ka pele goba wa ka morago ebile a ba nyakane le gannyane ke ng sa go aga boagišane magolego
2: moroka ntle le go ja mokokong ya tata o kgoši wa go tuletsela koko boagišane moroka go nyaka gore katlegong ya bana ba bona moroka o seke wa ba ele e leng gore ka e ngwana a atlegile o ba le lehufa la gore e o ka re o phala bana baka ba amogele gore dimpotse re di fanke modimo le badimo ke ka tswane moroka and-e ge morwamake a tsamaya ka e kotokoto a bereka le moagišane le bana ba bereka ba tlhaetsa a ba seke ba tea mafufa ba iša pele a ba bošiši ba re bonna morwamake o kgonne jwan morwamake a ba botsela go kry-eleso kry-eleso e a ba gore ba thušege go phela go tswela pele mara ge o ka ba le mafufa a gore o tsitira motho le gone moroka e le gore go ba le bona ka gara pelo tsa bona gona re ditšhaba tsa morwa modiši ga re efe tata go kgoša
0: motlhomphege ke go koele nke o ntabisetse bagamagolego ka fao ke lebogile
2: bagamagolego ba re monolo ba timadiši a mogaga a ba timisebetso thobela
0: nna ke koele ke a leboga thobela fm mošate wa tsebo le boitabišo ke a go leotšha motheletše
1: thobela
0: le kae re gona
1: ala makana marna re phorana ga botse
0: mpotse bona ka tatelelana mpotse ba o lebane go le bona ka mengwako ka mengwako le swarane bjang le bawe
1: na o le tsola ntle
0: a e ar thome ka ba ngwako wa gago le bane go le wa bona le swarane bjang le batho bawe
1: yo wa go le bana go lwa ka wa ka mo ga re ya na ga di ko site ka ite
0: o wa kwana le moagišane owe
1: o kwana ka maatla dikobo tsaka di awela le kwa gaka o a bolela makgelang dikobo tsa ngwana di wetse ka mono ke
0: aowa gape theletša gape owe o lebane go le yena ka mengwako a ke bone le ka abelana mo leane gago diaparone ka gore a kere ke ka gago ya ba mmila ya ba ka ga gagwe ke ke ra o we o le le banego ka ditsa le mengwa kwa lena e le banego kere o we le
1: sa wa e bile yo ke le bana o le ena wa le bolela nete he yo ke na bile wa a tshetse o le metsi mo a ga o a bo le go metsi
0: ya yena o yena o yena o le banego le ena ka ditsa le swarane bya
1: o tsarana ga bo tsibile le thumbola go la metsi yena o borile metsi o tshela o mpa le thumbo re ke metsi nna ka mo
0: o ke a go kwa o we le swarane ga botsi o ga le a o ne di ntwa le a dumedishana ke shebe shebe
1: a wa le matshu ba ka ka mo ke a tsheleta metsi ka ka le thumbo la
0: bia le a re bolele ka o wa ka letsogo la guja e re go ba ka gagwe ya ba ka gagago ka letsogo la guja
1: eh yo wa le tsogo la o ya yo eh morne le mo ke nna ke ne le modiro o ba ya re le modiro o te te go ise ba se ba mo ka mo wa o ba di go tshela mari yo awe
0: a peng ke bo re bo tshedi taba mwana e shuska a tshaba go bolela o bo sa tla le taba gore bo tshela mari bya gagwe bodiang gore bo bolela ka ntlwana ya gagwe a peng go bo bolele lenane o lekela go bolela go bolela go dira gore bya le tle re thome go lemoga tsa go aga boagishane go batla go senya boagishane mo tshele tshimari be sheo
3: mama ke
0: aya te
3: ke re khotso
0: eh
3: se dinga mana lo mahwa itse ga mo khotsa makele mangkhop
0: nna ke le kwele
3: mama ke wa mparne mpare go le mori di mo ke bona ga le tshabo jwang
0: bya le a re thome ka a re tshebe ka boagišadi o le lebane go le yena ka dikgorwana
3: bjale
0: a re thome ka o le lebane go le yena ka dikgorwana a re thome
3: ka dikgorwana ke ka moruneng ke
0: re le swarane bjang le bawe
3: ebile le maloba ka poloko ya ka gai dikoloi tsa ba bangwe be diphekile yana ka mola ba butse keitse be diphekile yana ka mola dikoloi
0: a wa lena
3: ka le tlhabole le holo o fithela bile a seng ke ba re di kolo itse ja di a jwang jwang e a rena mo re fetang be di tshibile o o thumo a ke
0: ya bale go lukile le a kwana le ba a re bolele ka bao e le go gore ba ka letsogo la go ja ba abelana gore e re go ba sesasa lena ya ba bona ka letsogo la go ja
3: ke bo na ka letsogo la go ja ke ba rasuntle ka mo next wa ka mo letsogo la go ja ke ba rasuntle
0: nambile bona
3: mara tshe e o le so le maloba he ke buru lo to fata ba e go lukudu le maloba ona le mathata ntseng lengwe bile be ke tshe bona pele ke re ntse ke ile gore nna na ko nga ba ka tlhalonya ka itima timeletse le na even le be le bona gore na le lukisha eng leng ba lukishitse dilo ka bo jothe o fika la bile dilo di fela
0: a re bolela ka ba ka letsogong la ngele byale ere go go ba ka ga lena ka letsogong la ngele ya ba ka ga bona
3: ba ba montselele ke ba montselele ka se fane sa bona sa go tsa kwa benda shango la mutakalo wa kere le wanu wali he ke so so mahai ke bona ke bile ke no ba fa gore ka mka bona ke ku share ke ba fa mo shuma o tsana mara ke no re bo bona ka rno e re ngone wa le so e le a society le bona hore ni lo ntebelle la hore na ke thoma ka ile go ntla ka difarela ka ile le mpatelele ke fa bona mere go u
0: a re bolele ka ba mora go ba o lifurelala ne go ka mengwe
3: ba ka mora o ba ke ba u ine a mo ye a mo reni ke ba mo remi le sana la tong le bona le he ke le ka mola jere tenga mola shiti ke ga mora wa mona wa ka mola ka hore ka mo jere tya ka o mmela ne ro eme bo siku na bile ke ga mora ntse ke bolela le yana ka mola ke rena mo we o le botala mo we ke nga re ke monyaku o ka ka to kha ke ba o le nna wa bona wa ka wa bona go phaphathile jwang plus o iphina ka le nyora la le shakala ra se ntse ka mo letsong la ka la uja le nna wa ka shoka mo samma o ska wara le wena eno gana ka mo ka no thusa ba bangwe ba ba o shotang le nna ka mo nna ka mo hona wa monyaku le le rutu
0: maololo la tseba le mphile sempego se seng se se botse sa boagišadi bjo bo boe ke bodumadu ka pelo ka moka maololo mpotseng le kgona bjang go phela le batho ka mokgwao ba kgona bjang go phela le lena ka mokgwao la selo le motho maololo re bolela gona bjale go na le o mongwe o gare ba motsentšhitše gare ga kwane le bona ka moka lena la khona byang ba khona byang go lo ba ba edile ka mogho go lena ke nsa go a go bua ke tsane bo boyalo
3: jwale nna nna ka metha ke a go kire ka mogho ka nge bolala ka le tshabo ha ka ka ka mo re tsea le moeng le ba haishana ba ka ke bolala le bona ka mogano ke ba botsa ke re bonang ke ona le ntengwe e re hore le ka bona le sa e sa le fitse botse ka ba la lika la sirikana pili se tshile bontshi nna o ba nna ka sirikana e se tshika bontsha lena la kwa he nna ke nganga ena le ya tla mpota re bona melulu ntsho xina ina ke bona ke san pete rutu ke nya ka uja ake swabi bile ke thabi ntho ya ora motho ke lo na tsarelo ene le yena ke ba kwa ile ke le ba tsela wa ile ka re bona ke nna ke tsanya ke ke tsa bushishin tsengwe o le bana ke tsebo tsa batho ba wena ka ofita ke santse go buja mara tsute bona dipolitiki ena di tsini mo di tsheletse ka mo ya rtea ka ena di ja monao ene ke bola le ena ka le tshabo ke se ke tsirekane o tlo go tshega pela pela tsere mo le bene le mo re ka ba di tswa tleteng ni thibeng ba shimanya na ke nete ba ile tshiba tsa ke le tshiba tsa di tsheki di tlile le tsa tlile ka mo re tshela pele ka le tshabo waya waya a re tloele mo go bolelana kwa pele kwa meeting e se o botse mo haishane wa hao tloela o mo jarasa tloela o le yena tloela o jarasa re tle mo jarasa kwa tlo go bui dina o ka tla le mo tlo sa mo jarasa o ba ena sa o jarasa
0: ke na na ore ni ha inya ke tsari
3: win
0: ke le boga kudu go boledisana le nna ke FM mo shate wa tsebo le buithabisho ke tele tshe malapa a bolela ka fa ba ri sha di ba bona bo le go bonolo nolo re tlo na melela ka tabe mo theleji ke re sa bolela tsa go aga bo agishane mo pele mo la kenya ka re tle re bolela tsa go sinya bo agishane mo pele mo la kenya ka re tle re bolela tsa go sinya bo agishane go lokile re ya kwa go reng keng kenya ka ba agishane ba ba bane mo theleji tsena mo potsa ka bona a re lo tsheng o
4: ma gele
0: ga re go na ka botshele na
4: robo na ke tsentse ma wa sa bolela ta ba gisane
0: ha ba sa bolela ka yena ra fetola mawa
4: a o wa tate maki o bolela ka ngwe tsa ga mbotoma ka mo mhlanga
0: ke tele ditse
4: o bona o ke le ba le le na ka gate
0: ya ya ya
4: le nka re yo ntate maki wa nkhama
0: eh
4: go tsena pele
0: go ka re yo
4: tate
0: mage wa nkhama a wa ska na mafa mutlala ka make make a khame batho bya lenka di o khaugile ngwana ge sho o sepeletse mari be xiao
5: tana go se moroka
0: e mma gore na
5: le ka
0: a re ka ka hle
5: re a leboga e le bona la ngwana thobela ke kana
0: nna nna ke le tshele di tse ka tsebe tse pedi
5: Nna na re tshina le bagishane ke la bitse re nka go balela bona gore mang o se ka mile ba mang o re
0: ga go le ba le re a re thome nka wa go le bana le lena ka dikgorwana
5: mpa go le bana le nna ka dikgorwana
0: le tshwarane bia
5: ke re tshwarana ga botse ke re ya more ya go ke a laela ke re bagishane ke sa tlile a kere ke go na le se se tshadile go se direga ge ke boa barawa go ile go direga jalo le jalo moeng o ba tlile go ba jwang re boledišana ga botse wa ka letlhakore lla go ja e tlogobile e le motho a kere a somasoma go tliniking aowa ke tlogo ke kgona le go motho a tlhogo ke opa ka mogwara wa nko e tliniking ba tla go thusa ka gore le gore
0: ka gore le gore le gore le gore le gore ke wa ka tsogo lla go ja
5: la go ja wa ka morago gata re thusana mabakeng a mantši ke motho wa monna o ne mosadi mara ge go ka ba motlhomongwe motlhare o akile terata go ba jwang o ne o tlaletsa go rema re mma go bana re bonang ke motlhare o ka re o tla tshwenya jwa gore re somisana ga botse wa ka mo letlhakore la nyele le yena go nega jalo yena bile re kopana ka dintlwana tsa botshela marekuwa dikgoneng ge e le go a seta letsatsi a sampone goba nna go a seta letsatsi ke sammone re a belaelana ka mona ko go dirana di-please call ka difounu tse a ole ka e mma gore a wa re gona ke bona ge ke sa le bone a wa re ema mola ra botsana kore ka mokapalantse nka tse gore nka go botsa re
0: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa o duma o ka reng ka le botsa putse hore le gona byang le gona
5: gona ka bakala gore re fana tsa mafatleng gore taba e nngwe le nngwe re bule dishana ga botse ba go ke re ba lekana re begelana melato le ge go tlo no ba le ba eng ba nke go e ka ba ba hlano ba ba kaenyana ka mo ke tsana go ba botsa ka mo ka ba gishane ba go rao le sekela makala ge ka mogae go ka tsena batho ba babedi ba ba raro no ba re ne dipolelo ka mogae ya ke re go batho ba batho ba ba tsana ka bontshinyana ka ga go mo thola go rao e ka ba gane gane re ba botsa pele le bona ba re botsa pele a go ke re a swana ka mo
0: ke a lekwa
5: ke a tile lengwe ke be ke re go bona ke re nna ge modimo a ka nkgopola a go ne moagishane number 1 mo go lena ge ba moagishane tsena le tla bule dishana ka bolena la re a go bolele mamma a tsinya ke gore yo mongwe ke number 1
0: a nna nna ke le kwele mma gore na hle nka ne ke le boga
5: go le ke le mmara go di ketana ke ngwana tlhogo
0: ke le kwele ke a le boga
5: ke a le boga
0: a ge mo tshele tshe marume xiao
6: la
0: lorona ai magala le na o ka rotlo re tshwenya
6: ka kwagala
0: e bolelang
6: ke mokwena mo Hamas Krala
0: mokwena ka mo Hamas Krala ke a leboga e bo tseng ka bagishane ba lena ba bane o le bane go lena ka dikgorwana o byang
6: a o go bua re lena o shapo o ino bona re go paro pare mosadi a ka nya ka engeng
0: a mapela ke nya ka o kwa gabotse wo le bane go le yena ka dikgorwana o re o gabotse akere
6: e
0: upya o na le go le go radia radia
6: e wa go paro pare ntse a ndira tran ka mosadi a ka mara o bona re motho wa ofora mara ha ya ma botaka ma
0: ya uno bona ra o ancha sha ya o re 100
6: eh no go mpola ka le lene
0: ya a u pya o molemo re u pya o no mofa
6: a tshenyo
0: biale go lukile wa ka le tsogo la go ja
6: wa ka le tsong la go ja ke no mo go la na go thata le na go re sna ma bona salang khoela ma bona before ba lokela motlaka
0: wa ka le tsogo la ngele
6: tenta ke muruti o mara muruti o wana ke na le o nwa le yana byana o ana botata o ka ka se light
0: o ke muruti u pya a o ya o tshwara ke di light yena
6: ha e ya mo tshwara
0: ya u bile o na le o huwe tse o botshela le yena
6: ya e ke muruti ya re papa ikai
0: he papa likai o ya e u pya o ke kere ke mbatse ba re wa bagasa
6: ya some no ba ba mbatsira
0: o ai a re tloele yo ino ba makanya ka ditaba juma ditaba tsa batho
6: eh ora ka ditaba make
0: ya ari kwe wa ka morao ga gago
6: eh wa ga morao ga ka ai yo ga ya ha di ri tsona a ke re na ko nngwe ke na le re ke a mmere ko mfuru ke ra ke se ta ka kolo ya ke sa dumedisi ya no mobile le botata go tsa wa ka mopele ka mo rena ke mo dumedise a se tlhomon na ya no he o kora mo sadi a ka mo rena wa sinkire ri le botata ka mo rao a tlhapitse a tshume dikata so ba go
0: a mapele o ruti a galang wa ka morago
6: wa ka mo morago ka mo ke na le re ke tsita ja mmere ko me ke ska mona or ke mona ke busy ka phone and then ke ska mo dumedisa ya no a botsa ka mo pele ka mo e monno la hapa ntumedisa e ri ke monna teng a ke so ho re ra ha na le mosadi a ntwe ba i discussa o fetsa he mosadi a ka tlhatswitse ka bo ma 8 years ro o kra tshumile dikata di aparo ma ya wa go
0: ya
6: ya no ga le botata
0: le u pya gane le tshabe go mmoledisa lena go ba le semmoledisi
6: ah o tlonya tsana
0: o bona re o tlo go nyatsa
6: eh a ke nna re tswa go memra
0: awwa awwa nna gane ah wa bona ba le o thoba o bolela yewe
6: a pe monna he a bolela le ha bona monna mongwe na le post yena ka mopelo wa ka mo ne ke sa bolele ke mo feta fela ke modimo ke sa modimo di sa botsa ka ndo sa ntumedise mo kwena ka ra na ko mo ke ba ke di ba rena ke rana
0: u pya taba ga go re o ithekga ka koma ape ba bang koma re etse be bile re atswa bjalo go ithega ka koma a namile wa nkhaka ntsha monna ka gore ke tlo retologa ka regana fa o namile o ka re se sengwe a sa feta ga botse go wena gape karolo ya go ba monna taba tse di bjale wa di lebantšha wa nyaka o tseba gore nna kgane molato o kae ngwaneso nkane o ka re ai a re fetišane ga botse fale le fale e sego go nyatsa motho ka leemo gore o tlo o nyatsane awa ke bone o ka re o emetse koma ga botse ne
6: aowa he o ka molato wa mmotsisa gore bothata ke mosadi a ka le ga ene ntse ba tseya dikgangpila ka e ba tseya dikgangpila nna a ke na bothata le gore eng ke eng ke na le a ka sona le dilo tse dingwe a re tshwane re le batho nako nngwe a wa tswa ga botse o feta o ya kwa wa boa o ira bjanong he monna o a tloa a ye o botsa o mongwe le gore monna o mpheta fela a ntumedise a tla a fete ke monna le o feta ke nna
0: o ya manese ke go o mphile taba e nngwe ya go a ke nyaka go tswa go ntlhaela o e boletse go la mathomo o reile go lebaka la gago godimo ga yona ke tswe go yona eupša ke lebelele taba ya go agišane ya gore re tshwanetse gore re le baagišane re tšhabaneng na banna ke mabaka afe eupša re tla no di bona ge lenane go le dutse le sepela ngwaneso ke gare
6: wena mogaši taba tsa basadi basadi ba ka omanya ba irang rona banna ga ba tshwanne go fapana
0: ke a go kwa
6: ee banna ba fapane mane go fapana basadi le ka mogae bana go na le bana ba banyana ke bona ba batlang mašata o wa mošimane o ga a tshwanne go tshwenya
0: ore
6: a re he leruo laka la tloa laka moyena ka mona wa bona gore o le bolaya
0: Yeah.
6: Hape tsantsa go tsena sa dia ha tshuma ma dia a tshuma di mo tsara wa ira so a o bona ba ane hile mola.
0: Mari sha release. Ke le bo ke le bo ku du bele sha da lo e ke le bo ku du bele sha.
6: Hello.
0: Ke le bo wana mo. Tabela FM mo shate wa tsebo le we tabisho.
7: Nsangabesa Family Assurance e buile gape. Irka 270 rand fela ka goedi. O mari sha batho ba le sume go Seven 612 Re FSP ke 46076 Hlangabeza Family Assurance Re gona go thusa na go nye boima
0: Tobela FM mo shate wa tsebo le buithabisho Ya ya ka ngwala ngwala dintlatse pedi tse tharo fase ke ke thomile go tshwenyega ka politician we ke a ikwa ke thomile go tshwenyega ka yona ka fasega mabakanyana a mangwe o ke a kwa go tswa go batheletsosetse tsweletse ntlha tse tharo a ke fete ga botse ka tsona di tlano walawala fase ka bona gore re tlo re ge re o fetola mawa ra a lebakae Tobela FM mashate wa tsebo le boithabisho. O tshele tshi mari besha.
8: Se le ntle le make le kai.
0: Re bona khaitsiri ya ka wena.
8: Re bona.
0: Ah he.
8: Le bona le spit ka tlaulani.
0: Ke o tshele ditse.
8: Ke rata o ara botabe ya ba rishane.
0: Mputse ka ba rishane ba o le ba le go le bona ka dikgorwana le swarane bya.
8: Awarina kinonya go go botsa gore re ja sebe ba re tsene ba ke re tsene le bona ke ba re tsene ba tswafa
0: ke nya ka mpotsa ka bona ka o tee ska ba ka retse mpotsa ka o le bana go lena ka dikgorwana
8: o ke le bana le yena ka dikgorwana ke mmitsa sesi o mpitsa sesi
0: ya
8: re re tsene ga botse ka tabenya o tshorene ya bana bana ba ka ba ya ka gagwe gate ya inotlele gate ya ka inotlele e go ina le modiro ba agišane o a tla mputsa gore lisbet o ska makala go sese ke na le baeng ba tata go mpoa okay ya go natabe ke kopela parking a ke na bothata gate ya bilege tsatsi le a ratile o a tla go nna gore e-e when I got a big, look at the uncle got you little cook.
0: Yeah,
8: there are no to do mamma say tea. That living cap, I said, you make a maraca commissary, kill your manche, can talk for the checking stuff. That only jam cook.
0: Bon, put a camarishan, what camera rarao?
8: A camera raga, Conal Marishani, Monsuto, Rebuchi Horana Camombra. Ya nene ba re ka ke tiao ile le tsela tshukutela mka se re bona na ganje mara ge ke ipo re ke nya go ya ka moka ona mamsoto ke a tsela ka re mphe go ke no ba ke rena le kae ara wa re bona ke re ga o bona ga le
0: wa ke
8: se tsepeng ya nya na ka mo a ile mshumong magweng bana ba tlala ke phone ke re a wa mphe go le bana ba ba mmakatsa ke a tsena ke re wena ngwana nya a re bere ke jwa mana gona ba kwata for sure a feta mwari medi sa bledi shan a tla nima ke mka ba re tla o mise sepetse ke
0: re
8: a se jang ka re bledi shan ha ra o ke ngwana ga tsia ne ke ba re mise sepetse lo ka se le buthata a ke na buthata ka se go nna ta
0: la la uja
8: re ke le beletse mwari shan wa wa pilegaka a ke na botata ke mo mfetla ke a tsena mphekolo se tshe jwa nka ra ke gone a wa re gone ke no re sa di tsa ba tsena a wena ka ro ka ro wa shuma re go pela dipilisa na tsa gore ka mo ga ya ra tsoga ga botse ka mo le le ja ra mara o bona re ke kotse
0: wa ka tsho go langele
8: ka tsho go langele le ge le rona le nyiri a o no bana mari tsena tsena ra wa ke kone go le iduma ke rena mara le kae ke ra wa ha gona botata mphekolo bana rawa ba gone bana ba re ka tiana mona ke fela ke ya ka next door ke re a wa lena mwana ga go a se ge dipere ke se sa le tsetana a se direng a re a wa wena wa belega ke re ke bua ge sa nwa ne sha go na taba re tlokomelaka wa tsere re ja se le se
0: a nwana se ke tloga ke go koela le kgona botse le kgona bya
8: mo ke leng bone ke nonagana a ke tsere ke tla re ke modimo o sa re beile letsogo bopelompe o ka ra serabe ra bo bona se se golo eno ba ge re amogela gore re dutse maikhiwa ka pele o fela a re mo re yang dilemo a one mo re yang kare o ka se tloga le mekutwana ra boela ga borena kwalano botlhoko re na le yona
0: andre
8: ikamogela re ikamogela ke se go le go ikamogela o ka re ka moga maki ka re ba ga botse a ke ba buledishe re tso re a re lekane ke fa se mo
0: rutinang
8: go ka ikamogela o ke tore ke ka mo modimo a go a leteng ka gona a o ke nna ga nore go phile go tlo tswela pele
0: ga tshele ka ke le buile go dubule di channel wena se
8: re le go ntse ke mang
0: Tobela FM mo shato WhatsApp le bitabi she super na sala ke be tsoma se mpedi na kamera wa khairi ya le someti happiness tsoma ma ke kana sala mo ya sa go kena le ali la mola ke tla tla phukeng mo tshele tshi wala no le mo tshele tshi ratela pele mo tshele tshi ma le mashi yao
9: Tobela ntate ma ke le kai
0: re bona tata gore na
9: le a bolela le motswala wela montsao kwa motseng wa Femane ka Mbulobedu
0: le tlompotsa ka baagišane ba lena ba bane a re thome pele ka wongwa ko wa lena o le bane go le wa gago ka dikgorwana
9: ba ka ebile a bantšhabise le ditsoni o wa o le batane dina ke lebeya and then ari gore le ke ditsoile ke sa ba bone ka kwayo ba bona ba bana o tole ota ka obita ba re le kae na
0: o ya
9: Hey, and then
0: ka mafuri a gago
9: ba ga mo mora wa ga ba bana le buli na ke motho wa sha mironyana na go ngwe di no le re di puche fence yela di tsene ga mo a e kumukana e di peni re no bo le tshana ga botse kumukana wa se be le botata e ba pele di di medi di lo fana ga tshubu la ga gwa kumukana le bona ba di tshusha ga tshelede ya ya ya o regale ke tre di go kgeni
0: ba ka le tsogolla go ja
9: bana mo le doen la o ya e gilibele diga go ale beya di ba le bebe
0: mm
9: e ba yo ba le di kool jo na gar na ya si gimiro e di nega mo arriralo di no re di kool jale na ya ntshenya ratseya
0: e
9: a bona le botsada ne ratseya go mgana o e mudo ye la igwa re akela na go mgana a ile a bona botsada
0: ba ka le tsogong la ngele
9: baga mujoni la langele kiba maage kiba in le bona ba ba no di buje la dibu mudala ga re bu meke ba maage le nna
0: mm
9: ya le bu mudala le bona e di buje la ba no di buri e di no di buri ya la bisa gore di no re galim ba je jare fence ye la jare ye gya so jade ar no bule chana bu di maage a o gira o khutsana le botsatsa
0: a gone taba tata gore na ke le koile le khona byang go ka nompotsa spirit sewe
9: o khona re na gore e mongwe le mongwe e o bisa u bone mage ga gwa u do tla mkhoti ba re le ga e montsa le na ke le ga e mage re a welela na ga dimedisha e a ke le trouble le lo mane u gare ba itse ni ga mukana bo bona nga be ba be ga na mkhono wi
0: to go kele papa ke le bo ga kudu go bele dishana le lena
9: Egile wile ga madanda dimage.
0: Ahe, diaga metse cha mare magolo ke tsona tshe. Mo khoeding ya matswalo ya Thobela FM e le go yona ya June. Ya go tonya tonyi tonyi tonyi tonyi. E bana we. Etse re tloring house number 66 wa gao. Na o ka re ke a bona, o ka re ke a bona. O tle tshe botsi bo re ke khoedi ya matswalo ya Thobela FM hle. Go goleng ga yona go fitlha gona bjalo re leboga wena o tsebo re stishi se ke khale se le gona a wa rena bomake re tla malobanyana fa rena bomake re tla malobanyana fa mo go Thobela FM a wa rena bomake re tla malobanyana fa re go ditse ba bantsi fela ba dutse ba shoma upja ke stishi se o ileng gore motho le pele a ka tla se shomela o ba fela a ba le nako ga go kgona getse a se thieletsa ke re ba le segasha ka leleme le o ile go gore ke la ga borena ya bia le ke go dile ke se thieletsa stishi se ke go dile ke se thieletsa ke go dile ke thiele tsa ditishi tsa go fapa fapana e upja di ge go na le ditishi tse dingwe tse pedi kudu kudu kudu kudu tse o ke ba go ke thiele tsa e be le stishi sa motsweding le stishi sona se sa Thobela FM bia le ar tlogeleng tse ding tshe re boleleng ka se stishi se se a rile batho ba bantsi se kgathile tema e kgolo kudu tlhabollong ya batho se a rile malapa se thushitse go aga naga se thushitse go aga batho ka dikgopolong se kgwathile maphelo a batho ba bantsi se tishise sa Thobela FM ke kwa ke tloga ke ikgantsha go ba ke le mogashi wa sona bja le motheletši se a gola se tishise se a gola se a gola se a gola ka mo ka ba o ile ngore le gola le sona a bo mahlatse le mahlongolo tswala mpile le no re thekga ka nnete re tshwetse pele ngkhasho ga re tlo ga setsa ruri bomake mo tshatsi le lengwe tle bo motho a se go gana fa le nano le le swere ko mo bya le korona ke se gola le mengwa ga gona ka mokgwao re tlo ga re se lebogisha le ka mo ka ba o ile ngore le romela melaetsa ya go fapa fapana go se lebogisha ge se gola re re taba yo re a ireta Thobela FM moshate whatsapp le boy tabisha no ba gona fao motheletši no ba gona fao no ba gona fao no ba gona fao no ba gona fao ke nyaka go dianga na mo gona le se sengwenyana ke nyaka go seraloka ya asese
10: Sun City, are you there?
11: Siakana mo Sun City. Iwile gabi. Ita wichile ka festival ya Moswana Noshi kari 27 June 2026. Mo Sun City, Super Bowl. Kiribona di Katie. Tibula
12: Rocket Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stana. Bafiki Zolo. Baba mwe baba nchi.
13: Ticket kwetsa ala ko Ticket Pro ka 350 rand. Ta VIP 1750.
12: Ziyakhala mo.
13: Kiri ziyakhala mo Sun City.
14: FM e thega bakoni ba Phokwane tlhantlhagadi tsa mogodi mo moshate wa Phokwane ge ba tseba ga jalo go tlhomamisa semmuso kgošhika dimaserumule ra ena moshopi adi a napi a ngwato setulong sa gagwe sa bogoši ka labohlano le la 5 June 2026 bjalo ke ge le kgwedi ye kgolo ya matswalo a Thobela FM bagaši ba Thobela FM le baraloki ba mahlakong ba tla kgabiša moleto woo gomme go a jewa keke ya mpuputa ya mengwaga ye basometselatshela ya matswalo a Thobela FM lena badudi ba ga moloi kama tanku tafel kopo garam mupudu la ga matsepe e tlang le psile le baralo ke ba mahlaku muruti khone dumi sofia mama bona masedi habet sello augustin dipofa khammo le ba bangwe ba bantsi gere thega ba koni ba Phokwane ke re tsona di tlhantlha ga di tsa mogodumo Phokwane we
12: tobele fe mo shata wa tsebolo bo ithabisho
15: Mafelelo a beke ye re le Thobela FM re tla be re leboga modimo le go modumisa gore fihlisa mengwageng e masometsela tsela ka le morena la Super June 2026 Thobela FM e tla etela motse wa botoka matseke khosi le sekolo sa mautse ka holong ya setšhaba mo re tla be go re sha ditebogo ka dithapelo le kereke tsa apostolo tsa go fapana fapana gore re leboga ge o re fihlisitse fa lenaneo la artumise morena ka moruti Ronelly Suit letla gasha gona fa o thwi ka iria se swa imiso etla wipsine le bagashi ba gago ba o ratang Augustin Dipofa KV Mashego Mkhadi Matlebiane Nati Kubiana Bretwin Munyamane Happy Mokwatedi o ratile kekana molleboge madiga etla re re Ebenezer Hashtag Thobela FM 66
12: Thobela FM moshata wa tsebolo boithabisho
0: botoka e ba bona make ba re ke ena maka wa sa monomolo a wa na ba le ngane msimana ngane make msimana ka re na na norma ke a ona taba ke ba go kolo ba botoka e ba bona ba re ah la kana make ka le make di ba msimana Eh, kulukile. Mutele chiri kubucha. Kwedi nye ya matswalo ya Thobela FM. Iri kubucha sisu wanyana ka Thobela FM. Mahlatsi ya mangwa Thobela FM kore. Ena le mahlatsi abagashi. Bago chiaga butikudu. Babo ling. Bago shoma katata. Bago lemu rega kami shumo ya bona. Kira kai ukwa ba gashi ba Thobela FM. Ba fuwa di foka botheletse ke rakai se o tlo o kwe ba re ke se kgethilwe go ba se tishisa sangwaga gona nna ko ngwe se le sa go gola di foka wa tseba sa go gola di foka le ba ga shi ba go fapa fapano hey ke ba ba ntshi kudung ka se ba fetse malobanyana fa kona le mogashi o mongwe shu thele tsa gore go diaga tseng ka ena wa rena gona fa
15: re le Thobela FM re rata go lebogisa Mankoko baby morago ga gore a hlomphiwe ke ba difoka tsa GBV tseo di lebeletsego di kgaruvu tsa ka malapeng
16: ha re buisane that's why re kabana that's why go na le gender based violence le ntho tseo kaofela
17: o isa fetse ya go fase o isa lentswe la gago godimo e seng la go rasetsa motho fela go bolele o kwa
16: gae
15: Mankoko baby o hlomphilwe ka lebaka la go aga setšhaba ditabeng tsa GBV halala halala halala hashtag Thobela FM 66
12: Thobela FM o shata wa tsebolo boithabišo
0: bya le ri tie la matsogo ye ke mo ile go gore bo ikhantsho bya go shoma le motho bo tswelela gona kwa thobela FM motho kwa rena kwa gago mo tsheletsi katle go tsama ga shufi go ba ofe go ba ofe go ba ofe di aretega ge ditla di namile di kuketsa bo ikhantsho bya ka mo ka bya thobela FM re ka nneteng re setiši seo re šomago go tla bonagala seo ka bagaši le batsweletši ba sona thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo 086-0-2452 arloche age mama re gona re ka bošiša lena ee tlhatlha phokeng motho wa mokgosi ya bošego
18: a
0: ska ba le ka
18: rantse ei a
0: ka sleka ba le ka ba le ka ene ona le mo kgora a le mo ge
18: a ska ba ba le
0: tsela pe ka tsira ka o kwile aga la tsebo ka re le ka hlabusa lentjo kgaitsedi ya ka le tsebo ka re le ka hlabusa lentjo
18: e ya ntlo ka 2014
0: ka ba ka tsego la go ja
18: ka tsela go ja ke le matwane mara ke tsa re na le nyala
0: e ya wa biale la kwala le no e no bolela
18: e ke mpia wa ke tere ke ke le matwane ke go ya thapa ma ke bona ka thoka kwa
0: mm
18: ke di sa bana ke re ke mo ba ke nne na le o wa mushimani wa namba tshura wa tetile malume ya bana ba ka kwa re mfadi ba ba ile le di mong ke re hai wena o di ja
0: he
18: na di ya pa tenya na go tlo go le ya di mo ba tsaya e ka ra wa ba se ndi ke le bona ke se ke le thata le bona ka tshela ke ke mo kwa ni ka a pe ke fita ke he se e ra la mo e le na ga mo tata ka ra wa mo sa ya ka mo o le tsia re le tshi
0: I'm going to go to the house.
18: Are le bana le bana ka dikgorana rena le bana na bana na ke di bana na ba ithalukela ba betsa na ba ngapana
0: eh
18: ba sele ke o a mola le fitwane mo le moya
0: ya
18: e bana sele ke ke rena ba tsa manya o ka mo rena na o gautse dilo a ke re re ke ke mo tjo re mwana o le na le ya se tla re o na ha o thase le ka maka ka ra o go ke la re yo o mo tsiba
0: oh
18: o wa ka a sele ke le ka ha mo khadimo le tswana
0: ya ya
18: bona bo ne re ho la re ba ge go ya ga isha mo le sele ka ba tlanka la ka fiwa bo ka hai
0: ya
18: ke tswana ba re ngwana kwa kwa khonni e ba bona e ya ba re mo tsane mo la le mo la mara nna ga ba tsala se mo sa tlile le ke le mo ya
0: aha
18: o rapela re le ba le mena ke yo le ka re le ba la ba bana le mela ke mo re
0: ke le kwela mma gore na mpotse ka baka morago ga lena
18: ka morago e ya rata mara a sengwe ba di di mara nna le se se ya bona
0: mmm
18: se ya bona le mmila le tele ga me bana ka go hore no re gana go mena go ne tshutsa
0: mmm
18: e raga
0: shebe shebe shiwe mpotse ba ka le tsongong langele
18: ba ka le tsongong langele ke ba le ditampiri di tela ka mo moya o tela ka mo ba le sa wa ke tsopa le karata tlo tsama ka gala ga siela
0: ya
18: wa hanya wa shini di hempe tse di tsho ba fisha matakala
0: au bana wi
18: e ba fisha tse matakala a ke bolile ke hanu la wa shini ka ntse ka ntse a tsara fitile mo mushilo mo tshin tshin tshin tsholo o fitile ka khona ke o hanya go botse
0: ko go re ga ga ga botse kgaitsile ka sompo tsa go sona ka hore ka madi mabe di ka manetsa le nadi ga botse le batho bawe
18: e ya se go botse mara ya se le ja e ba go tsira ka lae
0: e
18: wena ba o di ya ni ke se fa
0: o
18: e tinga ra o di bo

0: e leng ke selo sa ngwena ba khumane ba se kgatile tlhogo
1: ke a lekwa
0: e le gore ke molelo wa thuto ba khumane ba tshetse metsi molelo o laotimo e dintsi tsa dintlwa o itsengara o di bone wa re morena mphe maata ke tlhoega
1: ga jere ka ke go kwela ebile le putšišo ya gore le kgonne bjang a ke e botšiše go wena ka lebaka la gore o etile o mphela yona ruri go swana le gona bjale gore go no etiša yo godimo pele gore taba lena boagiša le sepele ga botse
0: e ka re mme diathapelo one o la o sobolediso mongwalela lengwalo a re ke na lethapelo ka bosio ba mongwalela lengwalo montšha gore na ke karamoo la wantwa ba mongwalela lengwalo o sene mongwalela lengwalo thapelo e feta go dumedisa le nna ka boa ka modumedisana pula ka gore mefuto o tswela pele
1: kgaetsere ka ke go koele re ke go lebogetle
0: ke motho a ka motsala selemo le maria
1: botse
0: magolontse aka le nnantipolos
1: ke le kwele ka nnete ke a leboga thobela fm mošhate wa tsebo le boithabiša motheletše ro fetola mawa bjale ro fetola mawa e re ke go botse ge ro fetola mawa e re ke go botse tabengweše ge ro fetola mawa gore ke tlo ba ke go botsišang ke a boya
2: re tswele pele go ba lentšu la gago nao sa gopola mantšu a
3: wena le yena le kgomerelane yole ka leleme le mare sobabele
4: šhito o tswela pele ne le wena kere cigarette ashes on the floor fela pela mo miki ema pele re rala
5: ke nna letswalela botšuba wa mmakobo tsenya mašiala gare wa rata o bone le bontshe
6: e bona kwa morago fano go ne ba moletsa fano banna ba tswa fano ba rokside
7: a tlhokomele bele ka ga šhere boletse gore madume ka postkarata go thobela fm FM Private Big X 1867 Polokwane 0700 Banobwe War Not 152970240 Ke le go latlhela fax wena
2: #ThobelaFM66
1: Go fela bjalo ThobelaFM66 ThobelaFM masome tshela tshela ya awa simole morning ya 66 yo mothotso ga fitlhile neng fa wa le kana le Thobela FM hey ya aretse motheletše ke botšiša potšišo ye re fetola taba e ya boagišane mawa ke nyaka go fa go go botšiša potšišo ye ke tšee koša ka morago wa koša nna le wena re tle re boe re bolela motheletše mpotse o ile wa fapanela eng le moagišane go sa kgatha le gore o lebane le yena ka dikgorwana kwa ka morago kwa ka thoko ka letsogong la ngele le la go ja goba go sa kgathale le ge motho e se wa mengwa ko o fela eupša bane hwetsa e le wa kgausinyana le wena motho o sane o akaretšega gore ke moagišane go yo mongwe le yo mongwe yo o mmona go bjala ka moagišane a akaretšega a go legorong la gore motho o ke moagišane tsena fane moyeng o tlo mpotse gore o ile wa fapanang wena le moagišane mme phapano yewe e le fitlhišitše kae le gono phapano yewe e bopile dikamano tša lena gore le gono le ge re bolela e be e le gore dikamano tša lena di bjang a ka lekwele re kwele re be re theletše taba tše di botse tša boagišane ka kakaretso mola re thobago re be re theletše taba tše dingwe tše di botse ka ga boagišane go fitlhapa pjale go na le nnete ye nngwe ka ga boagišane ga se ka mehla moo re kwago tseo re dikwelego ka batheletše bao ba tsene go lenaneong le ga se ka mehla ga se ka mehla go na le gore gona bjale ge re bolela yo yo nna we wa tseba baagišane ba kgona go tlhoyana letlhoo le lengwe ke gopola taba ye ya nana molao

Ya, ke nagana gore nka no ba ke be ke soma le mmanemmane ko go ba kgopotso mašego o mongwe wa bona e le motsweletši ka gore ebile batsweletši ba lenanego le ba ntsweletša o mongwe wa bona tabe ile ya diragala ka o mongwe wa bona kore tabe ke ra gore ke ikwele ke be ke soma le o mongwe wa bona ke sa gopola gore ke mang ga botse belaela gore e ka no ba kgopotso a retse ra ka ra kopana le taba e nngwe ka karolwana yona ya boagišane ya karolwana o re be re e bitsa gore ke boagišane re be re no e bitsa gore ke boagišane motheletši owe a tsena a kwele bohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohloko ke taba ya o hwetša re sa kwane re le baagišane eupša re tate make ka kwešiša gore aowa ge ba tlhokofaletše ba wele ka mahlong nka se tlo phela ke etišitše ditaba pele tša diphapano tša rena tša baagišane ka ge e le baagišane ba ka ka lehu gona ba wele ka mahlong ke a ya o tlo e gopola bja le motheletše ke moagišane o le a ka re botša a re a ya rakwa ka lehung re ba mo romela motho ba mo romela ka o mongwe moagišane le o mongwe wa leloko le o mongwe wa leloko gore wa tseba keng e le ba babedi gore wa tseba keng re kgopela gore ke ile ka mmuša ka re ba gore ile ba reng re kgopela gore a re ba mora ba re le kaya wa re gona mma semamang ba ga semamang a ke re wa bona shiba ke na le bona fa kore ke ba ka mo lehung leo ba tsere moagišane o mongwe wa bona ya ba ba babedi le moagišane o mongwe wa bona ba ya go moagišane o mongwe gore moagišane a ba bolelele ba le mo ya a tatile le dituku mo dinokeng gore a ke re wa bona gore ke na le ba ga semangmang fa ke bolela mantšwa a ke ithomele ke bolela ba legana fa ba re ke o kgopele gore o tswe ka mo lehung le la bona ka mo ga bona o tswe o sepele ga o amogelega ya o tla e gopola taba rena ya boagišane a re tatema ke ile ka kwa bohloko bjo bongwe bohloko bjo bongwe ke be ke rile a ke gane re na le diphapano a re tumedišane gabotse a re bonane gabotse kore a re no ba bose eupša lehu le tlile a re tatema ke ka ipotša gore ge ke boledišana le mogatša ka gore wa tseba keng lehung re a ya re keye ke thušane le basadi bjale le bjale le ka lehu le ka letšaši la lehu le be le gona a re re be re la bohlano gape re letile setopo re ba ntata tate make motho ola o kwele bohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohl
bongwe a tsene fano moyeng a ke le ba le botlhoko bo mo sadula ile ga kare wa tsema ma ke ke kwele botlhoko taba ya boagishane gale go utse chapotsiso mo tshele tshimpotsi wile wa ka wa fapantshwa keng le moagishane wa ka wa fapantshwa keng le moagishane mme mola o ile go wa ka wa fapana le moagishane go fitlha gona bjalo phapane o ya lena ile ya libisha dikamanong tsa mohuta mang le le baagishane go fitlha le la le gono le le tjatji re go botsibisha gore ba bangwe baagishane ba tlhoyana le go tlholana ka dulo le go konopana ka mokopa o phela gore o mongwe a ba hudure ya a o mongwa ba rekisentlo o mongwa ba
a bona gore nka se kgone go phela le motho ke mo boagishane botlabe go bokobo fetse gona yale o tlong karaba mo tsheletsi kamara wa go shashi ever changing times Aretha Franklin.

0: Oh, ever changing times, Aretha Franklin, go Tabela FM, Moshate Watsebo, Lebui, Tabisho, Sishu Panako, Seri Kimetsu, Yemina Fela, Huikala, Irinya, Lisume Pedium, Kibuchimara Laho, 086-000-2452, 086-000-2452, Happiness Tobomake, Unaluena, Mosia Lemoying, Kelabala Tele Chiarago, Le Camorello, Camoe Rai. Le ka sesongwe le sesongwe o ka ba go o thiele di tshese ya le moyo. Bo tshele tshe mari mesheo.
1: Ma ke re le lucha.
0: Tobela tobela.
1: Le ka wa papa.
0: Re bona motlhomphegi lena.
1: Rona o bolela le kwena wa malebana. Ha e ke tswa ke le ko moletsi ka mosogolo ke ka mo binone.
0: Tata go rena.
1: Ma ke. Ba le tshwere ke botlhogo wa gudu. Ke kere ke tatse na moela ya mathomana.
0: O ya wa re fetu tshe ma wa mongwa.
1: Pero ko ho.
0: Ya.
1: I'm not going to be able to get a little bit of a and
0: I don't know what to do.
1: Kere ke be ke sa bua mere ko ntshinala ka tshimini.
0: Ba ke ipusa hore na khane bya le o naganne bya nwana go ba o silikilwe ke eng go ba o di bya ng lo hena bya le.
1: Ke silikile go bua la borare.
0: E kwa ya. A we. Ya, a bo khaugile a semake ne. Mo tshele tshimari meshe. Halo ya ga go ibile ya ntwa iupya bya le boagishane bya tsena bya nka ga re go yona
2: because ba gishane ba ile ba tsena ka gare o divorce yaka
0: e kwa
2: eh ba gishane ba ile ba tsena ka gare o divorce yaka ba re thoma re thumile ka go isana mosate go go kola mala ba go tsekere monno fo yes I di tinko gae kwa thune ba re moraki na ba tla go gae ba botsa mama ka ba re a moraki
0: eh eh
2: Marishani, I don't like a guy out of the Mamakar Arakin
0: tattoo.
2: Oh, you know, Marisha, no conversation on a shad.
0: Eh?
2: How does it come with the ID as well in a Marishan?
0: Yeah.
2: are ntato na di tiko ga na bereka are bereka la mama ka sna taba le mmaga
0: are moagi are mmaga tsa go ga ba le ga geno o ba a shuma
2: mm
0: a sna taba le mmago mang
2: mmagwe
0: eh
2: a simela mamaka
0: e kwa
2: a tsela ga mo tsere ntato ga ba dilo ga na sa shuma mara ene e bile e le yena ba nga e tla ga are mo tsomorake
0: Putsi so yare o fapantshitswe keng le moagishane ya libisha papa no nyalina
2: ya libisha papa le tiko se fapantshe gore no yena o tena abeng ar rukubenta to go gae mara a re tlhomosetse ID ka meo ya ba yena ebile a nne sa molato ka maka ntate mate
0: bona o ba re rakang motho yo le ka tlo dula le monna a dutse ka fa le go stroma a sa shome a shomelwa ke mosadi a dutse le mmatswale ao ga a fitlha moshate ore a wa monna o ka gala a shoma a shomela bo mmago a se ne taba le bo mmagwe
2: a nkutlwa bohloko re fapanetse gore o nkutlwe bohloko jwa gore o tlo o bolela maaka ko moshate
0: phapano yewe e diileng go fitlha ga bjalo
2: re ke make ke le ka kwa bohloko mo e leng gore ka tepotsa re mme ola nka sele ke tshwaretse bophelo ba ka ka moka ga jona ke tlo ba ka spetale fashenke se ka botshwarele
0: aoa banna kgaitsedi yaka
2: ke petsitse gore ke re nka sele ke motshwaretse mara ke leboga modimo mengwaga ga ntse yaya kwane o tla moya wa gore motshwarele
0: ya ke motho o mogolo go wena
2: Oh, my God.
0: Ya khaitsire ka ho nna molato ke go kwela o fodile mara ga botse pelong ya gago o fodile
2: ke fodile o ka tere into sedi baba nna ke fodile okay o bontsha ke fodile ke ile ka bona ga ke khono tsarla nne ka bontsha ga botse ke fodile
0: ke le boga
2: ke khono tsarla nne o gore ke fodile
0: ke le boga kudu bo le di channel wena khaitsire ya ka
2: thank you ntate make
0: ahe ya Ngwa ga ona o ke gopela ga botse pele tlatla phokeng a tla thoma go shuma le nna o ka re mafelelong a kgwedi go ba mogare ga kgwedi a dibokwane February ke kgwedi tse mogala go tswa ka le boa kgomo ka ge ba theletse bana le nomoro wa ka Pele motheli tsho la salati melela ka hore ke be ke ratile o ka boledishana le yena gape ka hore nna kana maka sebolo ke nomoro ya gagwe mo sella taken saka ka kholofelo ya go rotla bua gona a ke sa tsebo re bale ke e fikife a se re bolele se ba ka nna le motheli tsho la re make ke khopela o tle o re thuse taba ya boagishane moagishane wa ka o ruile dinoga ka setsensa gagwe uruile dinoga au khape ana fale ke sa maketse wa nkwa makena ke khopela o tlo re thuse taba bo agishane moagishane are a ke sa dudishega e bile o re are sa dudishega moagishane wa ka uruile dinoga ka setsensa gagwe tabela ke sa re ka ikushisha ga botse ana makhaoga ke ke kae le ro tele ditse wena moagishane wa le boa khomo o na le mogala nomoro aka ya mogala re bolela kataba ba boagishane go ka no khona ge le ro wangwa o ka no bua go nna go sasa nke mo go lotle o thushe go lebella taba yona yewe ya boagishane ka gore e tsena ka gare ga ditaba tsa diagametse wa itseba gore o ile wa nteletsa ka lentswe le lengwe la go tshwenyega motheletse wa rena wa mosadi ke gopola ge re jutse re bolela ka ditaba tse tsa boagishane mochelechi marimeshao
3: ba jile ga nda
0: timan radio
3: ya maje
0: tima li timile
3: ke timile ma
0: ke a leboga
3: maje monne no a get down ho tsa mo no e no a khauleng o na tale ditaba
0: ya
3: maje ho thata ka ntle ka mona
0: awa
3: wa nyulo feta ke bo ma
0: wana melela hi
3: wana melela ke ba haisane make
0: awa bana we
3: make dintho tsena o ka ba ke ntho tsa batho nna ne ku utlwana le bona ke le senya ka mona ka pitoki ya ka ke ne ku utlwana le bona ba le four
0: ya
3: ha ke tsebe ho le ho etsahala e make batho ba ke ba rata bang rata e be le hore eno wa ka letsong la left la right
0: ya
3: o tholala e le motho a batlang ho tsamaya
0: eh
3: a nkopa a re mamaki ke kopa o nno o patele motho a ka reka stand
0: eh
3: ke batla ho tsamaya nna ke ke kgutlele mahaeng kwa
0: mmm
3: jwale ke ne le ke ga ke tla nne go batlise
0: eno
3: a ka morao ma jwa ga ga morao ke nne a moholo ke master
0: eh
3: ena nga rata ke morata mpa le a ile bile le make la hore se tene se rekise monga sona a le tinga go se rekisa ena
0: eh
3: mpa ile a tshintsha ya fetwa ile nna mothelong hore ke ga ke se tene sa hai
0: no
3: ipotsa ga bana ke se tene sa hao jwang mme maga a se rekile go wena e ntse le sa gago ae a no ntlwelelang seta fela ebile ke banna mme wa le mogolo tee wa nna ke morata tee wa tseba make e sa le go tloa matlhatsatsi lona leno
0: ya
3: mme eno a ntloya a re ke rekisitse se tene sa gae ke lekile gore ke a mo dumedisa mme eno wa thola jwale ye mo ka tapela a nse isiteng e ne e le tshonye ya hae jwale tshonye ena ya hae le yona ga se ke dumedisa e se e thola make ga ukwa ke re ke ntho tsa batho go na le batho ba patang ditaba nna tsaka ditabang ke be nka dipata o dula le batho ba o neng o ba rata ba se ba o tšhentšhetse make kore ke a ukwa go na le ba dipatang go na le ba batlang go di bua kore ene ka o ka kere batho ba na le mathata e seng batho ba ntseng ba
0: ke nyaka batho ba bolela bjale go na le ba bang ba thoma ditaba ge di tla gare ei o ka re ba itshwala ke mo ka ba beemegala fatshe bjale lena le ya e bolela taba e le kwešitse bohloko mogolwaka
3: e nkutlwisitse bohloko make taba eno gobane e ne le batho ba ke ba ratang setene ga se saka ebile ka molao wa o dumele o ka rekisa setene se e seng sa gago
0: ya
3: jwale ga nke tsebe gore na mmenwa kapo letlhoo le ena ne ntse le le teng o re ne le le sio fela ka sheko le ena o ntlhoile ka lebaka la go reka gwa setene seno sa monga sona e kaka o re nna ke se rekisitse le tšhelete ya teng ke sa e tsebe le go e tsebe
0: lekore le gona bjale ga le boledišana ga a nyake le go go bona
3: ke re ke se ke lekile ka makgetlo make ntse ke re le kae nne tu kore le ga se ke itswetsitse make ke ratšhe jale tenang ke tla mo feta empa ka go gang ke a tlwaela ntho tseno ke modumedise a thole ya ge tu ko go maje ke se ke le ntho e kang ke se tlaele kapo go e tsala ko gang ke kopana le ena ke tshaba go thola ke re ke a mo feta maara ena o a thola aa bjang ke le dumela nne a ge tu maje wa
0: ebaeoan ke lekwela thata gore ena ke a leboga
3: tlhetanke
0: mae ka tseo re tlo di boledišanago ka putsio ke ntšhitšego ye bjale o tlo bona boagišane a kere o kwele ba mathomo ba re file mebala e mengwe e mebotse kudu ya boagišane bjale a re theeletše ba bjale a re theeletše ba bjale a re theeletše ba ya bjale
1: Motelechi Marimeshao. Majedi, we are
0: it. Long,
1: ke ko ina eng a ke setseng ka tsoka sa gawa
0: a ge mogolwaka
1: eh then eh re ke no tsala ke tsela pe
0: salomo ra hore o gona mogatsago o go alika ya re o ana ana ka mongwa ko ngwa gago eh a uta sego o no nna gana ora re ke fetule mawa man eh
1: eh
0: a bua la bra
1: eh a ro ka ga ra o na na ka montonga o ka no tsana wa mmitsa
0: ya
1: eh ke be ke di tsifase a go si sha ra ka mo go motho di tsifase ka ona a ka no ba bolela nnete a fetsa
0: a tsena
1: eh ke ke mo ka ra a no ra se mo fetsa ka tsala ka ratse
0: ya
1: Wa sababusi
0: atse
1: ke tswale se garage ka mara garage
0: o le ka gare ga garage byale
1: o lo ika monte
0: ya
1: ke nna le yena fela ona o mongwe wa sababusi ga mogwane uwe e ke bula mo la garage ke mmile la ratse o se jolo buima wa mmote ke mo haishano wa ka morago
0: e le re botsa nnete le go ka sehlalose le loele ngwanesho
1: a ya se re ile ke nnete
0: o ya
1: mara ke tla go o di ga mogwane
0: o a wa a go neta e ke go koile
1: wa mmote a tsena ka mola ke mo haishano wa ka morago
0: ya
1: a go tshisa o la wa ka morago a bona ntwe di ya lang ka mola ka e ke ba khumane bona ba dula mmo ke nagere ke le pele ke ka morago
0: ya
1: a tla ka mogwa o thusa
0: a tswela ka mogwa o thusa
1: ola
0: ya
1: ya ba re lena o wela ga ra mollo
0: ya ba le re ba le lena o wela mathateng
1: a khumana se ba di sa mabola ga mogose mmabotseng ga o ka bo be di ba ba seletsa ba re ke shitse di plank e
0: kwa
1: o bile ga mogwane uwe o tloa muwe mahaishano wa barabo house number 3 e bile motho wa dikomola
0: ee
1: le tsa o la fa longe re go mo somong ga go ena ga re lebelela le shatela ntse tsa o le felela ga
0: ya
1: ke se go tla re ska tshela la ka a re monna re ke ka mogwa yang ka ona ga mogwa o rekisa lo letsa ke ra wa pele ka nna bana ba tsena dikolo so ndu e tlo re fa pantsha nna lo yena
0: ya
1: ara wa ba ha tsena ba bangwe ha bana botata ka bitsa metropolis
0: ya
1: ba le ba ata ba le ba mola ka re bona ka mong re le bona ke ka ka ba re e ka re le kwa yi ba re ra gwa kara mo shatle le kwa ba re e ke la ka mola ka lele go bona re le ka mola mo jo re ka mola ska balatsa ke ka mo le shatle la le ska balatsa yena a wa ri le ba nna ba le ka mola re fitha ka mola ba mo thalosha mo go selo sa ka seleng ka ona
0: yeah
1: a bolela re le nna ke ka mo khadi yang ka ona hore a phidisela pala so ya ba re mabakaka a senya hae ka ka le tsatsa wa o re ska tsana kwa ka
0: ya
1: mara ri sha u di mole fase
0: ya
1: so ya na pa ile ile muka na le yena
0: ya
1: ri re bona na bela ka manaba u fithala le mamuthano
0: u fi go fithlale le honole mwana sho tseka mo ka di dia gore o boleleng ka boagishane ga botse botse maikutlwa ga go ka boagishane ga wena o le ka gare ga seemo se se biale o le mogang tabenye ya boagishane ka dikamano tsa gago le moagishane o wa gago
1: na magesegile ya ithutang sona a ke bolele ka ba go hae ke na le bonetsi ya re ke a go hala ka ba ka ba ka segile ga ithuta sona ko re go le ka mo
0: yeah
1: ana ka mo go respect o o lebelle tsago
0: o lebelle tsago
1: mo haishana wa taba hompo ya hao o ba mogotsi wa o mwa go kae kae
0: o ra gore ka mo borwa speke a bone bo haishana ba nete ba go swana le o moagishano o lebala le go le ena ka dikgorwana wa ka morago ka mafuri wa ka mathoko ka mabedi he o rara bo go boagishano bjo bo bya nnete
1: tsena go go ja nnete e ke ile ka ithutiana mengwaela ke ba ka mogauteng ho nya go iphina ka bo haishare ba mogauteng tshantsha le leme ya tsaka le leme
0: oh
1: aba no ga tsaka le leme
0: eh
1: aba le leme la batho ba bangwe
0: eh
1: Awa batorato.
0: Mwane siko ukwele rikole.
1: Awana, kika modi ntoro ntoro nkamu watu. Kote eji kuduwa kwa kakas.
0: Aha.
1: Kamore nare, department nare 26.
0: Hmm.
1: Papedir bababili.
0: Papedir.
1: Kwa bababili.
0: Ya.
1: Bababili. Wana wababili, ardu meri shane. Mwore tiyari di invoice, wamoro mwari shane di note. Kalabaka lale leme.
0: Mongwa ka a re tlogele ke a leboga ke kwa ka re katologela go gongwe le go le bjala go ne molato ke go
1: go re ke le ka go bontsha gore ka mo gauteng o nyo go iphina ka mo gaishane ska ba le la speed ka ba taura
0: ha a re no re eta ka le leme
1: ehe o ka buya tsaya le leme a wa taura tsa go
0: ke go lebogile ngwana mma
1: morre
0: tobela fm mo shate wa tsebo le buithabisho mo tshele tshe mari mesha Wile wa fapantshwa king le moagishane yo re fitse
2: yo ke tsela nya
0: oh ya
2: ona moagishane mo pele ga ka ka motse go nna go ja ge ke tswa ga gate ntate make a itswa ga o teng e lo a se fane sa boradi ba ka
0: le dula kae
2: ba ke tsaka mo hlang
0: Oh ya kya hoko.
2: Ke nna mo jambo to magena ma mo tsa go sobingwe mo somologotho.
0: Ah ke go kwele.
2: Ya ga ke nna mo tsaka go ka bogoshing.
0: Aga.
2: A wile ra tsika wa ga ke mo ga divo.
0: Mm.
2: A bya di samente ka ga ka mo tate make.
0: Eh.
2: A ga nga ko. A surule.
0: Age?
2: Nna ka wile a pili.
0: O lwana wa ga wa gago.
2: Eh nna ke 98.
0: Mm.
2: Ke le 60s or ke le 40s go mo go le nyane.
0: O mongwe le mongwe o dira dilo ka setsensa ga go akere.
2: Mare ena o bia di samente ka ga ka nna ke a mmalla ge ditshwa.
0: Oh, o bia di samente ka mo ga gago.
2: Eh le re santa e ka nna ke a mongwanela.
0: O eh.
2: O dira ba ntate makora a kre accident.
0: Mm.
2: A ro kra accident ba re a nga keng.
0: Ba re ga diriweng
2: a kla barking accident a ke go se di ke tore ke
0: a go tsa kotse ya sfatanaga
2: a nga keng
0: aya nga keng
2: na ke re tshwenya le taula ra wa ke thomo make
0: o kore ka mantjwa mang ke wena
2: ba ya
0: jang a mape nga ke u di ntshitse man di ntshitse wena
2: ba re di ntshitse nna ke ba re tsoa
0: o jang tsa wena
2: ba di ntshitse nna le mama And to put someone else around. The matter was half.
0: Was half, eh?
2: Was half. I could be my own ring. I could be my own ring.
0: Oh, Pierre Samente, tell a charade di carama, di salacara.
2: Oh, said it to Wara. Who said it to you? Did it face me, no mamma? We the right cat to the jump of the Macaricha, Matama, Lurna. And what of the water to save in the Magena? Hm. Come to take a hurry. It's not that easy. Could never mind remember about Toker.
0: Hey, Nana, how looking nuggets. Motility, my Michel?
1: Oh, thanks for the time.
0: Tobella Lanqua?
1: Eh, you look around to Lenalianqua, Tobe.
0: Ah, what can I look at? Lelekai.
1: Awa. Ke go tshelene
0: re gona
1: ya taba ya moagishane
0: lile la kala fapana le moagishane
1: hey moagishane kwa gapile le gani diyahle
0: ya
1: ene e go sa botlhoko ka gore motho mogolo o fenne tsa tsatso ba gore wena o di direng motho mongwe ke di phapane tsa ba bagolo pele re re na re sa ditseng
0: ya
1: so o shala o di gorela
0: ke a lekwa
1: so nna ke nna pele
0: age
1: modulo wa mankwe
0: motlhomphegi
1: aa jalo mankwe nna pekele ke ntšhere jale re na le tendency ya go nyoko kea lekeišene o le dietse o ka re boagišane go ka se tswile go bile gona
0: ya
1: mo e leng gore o ne o tsamaotse ya o dia melelwane melelwane le e leng gore ga e tsenelelane le dilo tsa ditsamaišane tsa masepala
0: o ya
1: so moagišane wa banna ke bile le molato ka ya masepaleng ke kgopela go bea tente pateng ba mpha tumelelo yena mpotsa gore tente bjalo mothalola gore tente ya gago e se ka ubalepela mo
0: ya
1: ga e tsene ka jarateng ga e tsene felo nna ba mphile lengwalo ba mphile tumelelo
0: ba lefile tumelelo go ya le ka fa o bile re tsebago ka makeišeneng a mantšhi go a kgona go ya kgopela ke na le lenyalo ke na leng ba ya ba go fa ba raoa ke ka nakwana sepela o yo o tlhome tente gana fawe
1: ka bona ka lenenoko dia tsa fegišane re re se ka tlhotlha re fapantšha ke tente o lokile magešane re e ka se fitlhe mo wa ema ebile ke re go ena ke reno mo gone go tla loka ge ka thoma mo ntla ka mo go nna na ore e a gore a bee
0: ya
1: ke ne potsa re go mpeto fela
0: ya
1: mengwa ba ya ya ke di amna rekho sentse okay this time ebile a ke sa mmotsiša ke setse ke tseba ke a itšea ke ebe yana mara e re ko botsa gore mpeto ke rile ge ena a tlo dira mmereko yale ke nna yale ke botsa yena gore aga ankere nna le wena o ka re a re nošane mmeletse
0: ya
1: o era gore le nna mma motlha wena ya gago e tla fitlha a ya thula rufuma
0: eba
1: a mpotsa re le gore bona wena masepala go file jarate ene ya gago mo e ripang gona ke gona ka gago
0: ya
1: wa e bona
0: o o wena setsha se sa gago mo se boa go gona go gotla go le gorala gago ke mo ke mo ke mo se boa go gona eupša ka yena e be se ye wene o ba sa o thalla mollwane ka mo le gorala gage le boa go o bo na le lefelwana le leng a re se ka ba feta fa
1: bona le batho ba bakanyi ba se ka ba rata a tlhola go tshwetsa tsela ya le garwane a bo wena mengwa ka ga di di senka tse ya le mo mphetsa gore wena ke ga tse na mbile ke bontsha re tsoma o fapa wa tsho a ntate mage ya ba ntwe nngwe kholo kholo kholo kholo kholo kholo ya le ka ba jeng sa gore nna mo pele ga kana go senya di ya madilwane
0: eh
1: ke fenne tsa ke e tlogela
0: eh
1: ke a pele ke re no fast forward ke re tlogela a wa tu a pentola sa go tshitse magishane gore motho ngwane o ka re wa tlelela u banga nna na ba ga mpotsa mo tshe so much jalo ke re go botsa ya ga ne ya re go loma ga di jara to tsa rena fa ina go nwa ga go ngisha gore o kulumake mara masipala o fetwa mo ga tharaka tsa tshimi lengwe le le lengwe gore re lo ba tshiya dikakane
0: a ge
1: wa ke sa mo di fa ba go tsiya di kakala tsa ga ga ke tsho re go senya go go dilokela ka ra plastic go ba go go diai go di dampa ga ra mo ga ra ka strata ya le ga no nngwe me tshele foka
0: ya
1: le mo go le long gore mo ne di pula ngwa go gore di mele wa ya le ka kira di epile mo pele ga jara tsa ya ga di epile yo ba gore le ke tswa ka kolo e gape ke yana ke di tsaya le yo bona o o thoma o tswa ka tlhano mara ka no e tloga le ya lo ka khupetsa ya le mara le foka le
0: ya
1: ha pele ba go tla mise ya le ke go khopela mabu di tshedi mo bona mo go di munyana di go le ya le di sa gona go feta mo go to yepa ya le di ya pa ga gwa go yena
0: ya
1: ya no o tshiri di tlakala o bona ro ya le ba thoba tla ba feta mo o tshollela di tlakala kana mo mavile ya go le ya bontsha go re feta mo
0: no na we
1: wa ngwa ke re maki
0: o tele di tshe mongwana
1: maike ntlo ye ene o ke moagišane wa go tloga gale a o ko kere a ke tsebe gore ntle e tlhomile ke batswadi ba rena ba tla mo ba fetile jalo go setse rena jalo o ka re nandile um ntlela e sa nokeka
0: eupša go tla ba le seo e le gore ge taba e diega ke ra taba e direga go tla ba le seo se se sengwe seo se go tsena go moyeng wa gago se go tsena go pelong sa go botsa se sengwe ka taba e ya boagišane o le o reng ka boagišane mongwaka go tswelela taba e bjale o dutse le mothusiwe kore o kare o bjale o phela o nagana ka ena gore o ka re nka phela le ena bjang o dutse o le ka mokgo motho o ke moagišane
1: wa tsewa ke moagišane ka gore o dula le ena e fela perekišano
0: ya
1: e nape e thome go thatafa o nape o direng wena o le motho o kere e re ke boele morago motho o ke ka gore moagišane ka go lanyelele la go ja re a kgona go bolela re a kgona go bontšhana
0: ya
1: e re ke bontšhane leba
0: ke a lekwa
1: ke ya re setswalle leba
0: ee
1: ka gore nna yena ke re bo tlhakantšha ko gore bo ba baagišane mara ge re palelwa ko wa ka setswalle seng se leng gore se ka tla sa re gola ke ya teng o dia o direng mo o go tlhaofere tlhamelelo o dira dilo tse tse dingwe tse dintšintši e tswa mo go tsona di šhale le wena
0: mongwaka ke lekoele molaitša o wa mafelelo ke nagana gore ba bangwe ba tla ikema ka ona ke lekoile kudu o boledišanang le ena motlhomphegi thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo ke a go tamiša age kgaetšedi re gona tle
4: Etemake, na kile kiche si siwe longre kile ki morata ore ono kupela gore a kisha kule majani ya gare akara atla kamoko nina.
0: Ya.
4: Mwaka ufile perata.
0: Oh.
4: Gore akira kutama na stiebo uktibo kwa di pile di na uwa ufikale.
0: Eh.
4: Ibu ufiterware machi.
0: Eh.
4: Jole kamo kupela gore le go khopela gore mo ga o feel it right o no trima ma yena ga gore se tlhola etla ka mo ga or a nna pisa ke tlhola go gora ke gora ke ka fetse mm a nna ka mo ga ke na ma joa ye a tloga ka mo ga wa tla ka mo
0: eh
4: a ya ka next go khopela ke ke ro ke ka tlos
0: eh
4: ka go ke mo ara ke ka tlos match mo tlhola ma yena la a tlos ke mo tsheke ka mo study ga nne le go renka yo la ganga ke maki
0: ya
4: ampo ja re le gore nna ga ke na peace
0: yo
4: ke ja ke mo tsela la pele ya ini ene no gore ke no makala ke mo di mo di sha ke re ka o no re gona a ke ke le no re tla re bolela tsela ka tlwaelo
0: ya
4: ke tsara di gang
0: ya
4: ke a je ga ka mo pele mo gore ka re mo tsoka mo tsela mo gore nna le ena re like it's like re re bo se ke sore re motho le morato
0: eh
4: ke ke ama khala e le motho la ka ke roma motho ke ka gore yena o pele tshe go mpotsa se mo fisha na ere ke roma motho ke gore na mala to ke ne re ba ka eng
0: ya
4: na ne ne mo ka isha ka go roma motho la ba mpotsa rawa are o ba ja gore bona ba ka re ke majani ba ke se majani ka mo jarateng ya bona era le ka mo ya re tie bona a go tshinya ka e
0: yo la we
4: la nne mo ma a go pela wa re re mo tracking le bolela ka nka timo tracking ga bolela ka ge le gore o paletse go mpotsa re mpotsa motho bo ngore re ka ba re ka e lupisa joang ka ge le se ba ka ke morumo a mpo tsa ge le gore ke na le pipe ka dinake
0: yo
4: mpo tsa ge le gore ga ke na pisi e bile le go se bule di shega ka ke le baka la gore o nwa go rena ke tshe o nwa go tsamo go nna gore ke ke ka ke gore fa mpona ke go kwale suffocated ke pala go mo simisa ka baka la gore ke phela ke mo tsa gore o sa majwanya la ka ga o sa majwanya la ka ga e gore a tsena go kwa se lo ka nna ka nama ka re wa tsara ke a go na taba gore a ke a ka mo tloya ke a morate gore ke ntse mo tlo gore es ba ba ri sa le ba no re dire nna le le kwano ke ntse ba mpuditse gore ka kopela ka ntlela pelo ga nyo le ke ka mama ke a mo se tla a tlosa ya le gore a mkwatela ba ntse le bana gore ke ntse ke sa mo le bana ba se ba le involved ka mogare bana ba ge a ba sa mpuledisha
0: o nna bile ya parti le bana ba sa o boledisha ba sa o dumedisha
4: bana ga ba sa mpuledisha ba ba ba nyanya nyanya ba ba ba ba go tsena sekolo sa sa fase ke bana le ngwe ba na le go utswa go ntumedisha ka gore ba tlwaetse ke re go phela ba ngumedisha le ka itse ya le
0: le tsebo re na kongwe go setse o bona ba o le bona o ka re ba itse gore ba boditse ba adulela fase le sa mudumedisha le sa mudumedisha
4: tsa le gore ke ke gore gore nna maili ntika ka nyiri ba ka gore le bana ba ba ba involved ka mogare ga ditaba tsa batho ba go lo gore ke ntate mmatse ke lo ka kgone go tshwara
0: ya
4: ke le go tsoka ke di kudu kudu gore ke le bile sesi o e leng gore ke le ke ba gore ke tsena se wa mpha na se tre a gopela na jo le gore gore ga le jwa le a re tsena relationship yo o se di le di ti a ba go tsa gore o tle ba thomba gesho
0: ao
4: a ke tsena ka go kwa ba thomba gesho ba o ba mpotsa gore wena ba phone di le le bolela ke ke le mo tsena gore no bolela ba tswa ga tswa phone re tsora di kha awa
0: I'm going to
4: talk about something else. Why is she not moving?
0: Ke tlile ke ka go ile mwana re tshwe ke le bua go di go boledishana le wena.
4: Ha le bua mo tsama ke le bua le ga bo.
0: Le lena go be fela byalo thobela. A re mo tshele tshe ma ke tshao.
5: A re le ka papa make.
0: A re bona re ka buchale na.
5: A re bona mwana ka ntse mana.
0: A re.
5: Hey ya re tshwane ba ba.
0: Ya.
5: Ai ke na go ba sa le go nna go tsene.
0: Ba ba ba bua kgishane.
5: Ba ba ba papa.
0: Le la fa pantshwa keng le moagishane lena?
5: Re fa pantshi se ke na le mengo mo jarteng.
0: Mengo. Ya.
5: Ke na le mengo and then mengo e tsa sa ka se tsone e cabbage. Mara ke se jarte ke ka mo.
0: Ya.
5: O wa like ke ya matoto.
0: Eh.
5: Mama ka mengo ke buya go go tsana na ba bitsi ba ka mengo. Ke se tla le na bana se le sa go pele mara ke le ona. Ke tsena le bitsa tsanga la ntse ha. Ah. A ke tima ba tsena ka la.
0: Ke bana ba ba agishane gape na bile ba tswa ba tshaba ba tsana ka ga bo bona.
5: Ee, ho tsena ka ga bo bona. A se tla ba re pata e. Se khile mengo ka morena re ho manya. Yo, ba ntse le o tswa. Ke ba mputsa ho se le re. Ba ba e ka ntse. A o tsebile ngwana gore o tswa kae. A ile le tsone re. Ai a re bule di sa ni bile re fa nna a se di bile re fa nne lomo.
0: Au.
5: Ka nna le se se se bile nna le ke se rutile. Ke se rutile ke se rutile ngwana o tswa ka ya re le di rumo. E le ona le di jojo ka mo. No ona ke se na metsi ba no tsena ba u tswa. Yo o ra ke se tswa go ntse ke tsabele ka.
0: Au kha itse ya ka wena.
5: Ne ba re fa nne bo bo ya ba.
0: Yeah. Tabe e no go bontshang ka boagishane ka re papa ba re buditse ditaba tsa di wose kudu tsa boagishane bia bona wena o tla ka taba ya mohuta tabe e go rai reng ka boagishane
5: ai en ra gore ke kopitsana le ya pirisana le mara botse
0: oh
5: ba na sona la ka tso la nne la wa re ditse ga botse
0: le dutse ga botse o no ipotsa gore wa tseba wo wa ka mo ka hore o ka ra anya ke bophelo bjo bo botse lenna e re ke tla le bophilishana botse lo a phela go botse lenna
5: ehe
0: ke tle ke ke mantjwa mabiale ke tle ke ya ke ngwana re sha so wena fela wa mathomo mo tswile go aka tsena lenna no la re wa tseba nna mo boa gishane ka mogobo la pisa go ka ke no ipotsa gore ke tla le phela botse lo a phela go botse lenna ka tswa go o ile go hore o bona la sa nyaki
5: ehe
0: ai arete ke le buile kudu go bole dishana le wena.
5: Thank you,
0: Pa. Yeah. Boagishane bio bo re misha ba bangwe ditlhogo. Boagishane. Aha, boagishane se twa gora lokane. Bo re misha ba bangwe ditlhogo kudu. Ai. Re lwisa ke di riwa rato a tsarena. Re le sha ke di ruiwa tse o rena go le tsona a ke no re di ruiwa re le sha ke di ruiwa tse o rena go le tsona dipudi dinku di khomo korna ko ngo bya le gona o ka sebe wa re o le ka ga go re o fisha dithole go ba matlakala ga go magishana llare ditlakala tsa ga go ditupela ka gaka ar mushio wa ga wa di wa gape ba le utupela ka gaka re le sa ke ntlwana tsa bui tsa bui thumela motho are awa ntlwana go ya bui thumela nkhakudu nko o itsheletsa gore le gore le gore a ina ya reng khela re le sa ke dilo tse dintsi tsa bua rishane tse dingwe tsona tse o dirilwe sa go ke ke nnete ke tsa boagishane eupša gore di šale dirilwe sa ke tsa baagishane ba bangwe go se bontshe go ba ba nagana gabotse o bona go o phela le batho tshwanetse o nagana gabotse ge ba ka nnete go lokile go na le moagishane shiwa a tlhokomele ntlwana ya gagwe ya botshwela mare tsetsa ka ntle tsela ya di bona ka dipula yo go sa itšhele ditšhelatšhelane wa tseba o hwetse hei le ka se dule le ka ntle moagishane ke ntlwana ya gagwe ya botshwela o ile sejane taba le yona gore le nkgelo go nkgakodi keng ko mo tla bona gore boagishane bo tla go tlhohla ke ditaba tsa go swana le tseo o molata wa reng ya gago go lokile o itlhokometse o itshwere ga botse o lokile a wa go lokile le yona ke ntlwana ga re re ga enkge o tlo theletse a re re ga enkge o tsebo re go lofa o ke mo go ya go mantle ke mo go ya go motlhapologo a se mo ka tlhoka ga go monkgo wa dilo tsewe a re boleleng nnete upya gona le maitapisho a gore o tlokometse ntwe ka ge o tseba gore ke ntlwana a boithomelo wa bona ke gona le o mongwe a ebile a nyaka o tseba kore o ilisitse o ile go tla bona gore boaišane bo boima ke rena le ge e ka go šitela kae bjang kapa bjang goba bjang mo palelo ago le ko go tswalela ke ra le ko go bula matsika ngope le ko go bula mabati le ko go dula le baeng ka ntle e le ge ntlwana moagishane wa tseba e gaketse o molata wa thoma kae ke mo o tlo o bona gore boagishane bo boima kudu o tse bore ke taba e nngwe ye hei ka mokgonyane o mongwenyana yo o e thoma kae o mo rekela meriana ya toilete ke ke ba ya ntlwana ka ntle wa re ke kgopela o tshele ka mo tiraga le ka bo yona mokgwa o ka bona o setse o bolela le ena ga ka o ra re o nthekeletseng o kwele ba re ke a ditlhoka na goba o nthekeletseng wa ra o ke kwa ntlwana ga o kare kera o bile o e thomang o e bjabja o tlatla o roga ke motho gore o tlo o tsebe mo o thobile go gona ke mo o tla bona gore boagišane bo boimaimaimaimaimaimaimaimaimai Yeah. Arlo Cheng.
6: Lebona.
0: Lebona.
6: Lebona ka tsela kwa lena mate.
0: Ke rena ba.
6: E ke kwa go bolelwa ka tsela ba ba gishane.
0: E re botsi

table for three go tsha go ayana ditorong tsha ka go thobela FM le go tlhagatsela Africa Borwa. Kosha itla ka mora gore se jiro filo Maria Carey are hero ro fila gape Freddy Jackson a testy love. Metsinga le kana nga masimo pedi te go tswa iring ya pele. Ditorong tsha ka na ke le sandile di gari magesho arlocheng ke man of the match. Ke re make tsa ba ka second le boge happiness make tlhatlha bokeng re tloga re le bogatlhe. Re le boga kudu. Re ipsine ka lana re tloga re le boga magesho. Garbe mmago ofe ka iri ya boraro re di tshire lora. Ditoro tsa rena re di tshire le ga re di ngwala fase. Re di tshi re le belela gore na ka nnete tshela le tshela tshe re di lora di phetage tsena. Ke tshe di ntshi ditoro tse rena go le tsona ke dilo tshe di ntshi tshe re lora go ka tsona magesho tsa tsika le tshatse. Fela re ka moka ga o tshele tshe thobela FM e bile re le ga re gola. Ditoro ke wa gona go bona re di a phetagala gale ke tshepa gore go ile go aba le nako yo re re go ba morago ba re re nya ka gore se tshe se se re golele e be se se golo ke bore le go gona e bile re sa le motorong e bjale ya gore re gole ba go tshwenya ba go botsa gore ka ngwa ga wa ke tpedile se mapedi Ludwig Mamabolo ge ba o sa mo gopola ga botse. O tshubile lebelo la Comrade Marathon bjale ka mothomoso wa mathomo go roba record ka ge e sa le seo se direga ka ngwaga wa 2005 go dira ke mothomoso nako tse ka moka go tloga ka 2005 go thupa batho ba shweu go ya go bafutha ka ngwaga ke tupedile somepedi 2012 o feditse lebelo la dikilometara tse le kanang tse masome seswai senyane. Ba ke tima a thopa lebelo leo magesho ka moka ke nana gore re a mo tseba Ludwig Mamabolo ke seo se diragetseng ka 2012 ka lona le tšhetlelang le mola ka letlhakoreng le lengwe mo letšhatšeng le ka ngwaga ke dipedi le senyane President Jacob Zuma a tsebagaditse semmušo ka go keteka letšatši la Mandela le go tlhatlha letšatši la lesomeseswai July pele ka letšatši la makgethe la go khutša ee la makgethe re bola ka di 18 July re beletse gore ke yona nako ya go keteka matswalo a tata Nelson Mandela mo letšatši ke la lekgone ke mo e le gore ba thoma go tseba tša seo semmušo ka moka ratla ra bona ka nnete se thoma go diragala ke ka fa o le ga bjale letšatši ka ke re ngwaga ka ngwaga go fitla kgweding e le ya July re thoba lotse kgwedi ka mokarare ye ke kgwedi ya madiba ra fitlha letšatšeng la lesome seswai ra thoma go direla setšhaba e ka mele go disepela ka gore magešo. All right a ke tsebo re na ka lebaka laeng o sa robale fela boledišana le nna go nomoro ya 082 869 1645 re ko gore na ke ka lebaka laeng o sa robale wena ga itšedi ke ka lebaka laeng o sa robale wa rra malome le tshwenya ke eng le sa robale mo misong ya lekgono boledišana le nna 082 869 1645 tlhetlha re tšhele megala ya lena go 086 000 2452 ditoro jaka forever mine OJ setlhaletsela ke Teddy Pendergrass don't leave me this way sala le koša go ja gape go Zap and Roger ba itlhagona computer love le portrait ba itlhagona ba re here is a keys be sa rona ke masomepedi tlhano re tša iring ya pele ditorong jaka.

0: Hello bona.
1: Tobela, tobela.
0: Mre naka.
1: Re le bogare le tshintse bela family gona?
2: Man of the match.
1: Le kae na?
2: Re bona le kae papa.
1: A wa re gona.
2: Eh, ai, ba ha na boroko.
1: Hey, u dira ba ba thibane ka gae.
2: Ah, ke re ruma mola ga mmino ka.
1: Eh.
2: Eh, a bo re tsene ka mmino ye le re ka roba la go. Na lo wena o dikella ka tsere.
1: Awa, re le boga hle.
2: Malume kwa mafote mo re malapa.
1: Ga re maloko.
2: Ye bo.
1: Re le boga brana ba botse.
2: All right, thank you papa.
1: Tobela, re le tshentse bela FM le gona?
2: Mme bo mesh.
1: Eh, le kae na?
2: Gore wa ka metla.
1: A re le bogeng.
2: Na le wena man of the nation wa tsire.
1: Eh.
2: A re le go roba, ke mari ya ma ha wa ka mosebe ya. Re tla robala ya re sa tsile ke gore. Re robala mola wena o fetse man of the nation.
1: Eh, re tla robala ka moka. Eh.
2: A o le tsaba man of the nation, re re go ne ke mure mo bua.
1: Re le boga re le tshentse bela FM le gona? A re le tshe.
3: Eh, tobela.
1: Le kae?
3: Bona le kae, ke ba go di masia le moya, a so tshwenye ka mo.
1: Ah, wa bile be se a ke be tshwenye ka boletse.
3: Eh.
1: Ah, wa ar le bogeng. Eh, ga o robala keng?
3: Nna wa, bana le papa man, yo le ka fase one.
1: Ah, wa, ana ka mo fase ka mo we fase fase.
3: Kae?
1: Ka ke go tumela.
3: Eh.
1: Ke ra ona ka mo fase fase ka mo skono ga tsagete.
3: Eh, ana ka mo skono ga tsagete ka mo.
1: Eh.
3: Eh, awa ro ba le tle le yo wena.
1: Awa ke ona nako nete ya o perform morena.
3: That's good.
1: Awa re le bogentle.
3: Thank you.
1: Right, re le tshentse bela FM le gona?
4: Di tsara ba di bese.
1: Eh, le kae na?
4: O go tsola le kae na?
1: Awa na rena le ka botata. Etse le nake le laba di ntorontoro wa kere.
4: Morena, morena.
1: Ntobela.
4: Malo sala ma ke ka mara tsentse ga ba ke fihle ga matlala a tsa.
1: Ma ke ga o robala keng?
4: Hashtag Tobela FM 66 ke yona.
1: Yeah.
4: Eh, a ke robala ntoro ntoro shi di gare.
1: Yeah. E tsa tjo yo tlelo, e tsa tjo re yo tlelo.
4: E re tsena la bana.
1: Nga ke nnete, ke nnete monete.
4: Tsena la bana re tshwana le man of the match o shuma go shiyo.
1: Eh, awa. Ke di night shifts.
4: Ntjola
1: o le mpesa la le go no fodile ya o ka o denyana man ka o ne kudu
4: a o be joalo
1: tsapa re le boga hle re le boga
4: ke le boga ke re mosa
1: tobela a re le tshentse bela FM le gona
5: man of the match
1: le ga botse
5: e ai wa pala sa mama
1: go pala kae monete
5: wa rra man mobolo mo ga mona wa la wa re di le so ya le ola wa di le mo khouwe u romela di le tsheka mogwana o di leng ga ona ma solo go di khota tshelete ya khota le ani gore ke sekana le ona tshelete go
1: bele di iritse reiba pocho e ba ya mangwana mo le na ke la le ngwalela go tsona
5: re ngwala mo pampiri ra re ngwala mo pampiri ra ba ra ya monwana kana go ngwa ya monwana thapa mala wa la bala o tlokolola ila pampiri wa ra e ba di mara re ngwala
1: le ngwali le mo pampiring gore le tsene na komang la tsona komang
5: ka mogwana
1: la bala bia le monwana o roka nete o netefatse gore o tsene na komang na pile e ka no ba re le chaitse ga ntshinya na lena lo fela le lebala go bia monwana gape gore ke tshile na komang
5: samma go dia o fetse go dile le ga ke ga nne le go dile ma medi gore e ke phaparea mathaka a go thadikeledi gore ga ke nya go bolala maka
1: e
5: go dia dura a ni wa le bana ba ka na maela ke rigile a ina fo bana ba ka tlo go la ke tala ka mamere bere ka mmona ke KFM ka mamere bere
1: ei o nko sha botlhoko e boimanyana ke a ekwa e fela ge letswa wa gone o re o tswe le ge o sabe ya monwana
5: e o ga no tswa o suwe wa go nta go le ni
1: o ka mantjwa mang a lebe monwana mo di gorong a kre ba bangwe ge ba tsena o tswa le rena mo SABC ge re tsena ga ona ro ka tsena ka mo a go ya gashon tle le ga e o beile monwana
5: e ha o ke go bone le tata mo go bone
1: e
5: go le rena ana go re re ke lang go ke itse ha wa go no tswa ba tsama
1: o monwana o botse a se gore kwa o dira o ka o palela tsha ro tsena ka mo mushumong
5: a o palela di se mara o so vi na mi lo ba le botlhata bana o wa no o ra bo so mme o mara furu be ile ile tlo ke le go pantiring wa bona rena mi le ntu ke botlhata bo bo lu gudu o motho o pile mo o go bona malapa a rena e hi ke botlhata bo bo lu gudu ma
1: ei ke a go kwa e bui banyana e fela ke nagana gore e boledišeng le mongwe mošomo go be le tsela e nngwe e kaone ya go dira gore di dirwe ka go swana o se ka khwetsa o mongwe a lebetse o tsena ge e ba tshwanetse le yo thibelwa mo dikgorong e bo ore o tsena fela ge o beile monwana o tswa fela ge monwana o beile e be bjale yo kwagala tobela ke go kwele molete ke kwešiša lebaka leo la o khubona o latlhegetswe ke mašheleng ka lebaka la gore diiri di sa tlhakane gabotse a re lotšhen thobela FM le gona
0: enda
1: ee le gabotse
0: elega
1: aa re gona thobela
0: aeeena
1: a re a leboga monetho re a leboga re a leboga
0: enda
1: thobela orright re ke kwe lena ka mo ke bone melaetša ya lena ba re badume man of the match na ga ke robala ke mošomong re ko re a kobokela bana e re ke bona ke bala tsona ke re monetho re a kobokela gore pula ga ena mafelo a kgwedi re itse go buna ke re ga e go le thobela FM e tswelele pele gore fepa ka tshedimosetso maele le mmino o monate ke nna Dan ka mo Midrand Corporate Park North ke leboga man of the match re tloga re leboga Britain ka Corporate Park re tloga re leboga ka re ke mang ke kae ka mo ba re mmino wa gago man of the match o monate o nkisa le naga ka gopola le ge le gore ke tswa ya ka gopola le gore ke tswe ka koloi go fitlha lenaneo le la gago le fela ke boe ka borago ke boe ke robale man of the match ke a tseba mmino o ke o mongwe o mo bosekodi o kwanago le ge o shetse o le ka gare ga sefatanago ba koloi wotela ke marubine David masetla le teboga Precious masetla ka lenyenye ka zanene ka mo lenyenye re tloga re leboga Precious le wena David ke tshepa gore le gabotse le a ipsina lenyalo la lena le sepela gabotse modimo a lešhego fatse le be le motse o mogologolo le dilo tse ka moka tse le dinyakago thobela happy birthday thobela FM ke tshedimoso bathong ga re sa bolela o gole thobela o gole ga ka robala ke tsheletse ngwana mma ke Mary Machaba botla kwa dipateng tloga re leboga Mary melaetša gore ke mentšhi mane hey man of the match ke go tsheletše ke le godimo ga mpete re na le wena until child time ke kokwa thato mokopane ga magong wa zone 3 re tloga re leboga kokwa thato man ngwa letše molaetša lekhulu le koko ke feleletše ka mo ba re show man of the match gona boroko braka h ke a lwala mara ka mmino wa gago dipeine di a gomola tsa ga ona selo sa botlhoko go tshwana le bolwetse mo nakong e ga ona selo sa botlhoko go tshwana le bolwetse ge e le bosigo o tse bore bolwetse bo akala kgotsa ka gashon man of the match re mmago a ka re bala borekodololo ke gopela o nkgodisetse moswatsi make yena ke tatago make ga mašiši wa gola lekgono kwena dimaboya kwena shimo re tloga re leboga okay right na ba gešo na le wena re napile re tswela pele ke nyaka re bolele ka tabaše kudu re lebeletse gore re ka gare ga kgwedi ya baswa ya go dire ke ka lotseleng thobela FM ba swa bo papa e ke dilo tseleng tshimana na bela ka moso magareng ga mma le papa ke mang he he yo ile go ro fetegile o ba motswadi wa gago wa mma mmaratwa o le moswa ke tsaba re le ga o se moswa o karabona le yona le ga o se moswa karabona le yona ga re tsere go la ka mogaeng re go la ka ditsela tseo di fapanego wa khwetsa o thoma go ba le lerato le lentshi go motswadi o motee lerato le lentshi la tsekamela ka motswadi o motee mabaka e ba ile ya mantshi a wa fapanego magesho o tloga bo seng bya gago o le moswa ke a tsamaya re ba bangwe re gotse ebile re fitlhile boswa marara seo se sa phela se sa le gona lerato la gago magareng ga mma le papa lerato la gago le sekametse ka kae kudu gona ka lebaka la eng go bo go diragalang se se dira gore o feleletse o rata o mongwe kudu o mongwe o seka batho ba ka moka o ka ba o ba rata ge re ka re na o rata papa o tle gore ee ke a mo rata ra re o rata mma wa re ee ke a mo rata na o ka šhala le mang mo re nyaka o tsamaya le motswadi o tee re o fetsa ngwaga ka moka re le kae re tee o mofe o nyaka o šhala le o mofe kgetha ke a tseba go na le wa tle o kgetha mongwe o tle o re na yo ntlogelang le mma o mongwe o tle o re ntlogeleng le papa mabaka a fapane fela se segolo ke potsiso ya gore na magareng ga bona ka bobedi mma le papa ke mang o e ile gore o fetogile motswadi wa mma moratwa ka mabaka a mafi go bora tse dintšhi di kaya le ka tshwaro tse dintšhi di kaya le ka bogona bja motho tse dingwe di kaya le ka go dira ga motho mabaka ke a o fapaneng o fela boledišana le nna 082 869 1645 ke kwe mabaka a gago magagešo ei se se napile se bula se sengwe mogopolong o ba ka re ga letšatši le re tlabang re tlo ya go lona la bopapa ebile re bolana le ka baswa nyaka o kwa gore bopapa bopapa le a ratiwa na mma le a ratiwa na Lover for Life Whitney Houston Koshaye ke go fa yona e tlhola tsela ke 3T feature Michael Jackson but why